0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: 4 de los Pueblos,
5: Roldan, Besana, Villarreal,
4: Palasar. 4 de los Pueblos,
5: 4 de los Pueblos.
6: 5 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8, pabalik diri sa 4 de los Pueblos.
4: 4 de los Pueblos.
6: Meron ka magkaroon mga ka-K5 sa mga mensahe, nga lagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, saliwat K5 News FM Rojas. Para mabasa tayong inyo sining mga messages, mga ka-K5. Saliwat ha, kung may mga mensahe kamo, ipadalain na diri sa K5 News FM Rojas official Facebook page para mabasa tayong inyo sining mga mensahe. Uy, good morning lang da sa mga nagatutok sa K5 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banos ang Pilar. Sa mga suki naton nga mga pilarinyo da nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. No, and likewise sa mga taga K5 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar, sa pagpanguna sa ila sining mahugod, no, ang station manager si ka K5 Jobert Lago, no, kag sa mga technical staff niya da, good morning kay ka K5 Alvin Pagunsan, kag K5 Munmun Villa, good morning da sa mga ka K5 naton. Sa dugang pangabalita diri sa aton sinigapag pangalagad, mga ka-K5, o diri sa aton sinigapag pangalagad, Jojo Sibilino nag-monitor na, thank you gid sa pagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad. O minsailin kay former city prosecutor Sir Erwin Ignacio, good morning, salamat sa pag-atag-atensyon sa basura nga waay ginahakot. Nag-agi na gidman ang truck sang City Hall kag naghakot, nahakot na ang basura diri sa Mungpong. Tani, magpadayoy na ining regular nga paghakot basura para hindi na kita magreklamo on air kag hindi magbaho ang palibot. Salamat alin kay Prosecutor Erwin Ignacio. Mga ni Fiscal, no, mas mayo gani dapat may regular, no, may regular nga schedule sang paghakot sang basura. Kag kun just in case may damage, may problema ang isa ka dump truck or garbage truck, dapat may ara sang standby nga mag-augment or magabulos, mga ka-K5, no? Kag siyempre dapat ang level sang barangay may ginahimo man sa pagtatap sang basura sa ila sini nga nasakupan. Thank you gida Sir Erwin Ignacio, no, sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio sa pag-monitor da, no, dire sa may area sang barangay Mungpong. Ma'am Elma Dordas Manalansan gapamati na sa Mandaluyong, good morning. Daidin Boro nagatutok na, si Ma'am Becky Lana nagamonitor naman. Ma'am Vienna Villaruel dira sa may barangay Libas nagatutok na, diri sa aton sinigapag pangalagad. Kay Ma'am Lisa Barrientos nagamonitor na. Victor Bostilio Hulasca, good morning, dira sa Almalbes Village sa may barangay Kulasi nagatutok, madamo gidga salamat. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor naman si Ma'am Elsie, good morning, kuno kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona sa Kulasi, Ma'am Nerissa Bautista dira sa may barangay Bara. Ma'am Regina Parel, nagatutok na si Ma'am Regina Parel. Ma'am Roda Donato Amago, kag-present naman, no, si Ma'am Gianna Anvel Siloso. Boka namin kagabi isang gina-live selling niya nga kwano, nga mga kagamitan, bawa ay gita ka kwan, way gita na ka mine, man wala uno daton GCash mo. Oh, good morning lang Ma'am Gianna Velciloso. Thank you gid sa pag-monitor. Do pariyo na kamo Ma'am Gianna ni Senator Alan Peter Quetano. Si Senator Quetano, permi man naga FB Live, damo iya oras. Si Mario Alfabite naga-monitor. Thank you gid sa pag-tutok, Sir Mario Alfabite. Good morning man sa kay Joanna Bitoon Basilio, dira sa may barangay Tangke naga-pinamati, no? Gamonitor siya sining cellphone kag si tatay niya sa radyo. Haling kay Ma'am Joanna Bitoon Basilio, naga-monitor na, madamo gid yo, salamat Ma'am Joanna. Likewise kay Tita Judith Aloa di maisip, dira sa may Banwa sang President Ross. Good morning Tita Judith kag kay Ma'am Joanna Bitoon Basilio. Thank you gid. Pangapita DTX Coffee Mixo si Ma'am Gianna Velciloso, bawat kanami isang kape mo. Kainang sa kasakuon ta, nalipat kita magpangapi DTX Coffee Mix. Pro, way lamang duga yun, nagtimpla kita DTX Coffee Mix para magabalik naman ang aton sining enerhiya, mga K5. Maka-focus ka, ma-plan out mo ahead of time ang mga bagay ngayon mo sinipag-buhaton, kagluyag i-accomplish subong adlaw sang Lunes, kag subong nga simana. Sa bulig man siyempre sa DTX Coffee Mix. Check the reports aton sininga patrol. Sang nagligad nga weekend mga ka-K5, I believe Sabado, may natiruhan dira sa may barangay Kadjo sa Banwasang Panitan. Ang biktima, taga-Ambilay mga ka-K5, isa ka-panday ang sospek sa kayman sa motor. Kamustang investigation sa mga otoridad? May detalye sa balita sa number 3 na ka-sunby, si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
7: K5 News FM Live Report.
8: Padayon kay Kepa Roldan ang maid-id ng investigasyon sa katapo sa Panitan Municipal Police Station. May kaangtanan sa natabo ng pagpanglutang sa isa ka panday sa barangay Kadjo, Banwasang Panitan. Matandaan, ginkilala diri ang biktima kay Arnel Diita. Arnel Diita, 25 anyos, kagresidente sa barangay Ambilay sa Dasambit na lugar. Samtang ang ginatudlo diri ng suspect ang wala pa sa gihapon matumod. Sa aton nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Larry Pasmo, ang Deputy Chief of Police sa Panitan Municipal Police Station, iyaging payag na may mga anggulo naman ni sila nga ginasundan kag subukman pa dahil mani ang ilang pagpangkalapas ang dugang pagin nga ebidensya nga makabulig tudlo man sa sining suspect. Naibaluan nga ginlutang ni sa isa kabes ang biktima sa iyang likod kag naglapos gid ni kay K5 Roldan sa iyang chan ang among bala nga gilayon man ni gindala sa Bailan District Hospital apang gin-transfer man ni gilayon diriya sa Rojas Memorial Provincial Hospital para man sa dugang pagbulong. Suno diri kay Police Lieutenant Pasmo, ginaulat na lang ni nila nga maka-recover ang biktima agod nga makakuha pagyad sang dugang impormasyon kay K5 Roldan nga mahimo man makatudlo sa among suspect. Kag nagapanawagan man ni sa pamilya sang biktima nga basi mayara sila sa mga impormasyon nga may mga nakontra abi ining biktima agod nga makabulig pagini sila nga investigasyon subong man. Ginapanawagan sini sa suspect kag pamilya man nga kung mahimo nga magsungka na lamang ni kagatubangon ang iya siya ginhimo nga krimen. Kaya matapos yung insidente, madasig naman niya nga nagsakay man sa iya nga motorsiklo nga badja ining suspect nga nakasuksok in isang helmet kag nagkadtuman sa padulong sa direksyon sang palagyan, banwaya sang maayon. Maswerte nga nakapangayo niya sang bulig ining biktima dira man mismo sa balay, no, sa kilid namang sang karsada ko sa dini natabong insidente kagamuto na tabangan ni kagindala sa ospital. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay Police Lieutenant Larry Pasmo, ang Deputy Chief of Police sa Panitan Municipal Police Station.
9: Bali siyang ang update sini siyang natabo nga shooting incident sang June 6, 2026 around 7:20 in the morning sa Barangay Kadbo, Panitan Capiz. So, subong sige ang aton investigation kag follow-up parte sa suspect nga nagtiro sa sini nga biktima nga si alias Ariel, 28 anyos, Karenter, single kag residente ni isang barangay Ambilay, Panitaan, Cavite.
10: Sa ano sir, may ara na kita nga ginasundan dabi ni nga angulo sa mga insidente sir?
9: Atubong according sa aton kwan ang mga investigador kag ang aton mga intel operatives, may ginasundan man sila gid nga subong kwan pa kag sige ang ilang pag-imbestigar sa natabo ko na siya sininga kaso ma.
10: Pila gito sir ka luthang ang naagom to sang biktima sir?
9: According sa aton investigasyon ma'am, isa lang gid ka alupok ang natabo kag nag-igo ini sa likod sang biktima kag naglapos sa iyang tiyan sa guwa.
10: So, kamusta subong sir ang victim?
9: Bali, ang victim ay ni during isang kuwan sa insidente, gindala ini siya sa may Bailan District Hospital. Mm-hmm. Tapos, gintransfer sa dayon sa Memorial Hospital sa Roa City. Mm-hmm. Subong ara siya sa intensive care unit. Sige ang follow-up sa iya. Kahit kung mag-ayo-ayo na nito, stable na siya. Pwede na niya makakuha data kang italigid ang atong investigador. Kaya siya lang kabalo kung sinugid ang tiro sa iya.
10: Mm-hmm. Sa investigasyon man, sir, sa kapulisan, may posibilidad or nahibaluan nga may upo dabi ni ang among suspect, sir?
9: According sa aton mga investigador daw, isa lang nagiging ang suspect sa pagtiro sa iya.
10: Mm-hmm.
9: Kaya pagtiro na siya iya, automatic na dadiretso niya dahil siya sa barangay Palagyan,
10: mm-hmm,
9: Maayon Capiz, mm-hmm, heading towards Maayon Capiz.
10: Mm-hmm. Wala to dabi, sir, dira sa may kadyo, kado may waiting shed, manadra nga area. Wala gito sa may nagpropungko dabi dito, sir, nga nakakita again.
9: Isa na ginasundan na ang aton ng mga investigador o ng aton mga intel operatives. Kung may update ng galing kanina, gihatag ang kami dito ang information. Pero as of now, sige gilang aton pag-tracking sa sining na suspect, ma'am.
10: Okay. So ang aton na lang, ang pasiguro na lang siguro, sir, sa Panitaan Municipal Police Station sa pamilya sa sining na biktima, sir?
9: So sa pamilya ng sininga biktima, inimo na kami po yung mga idea ka mo. Kag-informasyon na nun siya. So, spek, namigid nga maihatag na ito sa ating Panitaan Police Station para ma-process na ito. Kag nag-akop din ini ang suspect ni. At sa suspect man, basi kung gusto mo man, nalimig sumuka na din sa aton kapulisan para masabat man ini ang krimen niya ang imo-binino.
10: Nabatian kay Kikipad Roldan, si Police Lieutenant Larry Pasmo, ang Deputy Chief of Police ng Panitaan Municipal Police Station. Kinaibaluan dabi kay Kikipad Roldan ang area kung sa diin gid ni natabong insidente kung kaisa, no, damo na dira sang may nagatambay sa may waiting shed. Labi na kun aga, dira sila nagapropangapi kay maikit malang na dira ya ang pamalay. Kag natsyempuan lang man siguro nga sa natabo tong insidente, wala gid sang or wala dito sang may nagaturo-tambay nga ra dira sa guha sang dalan nga nakakita sang among pagpanglutang kag amo to no nga nakapangayo ni naglakat pangayo bulig ning biktima dira ya sa isa sa mga balay dira kakipay Brodan.
6: Okay, so anong boat silingon si ni K5? May laging sundan na siya nga daan o ginbantayan?
10: So, ni K5 Roldan, nagsunod na iniya ang among suspect. So, wala man niya nagdahom-dahom. Ang biktima, nga, be niya man, kadungan niya bala nga naglaktod bala dira sa area. Kag siguro pagka-tsyempo nga wala na siyang tawo, dito na kaginlutang sini ang among biktima sa likod na igo ang biktima kay Kipa Broldan.
6: Pagtiro kaisa gamit ang ano ni caliber 45 dumiritso dayon ang suspect.
10: Sa nakita na to niya nga nadulaan na to sang control kag natumba na to dito na dayon nagparurot ni siya pagadton ay sa may Palagyan kay Kipa Broldan ang among suspect na bilin. Ang amo to natumba ang biktima kag didto dayon no abi man to niya napuruhan na siguro to ang biktima kag galing maswerte nga nakakamang kag nakatindog pa ya nga nakapangayo ni sang tabang dira sa pumuluyo kay Kepab Roldan.
6: Sa investigation sang pulis, why bala sa may na-mention ining biktima kay Five Myla nga ti posible amon ing ginalantaw niya nga may kaymuan sa natabo sa iya?
10: Yes, amo na ang ilagi nating huwaan kung magka-recover na pag magkahambal na ining biktima kay Five Roldan nga kay siya lang to sunod din ang maka ano man makatudlo gyud nga basi kag may mga anay na blani nga mga nagkaaway dabi or problema man nga posible man masundan pagid nila nga bilang ang gulo man sa siniyang nga insidente kay Five Roldan kay karon nagapabilin pa nga unconscious ang biktima kay Five Roldan kag amo nang ginahulat-hulat sang investigador sang Panitaan Municipal Police Station.
6: Oh, ding-giding ego niya kay Five Myla.
10: Sa likod, sa dalom lang ni Kaki Pabroldan nga naglusot lapos diri sa iyang chan Kaki Pabroldan ang bala sa 45 nga armas lutang base man sa investigasyon sa kapulisan sa panitan Kaki Pabroldan.
6: Ano ang ginalantaw nilang kalayoon sang nagtiro sa biktima? Lapitay ang pagtiro o may distansya?
10: Agyang ila sini nga pagbulubanta kay Five Roldan do duwalan siguro sunod diri ka dupa ang kalayon kay gin medyo palapitan kay ang area dabi dira kay Five Roldan medyo da lubak-lubak bala ang dalan kag didto dayon nakakuha siguro ni sang chance ang suspect kag madasig man to dayon nga nagparurot sakay ang ya sini badja nga motorsiklo ang among suspect kay Five Roldan.
6: Way gid abi sa may nakakita sang pagtiro kay Five Myla kag pagpalagyo sang suspect.
10: Ang isa diri nila karon kay Five Roldan nga gina imbestigaran kay ang balay kag pangayuan sini sang bulig sang biktima may tawo didto sa guha no nga didto man dayon nagkadto ining biktima. So muna pa karon ang ginahimay-himay sang kapulisan kon sino kag kung ano gid ang description dabi sang sining suspect nga mahimo man ni magkabulig dayon sa pagkakilanlan sa siniyang individual kay ang gin ang area man dabi kay Five Roldan wala gid dabi man dira sang CCTV or ang mga panimalay mi ara man tuod pero sakop lang man niya sang ilay ang mga ugsaran pero ginatinguan pa na nga dito sa palusot pagadto sa may palagyan may mga panimalay man dira ya nga may mga anuman may mga CCTV ang ila sining guha ka kudal ka kay Five Roldan muna pa ang ila karon gina kolekta no agod nga malantaw ang pagkakilanlan sa sining tawo ka kay Five Roldan.
6: Okay.
10: Ini si ka kay Five Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News
6: FM. Maraming salamat kay Five Myla sa gindulong balita diri sa aton sinigapag pangalagad. Nagapabilin karon nga palamang kutanon kung sino ning nagtiro sa sining biktima mga ka K5 dira sa may area sang kuno Barangay Kadjo sa Banwa sang Panitan. Pauli na ni Kuntani dito sa may barangay Ambilay. O pagtiro sang suspect, nagdiritso pa kadto sa Palagyan area. No? Mga ka K5, Palagyan ni, sakop na ning Palagyan niya sang Maayon, while ang Kadjo, no? Apart pa niya sang Panitan, mga ka K5. So check na ning investigation sa motoridad kag posible, basi makatag man sang pahayag ang biktima sa mga investigador. No? Dira sa may kwan sa may Panitaan Municipal Police Station ang biktima likewise ang iya siniga pamilya kay base antes ini may mga pamahog na bala sa kabuhi nga nabaton. Tutukan tanang latest development kag mga updates diri sa aton siniga pagpangalagad. Subong na ni partner or magbalik na lang? Subong na lang. Balikan ta na lang siguro para hindi ta malang alangan. Sige. Balikan ta ni mga ka K5 diri sa aton siniga pagpangalagad ang dugang mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Budlay na nang adaan nga mabunaran kada karon. Well, good morning sa mga ka K5 naton nga nagatutok no kay Doy Arthur sa West Villaflores Maayon, Patrick Matias Robles sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra maing aga. Ma'am Aisa Tonggala dira sa may Blasco Pilar nagapamati na. Thank you gid sa pag monitor. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Pagbalik ta istoryahan tani ang river clearing operation nga ginapatigayon sa kasubaan diri sa siyudad sang Rojas. Ano ba lang purpose ang river clearing operation? Mga ka K5, kag kumaglantaw ta, ang isa pagid sa mga nagakontribute actually kung nga man nagabaha ta dasig magbaha ang mga illegal structures sa

0: LZO sa mga kanal. Puro basurang unod mga ka-K5. Balikan ta na diri sa Foro de los Pueblos. Ina kagiban pa nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Di na kanon. Ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. May nigo ginibatsak.
7: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago isa ka tricycle driver sa mi ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan kay gidyan ako ginadutlan sang balatian
7: Mighty C mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita my dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day basta subong kung magabot ako menstruation wala na gid ako makabatsyag pang sakit
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix. Mabaka butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DGX 500.
22: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian nyo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
20: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
9: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin kag para mapabilis.

0: ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Foro de los Pueblos.
7: Hold on, Besana Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: 29 minutos sa labilian antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sininga mga minsay, mga K5 diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Balan nyo mga ka-K5, grabe gid subong ang kapuraoton. I don't know kung experience nyo ni. Nga daw kadasig lang subong yas ang kwarta, mga ubos. Masinsilyuhan lang, wala na bilin. Kag kanubo pa subong sang sweldo sa mga ordinaryo nato ng mga kauturan. Huwag gid gasaka or magasaka man tuman kainay, pero ang kamahal sa mga balaklon, puwerte kamahal, grabing inflation. Now, kung magmasakit ka subong, ay naman libre. Mapa-inject kagani sang anti-rabies vaccine sa City Health Office, white bakuna dang available. Mabakal ka, why na libre subong? Even sa mga ordinaryo nga mga bulong, magkadto ka sa mga government facilities kay iwat mag-access. Kang iban man, squanic man, gina-reserve nila sa ila mismo pamilya. Ang iban man, kay kumo may butika sa guwa, ti sa guwa sang, or sa guwa sang mga facilities, sa guwa sa ospital, direk ginatudlo kami may co-op sila sa guwa sa ospital mo. So wala na libre subong. Kung may ara man, maswerte kita. Ang punto na ito, dire, kay kabudlay subong iyang nga panahon, kabudlay magmasakit, magastos, kaiwat, mga ka-K5, amo na nga dapat, prioridad tagid, ang pag-amlig sa ton ikaing lawas. Kay kung magbalatian ka, dira mo palang mabinagbinag, aba, o gainulsol, kagid gayong pabayaan mo yung lawas. Amo nag-remind kita everyday, magkaon, gid kita masustansya nga pagkaon, utan, prutas, mag-ehersisyo, tulog sang mas timprano, paway gid sa insakto, mga ka-K5. Kag syempre, kaupod na ton dira ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, nga epektibo sa pag-amlig sa ton sininga ikayong lawas, mga ka-K5. Subong nga panahon, nga delikado na magastos pa magmasakit. Arang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo katuwang nga mga suplemento mga ka-K5. Magkadto sa butika, pangitaa, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Para sa inyo kahaposan, ako mismo pwede ko na maka-deliver sa inyo personal, libre. O para nagilang bulig sa inyo mga ka-K5, pwede ka mo kapadala private message. Ako na mismo ma-deliver sa inyo personal, libre na mga ka-K5 nga delivery ha. Bulig na lang sa aton sininga mga kauturan. 26 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Check the report ni K5 Darren Nenson kay man sige-sige subong ang inakandak na clearing sa kasubaan mga ka-K5 diri sa syudad. Anong purpose sini? Kagadi na sila kutob sa pag-clear sa mga obstruction sa aton sininga kasubaan kag mga creek diri sa syudad sang Rojas. May detalye sa balita si KK5, Darren Salomeo Henson.
9: K5 News FM Live Report.
10: Nagpadayon KK5 Roldan ang river clearing operation sa City Agriculture's Office kaupod man dirinog sa pagbulig ang bantay dagat sa mga kasubaan sa Roa City bilang kabahin man sa pagpasiguro nga wala sa mga obstruction nga mahimo makapahinay sa pag-ilig sang tubig ilabi na subong tig-ululan KK5 Roldan. Sa ton sini nga eksklusibo man nga interview kay City Agriculturist Mary Ann Barya sang bulan pa inigali isang Marso KK5 Roldan nagsugod ang ila sini nga operasyon kag padayon sa gihapon no ginapatuman ini sa nagkalain-lain man nga kasubaan diri sa siyudad sang Rojas. Suno kay City Agriculturista Barya una nga ginatinluan anay ang Kadimahan River bangod ti amuning pinakadakdaw dako-dako bala nga suba man diri sa siyudad sang Rojas sa KK5 Roldan kay lima ka barangay ang nagagamit sini nga suba ang Kadimahan. Lakip diri ang Barangay Tangke, Barangay Baybay, Barangay Kulase, kag mga porsyon sang Barangay Dayaw, subong man sang Barangay Libas. Sunod naman nga target sang operasyon amo ang Palina River no kon matapos na nila ang clearing operation nila sa Kadimahan KK5 Roldan. Kag sa ila sini nga ginapatigayon nga clearing operation ang ilagit sinidriya po focus KK5 Roldan is ang mga fish structures no nga wala bala sang maayo nga plastar o kunwai sa nagakaigo wala nakaplastar sa mga nagakaigo nga lugar kag ginabuhinan pagidaw ang mga fish cage dira nga nang mga nagalapaw bala o kunwai na nagasunod sa ila sini nga zoning regulations KK5 Roldan ginakakasman ng iban nga mga raw fish structures nga ti nagasagabal sa kasubaan. Kaya ang importante diri sa basement sa zoning regulations dapat nga libre no ang 30 metros nga navigational lane o kon alagyan sang tubig agot ti hindi mahinay ang pag-ilig pakadto sa dagat kag malikawan ang pagbaha ilabi na ti subong tion siyang tig-ululan KK5 Roldan. Kagdugang pa rin, no? May panugyan pagid ang aton sini nga City Agriculture's Office sa mga mangingisda naman nga nagagamit sang fine mesh net. Ang fine mesh net KK5 Roldan amon isang lambat nga gamay lang balang buho. Ti kung gamay ang buho, sigurado sikop gid pati ang mga similya o kung gagmay pa nga mga isda nga mahimo gid makapekto sa padayon mga pagdamo sa mga isda no sa katubigan kay tihugot kini nga
8: ginaluhian kun sa tubig gali KK5 darin di manami ang gamay buho no sa lambat.
10: Yes, eksakto ka KK5 Roldan kay dala sa pati bala ang mga butot bala sang mga isda nga ti dapat na mapadamuon pagini na para madamo man ang mga populasyon sang isda so hindi manami kung gagmay ang buho. Kagagugot gini nga ginadumilian based man sa direktiba sa regional office ng Department of Agriculture. Ari pamatian na to ng aton sini nga exclusive interview sa City Agriculturist si Ma'am Mary Ann Barya.
11: Nga river clearing operations actually continuing siya kada tuig mayara din kita sina pero sa subong nga tuig nag-start kita mga March na ulit. Mga Marso na. So, to diretso na lang hasta subong ongoing.
12: So, bali, since March, hasta subong na June, sige-sige.
11: Ongoing pa.
12: Okay. Ano sini ang katuyuan gid ma'am sa sini nga aton sini nga river clearing operation kag ano nga mga kasubaan ni ma'am ano bilog gini nga ang mga kasubaan nga sakop sang Rojas.
11: Bali ang aton sini nga katuyuan itya una na-implement nato ng nato na ordinance o CRM code bala na dapat naka-plaster ang nato ng mga istruktura sa zoning na suno sa gindesignar man sa ato niya ordinance. Then makuha nato ng mga obstruction bala na mga fishing structure nga aragid sa mga ilugan nato kag wala sa lugar. So gina-silo siya kag or gina-remove or ginabawasan pag sobra siya sa sukat sa mata niya lang.
12: Okay, so bali, may mga ara gid man ka ma'am na find out nga mga pila ka lugar diri naton o kun suba sa ruwas nga may mga naglapas sa aton sininga ordinance ma'am.
11: Oo, halos kang kasubaan naton kay bisan ng taon naton siya may ara gid man kay Soli Abil ang aton fisher folk nagabutang wala bala sila anay nagakadto sa aton opisina daw existing na nga nagabutang sila dira. So bali may ara kita nga mga sukat halimbawa sa mga floating cage na wala masunod, so kinanglan din siya ibanan. Kag wala siya nakabutang sa aquaculture zone, so gina-transfer siya kag i-sign.
12: Okay. Okay. Sa inyo monitoring, ma'am, sa inyo, sining ongoing clearing, o river clearing operation, din mostly nga area diri sa Rojas, may mga damo, bada nga mga obstruction sa mga ano na to, fisher pox sila, sining fish structure.
11: So sa mga kasubaan nato, ang damo din siya, nga mga stated ba lang inang mga fish trap, ara dira ang Palina River. Ang aton niya may ang Panay River naman tag ang aton ni nga ano nga kanimahan halos mga cages kag trabahan kahungan. So gamay na lang man dira iya ang mga usok-usok. So kag ang isa pa ka mga damo aton ang Pulahaw. Pulahaw kag ang dito sa party may ara dira sa Mount San Panika pagkagwa sa Pintakugon.
12: Okay. Pagluwas sa mga fish structure, ma'am, ano, dala na diri, ma'am, ang mga basura na makita naton sa mga naga, ano, sa aton sininga suba?
11: Dala na siya. Kaya ang aradabi ng basura na nakikita naton, ma'am, nahalin man sa ila mga ginagamit bala, mga butong, mga tiwala, mga debris, kaga ng mga kahoy ng mga na baligabok na, so nag-iilis na sila, pisa, hindi manilang makuha. Ang muna nga, upod na sila na
12: naman. Oh, i-clarify ko lang, ma'am, bali, tanan ganyan nga sakop nga suba diri sa siyudad sa Rojas,
11: ang tanan ganyan nato nga kasubaan, putog ba, ginaagyan siyang tubig na ito, okay. Na bala sa babaw, pag sa mabastog man na ulan. Waterways na siya, kinanglan din na siya yan, makuha ganyan ang alagyan. Ang ginapangayo, walang yada, 30% sa navigational lane, kag alagyan sa tubig, dapat libre para nga hindi siya bala mag-hinay ang pagwa sa tubig, kag magabalik siya bilang hinay siya ng baka.
12: Okay, so sige ma'am, ang imo man na lang nga mabilin nga mensahe no sa aton sining mga fisher folk. Subong man sa aton sining mga kuturan diri sa siyudad sang Rojas kay ti may mga reklamo man kami na receive ma'am. So siguro wala pa ni nalabot man sa aton sining clearing operation team sa dira sa may Panay River bala may mga basura. Mapasiguro man sa aton sining publiko nga ti kay lapit na lang ang o kunting ululan nagali no next start na ma'am Mary Ann.
11: So kung halos gidya, ang concern ng tani naton ang mga fishing structures sa aton ng opisina. Pero kung may makita man sila nga mga daw basura na din man, pinapanguha na malang na sa aton ng mga staff nira sa river. Pero kisabi sa aton akong mensahe sa aton mga mamang isda no ginagani iya obligasyon din tani nila na sila na lang iya ang kay may mga notices kita gin padala bala sa sila dapat voluntary removal sila dapat ang magkuha na lang sa tong mga panagat nila nga ginatawag bala ila attention ugaling kay nahimo nga kisa hindi nila ginaaksyonan so wala kita may mo kundi ang aton mismo opisina amo sina ang magapang remove so hindi man ato madali dali kay tungod sa kadamo sa aton suba may ara kita din mga major na kasubaan pero ang natabo lang abi last year nagpanguha na kita doon sa Palina tapos after sina nagbalik naman sila so after din sa may kadiman area magbalik naman kita ni Watito amo lang natani makooperate lang ang aton yung mga mangisda kay ginatagaan man kita sang lugar kung sa diin pwede magluwas lang ya dira sa ginadilian din sa aton ordinance na balang mga fish trap naton na mga bakong, mga saluran kay fix na siya hindi na silo-silo muna isa nga nagpugong balas ang pag agis ang tubig so ang ginaano lang nato yung maklear lang ang navigation kag matagal ang lugar ang natong tubig. So ang para maipiktuhan mang gihapon ang bilog na naton nga rohas kung hindi naton pag sundon ang paghawan sa atong kasubahan. May isa pa kita subong sa ginaano ko na lang sa mangisda nato no kay total nagpamati man sila siguro bag-o naman kita subong actually ini nga lain di siya bag-o pero bag-o nang ni siya gin padala sa aton man halin sa aton nga regional office kay ang 5 minutes net ginapastop na gate so inang mga fish trap naton dira mga nga mapino ang lambat na paunta din niya na sa atin. So, muna na amon mo, mag-order. Kung kami, maka-cooperate man sa ato na ato mga mangisda. Kung may era sila nga gusto may baluan, makadto lang sa lulis sa ato sa opisina para matuduan na kung sila.
12: Okay. Sige ma'am, thank you. Akagi, ano ko lang nga i-verify ko ma'am. Bali, ongoing sa mong sa Kadimahan area. Sa after si ni ma'am din na dayon nga area nga river na ito.
11: Pagkatapos ni, maliko na kita din naman sa Panay River.
12: Ah, okay. So,
11: kay kinangla naman agyan liwat para ano, then palinas.
12: Okay. So, bali do focus lang hindi ang mga obstruction nga mga fish structure. Pero ulay ho na lang pati naman mga basura nga agyan.
11: Oo, oh, hindi lang galing na natin maanugid ang mga basura kay dira kita bala magkakonsentrate. Kasi siyempre ang may madamo sa gahulat na suba eh, sa atin ng mga fish structure. Siguro ato naman na ipabalo sa atin mga
12: consolidated
10: naman yung pwede.
12: Okay, thank you.
10: Na batian no, Kaki Fibroldan, ang aton siling interview kay City Agriculturist Mary Ann Barya. Kag sa subong ongoing sa gihapon ining ila siling river clearing operation sa mga kasubaan diri sa Sulod Sang Ros, kag ang focus ginila diri Kaki Fibroldan isa mga nag-obstruct no, nga mga fishing structure, mga nagalapaw na bala sa zoning regulations. Kag ulay ho na lang man no kung may ara sila man makit-an nga basura ti ginakuha man nila ni Kaki Five Roldan no kag gipabutyag sini nga ti importante gid no ang pag amlig man sa kasubaan kay ti natural ini nga alagyan man sang tubig padulong sa dagat kag labi sa tanan importante man ni sa mga mangingisda naton ila ang ila sini nga pangabuhian kag ginahinyo gid sini ang kooperasyon sa mga mangingisda kag mangin mga pumuluyo tagiya sa mga fresh contiguous structures sa pagsunod ako pagsunod sa zoning regulations para ti mangin na matinlo man organize kag sustainable ang paggamit sa makasubaan diri sa Sulod Sang Rojas Kaki Five Roldan.
8: Sige.
10: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Ini si Kaki Five Darren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko wag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
8: Maraming salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita. Ang mga ka-K5, kibala nyo pila ka mga fish structures or ining mga fish cages ni iban pada nga mga ginabutang tama. Ninsindihan taman ng palangitanaan sa magkauturanta nga may ginabutang mga structures sa kasubaan. But let's not forget, no? Nga ting suba ni alagyan inisang tubig. Kapimpa kon nagabaha mga ka-K5, diragi na nagagawa. So kung masyado na ka-crowded, dampuro na lang structure, mahinay ang pag-ilig sang tubig kapin pa ini mga nagagamit sa mga ginablock nga gidbalay ang suba mga ka-K5. So magapunok dang mga basura mga ka-K5 and even ang mga isda nga magagmay mabalabagan niya or even man matrap niya imbis makapadamo pa makadagko makapadamo hindi na lang kay bisan gamay pa lang nakukuha ng mga ka-K5 sa mga magagmay nga lambat. Ang problema lang iba, nag-obra man structure sa kasubaan, kundi na ganin nila paggamiton or kumapoto na sila, ginapabayaan lang ang structure. Otro naman nga basura, kag-obstruction sa suba, mga ka-K5. So dapat mangin responsable kita, total ara, da palangitan na nyo na sandig, mangin responsable kita na ginaimo nyo nga taghimos iyang gobyerno ta. Pero dugangan ta na, no? Dugang sinang mga updates, mga ka-K5. By the way, subong nga adlaw, Lunes, mga ka-K5, June 8, ginalauman ta ang pagpatigayon sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan naman ni Senator Erwin Tulfo, mga ka-K5. Ginalauman nga patigayon nun ini subong adlaw. Magluwas pa sa una na nga hearing nga ginkandak naman iya sang Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Senator Pia Cayetano kag sang subcommittee nga gincreate nga ginapamunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Ang ginimbitar nila last week ang 18 Maleta Boys, mga ka K5 kating Philippine Army kag Philippine Marines gariak nga man amon ing ginagamit nga tinaga. O ti pwede man Maleta Boys considering nga duwalan nila gintagan dignidad ang ila trabaho before as former trained soldiers, nagpagamit sila sa pagdulong sa mga kinawatan nga kwarta, mga ka K5. Subong they're trying to be heroes, mga ka K5, by testifying ugaling ang ila testimonya kun sa mga saot pa kalabasa. So ginimbitar man ni sila subong sang committee ba ni Senator Erwin Tulfo, kag according kay Tulfo bukas ini sa tanan nga senador. Kag indi lang ang 18 Maleta Boys ang ginimbitar, kundi even ang pila ka mga lawmakers nga giningadlan sa mga Maleta Boys nga nagbaton sang kwarta, mga ka K5, kay kumarecall nyo last week impabati tamande nagapreskon si Senator Alan Peter Cayetano after sang ilang hearing nga ginkandak sang Blue Ribbon Committee. Cayetano Black nagabot si kano si Representative Alvarez halin sa si Representative Jose Alvarez Palawan Representative, gagagab gusto niya gidya makonfronta ni in live sa media ang mga nagakusar sa iya nga ti kuno nagbaton sa sang maleta. Ambal niya, gusto ko mabalaan sino ilagin tagaan. Kiti ba si pangitaan ko na why kuya sang maleta nga ipakita, no? Mga ka K5 ugaling wala. Kumbaga ang presko ni Senator Cayetano kag ni Marcoleta gin sudlan ni Representative Alvarez nga naga bali sa statement sang 18 Maleta Boys, mga ka K5. Gintubang niya gid, no? Ginatubang niya gid mga ka K5 kay siya ihambal niya, kuya kabalo ko yang way kuya kabaton kwarta. Way sa kun utang si Saldico, wala man ko utang kay Saldico, amo ni sininga ginapanindugan. Noong pamangkot, ma-attend bala ang 18 Maleta Boys sa hearing man nga ginpatawag sang another Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ang sabat, tido laban-laban indi. Kaya ginpadalan sila sulat ni Senador Alan Peter Cayetano, mga ka K5, nga nagasiling nga sila iya ang litimo nga majority black, sila iyang litimo nga Blue Ribbon Committee kag posible may mga legal impediments kung mag-attend sila sa Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Tulfo, mga ka K5. Under naman iya sa Gatchalian Black, mga ka K5. Kaya yung mga balantaya, no, lang taon tani. Kagkaroon sa hapon, sa sesyon sang Senado, ginalauman nga daw may makuan pagid, may matabok pagid sang kural, no, may mga naglupok na nga pangalan nga posible may iban pagid yung mga senador nga halin sa Cayetano Black, masaylo na sa Win Gatchalian Black, mga ka K5. After to, surprisingly, nga si Senator Cheese Escudero nagsaylo na sa Gatchalian Black, mga ka K5. Kaginahambal nga may magasunod pagid, mga ka K5. Tibalantayan tanitana, no, ini mga maaksyon kag malateliserye nga eksena sa Senado, mga ka K5. Duga nga mga balita, mga isyos kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa aton sininga pagpangalagad. Bantayan nyo karon sa udto, mga ka K5. Sa 11 Mbps, ang bago nga tingog karon sa udto sa 11 Mbps, si Mr. Public Service ka K5 Alan Catalan. Amo ni akong tawag siya si Mr. Public Service. Si ka K5 Alan Catalan amang inkaupo ninyo karon sa udto sa 11 Mbps, kag ang bag-o nga kastigador kun hapon, ang bag-o nga anchor sang El Castigador, ka K5 Darren Salomeo Henson. Mga ka K5, amo na ni mga ka K5 nyo nga kaupod, pagbugtaw nyo sa aga ang tingog ni ngayon nyo mabatian sa balitang K5 sa umaga, ka K5 Jobert Lago, mga ka K5. And then Foro de los Pueblos, yours truly, pagkaudto 11 Mbps, with Mr. Public Service ka K5 Alan Catalan, kag pagkahapon El Castigador with ka K5 Darren Salomeo Henson. Dire na gilamang ko to bang Foro de los Pueblos, inisi ka K5. Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
20: DTX 500.
21: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
20: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
20: Bastante sang antioxidants.
21: Panghuntra sa mga halit ng free radicals.
20: Likawan ang baratian.
21: Mag DTX 500 ka.
20: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Q7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: high blood gid ko.
23: Ano sa una ang imo?
24: Blood pressure.
22: 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
22: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
25: Panahon na naman ang ubo.
21: Si Punch at Trangkaso.
25: Pero huwag mag-alala
21: dahil andito ang Mighty.
25: Panlaban mo
21: Mighty C!
25: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
21: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
25: Mighty C!
21: The Mighty Power of C!
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Mighty C!
25: The Mighty Power of C!
26: DTX Beauty Soap.
27: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
28: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Walagi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
31: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
32: Wala sa kondisyon ang makina ko.
33: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
34: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
31: Tiga, ma-joyride na ta.
32: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
31: Basta sagad nga driver, extend, love.
34: Extend Supplement for Men.
25: DTX 500.
35: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
25: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
36: Healthy nga uto.
37: Hi, Dennis Juanes.
36: Matalong kag alerto nga paminsaron.
37: Hi, Dennis Juanes.
36: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
37: Hi, Dennis Juanes.
36: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
1: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinanansang ulot, protektodo. Mabugat pa, gani, taugid.
0: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
1: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Sinjay.

0: 23 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang G3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
4: K5 News FM.
5: Sharpening the lives of the Filipino.
3: Bakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roa City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Roy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan. Greetings, mayong adlaw, kag kabay nga ara kita sa mayong kondisyon. Oras subong is 9:06, kag upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay. Na? Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para manatiling aton lawas healthy. Na bawal magkasakit. Okay, before anything else, dapat i-remind ko ang tagsa-tagsa, mag-take kita sa aton nga DTX 500 of Dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Kag of course, dapat labas ta kwan aggressive kita adlaw-adlaw. Healthy lifestyle lang aton nga ginahimo para manatili kitang gwapo kag pugi. Sige, open naton si Sir Kevin. Sir Kevin, mayong aga.
7: Mayong aga, engineer. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, isil sa isil North, isil South, isil OFWs. Mga solid listeners naton diri sa K5 News FM, mga KSS naton, no, K5 solid supporters, no, mayong agaman sa inyo tanan, kabay pa nga bastante ang inyo protection batok balatian, no, sa adlaw-adlaw. Dapat mayara ka mo sang DTX 500 ang superior antioxidant, Mighty C alkaline vitamin C para bakod inyo resistensya. Kag syempre kung gusto mo dasig ka mag-ayo, dapat naka D3 Bio ka, no, kay para protection sa anuman nga sahi nga sang infeksyon, tuga sang mikrobyo. Kag syempre, engineer, ang gapanami sang mood sang tanan, no, kag nagapanami sang ila gut health ang Clinica Spore Biotics. Kag syempre, engineer, di nila pagkalimtan para sa nami nga panulukan.
6: Aha.
7: Mag eye care gold ka mo, no, kay ang eye care gold diri nyo na makita ang or mapangalagaan ang inyong mga mata para makita nyo, Japon, ang beauty sang ginatawag nga life.
6: Okay, kung lantaon ta, dapat ang pula, dapat pulagin kung lantaon mo. May ara kong isa blurred bala.
7: Enjoy mo ka po eh, engineer. Oo. Kung imo panulukan, wala gaburon.
6: Gani, gani. So, ari no, mostly, ang lawas ta, nagakasakit. Of course, nagakasakit. Gini ka, tungod sa mga factors, Sir Kevin. May mga lifestyle kung kita nga ginahimo nga nagapalala sa aton nga problema. Ariya pag-istoryanta, kundi mostly nga mga free radicals ara sa aton palibot. Gasulod sa aton nga lawas. Kag kinanglan taman sing pagkaon mga antioxidants nga mga pagkaon para at least ma-regulate, madandahan nga maging healthy kita, Sir Kevin. Pero sa sining nga aga, pag-istoryahan ta ang antioxidants nga hindi makuha sa pagkaon or sa mga prutas kag mga kung ano-ano da, no? Anong antioxidants diin magahalin ang antioxidants, Sir Kevin, kung hindi kita sa pagkaon? But yung ganun, may ara nga sekreto, may lifestyle check man kita si Sir Kevin?
7: Yes, engineer, no? So before naton inatalakayon nga topiko, istoryanta na ano bala ang gakatabo sa lawas ta? Adlaw-adlaw, nagaka-damage ang aton lawas, no? Anong nagadamage sa aton lawas? It's the free radicals. So sa dininigali ng free radicals, halin ini mismo sa aton nga mga panggiho, no, or sa aton gawi. Sa simple nga pagkaon naton, sa pagkaon ng aton lawas, nag-generate sang ginatawag nga free radicals. Kag ina mismo nagaguba sang aton selula.
6: Amo nagabasakit kita.
7: Yes. So every day, no, adlaw-adlaw, may ara sang invisible nga giyera sa sulod sang aton lawas, engineer. Hindi naton siya makita kay ara sa sulod sang aton lawas. Kag at the cellular level, no, niya nga gakatabo siya. So adlaw-adlaw, no, minilyon man nga selula ang gakadamage, no, sa aton nga lawas. So ina ang aton nga pagatutukan, engineer. So masami diri sa aton programa sa impormasyon sa ikayong lawas, aton ginaistoryahan ang mga antioxidant nga halin sa pagkaon, especially ang pagkaon nyo sa prutas kag utan, no? Hindi lang gali ang antioxidant, gali hindi lang kay ara sa pagkaon, engineer.
6: Ay, oo.
7: Kundi ara man sa mga simple naton nga mga habits or mga gawi, engineer, no?
6: Like for example, ining tulog ni, isama ni?
7: Isa na siya, engineer.
6: Okay, okay,
7: no? Sige, pruna sige. Nga pag-istoryan, ang simple lang gali ko, no, engineer, nga pag-inhale, exhale.
6: Mm-hmm.
7: No? Inhale ka dalom, exhale ka man dalom, no, engineer? Kay, ang pag-inhale, exhale, makabulig gali sa pagparelax ang imo nga mind.
6: So, mga so, lifestyle, gali nini na-discuss na sa ubong Sir Kevin.
7: Kaya nga, ilabi na gid kung overwhelmed ka bala, engineer, no, or daw matyag mo daw ginatakloban ka na sa mga stress or trabaho sa bilog adlaw, pundo ka nay. Pause ka kag mag-inhale exhale. May rason ina, engineer, nga mamo ka na.
6: Mga kapila ka bisis ka mag-inhale exhale abi? Mga daw dalom-dalom gid.
7: Mga 10 counts lang, engineer.
6: Ah, 10 counts. So, sige.
7: 10 counts nga inhale exhale. So that is one count.
6: Okay.
7: So,
6: mga isa ka set sina.
7: So, isa ka set sina. Ang rason, engineer, para ma-lower ang imong stress hormone, no?
6: Okay.
7: Kaya kung ma-lower imo stress hormone, ma-reduce imo blood pressure, ma-improve imo nga mood, so hindi ka na pressured, hindi ka mainit imo ulo. Kaya bangod imo stress hormone, nagnubo na, engineer. Kaya syempre, ma-enhance pa ang natural killer cell activity na importante sa imong immune defense. So imagine ka inhale exhale ka lang, engineer. Gabakod imo resistensya, ga-reduce ang inflammation sa imo lawas. So ang simple nga pag-inhale exhale can be antioxidant sa imo nga lawas, engineer. So ang antioxidant amo ni nagaprotekta sa damage nga ginatugas ang free radicals sa aton lawas. So amo man ang simple lang nga pag-inhale exhale, engineer, makabulig ina sa pagpugong sa continuous nga damage sa nga pag-damage sa aton lawas. Ikaduwa nga source of antioxidant, engineer, nga hindi alin sa pag-aon, amuning sunlight.
6: No? Mm-hmm.
7: Remember, ang sunlight, kinanglano naton para mag-produce ang aton lawas ang ginatawag nga vitamin D.
6: Lain mo na iyan magpainit kaya sa imong asawa, abi, mag padungol ka, tibig init man siya eh.
7: Tiyari ya, painit sa silak sang adlaw, engineer. No? Silak sang adlaw yan.
6: Okay, okay, okay.
7: Kaya nga, ang pagpasilak sang imo nga, sa sanag sang adlaw, no, makabulig ini sa imo internal biological clock or imo circadian rhythm, no?
6: Aha.
7: Naga-improve ang imo nga sleep quality. Kag remember, ang vitamin D is not just vitamins.
6: Okay.
7: It is also a hormone, engineer. So,
6: okay, okay.
7: Ang vitamin D, no, ang production sang vitamin D sa imo nga lawas, nagabulig ini sa pagbalanse sang imo nga hormone, naganami man imo mood, kag naganami imo nga energy level. So may mga pagtuon nga nagasiling nga ang exposure mo sa natural daylight or sa natural sunlight maka pataas gid sang imo nga emotional well-being kag maka-reduce sang imo nga stress.
6: So okay na mga 10 to 30 minutes kada adlaw.
7: Kay but silingon engineer, kung less ka nga stress, mas dutay ang free radicals or ang oxidative burden
6: uh-huh.
7: na ara sa imo lawas, engineer. So, ma-moderate ang damage sa imo nga lawas. Kasi syempre, before ka mo magbulad sa adlaw, make sure nga hindi masakit sa panit, no? So, ang ideal gid nga oras, engineer Subong, is ang 5 a.m., no? 5 a.m. to 7 a.m.
6: Uh-huh.
7: silak sang adlaw.
6: So, abi magbuwa ka tapos mabutang kaya sang sun protector, abi.
7: Kasi hindi man kinanglan, engineer, nga mabulad kada inuras, no?
6: Okay.
7: You only need 15 to 30 minutes.
6: Okay, okay.
7: No? Nga magpasilak sang adlaw. Kag naganami pa yung mga skin, no? Ilabi na kung nagapasilak ikaw sa adlaw. Kag amuning pinakanamian kung ganyan antioxidant sa tanan, engineer.
6: Uh-huh.
7: Ang sleep, ang ba mo kagina. Kaya nga, ang sleep, engineer, amuni siya ang body's repair and recovery system. Kay kung gatulog ka mo, dira mostly nagakatabo ang pag-repair sang aton lawas sa mga nabaton niya nga damage sa bilog nga adlaw. Ilabi na kung trabahoso ka, kinanglan mo gidya magtulog, hindi ka magpulaw, no?
6: Inang yung mga silang nila nga tulog, aso, daw, inang daw ka na daw, nag-nap lang gamay, okay man na?
7: Okay na engineer, basta nagtulog ka. So, during sleep, no, ang lawas na to nag-repair sa mga tissues, cells, kagina-restore niya gidya engineer ang antioxidant defense naton, no?
6: Uh-huh.
7: Kay the more ka nga bugtaw, the more naga-generate free radicals imo lawas. So ang antioxidant mo nagakausar.
6: Uh-huh.
7: Until no galing kay sa tam-an kadamo sang production sang free radicals imo lawas, ang imo antioxidant nagakabankrap man, engineer.
6: Uh-huh.
7: So amo na siyang importante sang pagtulog para ma restore ang aton antioxidant system. Kag again, ini sila naga-regulate sang inflammation, kag ang pagtulog gina-clear niya ning mga metabolic ways ang aton nga brain, no? Kangay sa mga amyloid plaques na
6: sa connection sang aton nga mga
7: kining mga amyloid plaques ni engineer mo ning naga-cause ang mga dementia.
6: Okay,
7: no? Sa mga neurodegenerative diseases sa aton nga brain. So kinanglan ta mag-sleep para maproteksyonan ang aton brain.
6: Ang problema, ang problema, Sir Kevin, kung kaysa sa mga tigulang tulog na lang tagtatlo ka oras. Pero paano nila abing maka-provide sila kaugalingon nila sang maayong tulog, Sir Kevin? Kung...
7: Well, syempre, engineer, para magnami mo tulog, kinanglan mo combination of healthy lifestyle.
6: Okay.
7: Kaon katadlong, avoid caffeine before matulog.
6: Okay.
7: No? Avoid excessive exercise or strenuous work bago matulog, engineer.
6: Aha.
7: Kag syempre, ang imo nga katulogon hindi man sila nga tulog ka oras-oras. Kasi syempre, let's say kapila ka nagtulog sa lawig imo tulog sa hapon, engineer.
6: Aha.
7: Tulog ka alauna, bugtaw ka na alas 6 ang gabi. So mostly mabudlayan ka na magtulog timprano, no? Tulog ka, power nap ka kung hapon, let's say mga 1 to 2 hours, that's enough na for your body. And then, para hindi lang ma-disturb imong circadian rhythm or ang imong sleep pattern, engineer.
6: Ang isa pa gid, Sir Kevin, yung intermittent fasting, ma-consider man niya nga isa ka lifestyle nga makabulig do antioxidants.
7: Yes, engineer. Makabulig yun na siya. Kaya the more nga nag-digest ang imong nga lawas, no? Imagine ang tanan nga energy makadto si mo digestion.
6: Aha.
7: Kay kung kita nagakaon ang aton lawas ay ipadala na tanan nga oxygen, tanan nga energy sa aton digestive tract para tunawon ang aton pagkaon. So in kung oras-oras kagakaon ang imo nga lawas, why mo ginatsansa, why mo ginatagaan tsansa magpahuway kag mag-generate sang ginatawag nga free radicals. So makabulig gid ang intermittent fasting engineer. Kagikapat, isa pa gid sa paborito namo ni Doc Ramil Uy nga antioxidant habit.
6: Mhm. Da paborito na ba
7: sigon? Amo ni pag-exercise engineer.
6: Ate, no? Okay.
7: Pero
6: na.
7: Pero ang uno gid nga paborito ni Doc Ramil ang pagtulog, no?
6: Aha. Uh-huh.
7: Hindi gid ako no matawaran ang benepisyo kag ginahatag sang sufficiente kag quality nga tulog sa iya. So, ang nami diri engineer sa exercise, no, nga may exercise ka nga considered ini sang healthy. Kay bangod ang imulawas ma-adapt sa stress nga ginahatag mo. Ginagaan mo siya physical activity imulawas nga nagapabakod sang imo nga antioxidant defense kag syempre nag-improve ang blood circulation so mga nutrients da sa imulawas ma-distribute gid sang insakto kay bangod nami imo blood circulation.
6: Yeah, so Kevin, siguro depende sa edad siguro.
7: Mm.
6: Kung mag 60 and above ka na, hindi ka man pwede guro mag-cycling or
7: pwede na. Pwede gid ya engineer, no? Kag syempre konsulta gid kamo sa inyo doctor. Kag kung may ara kamo mga underlying heart problems, syempre light movement lang.
6: Okay. Engineer. Mga walking guro kag
7: walking hindi kinanglan nga
6: strenuous gid
7: tudo madalagan ka pertikadasig no mga basta nagagiho ka lang kay nga ma-enhance na sinang imo cellular repair mas makabuild pa imo lawas ang resilience nga ginatawag or resistance against oxidative stress no even though engineer naga-generate ka free radicals while naga-exercise ka. It is still considered as healthy kind of stress engineer nga ginatag mo sa imulawas.
6: Ang swimming niya. Ang swimming, nami, pagi kumay upon ka.
7: It is still considered as exercise. As long as your body moves, no, naga-giho ang imong alawas, it is considered as exercise. Kaya nga, ang imulawas siya engineer, and ano mo lang siya engineer, i-obrahon mo siya habitually. Kay once nga ginobra mo siya habitually, ang imulawas siya ma-adapt ma lang na mo.
6: Oo.
7: So ma-register na niya sa imong mind, sa imong body nga.
6: Kaya ang resistance mo, ang resistensya mo, gasaka.
7: So maka-build ka gid na iya sang ginatawag naton nga resilience,
6: okay.
7: No, engineer. So mas bakod imulawas. Ikalima engineer, no? Amo ning paborito ko pag i-design imo on, no? Ang pagkadlaw. Simple mo
6: lang smile pagkadlaw, ha?
7: Mag-joke-joke nyo da, no? Hindi tamaan ka seryoso.
6: So, laughter is the best medicine.
7: Engineer, no? Kaya nga, ang laughter ko, no? Ang pagkadlaw, makapanubo sang stress hormones, no? Taas ang imo nga mga feel-good hormones, kangay sang dopamine, engineer. Kagang, nami diri improvement imo blood flow, no? So, naga-relax imo muscles kag naganami gid jay imo pamatyagan kung makakadlaw ka engineer no?
6: Ang lain lang da Sir Kevin nga kadlaw ka nga wala kaladlawan.
7: Amo na ang lain engineer. Amo na ang kalain da engineer kung gakadlaw ka nga ikaw lang isa.
6: Oh, tawo wala
7: kaladlaw. Pero may ginabasa ka da.
6: Oo.
7: Kag nakakadlaw ka amo yes nami na. Engineer. Oh. Siyempre istorya-storya kamo da sa mga abyan nyo,
6: okay.
7: Mga tupad balay nyo, mga utod nyo, mga igsuon nyo.
6: So, positive nga actuation sa imong lawas. Ang pag-smile lang gani, no?
7: Yes, engineer, no? Kasi syempre, ang human connection ko na engineer.
6: Ang pagbisita sa mga kilala mo, sa imo nanay, sa imo lulo.
7: If you feel lonely, bisitahan isa nyo kaabyan.
6: Okay.
7: Para madula ng inyong ginabatsyag na loneliness, engineer.
6: Okay.
7: Kasi syempre, ina sila magiging antioxidant. Kaya muning nami ng antioxidant, nga pwede mo gidya i-share sa isig katawo mo.
6: Bote, okay na. Healthy ang pumuluyo, ang community ninyo, happy, daw wala problema, Sir Kevin.
7: So, ang last naton nga antioxidant nga habit, engineer, muning human connection, no? The antioxidant sa imong heart. Kaya the more ka nakipag-socialize, no, engineer, istorya kada sa mga tupad balay mo, sa imo kilala, sa imo nga loved ones,
6: uh-huh.
7: No? ang stress level sa imong lawas na ganubo, naganami imo mental health, kag naga-improve imo immune function, kag nagalawig pa imo kabuhi, engineer.
6: Kanami, no? Kanami, no?
7: God created man as a social being.
6: No man is an island.
7: Yes, no man is an island. And a man without play makes a man dull, engineer. So, ilang-lan, may ara ka, kabalo ka magkadlaw, no? Kabalo ka makipagkapwa tao,
6: uh-huh,
7: no? Para nami imo mental health. So, ini sila nga mga gawi, engineer, nag-reduce ang oxidative stress sa aton nga lawas. Kaya the more kita nga on stress, ang aton lawas nag-produce ang free radicals, imagine, babad ka na sa trabaho, maugtas ka pa,
6: uh-huh,
7: sa imo kabataan, sa imo mga utod da bi, no? So ina sila tanan manageable, engineer, if i-mindset, may ara ka nami nga mindset, engineer.
6: Okay.
7: So ini sila tanan are tools, engineer, no? Para malikawan ang ginatawag nga oxidative stress nga among nagaguba sa atong selula, nga pwede tunaan sa mga sakit kaangay sang high blood, heart attack, diabetes. So ini sila mga metabolic diseases ni sila, engineer, kag mostly ang nagakontribute

0: naton or mga tigpalamati naton, bangod sa responsibilidad sa kabuhi,
1: uh-huh,
0: ang iban diri hindi nila mahimo. So,
1: diri
0: naton gina sulod ang importansya sa pagsuplemento kaangay sang DTX 500. Kag may TC alkaline vitamin C, kaya nga ang DTX 500 perte kataas ang antioxidant level nga kaya ihatag sa aton nga lawas para ma ma-improve ang aton antioxidant system sa lawas para malikawan ang mga balatian kaangay sang tumor formation, mga kaya ang consistent nga inflammation, engineer.
1: Aha.
0: Dira na mostly nagkatabo ang cellular mutation nga ma-develop later sa pag porma sa mga tumor, cancer cells. So makabuli gid, engineer, kung may ara ka healthy lifestyle, malikawan mo gid nga mga balatian. Syempre, ang high blood, diabetes, ang heart attack, no, engineer, makabuli gid sila ang pagsuplemento sang DTX 500 sa inyo adlaw-adlaw para maproteksyonan kamo batok sa balatian. Kag ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod ini sang aton resistensya, hindi kita dali-dali mangluya, hindi kita dali-dali dapuan sang sakit, engineer. So diri ko gali na found out.
1: So, kombinasyon ini ya. DTX 500, Mighty C. Yes, of course, diretso na natong Sir Kevin, ining D3 Bio.
0: Yes, ang D3 Bio.
1: Ang siya pa bila, Sir Kevin, like, kuni, kagaina, naintindihan ta, nga ang pagkaon, makatag sing good antioxidant sa aton nga lawas. Pero may mga ginapasulod makita sa aton nga lawas, like, alcohol, kag smoking, nga nagaguba ya sa mga antioxidant sa aton nga lawas.
0: Amo na, engineer, ang pagka-damage sa aton lawas, hindi gid malikawan. Mintras tanto nga nagakabuhi kita, nagaginhawa, every day or adlaw-adlaw, nagaka-damage ang aton lawas. Pero pwede na naton ma-prevent ang excessive, ang sobra-sobra nga pagka-damage. Para malikawan ang pagtuhaw sa mga balatian, engineer. So, si D3 Bio naman naton pag-istoryan, engineer.
1: Okay, sige, sige. Proceed kita.
0: Yes.
1: Sa talk ni Doc sa D3 Bio, mga benefits man, kag in relation man siguro gyapon sa aton nga topiko about antioxidant, Sir Kevin.
0: Yes, ang mga silent battles nga ginaagyan sang aton lawas, engineer, no. Damo sang mga invisible nga mga entity nga pwede makaguba sa aton lawas. So una to, engineer, ginistoryanta ang free radicals.
1: Okay.
0: Ikaduwa mo ni mga mikrobyo, no, kaangay sang virus, bacteria.
1: Okay.
0: Hindi ni sila naton makita. Kag mismo ang mga gawi naton or habits naton kang isang bisyo, amo ni sing mga naga dugang pagid pagguba sa aton lawas, engineer.
1: Correct. Oo.
0: So si D3 Bio, engineer, amo ning aton specialista sa mga mikrobyo, mga kontrang hindi makita sang mata pero nagatuga sang balatian sa aton lawas.
1: Kay mostly ang balatian nagasulod na siya kung galuyang aton nga lawas, kung masudlang kita sa mga bacteria.
0: So ano ba na, engineer, ang ara sa D3 Bio? Ang D3 Bio may ara sang extra virgin coconut oil. Ang
1: okay.
0: Extra virgin coconut oil suno sa pagtuon sang DOST FNRI nga ginpangunahan ni Dr. Fabian Dairit, bugana sa lauric acid.
1: Kag okay.
0: Ining lauric acid kuno, engineer, once gintumar ini naton ang aton lawas mismo, i-convert ini siya sa potent form niya nga monolaurin.
1: Uh-huh.
0: Ining monolaurin, no? Medium chain triglycerides ni siya. Ining monolaurin, kayang-kaya niya patyon ang kagaw, virus, parasite, kag fungi.
1: Okay.
0: So ini sila mga mikrobyo, ni sila nga pwede magtugas ang balatian. Ilabi na mga infection, engineer. Ubo, sipon, hilanat, ina sila tugas sa mga mikrobyo.
1: So dako nga chance nga ining aton D3 Bio, kun hinaim mo nga immune system, like for example, prone ka sa cancer, abi. Prone ka sa cancer, hindi pagiging kaya cancer.
0: Immunocompromised. Medyo mahina na imo nga resistensya. So ang D3 Bio naga-provide sa inyo sang reinforce nga immune system, engineer.
1: Okay.
0: No? Mas ginapabakod niya pag immune system, kag nagatrabaho siya hand in hand, kaupod ang imo nga immune system. Kag remember, ang aton nga D3 Bio, hindi lang kay extra virgin coconut oil, engineer. ang ining extra virgin coconut oil nagabulig ini sa pagpanami sang absorption

0: sang vitamin D sa aton lawas, no? Ginagin-mention ko or gin-discuss ko ang importansya sang vitamin D sa aton lawas. Hindi lang ni siya vitamin D, kundi isa man ka hormone nga nag-regulate sang aton nga hormonal level sa aton nga lawas, no? Vitamin D kinanglan man sang aton nga bones para maging mabakod, kag syempre ang ebidensya, engineer, mga pagtuon, research studies, nagpakita nga ang aton selula may aras ang ginatawag nga vitamin D receptor. But silingon, kinanglanon siya sang aton lawas. So ang aton lawas is capable of producing its own vitamin D. So ang aton lawas, yan nagahimo gid sang vitamin D basta makapasilak kita sa init sang adlaw, engineer. Kaso, kaya nga aton nga silak sang adlaw, perte nakainit. Rather than makakuha ka benefits ang vitamin D, imo nakuha skin cancer, kag heat stroke, engineer. So, para ma-maximize ang benefits sa pag-produce ng aton lawas ng vitamin D, we need healthy fats. Ang healthy fats, amo ni siyang kinanglanon ini siya sa vitamin D because ang vitamin D is a fat-soluble vitamin. Butsilingon, kinanglan niya sang fats para ma-absorb sa aton lawas.
1: Ang mga itong panit ba lang ang mga miguta, mas taas kuno resistensya nila kaysa mga puti. Kitungod sang muni ginambal naton vitamin D nga nakuha sa adlaw, nagatapa kusog. Kita mo na mga basketball player, mostly mga negros ang mga kwan, mga
0: well,
1: ituman.
0: Well, in terms siya, engineer of the color of the skin, ang nagakwan da iya is ang imong melas. Pigment ang imo nga milas, mabla, engineer. So amo na ang imo nga kwan nagahatag sang color sa aton nga skin, pero ang vitamin D receptor, regardless of your color, present gid na siya sa aton nga panit. Mapaputi kamanda, tambo, puti, itom, brown, yellow, tambok, niwang, bata, tigulang, imo selula nagakinanglan sang vitamin D. Kag ina mismo kaya i-provide sang imo nga lawas ang vitamin D.
1: Claro,
0: all
1: claro.
0: You need is to eat your healthy fats. Kag ang healthy fats nga ginambal ko ara sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. So amo ni ang nami, engineer, sa aton nga mga suplemento, wala sila nagakumpit sa isa kag isa, kundi
1: binuligay,
0: gabuliganay sila para mapasanyog kag mapanami ang status sang aton nga health condition. Kaga syempre, engineer, kung nami man imo nga gut health, naga clinicas probiotics ka, no? Nami man ang production sang imo nga happy hormones, no? Kaya nga aton nga mga probiotics nga ara sa clinicas probiotics, ga produce ni sila sang ginatawag nga mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para sa pag-manage ang stress, no, para ma-combat naton manami ang ma-stabilize sa aton nga mood kag hindi kita ma-overwhelm sa anuman nga sang stress, engineer.
1: Okay, so kompleto na. May ara kita DTX 500, may Mighty C kita, may D3 Bio kag Clinicas Probiotics. So kinanglan ta, Sir Kevin, maligo naman ta.
0: Maligo
1: naman ta. External niya.
0: External protection naman, engineer, no?
1: Okay,
0: DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is beauty soap na antimicrobial soap pa. So ginapahamis, ginapaputi, ginapakinis imo panit, at the same time ginaproteksyon na ng imo panit against skin diseases bangod sang antimicrobial property sang DTX Beauty Soap. Kag syempre, engineer, kulang kung ligo lang. Dapat may gina-swipe to the right, swipe to the left ka sa imo nga kilikili, no? Mag-clinic ka, Dio Fresh, isa ka natural Dio roll-on nga may ara antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor, which is ang germs, no? Kay ang Clinica Dio Fresh himo sa tatlo ka natural oils, may castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil para 48 hours nga fresh kag wala kasang body odor.
1: Sige, mayo ina kombinasyon, pro kinanglan taman mga Sir Kevin. Ang kape kuya kadaaga ining DTX
0: Coffee mix.
1: No. Kanami yan mo. Kay isa pa, dra sa akong dra, damo yan mga senior citizen, kag sa palibot ko, gabakal ganyan kada aga. DTX coffee mix kay amunin yun ang Balta Firme, nakakapi ka na, nakadetox kapag itinluan yung imusulok-sulok mo. Kaya nga may chia seeds nga taas iya fiber nga magatinlo sa imusulok-sulok, Sir Kevin.
0: Maski din ka makatoya, engineer, ang DTX coffee mix ginapangita get available sa mga tiyanggi nyo da.
1: Correct.
0: No, mga tiyanggi. Imangkot-mangkot nyo sa mga tiyanggi nga lapit sa inyo, balang lugar. Kasi may hara sila baligya. Pero ining DTX coffee mix namin ni siya kay nakakapi ka na, nakadetox ka pa, bugana, antioxidant, may chia seeds pa. Nga kung inumon mo nga wala unod imo chan, hindi ya magsulabi mo chan.
1: Okay.
0: No? Kay bangod gentle lang ini sa imo nga sulok-sulok, engineer, no.
1: So, ang isa pa, DTX coffee mix. Ang double barrel nga kape.
0: DTX no? Premium coffee, no. Sa mga medyo mataas dang blood sugar, okay, no, blood sugar level kag gusto ya mag-inom sang kape, no. Amuning nami sinyo DTX Premium Coffee kay ang sweetener stevia, no, plus doble pa ang iyang source of antioxidant, may ganoderma mushroom kag di sugar sugar cane extract. So ang DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, hindi siya makapasaka sang or makapataas sang inyong blood sugar level. So ma-enjoy nyo Japon ang tim, ang sakto nga timpla sang kape, engineer.
1: Okay.
0: May pait kag may katamis.
1: Oh, okay. Swabing-swabi ang aroma kag ginapangita mo gidya sang imo nga dila sang iyo. Basta maka-take ka sining DTX Premium Coffee, pangitaon mo gid, Sir Kevin.
0: Pero kung permi ka stress, engineer, dapat amo nimo kape ang isa, ang okay. Prebio Coffee. Kaya prebio coffee mo naman ning kape nga may probiotics, no, engineer. Gin-discuss na naton ang ginahimo sang probiotics nga aga nami aton mood kung mag-inom kita sang prebio coffee. Pero ang Clinicas Probiotics, engineer, luwas na naganami imumod, no? Kay 80 billion colony forming units of good bacteria ang ara sa kada kapsula niya, engineer. May protection ka batok, colorectal cancer, constipation, diarrhea. Naganami pa ang nutrient absorption mo halin sa pagkaon. Kag ginaharvest niya ni mga antioxidant halin sa aton pagkaon. Kag naganubo pa ang mga carcinogens nga present sa aton pagkaon, engineer, no? Ilabi naman plakaon da sinugba. Advice ko gid sa inyo nga mag-take ka mo sang klinika Spore Biotics kag ang mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer, no? Ilabi na sa mga suki natong nga tigpalamati mga babae kasi lagi ning prone permi sa urinary tract infection bangod sang anatomical structure sang ilang nga sexual organs, engineer.
1: Do lapit sa katotohanan ng ilang sexual organ.
0: Yes, engineer, that's why prone sila sa ginatawag nga urinary tract infection. The more nila kinanglan nga mag-Clinicas Probiotics kay para may good bacteria nga nagaprotekta sa ila flower para hindi magdamo ang bad bacteria ka magtugas ang ginatawag nga ng bad odor sa inyong flower. So sige, mag-Clinicas Probiotics.
1: Ang gusto ko ay dalon sila ni Extend Food Supplement for Men. Labi na gid sa may mga edad-edad bla, Sir Kevin. Kaya nga kung nagaloy-loy da ka, nagalaylay ang imong junior, magauntay kung mag-inom ka, Extend Food Supplement for Men. Yes. Nami isang blood circulation.
0: Extend Food Supplement, himo sa Peruvian herbs, makarut kag klabuwas ka, bugana sa phytonutrients kag amino acids para ma-enhance imo performance, manumbalik ang imong energy, kag manumbalik imo gana. Mag-Extend Food Supplement kag hindi malipat para mag-relax ka, mag DTX liniment oil, may aromatherapy. Aha. Sakto ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit. Kag initan na ni engineer, sarang nila mabakal sa branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa ilang lugar kag sa mga pili nga mga farmasya, no? Kag para sa dugang impormasyon, pwede gid sila kabisita sa aton na Facebook page, engineer, ang Clinica de Alternativo. So amon engineer ang aton nga mga na-share sa aton yung mga suki nga tigpalamati kung paano nila mapangalagaan ang ilalawas kag malikawan ang ginatawag nga mga anuman nga say sa balatian. So, dutay na lang aton nga Chimpo, engineer. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa ila nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Okay, in behalf naman ni Dr. Miloy, kay wala kami Chimpo, amon pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, aton Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: 4 Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya. Ubo pa si Ubo.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
8: Okay sa'yo mo tutod na kubot kon? Mabalay-balay ta?
9: Daw kalain man ang ngampang ang balay-balay man.
8: Din ho galing gusto mo? Janes Gardar?
9: Hindi ah.
8: Tipi ko eh.
9: Ah, hindi ko ya. Hindi ko na ya kay pang babae na ya.
8: Din naman gali.
9: Mampang ta. Barbie ya.
8: Wow! Ni? Binabae man ah.
9: Mampang ta pala ng munyika nga iya kalalaki.
8: Ni? Tupulingin ba gini hao? Tupulingin ba gini mo tutod ako botkon hao?
9: Oo ah. Para mas siya mas enjoy pag kita.
8: Hala, sige sige, you know? Wow!

0: Va. Voy, Ramón. Nano ka, Boy Ramon?
1: Walk out ko.
0: Anay ka, ano nga walk out ang ginangasal mo, man?
1: Kapoy na ko magsigi, bias kag debate. Ganit na walk out na lang ko.
0: Ang nilmal. Sinong ga bias kag debate si Muhaw?
1: Ang Lucky 13 nga mga senador.
0: Nagbuang ka na kuroy, no?
1: Ah, wala yung ko'y nagbuang, eh, boss. Galain lang ganyang buot ko.
0: Kag nga malain gi daw.
1: Kay man, hindi sila kasarang debate. Ma-walk out gi dyan?
0: At iba, sinakorner na sila sa debate, hay eh. Amano ka pa mapadugay, kundi batsi ka na lang eh.
1: Hindi ah. Kung isa kaya ka senador niya, boss, tindugan mo na ang tindugan mo.
0: Tika, hindi sila guro katindog. Amo na ang pinaka-the best mong himuon, Boy Ramon.
1: Boss?
0: Kung hindi ka kasarang, palagyo na lang.
1: Ay, gali ka?
0: Oo, kita mo. Nagpalagyo ang 11, ha?
1: Oh.
0: Kontra sa 12. Isa lang man ang abansi.
1: Sa bagay, boss, no? Doon may punto ka man.
0: Natural, eh, ako nagid ni wala pa punto.
1: Napuntuhan mo, git, boss?
0: Anay ka, Boy Ramon. Nagapamatak ka sang largo mo, wow.
1: Ginahugot ko lang, boss, ha?
0: Kangaaman.
1: Malagyo ko, boss, ha?
0: Kangaaw.
1: Daw, hindi ko kasarang sa mga tirada mo, eh. Ang unang na-learn ko, subong, boss, kung hindi ka kasarang, malagyo na lang.
0: Palagyo to. Kag hindi ka na ni magbalik-balik pa, ha?
1: Alo, grabe, boss, ba? Sige, sige, no?

Anibal ka mo nga trisi ka senadora. Daw ang gusto nyo kamo pa yung mahari-hari sa senado? Ano ka mo? Hello? Hindi niya pwede nga napangimo ninyo. Dapat ka mo balabagan nga daan. Do ka pigaw kay Tito Sutabaw. Do wala sila niya sa senado, haw. Nano ni man? Nagkaya ang paya? Do kapigaw man siyang atake ni Frieza Huntibayros, haw. Kag daw wala ga pasakay si Rocky Tuklo kag si Erwin Tuklo. Ano ni man? Daw nawad-anan sila power nga mag-bend siyang dalo? Ginapalingin ginilang akon ulo. Pwes, amat-amaton taman pagwa ang inyong mga kaso. Tanaw tagidbi ang inyong mga abilidad. Daw kamu pa ang gagamit, kok ba? Kok as in kukwa. Kinanglan mauntat ng pag-ari-ari ni Kayat Tano. Sumpuon ko ng pagkabagsik mo. Ha? Isunod ko man o kung isunod ko man si Robin Revilla. Para sa dyan sila.

0: lang. May gabang kay?
1: Ano man may kokoletoy?
0: San sa lang sa to na?
1: Ang ano?
0: Ang ano pa kung ding san diskol nga kada Lunes ang klase?
1: Oo, oh, eh, kita pa ba?
0: Gexel kita ya sa mga muna yung mga kompetisyon niya, may.
1: Oo, oh, eh. Man, mga tagas na yari ko. Kag may dugo, taya mo?
0: Dugo sing ano, Meg? Sang krokokok?
1: Dugo ni Albert, ah.
0: Albert, nakawatan sa bangga?
1: Hindi, ah.
0: Te, sino man nga Albert?
1: Albert Einstein, bala?
0: Ay, gali. Husto. Sino na siya gani, Meg?
1: Sabi ko gani, kung kilala mo?
0: Wala eh, kaya wala man siya kapakilala mo. Ipakilala, bala siya akon, Meg?
1: Patay na siya, Meg.
0: Tidala ko siya nga panjan.
1: Ngayon? Wala ko naiya katultol?
0: Oo. Sabi ko gani, close ka muna kayo may dugo yaman tabala. Bala na may kung sino ta. Basta may dugo ta. Importante din, may alam tayo.
1: Oo, man, Meg. Pati na ko si mo, ah.
0: Oo, dapat din, Meg. Mapati ka siya akon. Kay master mo ko ba?
1: Yes, master.
0: Good! Amo nang tirada da.
1: Sadya, sadya, you know?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasin!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
0: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
5: para sa tigasing
0: performance.
5: Extend
0: Food Supplement for Men.
8: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: Ay, ano man budat asawa kung nag-aisahan nun?
1: Wala nga, you know. Kamusta si Noli?
0: Ay, ato ay. Gapangasubo kay ginapangitaya kuno si Bato de la Rosa.
1: Ano?
0: Oo, ang bukang bibigya, Bato, Bato, Bato, Bato. Amo lang na, sulit-sulit.
1: Sila ina nga batong ginapangita ya.
0: Kagano man abi?
1: Ba si Bato bala nga ginatunan.
0: Ay.
1: Kun Bato nga ginapudpud.
0: Ano niya klase Bato ya man?
1: Crockstone. Sa crusher nga ginaulaan malas ang mga Bato agud tunawon kag pudpuro.
0: Aw, abi ko gani ya kun lain nga Bato.
1: Lain-lain man o yung imo, yatabagok.
0: Pero wala ba ilang lato niya, budat? Sa diin ay hananago si Bato man.
1: Wala kagadali.
0: Wala man ah.
1: Pangitaon to siya kagpamangkuton kung diin. Kasabad sa imo, tabagok. Nga, kuyang pamangkuton mo. Anong matiyagan mo sa akon, managtago sang Bato?
0: Aya! Ay, hindi man, ah?
1: Amo gani na, para kabalo ka gidya, ikaw gid mismo pagpangita sang Bato. Aw, sang Bato, kay Bato.
0: Ay, ala, sayay, no? Aya!

0: Hello, Chay Marites!
1: Ay, hello, nurse.
0: O, tiyano, kamusta? Nabusog ka man sa ginkaon mo?
1: Sa lima ka kutsara nga kanon, kag isa kabilog nga balingon sa banta mo, mabusog ko to?
0: Oo, kung hindi kaya dahak-dahak. Kaya halos na nanti nga kabantay sa pasyente, kapasalamat man gani kay gakabusog sa layas ang ginahatag namon nga rasyon.
1: Ay,
0: kayo. Wala kaya kakabusog ya, Marites. Basi dalok-dalok ka ng gijaya.
1: Ay, uy, purte ka man imo, nurse ba?
0: Kagaan naman.
1: Kung ikaw to yan magkaon, mabusog ka to?
0: Ay, oo eh. Ay, busog pa gari ang tigab ko. Ay, kusog-kusog tama sa tigab ko kung busog ko.
1: Ay, hala.
0: Pasalamat ka na lang ya, Marites, ka may libre nga pagkaon di. Bisan private nga hospital kami. Nga ang gadunit sa pagkaon ng gobyerno.
1: Perte ka mag-iing na klase hospital. Kay private na, isalig pa sa gobyernong pagkaon?
0: Di ko hindi kaya kasahong, hindi ka to ibang hospital nga kanon mo.
1: Kanon kong hospital?
0: Kanaan, gali!
1: Oh, ma.
0: Hoy, Marites, pasalamat ka na gani kay makalibre ka na. Amo ba nang ibakal mo? Nga kabalo ka naman nga wala ka sang inugbakal.
1: Ay, daw abot mo, ha? Sadya-sadya ino.

0: Angelina?
1: Ano naman na, Ern?
0: Na-notice ko pala sa imo kaina, do kalinong sa imo haw.
1: Bisi ko, be.
0: Bisay ka sa ano?
1: Pamatasang sobra nga pagkaon sa likod sa itong classroom, ah.
0: Hello?
1: Bahala, daka mo ya. Busy ka mo ya sa klase. Ako ya busy, magkupamutos.
0: Uti, damo man naputas na?
1: Oo, Bilin ko na lang gani, ban ko notebook para kahiga ang mga pagkaon.
0: Ala, grabe sa imo pa.
1: Kanugon kay pakaon na lang to nila sa ido. Amatagin pa ngayo ko na lang eh. Siling ko, mapuslan man sa ido nga itom ulo ah.
0: Ala? Ti, ipakaon mo kito sa ito?
1: Te, ako na lang mapulos ang pagkaon niya, sino pagitpe?
0: Na! Uti, panos naman na guru.
1: Bahala na panos ah. Basta oh, wala lang hilo. Okay pa na yung Japon niya.
0: Satcha-satcha inang.

0: pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Atubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Sunda pagi din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five, galinha one time.
1: Tay, kinabala si eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoy sa mga classmate ko. Puro mga gagming, akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, five, galing one time.
1: Kampiyon.
3: K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat, mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogi ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofen.

0: fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, DioRoll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
13: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
14: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
15: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: D3 Bio.

0: natin to kasi wala ka ng time sa akin. So your story, having fun with your friends, which is okay sa akin. Pero yung saan-saan ka nagpupunta, inom dito, inom doon, di ka man na nagsasabi sa akin. Nag-aalala na kasi ako. Hindi mo na nga ako napapansin eh. Uh-huh. Hindi ka naman ganyan dati ha.
1: Uh-huh.
0: Buti pa sila at hati, nagagawang kamustahin ako. Kung okay lang ba ako, ano nangyayari sa akin.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
5: Yung may D3! Mabakat
6: sa mga butika.
7: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
8: For me, ang bintaha is nubo gid ang akong viral load.
9: Yeah.
8: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso kiginatap na ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
7: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani?
8: Ang
7: the monolaurin.
8: The monolaurin.
7: Hindi na ma-produce ang lawas.
8: Hindi na ma-produce ang lawas.
7: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
8: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
7: Correct.
8: No?
7: Ang rason nga ang lubi is tree of life.
8: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
7: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
9: Oo, gapahuway.
8: Kanami.
7: Amo na mga benepisyo lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
8: Gafalo kita.
7: Gafalo ta. Especially kung aras buwa.
9: Correct.
5: Alright. D3 Bio.
7: Another benefit sa Sir GP.
8: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
7: Correct.
8: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede panangalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: So, mo na nga sa ako niya. Adlag-lagi ko gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga namiyaan gigil ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blabi sa edad ko 80, sir boy, CEO niya po mo sa kumpanya. Ha? Healthy ang imong mga brain cells.
8: Six ko ba?
7: Naam mo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
8: Nabudol ko sa
7: ganami ang imong mga brain cells. Meaning pa, kung nami mo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bala sila nga
8: hindi aburido ka
7: nang ulihano na nasa bus. And take note, ang D3 Bio, pag sulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army.
9: Oo. Oh.
7: and the BCO, mauna na siya daan.
8: Sa mga cells.
7: Sa simosilula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
8: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, muna si Dietri, ang another shin katrak, marikta to yung mga silula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
7: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
8: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
7: Manghimos na lang.
8: Himos na lang.
5: D3 Bio.
9: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
7: Ang replication grabe na.
9: Grabe na ang replication to. Hindi nakasalang si macrophage hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio pag tumal mo yan hindi na 4 days 8 hours anak ka na rin mo anak na.
7: So ang munang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
5: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabuti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
16: Sa isa ka adlaw.
15: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo
16: kay namit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taglag tumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gidan
5: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory at
0: Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
4: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magtaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.

Mayong aga Roha City, mayong aga probinsya San Capiz. Nagapalag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa atong sining pagpangalaga, diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na sa 11 Mbps program. Kabalo ko nagatutok na ang bilog nga syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz, Bugos nga Western Visayas. Sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga viewers. Ini ang inyo alagad ang inyo bag-o nga anchorman. Diri sa 11 Mbps program, ka K5, Alan Catalan.

Kamusta ka mo mga abyan, mga tagpalamati naton, mga suki naton, mga tagpalamati ka mga viewers? June 8, 2026. Kabalo ko, damo gid na mag-usubong diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM diri sa Mbps or 11 Mbps program. Pero hindi naman ni bag-o sa inyo nga tingog ah. Medyo familiar lang siguro ang iba naton nga mga ka-K5. Dali naman kita sa kampyon, magdalasang balita, kampyon sa public service. Kag kalingawan sa radyo ang K5 News FM Rojas.

Hindi ko na ni pagpadugayon mga bihan kabaloko, damo na gin nagabantay karon Lunes nga adlaw. Damo na nagabantay ko na no ang mga balita, mga talulupang doon nga mga balita, lokal, national, diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Hindi na ta mag-usik oras karon diri sa aton sining programa. Sa mga headlines, mga dalagko nga balita, national, regional, Mindanao, gintay og sang magnitude 7 nga linog. Ay, puwerte, no? Grabe. Ginsabay gid sa opening subong sang klase ang pagtayog sang linog dito sa Mindanao. Well, mga ka-K5, lantawon ta karon kon nano ang pinaka-latest update nagikan dito sa Mindanao bangod sining pagtayog sang linog. Kag nakita nyo man sa aton sining page diri sa K5 News FM page ang mga structure nga nagkalaguba bangod sining tuman kabaskog nga linog. Ano pa gid ang mga balantayan nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Opisyal nga nagbukas ang klase subong adlaw Hunyo 8 tuig 2026. May mga eskwelahan o konbulotuan nga ginakulang karon. Diin ini nga mga eskwelahan ang ginakulang ang classroom. Walay balawan ta na karon sa report sa ato sini nga mga K5 reporter.

Ano pa gyud mga talulupang doon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Rojas City Government or Rojas City kalakip sa top performing city or local government unit diri sa Western Visayas.

dugang diri karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka K5, hibaloon ta karon kun nano ang preparasyon sang aton sini nga PDRRMO. Angot sining kalamidad nga nagalungtad karon diri sa aton pungsod. Just imagine mga kabiyanan, opening sang klase ha, ginsabayan sang pinakamabaskog nga linog. Preparado man ayhan kita diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Tiway tama na ginapangamuyo, pananglitan karon kon diri na umigo sa aton sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas mga ka K5. Ano ang preparasyon sang aton sining mga disaster management unit? Kita nyo to kagina sa picture pa lang kag sa nakita ta sa mga videos. Damo sa mga building kag mga edipisyo nga nagkalarumpag. Dugang nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mga kapulisan gin-deploy diri sa siyudad sa Rojas kasunod sang pagbukas sang klase subong adlaw. Ibalawang takaroon kung anong preparasyon sang aton sining Rojas City Police Station. Rojas City PNP

Amunay mga balantayan nga mga balita, mga topiko nga aton sini pagatalakayon diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM. K5 News FM Rojas.

Alright, mga kabyanan, sa atong sining mga ka-K5, standby kay Hibalaon ta karon ang pinakaulihing update bangod sining pagluntad sang linog. Kila binigay dito sa may Mindanao. Mga ka-K5, kaupod naton ang aton sining Facebook sa Capiz. Diri sa aton sining pagpangalagad. Partner ara na si Engineer Ray Antokya. Alright, ari na, no? Mga ka-K5.

0: Okay, balaunta ang pinakaulihing update sining linog dito sa Mindanao. Upod ta karon nga matinion si Engineer Ray Antoquia sang Pibok sa Capiz. Engineer Sir, mayong udto sa imo. Gusto namon hibaloon kag mangayo lang kami sang update. Ano gid oras kagina Engineer nagluntad ining linog dito sa may Mindanao? Kag kun ano nga mga particular area kag spur record sang Fibox diin ang epicenter sini nga linog. Engineer Ray, mayong udto.
1: Yes, mayong udto man sa imo Fibox Island kag matamyo ta anay sa aton mga pumuluyo diri sa sugat sang Rojas kag nalambutan sini sa probinsya sang Capiz. Mayong ugto. Ang linog kagina, natabo kagina, mga alas city, 37 sa magaga. So, may ara nga na-generate siyang natawag ato niya 7.8 magnitude. Kalang location niya is Maasin Sarangani.
0: Okay, Maasin Sarangani. Yes, 7.8 magnitude, Engineer.
1: Yes, P5 Alan.
0: Okay. So, ano nga mga probinsya dito sa may Mindanao ang tumanggig kapiktado as per record, Engineer Sir?
1: Yes, tandaan natin kung ang linog, ang kumalapit ikaw sa epicentro sa linog, of course, ang iyang epekto, ano man ang grabe na niyang epekto. So, ini yung mga area, amo ini ang General Santos amo at intensity 7. Kag ang iban nga mga lugar nakaabot man sa mga pagtayog no sa Palimbang, sa Sultan Kudarat, hasta nalambutan sa Sambuanga. So amo ini nga mga lugar ang nakunan sang sining pagtayog, sining linog.
0: Ang epicenter sa ni Sir Sadiin?
1: Sa Sarangga, sa Maasin Sarangani.
0: Maasin Sarangani, no? Dito giniya nag-start kag-apiktado ang halos damo ng mga kabanuhanan sa niya engineer, no? Kag,
1: yes, sir.
0: Kag-spa-record kay Kabalo Manta, ngati, ang linog yaway paginman kita sang pila ka mga equipment or masiling nato equipment nga makadetect prior sang calamity sini no pero ang aton sini siguro nga obrahon magpreparar lang kita always eh bangod sini nga linog no do mo gini ka baskog engineer Ray, ang ang pwersa sang linog kay inado sa inyong record isa ini sa pinakamabaskog na karon nga na record sa nga Fibox.
1: Yes, isa sa mga pinakabaskog diri sa Pilipinas among natabo kagina dito sa Mindanao. Kagang iya gali nga location no sa

0: po sa mga instrumento nga gi-deploy dito kay na hindi lang sa Mindanao nga mong gi-deploy about sa tsunami, niara man sa ibang parte sa Silingap Pungsod. Kada ngayon tabo diri sa Mindanao, naka-record ang tsunami ginan, no? Naka-kwansya, naka-generate ginan sa tsunami to about 1 meter.
1: Okay, no? But diri sa aton sa siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz, wala kitaya sang may nabatsagan. Gusto ko lang ni klarohon, engineer.
0: Yes, pagtungod kay malayo kitaya sa ginuntaran nga linog gani. Kung aton nga nagtawon sa geographical location sa Panay Island, tama sa kadayo T5 Island.
1: Okay. So, mayo man to, no? Kag kay Kigina, nakita ta nga daw kadamo gid sa mga structure kag mga edipisyo nga nagkalarumpag bangod sining kabaskugon sang linog, no? But in fact nagplanindo gani blay bota pagkakita ta sining mga video mo, no? Sing ko magini kabaskog li sang linog, what if kun diri ini matabo pro palayo ta lang, no? So gusto ta lang klarohon sa aton sining mga ka K5 kay engineer Ray nga malayo-layo ini diri sa atonya sa siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz, and so far wala kita sang may nabatsagan diri sa aton nga lugar, engineer.
0: Yes, wala kita nabatsagan kag niara man kita nga mga gideploy diri sa Panay Island, no, kag diri man sa Ruas City kag sa probinsya sang Capiz ang aton nga tawag nga intensity meter. So meaning wala gid may nag-trigger ang mga instrumento na itong di-deploy. Kag isa pang idugang ko, K5 Alan,
1: yes,
0: as of 9:30, alas 9:30, no, may ara na kita ng mga aftershocks nga si Stin Takabilog.
1: May aftershock nga nabatsyagan. Mga pila kabilog, ini engineer Ray?
0: Yes, 70 na siya nga recorded.
1: 70, buwat siya nung kadamo na, no, sa aftershock.
0: Tungod na may ara nga manuboy ang magnitude. So, hindi man inisya ka matawag natong maka-effect na sino natawag natong pagtayog. So as of 9:30 mga 70 na ang mga aftershocks.
1: Engineer, ining aftershock mga 70 kabilog na batyagan bala ini sa mga aside sa Sarangani, na batyagan bala ini sa iban nga mga banwa ka probinsyahanan dito?
0: Yes, Mara. Depende sa yung magnitude kay suno sa amon diri nga mga ginplating namon nga mga earthquake and po of bulletin. So, may aragid nga kay may arag nga 4.0. So, ini makakwanggid, no? Maka-generate kayo sa tamatong na pagtayog T5 Alan.
1: Okay. Mayo man eh, no? At least nakakuha kita sa pila ka mga information nagikan sa aton sining Facebook sa Capiz bangod sining nagluntad nga linog, no? So far, Engineer Ray, no, mamangkot lang ko, san o kon may ara kamo sang record kag kon may ara kamo sang background diri sa Facebook Capiz, san o ang pinakaulihi nga linog nga nabatsagan dito sa may Mindanao area? Kay so far, kung lang tawon tayo, isa ini sa pinakamabasko gid mo. May ara kita idea, engineer?
0: Sino sa akong nadaluan na so far kung maglilog ginang party sa Mindanao, specifically ining sa isa sa mga source ng ining Cotabato Trains, inidiri sa aton, hindi gid maka ano na, maka apekto sa aton, no? Kay tungod sa sina sa nahambal ko na, no, kagina nga ano na nga malayo, no, ang probinsya sang Capiz or siyudad sang Ruas, party, no, sa distansya dito party sa Mindanao nga ginuntaran sang sang linog.
1: Okay, maraming salamat Engineer Ray Antokya sang Facebook sa Capiz, unless may idugang ikaw, Engineer Ray.
0: Wala naman ako siguro idugang na kipag-alan kag siguro ang mambal ko lang matamugin nga salamat na sa pag-i-invite niya sa atong diri, no? At least ang tao makapag na to, no? Ang kung mga nakatatabo sa buong, no? So, okay. Yung mga natural calamity like sa ning linog,

0: this ipahayag natin sa mga tao nga nagpalamati sila nga sasunod sa liwat no in the up of our office no sa DST Phoenix. Madamo nga salamat at mayong ugto.
1: Madamo nga salamat sa Engineer Ray Antokya. Pamutong pinakaulihing update kag record sa Phoenix mga byan mo mga K5. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Kasi tumasun sa barangay
8: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C!
10: Mababa ka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
18: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay.
18: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isang to testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, nga dito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM. Diri mga abyan sa aton sini nga pagpangalagad dali lang gid, no? Wa kadamo gid kita gali sa talamyawon, no? Madamo gid nga salamat sa inyong timprano pa nga pagsuporta sa aton sini nga programa. Kag siyempre, ginapasalamatan tagidang aton sini nga Chief Executive Officer sa kay Dr. Ramil Uy, no? Sa pagbaton diri sa aton sa K5 News FM. Kag ang aton sini nga pinakagwapa nga station manager sa kay Miss Ami Nirondo, no? Thank you so much, ma'am, no? Kag of course aton sini nga K5 family diri sa K5 News FM. Ang tanan bala nakakape na bo kana migid magkape, no? Labi na gid ining pinaka paborito nga kape sang tanan ang DTX coffee mix. Mga byan bo kagina nagtilaw gid ko sang DTX coffee mix bangod kay siyempre pang pagana ang DTX coffee mix, mga byan. Mapuwede kagid sini ma-detox ang imo sini nga mga malain dira nga nagsululod sa imo nga tiyan, no? Just imagine bala kay sa nagligad nga Sabado hasta sang Domingo nga ginpakaon kami ni Ma'am Ami, ni Dr. Ramila Oy kag ang K5 family nagsululod to sa amon tiyan mga kanamiton nga mga pagkaon ati kagina gin detoxify ko gid siya pinagi sang DTX coffee mix. Mabiyan mag-inom na kamo sang DTX coffee mix kay ma-detox ang inyo sini nga lawas, may kape ka pa, no? Tuman ka na mit nga kape. Ako ha, personally nagtilaw gid ko sini nga kape pila na ka beses ko na gininom, no? Tikagina sang aga. Before ako nagkadto gidriya sa station sa K5 News FM para pampagana, para mapagwa ta atong mga kinaon ta sa nagligad, mga ba, kanamiton sa mga pagkaon, again, detoxify ta na naton sini nga lawas, eh, pinaagi sang DTX Coffee Mix, no? Kag siyempre, hindi nyo man pagkalipatan, bangod sining tingulan na bala nga tsimpo, tingula na ang tiyempo, hindi nyo gid pagkalipatan mag-inom sang Mighty C. Okay? Ang Mighty C, mga kabyanan, mga ka-K5, para magbaskog pagiging inyong immune system. No? Kabalo naman kamo kung kulang da karon sang vitamin C ang inyong alawas, kung isa, siling mo daw maluya, lawas mo. Siling mo daw lagnaton ko haw, hindi mag-inom ka sang Mighty C. No? Para mas maging maayo pagid ang immune system sa imo sini nga lawas. Makabulig ini sa immune system sa imo sini nga lawas ang Mighty C, no? Kung gusto mo pagid nga mas persado, no? Gusto mo pagid mas maayo pagid ang imo sini nga lawas, mag-inom sang DTX 500. Amo ini siya ang isa sa pinakamabaskog kag pinakadamo nga antioxidant para sa imo sini nga protection ni sa lawas mo, ha? Mga ka K5, protection ni sa lawas mo ang DTX 500, ha? Maayo ni siya, antioxidant. So hindi nyo gid pagkalipati, ha, ining gina remind ta sa inyo perme sa aton sini nga mga ka K5, para gid nga mangin maayo pagid ang dalagan sa inyo nga lawas. Preparado ang imo sini nga lawas, preparado ang imo utok, prepared mentally, physically, emotionally. Kung gusto mo preparahan gidyang imo lawas adlaw-adlaw, kay man ka ba kabudlay kun hindi preparado aton sini nga lawas, no? Kapin pa ko nagaubra kita, nagatrabaho kita, mag-inom sang DTX 500. Amo ni siyang isa sa makabulig sa inyo sini nga lawas, kay baskog sang antioxidant content sini mga ka K5. Kag siyempre, hindi nyo man pagkalipatan, no? Ining D3 Bio para sa aton sini nga mga aton sini mo kotron sini kung isa do maluya lawas ko daw gapalan nakit lawas ko haw
tandaan nyo sang una nga damo gid naga pinangita sining virgin coconut oil, oh, nya bulong ni sa makatol ang tutunlan, no, ginaubo-ubo ka, nga daw hilanaton ka, nga daw lagnaton ka, daw malain ang akon sining nga pamatsyang, nya daw ko gana haw. So rekomendar ko sa inyo mga ka K5 sa aton sining mga pumuloyo diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz, mag-inom na, no? Maggamit na sang D3 Bio para maproteksyonan ang inyo sini nga lawas. Help still healthy lifestyle sa aton sini nga kulturan. Dugangan ta sini mga supplement nga gin mention ko kagina, kape, DTX coffee mix, no? Vitamin C ang Mighty C nga makahatag dugang kag makapabaskog sa inyo nga immune system, ang DTX 500 baskog ang antioxidant sini kag syempre ang D3 Bio. Si ini tanan makita kag mabakal ninyo diri sa Klinika di Alternativo. Diri lang ni sa McKinley Street, Rojas City. Kung ang iban kabalo ko pamilyar naman sini sang lugar, no, diri sa McKinley Street sining Klinika di Alternativo, tubang lang da sang PLDT, no? Dra ka mo sarang makabakal sini mga ka-K5, mga kabyanan. Alright, dali lang gid, no? So sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini mga kabyanan, shout out sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga viewers, oh, sa kay MSK Chanson Katalan, no? Mayong pagpamati. Kas, June na lumakad, watching mayo gid nga pagpamati. Dumalayo-layo, panipro nagamonitor. Diri sa aton sa K5 News FM kag ginabantayan ang 11 Mbps program, no? Evelyn Discalzota Jama. Okay, kag LC Acuña, mayong pagpamati, mayo lang nga paglantaw diri sa 11 Mbps sa K5 News FM. Sir Alex Lumaki, thank you. Thank you, sir. Madamo gid nga salamat. Sa encouragement ba nagapamati man si Sir Alex Tumaki sa aton, no? Kag syempre ang ibang pagid nga maton mga tagpalamati dira sa aton nga mga viewers, sa kay Nika Christine Diseo nga good morning Sir Alan, okay, watching live from Tuburan Maayon Capiz. Ay mayong hapon sa mga taga Tuburan Maayon, ha, mayong udto gali, no, sa aton sini nga mga kuturan dira nga nagapamati, naga-tune in sa aton sining programa, nagapamati diri sa aton sining programa ang 11 Mbps mayong hapon. Sa kay Roda Dinusta Mago, sa mayong udto Sir Alan, mayong udto ma'am, watching from Alba Village, Dinginan, Rojas City. Okay, Roda Donato Amago, welcome to K5 News FM Rojas City. Thank you. Kag siyempre sa kay Riland Alejandro, watching from, kilala ko niya. Ah, da sa kuan sa Pawa, Buntod, Panay. Oh, maayong pagpamati, no? Kag maayogid. Nga naka lantaw kita, kag naka-tune in kamo sa K5 News FM diri sa aton sini nga programa. Kay Nore Arnoven Herosa, mayong udto idol from Bagtas Foodware, Baldosa, La Paz, Iloilo. Lambot pata sa Baldosa, La Paz. Mayo, no? Thank you so much sa inyo sining suporta, no? Diri sa aton sining programa. Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong uto K5 Alan. Thank you so much, Rodolfo. Sa kay Kin Catalan, Bowser, pa-shout out sa family Catalan, okay? Pa-shout out family Catalan sang Lumbia Estancia Iloilo, kay Kian Kurt Catalan, kay Luisa Jean Catalan. Thank you, Gido. Mandamo, gid nga salamat.

Sige, ang iba naton sing mga viewers, dugadugay lawagon tapagid, no? Madamugin nga salamat ha, sa inyo suporta diri sa K5 News FM. Don't worry! Sa aton sininga mga pumuloy sa siyudad, sa Ruas, kay probinsya, sa Capiz, dal-on na mon sa K5 News FM, ilabi na gid, ining 11 Mbps program. Dal-on na mon sa inyo ang pinakapriska, maayo, patas nga komentaryo kag balita para sa aton sa mga kauturan diri sa siyudad, sa Ruas, kag probinsya, sa Capiz, kag bilog ng Western Visayas.

0: Okay, standby mga ka-K5. So ninyo mga tinion, kwaon ta na, dugang detalye sa aton sinigaginang mga ginpang headline. Kwaon ta na, una ang report sa aton sining K5 reporter. Iring gina-report karon nga pagbukas, kadungan sang pagbukas ang klase. May eskwelahan pa nga ginakulang ang classroom. Okay, alang-alang naman kita. Sige ha, balikan talang ang report sang aton sining ka-K5 reporter. Diri sa aton sining pagpalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
4: Free radicals, eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes.
3: So, unless kung...
4: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
1: DTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila.
5: Wala mang ginatapikan virus.
4: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, arana sila utok.
1: TTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
6: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namit gid ini sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
4: Isa-isa unta, Sir JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
3: Gimprito.
4: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anyos.
7: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik, tapik skillet.
4: Hindi, pag ika pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
3: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
4: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung fermi kagain, no? DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
3: dugangan nila, kulang.
4: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. una ginatagi before pa makareaksi glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals da, oxidation
3: mga toxins,
4: pambutangan na niya para hindi na mga toxin da tinluan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
3: May reserve ka na.
4: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat namang kainom sa ano, sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka DTX 500. Ilan nakabulan ka kainom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Ang mga cancer cells are dead.
1: Pagbalik-balik na ubod sipon, mga D3 Biopack. Sadgana sa bioactive compounds na monolarine na nagpapanakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
10: So, marami din palang antioxidants itong nga Klinika D3 Bio Dukfar. Hindi lamang nga nagproprotekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Dukfar, na ang MCTs na makukuha sa Klinika D3 Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
9: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa Klinika D3 Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ang metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Klinika D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
10: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
9: Mag-Klinika D3 Bio araw-araw.
1: D3 Bio Health News DTX 500.
11: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit itong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape. DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibig sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
1: YTC Network News. YTC Network News. F1.
13: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Iloilo City Government natanggap na ang pondo para sa bawat barangay at makikinabang programa. Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. May 300 barangay bibigyan ng tig 200,000. Driver, Bariang Hita, matapos tumaob ang minamanehong SUV ng bangay ng street light. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Capiz. Mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa ang mga biktima sugatan. 2 taong gulang na sanggo patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubig sa Ormoc City. Babae binaril ng riding in tandem sa harap ng Negros Occidental District Jail. Dahil sa kuryente, lalaki nasawi at 20 bahay natupok. Suspect sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng motoridad.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government natanggap ng pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Natanggap na ng Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program mula sa national government para sa 180 na mga barangay. Nasa 36 million pesos na pondo ang natanggap ng lungsod kung saan ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students at barangay projects. Personal itong binigay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kasabay ng naging pagpunta nito sa Iloilo City para sa commencement exercise ng College of Law ng West Visayas State University main campus at inaugurasyon ng building. Natanggap rin ng lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Gimaras at Aklan ng pondo para sa nasabing programa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. Mayigit 300 barangay, bibigyan ng tig 200,000 pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
15: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 327 barangay sa Aklan matapos matanggap ng probinsya ang 65.4 million pesos na pondo mula sa Special Financial Assistance of the Office of the President para sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Gagamitin ang 100,000 pesos bilang educational assistance para sa 5 mapipiling karapat-dapat at graduating na mga mag-aral sa kolehiyo na makakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat estudyante. Ang 100,000 pesos naman ay ilalaan para sa barangay identified development priorities o mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Gayun din, driver, Bariang Hita, matapos tumaob ang minamanehong SUV ng banggain ng street light. Balita hatid sa atin, teka K5 Dan Chavez.
16: Sa kabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City kagabi, dakong alas 11.
17: Tumaob ang isang Mitsubishi Expander Cross matapos bumangga sa isang streetlight sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City, dakong alas 11 kagabi. Sa lakas ng impact ay nabuwal ang streetlight kung saan bumangga ang nasabing sasakyan. Nagkabasag-basag din ang headlight at ang harapan ng SUV, ganun din na nayupi na parang lata ang driver side nito. Bakas din sa daan ang pagdausdos ng sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Kinilala ang driver na isang 27 anyos, walang asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente ng Barangay Divisoria, Santiago City. Sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima na si Ginoong Fernando Balocon, sinabi nitong
16: galing ang anak sa trabaho matapos tawagin ng isang kliyente. Pero bago pa ang insidente ay galing umano sa mahabang biyahe ang biktima matapos maghatid ng mga pamangkin sa airport. At kahit wala pang pahinga ay agad pinuntahan ang kliyente dahilan para maaring naidlip ito habang nagmamaneho pa uwi. Dahil sa insidente, nagtamo ng bali sa kaliwang hita ang biktima at kasalukuyan ang nagpapagaling sa Southern Isabela Medical Center habang nakikipag-ugnayan na ang pamilya sa kinauukulan para maalis ang bumaliktad na sasakyan. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
13: At lalaki sugatan sa pamamarila sa Kapiza. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
18: Sugatan ng isang lalaki sa nangyaring pamamaril sa Barangay Kadyo sa Bayan ng Panitan sa lalawigan ng Kapis. Ayon sa Panitan Municipal Police Station, habang nagmamaneho ng motorsiklong biktimang kinilalang si Arnel Dieta, bigla na lang itong binaril ng sospek na sumusunod sa biktima, sakay din ng motorsiklo. Matapos matamaan ang bala sa likod, natumba na si Dieta at mabilis naman na tumakas ang hindi pa nakikilalang salarin. Sa ngayon, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala. Patuloy rin na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng hindi pa natukoy na sospek at ang motibo sa nangyaring pamamaril.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Samantala, mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa. Mga biktima, sugatan. Balita hatid sa atin. Nega K5, Aileen Magbanwa.
20: Sugatan ng 3 mga individual matapos na binaril ng hindi pa nakikilalang sospek alas 9:15 ng gabi noong Hunyo 5 sa Barangay Intigasan, Barbasa, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Indaya, 65 anyos, alias Dex, 23 anyos, at Bonbon, 6 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon ng K5 News FM, nakasakay sa motorsiklo ang 3 galing sa kabilang barangay at pauwi na sa kanilang bahay nang bigla silang pinagbabaril ng 3 beses nang hindi pa makilalang sospek at hindi rin natukoy ang baril na ginamit. Sa resulta, sugat sa likod ang natamo ng nanay at ni Dex, samantala sugat naman sa ulo ang natamo ng bata. Sa ngayon, nailipat na sa Provincial Hospital ng Antique ang mga biktima habang nagpapatuloy naman ang follow-up investigation ng Barbasa Municipal Police Station upang matukoy ang salikod ng krimen. At para sa Mighty C Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin na mga balita. 2 taong gulang na sanggol patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubiga sa Ormoc City. Balita atin sa atin ni K5 Carol Medino.
21: Patay na ng matagpuan ang isang 2 taong gulang na sanggol matapos itong mahulog sa isang hukay na puno ng tubig sa Barangay Gintigian, Ormoc City. Kinilala ang biktima na si alias May, 2 taong gulang, anak ni na alias Nick at Beth, at residente ng Sitio Adelfa 2 sa nasabing barangay. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, pumunta umano ang nani ng bata sa Ormoc proper para mamili ng school supplies at iniwan muna ang bata sa pangangalaga ng kanyang hipag. Pag-uwi nito sa kanilang bahay, napansin nitong wala ang bata sa loob, kaya't agad nilang hinanap ang paslit at doon na ito natagpuan na napalutang-lutang sa isang hukay na puno ng tubig sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Hindi kaagad iniulat ng pamilya sa barangay o sa pulisya ang insidente dahil sa paniniwalang isa lamang itong aksidente. Patuloy namang ipinapaalala sa mga magulang ang masusing pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
13: At babae binaril ng riding in tandem sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail. Kamu ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5 Sunshine Lacson.
0: Binaril ng men riding in tandem at binawian ng buhay ang isang babae na kinilala sa pangalang Maria Luella Foster, 41 anyos at residente ng Barangay 2 sa bayan ng Manapla sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Sabado ng hapon, Hunyo 6, sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa lungsod ng Bago. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lamang ng pasilidad ang biktima noong maganap ang krimen. Kinumpirma din ng mga otoridad na nasa loob ng kulungan ang partner ni Foster na binisita ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Tama ng bala sa kaliwang pisngi ang natamo ng babae na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim na bonnet ang mga salarin na mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek at inimbestiga na rin ang motibo sa krimen. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
13: Gawin din dahil sa kuryente, lalaki na sawi at 20 bahay natupok. Balita hatid sa atin, eka K5K Buscaino.
23: Isang lalaki ang namatay habang 20 bahay ang natupok sa Cagayan de Oro dahil sa kuryente. Nasawi ang 17 anyos na si Dimar Umarmar matapos umanong tumulong sa isang bata sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa ulat, naputol at dumikit sa kanyang likod ang tatlong live wire na agad niyang ikinamatay. Nasubsob pa ang kanyang mukha sa tubig ng drainage habang nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos makuryente. Sa investigasyon ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang kuryente bilang saninang sunog. Samantala, 20 bahay ang tuluyang natupok sa insidente. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palaging mag-ingat upang makaiwas sa sunog.
24: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: Samantala, suspek sa pagpatay sa dating kapitan sa Coron, pinaghahanap pa ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Gilbert Basho.
25: Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspek sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay chairman ng Dikalachaw, Coron, Palawan na si Jun Abispado, kilala rin bilang Tinoy nitong araw ng Biyernes, Hunyo 5 taong kasalukuyan. Batay sa paunang investigasyon ng Coron Municipal Police Station, nagtungo ang 64 na taong gulang na biktima sa Barangay San Jose bandang 1:15 ng hapon upang bumili ng isda. Habang papauwi na umano ito, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pa nakilalang sospek na armado ng baril at pinutukan ito, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coron Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang follow-up investigation and intelligence-driven operations ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek. Samantala, nanawagan naman ang Palawan PPO sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad magbigay ng impormasyon sa Coron Municipal Police Station kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: At mga K5, para sa detalye ng ating balita abroad, patay ang hindi bababa sa 21 katao habang 19 ang sugatan matapos maaksidente at masunog ang isang pampasayerong bus malapit sa lungsod ng Iraq kamakailana. Ayon sa mga otoridad na walang di umano ng kontrol ng driver habang bumabiyay sa isang highway, bunsod dito tumagilid at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyaba. Iniutos naman ni Iraq Prime Minister Ali Al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Pinag-uulat din niya ang mga kinaukulang ahensya tungkol sa buong insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
2: YTC Network News.
22: YTC Network News.
2: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Martes Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Eric Tenerife, ka-K5 Jonas Sapio at ka-K5 Carol Medino sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!

0: Mayong pagpanyaga, mayong udto ka K5 sa kay Bernadette Calzado. Kay Ma'am Kirstie, nice to see you. Nice to see with your first love. Great job. Taton mga ka K5. Dara sa Banuasang Pontevedra, may idol anchorman shout out. Nagapamati kami diri from Pontevedra, John Luis Benedicto. So yeah, ang iban pagid naton nga mga ka K5 nga gusto pagid magpagreet diri sa aton sining programa. Nagapamati family Dilatory and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon. Kag sa family Serado sa Barangay Liong especially kay Pakas Attorney Vincento Tong Dilatory Serado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Junas, kag sa Sukgang family kay Pakas Rachel Maricel. Okay, mga ka K5 naton, mayong pagpamati ha. Sige, yung iba naton, sino yung mga ka-K5, standby! Una-unta, kuwa-untang report sa aton, sino yung K5 reporter. Balo-unta ang kung kamusta, sa ano ining eskwelahan ang daw ginakulang kagwala classrooman? Kasunod sa ring pagbukas ang klase subong adlaw. Kag Rojas City Government sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadibas nangin top performing city government was turned Visayas ini ka K5 Maila or bilog ni nga pungsod Pilipinas gid. Okay, counter report, standby sa aton sining mga tagpalmati. Okay. Ito na ang report sa aton sining ka K5 reporter. Sa detalye upod sa kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes with your report. Please come in.
1: Gin-confirmar ka K5 Alan sang tagdumalahan sang Capiz National High School nga ginakulang ang ila sining hulot klasihan. Ini kadungan sa pagbukas man sang klase subong adlaw sang Lunes, Hunyo 8. Sa aton nga interview kay Mr. Charlie Ocon kay Sir Charlie De Vegas, ang school principal for sang among bulutuan, ginalaw man ni karon nga maglabot pagid sa masobra 2,000 or kon 5,000 ka mga estudyante ang mag-enroll sa ila sining bulutuan kay as of Friday nila sining data yara pa lamang ni sa 4,900 plus ka mga enrollees ang ila sining na record kag asta subong no gina ano pa padayon pa ni ang pagdamo kag pagalabutan man sa mga estudyante nga nagapa-enroll sa moyang bulutuan. Apang aminado man ni si Sir Vegas nga ang isa sa ila siniyang problema amugin lamang ang kakulangan sang hulot klasihan. Butang may mga grades nga nagaduha ang ila siniyang shift mayara sa aga kag sa hapon agod lamang nga makater ining mga estudyante ka K5 Alana. Pag-abot naman sa seguridad ang kompleto kag ginpasiguro sang tagdumalahan sa mga ginikanan nga secure ang ila siniya nga mga estudyante sa sulod sang among bulutuan. Sa pagkamatuod mayara ni sang anom ka mga security personnel nga naka-deploy man sa entrance kag exit sang bulutuan. Kag ginapatuman man hugot kag ginapatuman diri ang pagtudlo kag paglecture sa mga kabataan agod nga malikawan ining pagpambuli ilabi na sa subong no sa mga first year nga mga estudyante kay sunod diri based man sa ila sining obserbasyon kangay nga diri gid nagasugod apang so far nga wala pa man ni sila sang may nabalhagid nga mga major incidents sang pagpambuli dira iya sa ilang eskwelahan. Yari ang aton kabahin sang pahayag sa konsaton nga interview sa principal sang Capiz National High School.
2: Good morning sa aton mga friends sa media na yari subong sa Capiz National High School. As of Friday last week, June 5, ang Capiz National High School may ara nga enrollment nga 4,900. Actually, short pa ina sang mga 200 compared sa amount enrollment last year. And we are expecting that today, ma-meet namon ang among gina-expect nga number as of last year.
3: Sa number, sa ato ng mga enrollees, sir, how about ang aton nga mga teachers ka classroom, kamusta man, sir?
2: When it comes to the faculty force sa Capiz National High School, wala kita yung problema, mga ma'am and sirs. Enough ya ang ato number of teachers. Ang problema lang nato niya subong sa Capiz National High School ang shortage of classrooms. Kay since 3 years ago nga nag-abot ako dari sa Capiz National High School, ang ato niyang grades 9, 10, 11, and 12, nag-experience ina some shifting of classes. Mostly noon, lain ang pang-aga, kaglain ang panghapon. Kaya nag-share sila sa classroom. So, amo gina ang pinaka-problema nga masiling naton, gagina-experience ang Capiz National High School. Ang shortage in terms of the number of classrooms.
3: How about, sir, pag-abot sa aton yung mga student, paano nato ni malikawan dabi ang mga incident like pag-bully, sir, sa ilang mga sigkapareho?
2: So far, sa akong diri tatlo katuig sa Capiz National High School, may mga minor lang ng mga situation nga nagkalatabo. Hindi natong malikawan, especially during the beginning of school year, siyempre, bagpo ang kabataan, especially sa grade 7, grade 11 naton, na hindi man na nila masyado nakamingle sa ilang mga classmates sa room. So, dira ang gamay-gamay nga masaling naton, away-away, pero away bata. Kag to the point na wala man din sang dako ka problema nga na come up. Kaya daw wala siyang nagapang-bully diri.
3: Magluwas sa aton nga problema dabi sa classroom, may ara pag iti ban sir nga concern ang Capisay.
2: Hinambal ko nang gayon na sa number of teachers wa kita problema. Classrooms gid lang, no? Classrooms gid lang aton kulang kay amo na gani kay 2 shifts ang aton grades 9 to 12. Ang aton nga grades 7 to 8, huldi-huldi, ina sila kay gintry ko gid nga matagaan classroom ang kada bata sa grades 11 and 8 kasi pre-foundation ina. So dapat huldi-huldi sila. And to include also our 5 special programs, huldi-huldi man ina.
4: Sir, as mentioned mo, my target number of enrollees ka mo mga pinagdiyan?
2: 5,100 plus na last year. 5,130 ang enrollment na ito last year. Oh. Sumbot sila mo, may mga 200 pa ako ang gina-expect na mag, hopefully, you know, na mag-sulod sa bumaadlaw or until end of June. As of Friday. Usually mga kabataan ang mugid mana. Kaya kung makita ninyo, dira sa guwawa ang atong grade 11, nagapila pa, damo pa. Siguro may, basta, though confident pa na kung nga man-meet na itong namon ang amon nga enrollment last year. Pero as long ang atong learners information system open, we can still accept enrollees. Because ara kita subong sa transition period, may bag-o kitang curriculum sa grade 11, ang Strengthened Senior High School Program,

0: ng sa electrical, sa housekeeping, no, sa dressmaking. Daw sa nakita ko ibang ganito daw daw na nagagamit daw mga ref, mga equipment naton enough ang gin-release halin sa central office. Sa aton gani nga senior high school Subong, may ara kitang nga strengthened senior high school program.
1: Pinalang.
0: Nga iba, no? Iba ang curriculum. Okay. Nga may ara nga kitang lima ka core kag isa ka elective. So, kag of course, nag-transition kita from the four grading periods. Now, may ara na lang kita nga three grading periods. Okay, natawag na ito nga three-term calendar.
2: Ni nabatian kay K5 Bala ng pahayag sang school principal sa Capiz National High School ang ngotmani sa sitwasyon sa ila siniya nga eskwelahan.
3: Okay. Dali lang gid ka K5 Myla kag sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton mga viewers. Balikan ta ning report kag dugang nga mga topic ko diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang tayo. Digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
4: DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na. May Ampalaya Extract. Gabugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili.

0: Mo para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
7: Hi, Tanisuanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tanisuanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!

0: Alright mga kabayan, balik tuloy sa ito sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Padayo noon tang report. Tang ato sining K5 reporter. Okay, balikan tang report ni K5 Myla Fuentes sa dugang nga detalye sining gin follow up sa ato sining K5 reporter sa mga kakulangan sa classroom kag ining mga update karon sa City Hall ka K5 Myla. Proceed.
1: K5 Alan, amo na no ginpasiguro pagabot man ni sa seguridad sa mga kabataan kay tinibaluan taman karon subong tiempo hindi malikawan ang pagpangbully. Magluwas man sa mga security personnel nga ginpahamtang sa mga bulutuan yara man no talalo pang doon ang presensya sa kapulisan sa guha sang tagsa ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas. Kay kun matandaan ginpasiguro man sang officer in charge sang Rojas City PNP nga halos preparado naman sila kag nagpang-deploy na sa mga kapulisan. Nakadepende sa kadakuon kag kadamuon sang estudyante kung pila ka mga pulis ang iga-deploy sa guha sang eskwelahan kag pinaagi man sini no yara man ang kooperasyon sa mga barangay tanod agod nga magbulig subong man ang traffic management unit sa paglantaw man no sa pag-assist sa mga kabataan nga nagtalalabok sa mga dalan agud malikawan man ang mga insidente kay K5 Alan.
0: Ang mga dalanon ginpintahan na bala, may mga pedestrian lane na ma-identify ni karon sang aton nga mga kabataan nga kun sa diin sila pwede katabok. Although nga may mag-assist dira karon nga mga personnel naton, pero mas maayo tani kun na-identify gid ang mga pedestrian lane da kay K5 Myla.
1: Yes, so far a week before magbukas ang klase na pangpintahan na sang katapuman sang Rojas City Government ang mga dala nagpang-repaint naman sila kadungan man sa pag ano sang brigada eskwela ilabi na ang mga pedestrian kay K5 Alan agod nga dirino makitaan sa mga estudyante kag mga ginikanan kun sa diin gid insyakto sila magtabok kag magluwas man sina no ara man naka-assist ang barangay official subong man ang katapo sang TMU kag K5 Alan.
0: Okay. Dugang report, may ara pa kita update da sa City Hall kag K5 Myla ining daw headline ni subong ang Rojas City Government nga daw nangin top performing mayor si Mayor Ronnie Dadibas. Ano ni Western Visayas ni or bilog ni nga Pungsod Pilipinas ka K5 Myla?
1: Napilian nga isa sa mga top performing mayor si Rojas City Mayor Ronnie Dadibas sa Western Visayas ini kay K5 Alan kag sa aton diri nga pagpakigangot kay Mr. Melvin Calagate ang head sang Rojas City Communication Group iya gin payag nga ang malantaw sini nga ginkuhaan basihan amo ini ang performance ni mayor nga kun sa diin sumugod sa tong nagtupa ining COVID-19 diri nakit-an ang maligon kag suporta sini ni mayor kun sa diin matandaan diri man nagumpisa ining bugas para sa mga taga Rojas nga kun sa diin dako gid ni nga bulig para sa mga pumuluyo nga labing nagakinahanglan. Ikaduha
0: ang bugas ya ni mayor ni gatupa niya no gatupa ya ang bugas ni mayor ni para sa mga taga Rojas kag as far as I know, mga kita naton sila nga mga ginapatigan activity, daw regular ini nga paghatag sang bugas para sa mga taga Rojas City.
1: Yes, kay K5 Alan, may schedule ini sila kada bulan per barangay ang makabaton ini sila sang bugas kaga amuna no nga ang mga nahatagan man siniya halin gini ang lista man sa ila sini nga mga barangay kay sila ang mismo nga nakakilala kung sino nga mga pumuluyo sininilaya ang nagakadapat gid nga hatagan. Magluwas sa sina nga programa kung sa din isa man ni sa nakahatag man atensyon sa or nakakuha atensyon no nga napilian ang alkalde amo pagid ang ginhatag man nga or ang salig bala nga nagtaas ang trust rating ni mayor bangod man siya mga aktibidad kag mga programa nga ginahimo iya sa siyudad sang Rojas kag ang mga establishmento nga mga pagpatukod kangay na gid lamang sang Dingkoy Civic Center nga sa karon masiling kita isa na ka dako gid ang pagbag-o kag isa man sa mga ginapabugal no sang city government.
0: Okay, ka K5 Maila dela again no. To clear this out para nga matagaan ta sang overview ang aton nga mga kauturan based sa rating nga nang top performing city mayor diri sa Western Visayas nga ginpagwa sang RPMD no para ini sa boses ng bayan index of governance trust and performance rating as of June 5 2026 si Mayor Ronnie Dadibas nakakuha sang 76.8% tama nga nakapangduha siya sa top performing city mayor sa Western Visayas. Ang number one nga top performing city mayor amo si Mayor Raisa Trinyas sang Iloilo City. Nakakuha siya sang 78.2%. Kag ang nagapangatlo si Mayor Stephen Palmares sang Pasig City nga nakakuha ini sang 74.0%. So mo ini ang trust rating nga nakuha sang tatlo ka mga mayor city mayor diri sa Western Visayas basi mamangkot kamo nga ang city ang Pasig kay man ang Pasig is a kwada ni no component city na ni siyudad na ni ang Pasig that's why nadala diri si Palmares. Ginbasihan ini bangod sang performance sang mga mayor diri sa bahin sang Western Visayas. Kag sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini nga mga tagpalamati, isa na diri nadala si Mayor Ronnie Dadibas sa ginpalayag kag ina ni ka K5 Maila bangod sining performance like ang pagpati ang salig pagpati sang mga pumuluyo sa aton sini nga local chief executive amo ni kagina ka K5 Maila ginsight mo ang isa diri bangod sang bugas para sa taga Rojas okay kag iban pagid nga mga proyekto social service delivery sang aton sini nga syudad may ara kuya kilala nga banwa way gatupang syudad, way gaputupa ang bugas, no? They're trying to replicate sang programa sang Rojas City nga manghatag bugas and yet way man ginapanghatag sa mga pumuluyo. Oh. Anyway, we will discuss that separately. Pero dire kita danay sa performance sang mga mayor. Mayo man ni ka K5 Maila nga ginarate ang aton sini nga mga local chief executive. Kaya kung hindi mo ni sila pag-irate, kung hindi mo ni paglantawon ang ila performance, magahipos lang ni ang aton nga mga local chief executive diri sa probinsya sang Capiz. But anyway, mga ka-K5, iniya Rojas City lang niya or city mga syudad pa lang iniya, why pa na diri nakagwa ang mga municipal mayor sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan diri sa Western Visayas ka K5 Maila.
1: Yes ka K5 Alan kag amo na ginapasiguro no sang Minister Galagate nga mangin padayon ni magapadayon ang mga nasuguran man nga proyekto ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas agod pagid mapabakod kag mas mapasangkad pagid kag mahatag ang bag-o nga syudad sa Rojas City kag subong man isa ini sa mangin palatandaan mapabili ni sang alkalde diri sa syudad sang Rojas.
0: Yes, sige, go ahead.
1: Yari ang aton nga kabahin sang interview kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang Rojas City Communication Group.
2: Siguro si Mayor Ronnie Dadibas for almost 6 years since 2019 nga nag-start ang niya sining career as the city mayor sang Rojas City. Isa gid sa mga nagpakilala dito sa iya ang ginhimo sini niya nga resiliency during sa pandemic time.
1: Mm-hmm.
2: Ngapon sa din na nabuligan niya ang siyudad sa Rojas, pinagi sa SN nga pagpamuno, napahagan-hagan ang epekto sa COVID-19 sa bahay niya sa siyudad sa Rojas. Kag dira sa sining pandemic, nagbunga ang bugas para sa taga-Rojas,
1: mm-hmm.
2: ining ginahatag na libre nga bugas para sa aton sining mga pumuruyo diri sa may siyudad sa Rojas, especially ang managakinanglan. So ang trust rating kay tiginambal diri nga number 2 top trusted sa most trusted sa aton sining mga pumuruyo diri sa may Rojas City, ang performance sa aton sining alkalde sa siyudad. Siguro nakita nyo man ang iya sining pagbakas kay si Mayor Ronnie Dadibas Sabado Domingo ha, sa nagligad ni Sabado mayara sa distribution para sa aton sining mga senior citizens pension. Pagka Domingo mayara sa distribution para sa aton sining mga barangay health workers,
1: mm-hmm.
2: sa ila sining allowance. Kag tisubong adlaw mayara pagid sa ginhatag na distribution sa allowance naman para sa aton sining mga BPAT o kon barangay tanod. So nagpakita lang na yang wala sang orasan sa ang aton sining alkalde sang syudad sa sining nga pagtrabaho diri sa aton. Kag makita mo gid ni siya masami sa mga kabarangayan, especially during sa rice distribution aton. So amo ning isa sa mga nakita sang aton sining mga pumuruyo nga aton sining alkalde sang syudad hands on sa tanan nga trabaho, sa tanan nga mga ginahimo diri sa may syudad sang Rojas. Siguro ang iya sining nga ginatiner diri sa sulod sang 24 oras, almost 18 oras gid ang iya nga tiner diri sa may City Hall,
1: mm-hmm.
2: or dito sa field nga nagakadto sa mga proyekto kag programa sa aton sining city government. Ang the rest ang nabilin nga anong kabuo oras dito na lang siya sining panimalay. So ang aton sining alkalde nagbunga ang pagsalig sa aton sining mga pumuruyo sa iya sining performance, sa iya sining pagtrabaho diri sa may siyudad sang Rojas.
1: Mm-hmm. Sa subong sir kay na ano na kilala na si Mayor bilang top performing mayor, ano pagid nga mga aspeto nga ginakilala karon sang administrasyon ni Mayor nga kinahanglan pagid ni nga mapauswag pagid sir?
2: Siguro ang iya sining continuo nga pagpakilala sang aton sining siyudad, not only sa terms sa inya mga proyekto kag programa, but sports tourism,
1: mm-hmm.
2: Isa karon sa mga gina tagaan sa nagakaigo nga attention sa aton sining alkalde. Ngati ang aton sining Rojas City is a hidden gem diri sa bahin niya sa Panay Island,
1: mm-hmm.
2: nga pwede kantuan sa aton sining mga pumuruyo, pwede nga bisitahan kag kantuan. Kiti peaceful ang aton sining city,
1: mm-hmm.
2: Kung imong alantawon ikumpara sa other cities, ti medyo mahambal na ton nga manami magpatigayon diri sa pag-star sa siyudad sa Rojas. Makon mo sang ginpatigayon nga survey sa aton sining Philippine Statistics Office, almost I think 92% sa aton sining mga pumuruyo nga naghambal nga safe nga maglagaw diri sa may siyudad sa Rojas bisan kagabihon. So nagapakita gid lamang ina based on that survey nga ginpatigayon sa Philippine Statistics Office or nga mahambal naton nga ti safe amo nang ginambal naton nga amo nang ginatutukan karon sa aton sining alkalde kag para ma-promote naton ang turismo diri sa aton sining siyudad. Kinanglan naton nga peaceful ang aton sining siyudad. So sports tourism isa ina sa mga ginatutukan karon sa aton sining nga alkalde, and sa masunod nga mga binulan may isa kadako nga sports event nga patigayon diri sa may siyudad sang Rojas.
1: Hmm.
2: Patikim lang tong nagligal ang aton sining Gilas Legend kontra sa aton sining mga local players. Kahit ti mahambal naton, makabig naton nga ti pang-international man ang standard sa aton sining Dinggoy Rojas Civic Center nga pwede gid naton mapabugal.
1: Hmm. Sa piyak sini sir, may ara sa gyapon di malikawan may mga kritiko nga ragasiling nga may mga problema pa sa gyapon sa traffic, sa basura kag iban pa. Paano na paano ta ini sir ginaatubang sang city government?
2: Ang aton sining traffic, siyempre samtang nagapatigayon man yung nagaumuan ang syudad, dala na ang traffic. Kay kung ikumpara mo ang aton sining trafiko sa iba nga lugar, kapareho sa mga highly urbanized cities, di medyo light ang aton sining traffic dito sa Rojas City. Usually yung nagatraffic man lang during peak hours, especially sa ang sa subong may ara na sang klase, so ang traffic aragin na.
1: Mm-hmm.
2: And ining basura, ang aton sining gobyerno sang syudad ni kapatigayon karon sa ang aton sining 10-year plan, management plan para sa aton sining solid waste management. Isa lang sa panawagan man aton sa aton sining mga pumuruyo na dapat mangin responsible man kita sa paghaboy sa aton sining mga basura. Kaya ang aton sining ginahaboy nga basura sa aton sining sanitary landfill naglabot na subong sa 200 metric tons per day. So because inasang hindi insakto nga pag segregate sa aton sining mga basura, kaya ang aton sining kunang aton lang sining sundon sa aton sining Department of Environment and Natural Resources kag sa Environmental Management Bureau nga residual waste lang niya ang dapat ihaboy sa aton sining basurahan. But still, kung pabayaan man sa city ang aton sining mga basura nga ginahaboy sa aton sining mga pumuryo, magabaho ang aton sining syudad. Although at isiling naton nag problema kita sa basura pero minimal gid lamang ina, it's because kung makita mo ninyo ang aton sining mga groundskeepers madasig magtinlo sa aton sining palibot. Nakita niyo man na, naobserbahan niyo man na ang ati alas 4 plan sa kaganon ara ng aton sining mga groundskeepers nga nag-maintain sa katinlo sa aton sining syudad. Ang mula ng problema naton kay tiya nagadamo samtang nagadako ang aton sining syudad, nagadako man ang aton sining problema sa basura. And the city government is conducting natapos ng aton sining wax ara na kita karon sa pagpatigayon sang pag-renew sa aton sining 10-year solid waste management plan.
1: Ano ang gusto naton sir palabot sa mga Rojasen niyo nga nagasuporta kan nagabantay gid sa performance sang city? Nabatian kay K5 Alan si Mr. Melvin Calagate, ang head sang Rojas City Communication Group, angot mani sa pagpili kay Mayor Ronnie Dadivas bilang isa sa mga top performing city mayor sa Western Visayas. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Myla Fuentes sa imo sini nga report, no? So, amo ato ang balasihan karon kung nga manangin number 2 ang alkalde sang syudad diri sa Western Visayas nga nangin top performing mayor, si Mayor Ronnie Dadivas. Amo na mga byan nga nakita ta ang iya sining performance. Although ngati may mga iban gyapon nga hindi kumbinsido, pero ang performance makita mo ina pinaagi sa delivery sang iya sining mga social works. Amo to gani kagina sa report ni K5 Myla sa interview sang information officer head sang RCCG nga nagpalayag kon ano gid ang basis kag kon ano gid ang masiling naton mga K5 mapabugal abi mangin balasihan kun nga man ang top performing mayor si Mayor Dadivas diri sa Western Visayas, no? In fact, nagapangaduwa siya sa kay Mayor Raisa Trinias sang Iloilo. Kung imulan tawon, consistent ang bugas para sa taga-Rojas, regular nga ginahatag isa ina sa ginapabugal sang syudad nga mahatag sa mga pumuluyo nga nagtaas ang trust rating para sa kay Mayor Dadivas. Sanglit, may mga feedback, may mga comment man nga nagapaabot nga may problema sa basura diri sa Rojas City. But according sa information officer sa RCCG sa Rojas City government, nga ti ang problema sa basura pwede mamanage, no? Hindi man ina dako gid nga problema kay ma-manage ina sang Rojas City government. At the same time, isa sa mga ginapabugalman sang syudad sa Rojas ng mga tourism or sports tourism a city ang siyudad sa Rawas. That's why makita nyo may mga sports event diri nga ginahiwat sa Rojas City atong nagligad nga hampangan na ito patikim pa lang ato no sa aton nga mga pumuluyo diri sa Rojas City. Dali lang gid mga byan, magabalik kita mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program sa why na touch impo no alang-alang na gid ang aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad daw bitin-bitin kita. Pero sa mga nagpadala sa ila sining mensahe, sa ila sining message, basahon ta naman ni Buwas. Padayon lang kamo no sa pag-suporta sa K5 News FM, ilaman nyo dali sa 11 Mbps program. Alang-alang na aton nga oras, diri sa aton sining pagpangalagad, mga abyan, diri sa aton sining programa sa 11 Mbps program. Wain ta oras, wain ta tiyempo. Kitanay naman kita Buwas, salin alas 11 sa aga. Top-top ala una ang takna sa hapon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa radyo, ini ang inyo alagad ang inyo anchorman, ka K5, Alan Catalan, nagabilin sa inyo sang isa ka mayroon nga hapon. Madamang salamat sa inyo pagpamati.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
6: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nula untaw tontat. Habang katulog ka, gapisa. Pagin imo atay ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga ginainom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
7: Imagine mo sir, imagine mo sir boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
6: Correct.
7: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
6: Siya. Yawan sala, no?
8: Ano man lang filtration mo sa imubalay man.
6: Oo. Oh,
8: filtration ka sa kwan, sa tubig.
9: Inom ka toad soft drinks pag guwa yun, tinaw.
8: Tinaw, oo. Oh. No. Inom ka kanang orange color, bla, mangpula color.
6: Oo. Oh.
8: Kiniguwa puti.
6: Ang filtration process ng atay pertika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sa atay ta. But ang atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
8: siyang isa sa mga pinakadamo free radical, sir boy.
6: Free radical.
8: Nag-aagi da siya, gatiner.
9: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi na gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
8: Kaya namun mo na lang hindi ako, ani, D3Bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
9: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
8: May supportive antioxidant.
9: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
4: D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
8: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, sir boy.
9: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
8: glutathione.
9: And
8: many others.
9: And many others of dan mong pag-get sa ginatawag D3Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Correct. Superior.
8: Aside sa ferolic, may gallic acid.
9: May gallic acid. Acid.
8: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
9: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
8: Basi may mamangkot, sir boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
6: Oh.
8: Unlike sa sobra mong kaon tamis, matchins to long chain triglyceride. Amo nang gapadako sa imong buhi.
6: Oh.
8: Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
6: Correct.
8: Lala ginaya.
4: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News, D3Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
5: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
4: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
19: Sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang agabi pre?
24: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
25: Di kasin.
16: DTX 500.
26: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako, nadula ang pin-out sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
17: DTX 500!
19: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod yun man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
4: Ah, halin pa siyang nalimtan ko na.
3: Maukita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
4: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
3: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP Sang Singenta.
5: NK313 VIP
3: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
5: NK

0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. D3Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Dinakanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sa wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang Mighty C. After 1 week, to na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon ng problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
20: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklaw.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica's Probiotics.
3: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy ka nunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Kung may problema ka bala, apang wala ka sang masugiran, magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
23: Good afternoon, sweethearts. Magandang magandang hapon ho ng Monday. Today is June 8, 2026. Idang aton siling palatuntunan, Room 1009, ang inyo siling hulot, palautwasan. Maayong hapon sa aton siling mga suki nga tagpalamati nga nagaupod na sa aton siling pagpangalagad. Mga ka-K-5, pautwasan ay naman kita yaga. Ang inyo siling mga hugot, gutgot, kag mga hibubunot na abi ipautwas sa diri kay Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Istoryahan ta na ga. Hindi magkabalaga kay ari kami ma-chika-chika sa imo, no? Ari kami magalingaw-lingaw sa imo. Para somehow, no, magmulumag-an ang pamatsyag mo. Ang Room 1009, ang inyong nga hulot pala utuwasan sa kahanginan na ginadulong sa aton na sang kaalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C is a brand of alkaline vitamin C, no? Sodium ascorbate, gindisenyo para mag-provide sang immunity boosting and antioxidant benefits sang vitamin C, no? Without causing stomach acidity or heartburn, no? So, sa liwan, ang Mighty C naton, ginapabugagin naton siya, no? Hindi niya pareho sa vitamin C nyo dira, no? Because this is gentle sa aton siling at chan, kay tungod alkaline. So, non-acidic, no? Kaga pwede ginaton tumaroon. Bisan, wala sang unod ang aton siling at chan, no? Nag-stimulate sang production, kag function sang white blood cells para mabatuan ang mga impeksyon. Nag-protecta sa aton siling mga cellula, no? From damage, nga tugas ang harmful free radicals mga ka-K5. Kag of course, nag-bulig tratar, kag prevent sang scurvy. Kag iban pagid syempre nga mga health issues nga tugas ang manubo nga vitamin C levels ang aton sining lawas. Mighty C mga ka K5, 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. 122. Sa hindi madugay ato naman mabatian, no, ang aton sining drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga aton gintiguluhan. Asawa na busy sa trabaho kag sa katrabaho. Nga ang bansang asawa hindi makasabat sa tawag sang bana kay busy sa obra. Pero ano gid bala ang matuod nga rason kung nga man hindi ni siya basta-basta makontak sang bana? Busy lang bala sa trabaho? O kung busy pagid sa katrabaho? Kaya mo na karon mga ka-K5 ang aton sininga mabatian dari sa aton sininga palatuntun. The Leonora Story, mga ka-K5. Basahon nato ang iya sininga sulat para mas labinin yung mahangpan mga ka-K5 ang ini nga istorya nga aton igapalayag sa Indi Madugay. Miss A. Maayong hapon sa imo. Kag sa imo man mga tagpalamati sa radyo, kag sa Facebook Live, Miss A. Tawaga ako sa pangalan nga Leonora. May-ara ako sang bana. Kag kinbugayan kami sang anak, Miss A. Pigkado gid ang amon pangabuhi sang akon nga bana. Daw hindi na gid ko bala Miss A kaantos. Gani nagdesisyon ako nga maobra sa syudad. Sang ginhambal ko sa akon nga bana, ang akon nga plano natural nagpamalabag siya Miss A. Ang iya nga pamangkot. Paano ang amon bata. Pero desidido ko, Miss A. Kay gusto ko nga may ara ako sang income kag magatrabaho ako para sa amon man bata. Kay hindi ko luyag, Miss A, nga ma-experyensyahan sang akon anak ang tuman nga kapigaduhon. Nag-obra ako sa syudad. Tungod may maayo man nga oportunidad. Kag nagaplano ko gani Miss A nga kung makaplastar na ako, kuhaon ko ang akon mag-amay. Sang ato na ako sa syudad, nag-obra, masako gid ako Miss A. Tapos ang akon nga bana, nagatinawag. Bisan ano katawag sang akon nga bana, wala agad ako nagasabat, Miss A. Ang rason, upod ko sa sadto nga mga tinion, ang akon upod sa obra nga lalaki. Samtang nagalakat ang gabi, wala agad pahuway, ring ang akon nga cellphone, Miss A. Sige gid gihapon tinawag sang akon, Mister. Naagahan kag wala ko gid ginsabat. Ang hambal ko sa akon bana sang pagkaaga, Miss A. Nabisi lang ako sa trabaho. Pero wala siya makahibalo nga nabisi ako sa akon katrabaho. Katrabaho nga lalaki. Dako gid ang akon nga paghinulsol, Miss A. Kay tungod ang pagtawagali sang akon nga bana, may ara sang emerhensya. Na ospital ang amon anak. Kagrabe gid ang akon guilt sa akon subong nga kasing-kasing. Nakonsensya ako, Miss A, sa akon ginabuhat. Napagbaliwala sa akon pamilya. Paano bala ako makalikaw sa sininga sitwasyon?

0: Pilar, 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng ating commercial break ka K5 Huwag Bibitaw.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hiltay sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the food superman for men.
16: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o

0: retinoblastoma, cancer, ngahalin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain
8: Pharmacy. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics. Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
13: Magalingin bala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ang taas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala na siya nabatsyag.
13: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C,
16: mabaka nga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
17: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabasaga butika.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ka? Ipautwas na ka? Kanami turn kit balaga?
0: Kanami turn sa gihapon nga hapon, mga ka-K5, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang aton sa mga pagpanamyaw sa aton mga ka-K5 nga nagatika-tika dali sa aton sa mga live, kag of course, nagatutok na sa 10.9 FM sa lilisuan sa inyo sa mga rancho. Raynanti Cam, good afternoon. Greet ko lang si Wifey, Baby Cam. Kag sa amon anak nga si B-Boy Cam. Sa akon Iloy, Helen Cam. Magapamati, gidaw dira sa Dayaw. Thank you ha, ka K5 Raynanti Cam. Mary Jean Ocampo, good afternoon Idol. Watching live from Mansakul Sigma. Thank you. Ma'am Gianna Amvil, sa Siloso, hello. Wilmer Espinolo Itiong, maayong hapon Miss A. Watching from Dao, Capiz. Maraming maraming salamat. Good PM, my favorite Miss A from Ma'am Elnora Avellino. Hello, ma'am. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores. Maayon kapis. Maraming maraming thank you. Sa mga nakatutok sa 89.7, K5 Radyo Tagbuana ay Pilar. Kay Ma'am Elmad, kay Ma'am Early Bernas Durana. No, maayong hapon. Kay Boy Balot, dira. Nanay Roberta Patricio, Nanay Paraka. Hello. Dati nga, lagid ko Miss A, isang nagapadala sang ila kasaysayan, nga nagapangayo advice, nga nagahimo sang sala. Nga man hindi sila kabalo magsulbar sang problema, balaan naman nila ila sala, man ginahimo panimo ina, kay sala ina sila. Bata nga gamay sila ha, hindi kabalo sang sala o kung tama. Pang-aki gigani, Ma'am Elnora. Dahil siguro kay wala siya sang pautwasan. So, amo na nga ginapaagi na lang sa radyo ang ila sininga pagpautwas Ma'am Elnora. Diba si hindi man nila ma-share no? Sa kun kay sino kay una, wala sila sang salig or nahadlok sila nga i-judge. That's why nagapadala sila sa aton sang sulat at gagamit lang sila sang iban nga pangalan. Kamu mga ka-K5 pwede man no? Na magpadala sa inyo sininga kasaysayan kag para mahatagan naton kabuhi no ang inyo sininga istorya. Maayong hapon sa mga taga Calle 13. Thank you Ma'am Early Bernas Durana. Ma'am Gianna Amvil Siloso, Miss A, ari lang ko nagapamati samta nagapacking kay pick up po naman ini. Bawsa na all buhi ang negosyo. Thank you Lord. Thank you gid sa paghatag no sang sang sales kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. So kung sa aton nga mga kaabyana no nga may negosyo dira nagatimakas man no nga maka income kabay pa no nga mangin maayo ang lakat sa inyong nga business subong kag sa maabot pagid nga mga inadlaw no? Adlaw-adlaw kabay pa nga okay gid ang lagay sang business no. Hazel Paderes, maayong hapon kag sa tanan watching from Barangay Sitio Pangpanga. Pamatian na naton ha ka K5 ang aton nga drama. Ang kasaysayan ni Leonora na ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, ang ginakabig na aton, ano? The Superior Antioxidant. Ang DTX 500, produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag ni Dr. Ramil Uy, no? Nagbulig regulate sang aton sa nga blood sugar levels. Kag nag-assister sa insulin response sa sang aton sa nga lawas, no? Para sa mga diabetison dira or sa mga hindi man aluyag magka-diabetes, no? Abi mag DTX 500. Sa mga manginginom, baw na lamang sino da mga nagsigidas inom din. Halin sang Sabado, sang gabi, baw da may mga kilala. Dito. Abi, mag-detoxify kita, no? Para mga ka-K5, hindi pag-iguon sang balatian ng aton sininga atay, no? Let's support our liver, no? In detoxification, pinagi sa pagtumar sa The Superior Antioxidant, DTX 500. Kaga makarecover ang aton sini nga atay nagikan sa mga kondisyon, no? Kapareho sang fatty liver. Mag DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 nagbulig man, no? Reduce sang cellular and tissue damage, natugas sang free radicals. Nagapromote sang healthy digestive tract, kaya nagaboost sang aton sining immune system para may proteksyon kitang adlaw-adlaw batok sa mga balatian. DTX 500, 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Shout out sa kay punong barangay Roberto Ross Roldan sa Barangay Adlawan, nagapungko man bilang Liga ng mga Barangay President sa Rojas City. Kapmaaw, maraming salamat sa support ha sa team building activities ng K5 News FM Rojas. Shout out man sa Kapizenia Baker. Shout out kay Sir Richie Pinalba. Kay Mayor Arnold Perez sang Banwa sang Pilar. Madamo nga salamat. And of course, shout out sa Mambo Rice Resort dira sa Batan, Aklan, no? Sa pag-akomodar sang Hubon sang K5 News FM Rojas kag sang K5 Radyo Tabuan. Ay, thank you, no? Sa masadya kag memorable gid, no? Nga experience dira sa inyo sini nga Matahom nga resort. Nami tuga mga ka K5 sa Mambo Rice Resort. Dito kami naghiwat sa gamon sini nga team building activity, no, para mas mapapag-on pagdinamon ng amon sini nga teamwork. Naghinun-anon kami dito, no? Abi nyo sadya-sadya lang, of course, no? Nagpungko kami dito kay naghinun-anon, no, kaupod ang aton sini nga partner station dito sa Pilar nga ang Radyo Tabuan. Ginistoryahan naton ano ang paano naton mapaayo pag ipapanami ang aton sini nga programming, kag paano pagid kita, no, maka madasig nga makadulong sang mga balita nga nagakahinabo sa aton sini nga palibot. Pinataga naton sang tagsaka assignments ang aton sini nga mga reporters. And of course, ara ang mga anchor man naton nga nagaguide sa ila. Nakita nyo kagina ang before sa sininga programa mga ka K5, may ara ka mo nakitaan nga bago nga anchor man, no? Si ka K5 Al Catalan. Siya ang magapungko na, no, sa 11 Mbps kukon mga balita at public service program. Alas 11 sa aga, tub-tub alauna sa hapon. Si ka K5 Darren Henson, amo naman ang inyo sininga bago nga kastigador sa El Castigador program. Oh, shout out nila sa mga mapakastigo kay K5 Darren karon. Actually, di bala si ka K5 Darren inyo nakasanayan sa udto, no? Diraginyo, gudya, abi ma'am, ako naman mga stigo. Si ka K5 Al na lang ang matutok sa mga balita at public service. Si ka K5 Darren man kuno ang manglatigo sa inyo, mangkastigo sa inyo. Mo kastigo gid. Siya ang, no, magapungko sa El Castigador program 4:30 to 6 PM mga ka K5. Mawaswas siya karon. The Punisher, kumbaga sa English ang meaning sang castigador. Castigador is a Spanish word. Na kung i-translate naton sa English, amo ni siya mga ka K5. No? Ang The Punisher. Pero hindi gud siya nga ano gud gapamina. Gapangpina, Punisher, pampunish. Kuno niya lang, hataga niya lang hustisya ang mga issue nga ginatalakay sa kahanginan. Mga issue nga nagakahinabo or mga issue may kaangtanan sa nagakahinabo, no? Sa aton sini nga palibot. Same bala sa ginahimo ni ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Siyang nagapungko, no? Last week kag sa mga nakaligad pagid nga mga O last week siya nag-end sa El Castigador. Ginatalakay ang mga issue. Paginahatagan sang paathag na ang mga nagakahinabo sa aton sininga pungso kag saluwas man sang pungso kun ano man da ang mga kwan mga mainit nga mga issue sa karon no nga mga tinion Castigador no? The Punisher di bantayan yung man karon ha si ka K5 Darren Henson. Mamati kita ka K5 sa aton sininga. O, Ma'am Hazel Paderes, maayong hapon sa tanan. From Barangay Bara, Sitio Pangpang. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. And sa iban pagidang, ang mga nagatutok sa aton sa karon. Yari na ang aton sininga drama, mga pinanidsang gugma or the pages of love, the Leonora story.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Day, yung kinahanglan mo gid mag-obra sa syudad daw.
1: Kaya kinahanglan ko gid mag-obra para man makabulig-bulig ako sa imo, Bert.
0: Oo, te. Paano anak ta?
1: Naku naman na si Inday. Grade 1 naman. Pwede na siya mabayaan.
0: Tungod gali nga pwede na mabayaan. Bayaan mo man kami.
1: Ay, si Bert, bala mo. Pamati bala. Dako nga oportunidad ini para sa aton. Kung makaobra ako dito ka makaplastar, ipatigayon taman ka dayon.
0: Kabalo ka lang nga, elementary lang ko. Panguma lang yung nabalaan ko, day.
1: Ay, mo na yung budlay bala sa imo. Kay nagastick ka lang ni sa panguma. Tanawa ba lang pangabuhi ta? Saktuhan lang kung makabaligya ta sa mga produkto ta. Amula na kag makakaon man kita sang maarang-arang.
0: Day, ang importante yung opdanay lang kita nga tatlo, hindi bala?
1: Albert, kung palangga mo ko, pasugtan mo ko. Hindi bala? Gani paliyog, pasugtin na lang ko, Bert.

0: Ay, day. Te, nakuha mo ng gintudlo ko sa imo?
1: Medyo, day. Pero tunan ko gintudo, ah.
0: Simple malang na, ah. Pasunuron mo man lang ang mga deduction sa mga empleyado ta. Kaya tsutera, ah.
1: Ate, sige, sige. Ba, sino na tayo?
2: Good morning, ma'am.
1: Ay.
0: Oy! Ay. Sir Gary! Ano tani, sir?
2: Ay, pwede. Karoon na lang, ma'am. May ginatuduan kagali nga bagong empleyado.
0: Okay lang. Ay, oo, gali. Si Leonora. Siya ni ang bag-o ta nga encoder.
2: Ah, hello, ma'am Leonora. Ako gali si Gary, ah.

0: Day, kumusta ka da?
1: Okay, good, Bert. Medyo nag-a-adjust pa man, ah. Ay, kamudera. Okay lang kamusta, anak ta?
0: Ay, kwan, Day. Nagalain ang pamatsyag din, Day.
1: Ano? Iti, ginpainom mo na siya sa bulong?
0: Oo, Day, pero grabe gid siya yakainit, eh.
1: Panilagi lang, anay, Bert. Basi ba na sa tiyempo lang na ako?
0: Kwan, Day. Kinahanglan ka gini, Day, eh. Ginapagita ka sang bata mo.
1: Bert! Hindi ka ni pwede. Pila pa lang ko din nga daan ka adlaw.
0: Day, mas importante para bala sa imo sa anak ta.
1: Bert, hindi man sa amo sina a. Pero hindi man pwede nga agad-agad mapuli ko. Hindi amo sina kadali. Hindi pwede nga agad-agad ko magpuli. Ate, sige na, babay na. Kikadamos ang ulubrahon ko dere. Cut off pa nga daan subong. Mamiss ko di gani karon mga sweldo sa empleyado, ambot si imo.

0: Ma'am? Excuse me.
1: Yes, sir. Ano tani?
0: Kukon, wala lang, ma'am. Nakita ko, abing, daw nagasala, kay?
1: Ay, kukon, ang anak ko, bisari. Nagalain ang pamatsyag. Hindi ko bala ka-concentrate tao. Ginasakuan pag-idabing ulubrahon ko, eh. Ay, wala ko kabalo kung inangunahon ko.
0: Amugin na, ma'am. Ako gani, grabe man kasako. Tungod madamo man sang gwardiya nga nagalain ang pamatsyag. Pero amugin ng ubra eh. Pinapangita ta.
1: Man gani. Ubra gito o rin ginapangita ta.
0: Ba? Wara, may nagtawag naman mamo.
1: Gani?
0: Eh, sabda ba? Sikon importante naman ako.
1: Sige. Daligid lang sir ha. Hello, Bert?
2: Day, natulogan ni Sinday. Medyo nag-okay-okay na siya.
1: Ay.
2: Okay nang pamatsyag ya kay ginsibinan ko siya.
1: Ay, salamat. Ang tiara malang gali na. Ate Mai, kung subong sina. Nagtahaw na galing hilanat niya.
2: Oo, mangyari, day. Pero ako, nagalain man ang pamatsyag ko eh.
1: Ay, ah. Pahuway lang ah. Ate, sige sa. Matawag lang ako dira karun. Damo pa ko ulubrahon, Bert. Sige na, babay na. Babay na.
0: Te, daw ka stress gita ho?
1: Kunabi, sabalay bala sir ho.
0: Amugin na mama. Sige lang ha. Mapaliwaliwa tabla karon. Hindi ka magkabalaka. Akong taya. Para madula man ang stress mo.

0: may nag taniyaga, no? Kalyonora. Nakuhaon ang stress niya. Istorya, eh! Bot kung paano nakuhaon karon, no? Ang bana ni Leonora na stress kay tungod nagmasakit ang ilang bata. Tapos ang bana mansubong ang nagmasakit. Pero ang siling ni Leonora, hindi siya basta-basta makapauli. Kay tungod, syempre ato sa syudad, no? Which is valid, man. Kay syempre sa isa kaulubrahan, lalo na kung bago ka pala, no? Di wala ka pa na mga leave credit. Kung sa amon ha, like sa amon diri sa K5 News FM Rojas. Kung probationary ka pa lang, wala ka pa na leave credits. Di, kung mag-absent ikaw, no work, no pay. Di pala? Kung mag-regular ka na, di may ara ka 25 dias, no? Leave credits. Saan na hindi ka makatrabaho, mabakasyon ka, nagmasakit ka, no? O may emergency, di bayad ina sang kompanya. No? 25 days sa isa ka tuig, no? Pero bantayan ta karon ah, kung ano ning kasugpon sang drama, no? Hindi bala makapauli si Leonora tungod nga no? Sako gid sa obra or mangin masako siya sa upod sa obra. Ano na karon mga K5 ang aton sini nga pagabantayan sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga sa show K5 and News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Sulod bidang yabok, mga balahibo, asok.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, mm-hmm, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, mm, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, mm, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, mm, dag, kuan dag panghabal dayon ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Mm. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang imusin nga lungs. Mm. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundin mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Mm. Nga sa imudugo bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi gika kaginhawa sang husto eh. Mm. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo mala na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuana vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuod Sir JP ang sige na ko inom sa maitisi. Wala gi koy allergy. Bisan ano pa nga higop ko kayabok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginuway man. Kaya ang sekreto dai pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka maitisi. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung maitisi. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Termina to na ginatidlo mo. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka maitisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaunon sa imyong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imyong tatay na nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
5: Autood, no?
4: Because of antioxidants.
7: Correct. Of course.
4: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
5: I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
5: Member ka pa.
4: Hindi kakapoy magsigkaon ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang maitisi. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct. DTX
8: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Umaasang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon.

0: Mansilingan. Sige, sige, kung na nga gamit ang isang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
7: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Atensyon mga kamais! Naog kasaani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254977 Series of 2026.
13: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
15: D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
17: Ang best friend sa mga kababaihan.
18: Spore Biotics.
17: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
18: Spore Biotics.
17: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis
20: mo! DTX 500!
19: DTX 500!
21: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
22: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
21: Sa isa ka, adlaw,
22: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
21: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
22: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
19: TTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
23: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
19: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
27: Ipautwas na ka. Kanamiturn kit balaga.
28: Kanamiturn, mga ka-K5 gahapon, ano, sa aton sining mga suki nga tagpalamating nga nagatutok sa gihapon, diri sa aton sining panatuntunan. Ang inyo ginabantayan nga palautuwasan every afternoon, kaupod si Miss A, Room 1009. Sa aton sining kampiyon nga sesyon, 100.9, sa inyo sining mga radio. Kag of course, live man kita sa aton sining sister station sa Pilar 89.7, K5 Radyo Tagbuanay. Kag K5, 13 minutes after the hour of 2, kag ang oras ngayon na ginadulong sa aton sa kaaluan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, na produkto ni Doc Ramil Uy, kag sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika D3 Bio, ginatawag na ito, ano, the Natural Antiviral and Antibacterial Specialist. Ano? Anong benepisyo sa aton siningalawas, no? Kung magtumar kita, no? Adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Luwas mga ka-K5 nga nagabato sa mga impeksyon, nagapahaganhagan sa inflammation o kung mga pagpalanghubag sa aton siningalawas, nagagamintinar sa aton siningal respiratory health, no? Damo pag-iiyas ang benefits ang aton siningal makuha kung regular kita nga nagatumar, no? Sang D3 Bio. Nagakagabok ba lang inyo sininga ngipon? Amo na nga hindi ka na confident mag-smile kay man mga pisang na daang imo sininga teeth, no? Abi sa mga abyan nato, no? Nami gidi akong ginahalungan nato ng aton sininga mga ngipon o kun unto, no? Ang Klinika D3 Bio nagabulig para mangin mapago ng aton sining nga mga ngipon. Nagsubong man ang aton sining nga mga tulan, ha? Naga-enhance ang calcium and phosphorus absorption. Nagabulig sa aton na nakamalikaw sa mga bone disorders kapareho sa osteoporosis. Kag sa mga malipaton, permi, kag mga buringot, ano? Para sa aton sininga brain health, kag para mapanami ang aton sininga mood, adlaw-adlaw, no? Mag-Klinika D3 Bio. Kun panubo ang levels ang vitamin D3 sa aton sidingalawas na dasig na dasig kapuyon ang aton sidingalawas no nagabatsyag sang fatigue kag no hindi nang buringot ka permi no kag mga ka K5 malipaton ka man no? So dapat naka Klinika D3 Bio adlaw adlaw 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ama shout out kita anay liwan sa aton sininga mga abyan o nga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton sininga programa. Watching with you, shout out ko ang poblasyon Ilawad, Panitan, dira sa Cargando family. Magandang-magandang hapon, Raymart Cargando. Maying hapon ng Dasimor Resquerol, the beautiful, from Ma'am Elnora Avelino. And ginatamyaw man, aton, ano, Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Gianna Amvel Siloso, Ma'am Hazel Paderes, maayong hapon no, sa mga taga-Barangay Bara, dala sa Sitio Pangpang. Kay Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Adjeline Amangka, maayong hapon. Mga taga 3JR Auto Shop sa Barangay Tanzagwa, Rojas City, Ma'am Rose Catalan, Sir Giselle Castro Nuevo, maayong hapon. Kay Sir Norman Adonay, kag sa H2Oville, no? Dira sa Costa Verde Avenue, sa Atubang sa Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, sa Barangay Cagay, no? Mapadeliver ka mo tubig, H2Oville, may numero 0939-799-8376. H2Oville, water that energizes you. Ay, syempre, na-shoutout na ito na Sir Ferds Balderrama sang Reyno Pharmacy, kag Ferds Kine Health. Magandang hapon ho. 217, kag ato na igapalayag. Ipabati sa inyo ang kasugpon sang drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, kag K5, the Leonora story.

0: Sir Gary, nga atirigit tao.
1: Hindi ka magkabalaga. Suki na din namon. Kag Ma'am Leonora, abi, diyan na ipagpaminsarang mga problema sa balay nyo.
0: Amugani eh. Ay, oo, gali. Wala kasang duty sa bunghaw.
1: May ara, pero ginambalan kong isa sa mga body ko ha. Gama, late ko gamay.
0: Basi ko nagasalig ka kay ikaw ang team leader nila.
1: Hindi man sa musina. O galing, ikaw ang gin priority ko eh. Tugod nakita ko do problemada ka.
0: Diyos ba? Ko, ari naman. Nagtawag naman ang bahana ko. Daligid lang, sir, ha?
1: Oo, sige, sige, sige. Sabtan eh.
0: Maniman. Hello! Bert! Ano naman?
2: Day, si Inday ginatake sa nga po. Nagalain pa na ng pamatsyag ko.
0: Ano? Ini ba lang ang manibulizer, manda? Pangasuhin
2: na? Inimo ko na, Day. Ginpaasuhan ko na sa subong. O galing daw, hindi ko ginmadalang lawas ko eh. Abi nga ko, di pa uli subong.
0: Albert, nabuang ka na bala? Gabi na nangyay katama, oh. Wala na ko sa masakyan.
2: Ako par ka na taxi, Day.
0: Taxi, sino ang mabayad sa taxi? Ha? Nadaan nga, ba't siyon pa na da? Wala na nangyay sa mabato niya? Ay, abi, hindi yahay ang daan na yun. Kaya lang alang ginigatama. Diyos ko bala, Albert. Sige na! Babay na!
1: Oh.
0: Ay, bisit kita!
1: Ote, kumusta?
0: Okay na.
1: Ano nga okay man? Ara naman, oh. Stress ka naman, oh.
0: Ay.
1: Abi, shot na bala. Para madula ng stress mo. O, Aryo?

0: Gary, nu gul ingen olok. Liyo ko bitawakim. My God, ang boardmate ko balaw. Mapasugot ko di. Hindi gani masakay na lang sa taxi. Alingin.
1: Hindi na. Dalong to na lang ka. Agas ka na lang sa motor ko.
0: Hindi ko yan sa motor. Kiba si maulog ko. Anong kamay ko ka?
1: Ay, simple lang na eh.
0: Madagdag ko na yung araw niya.
1: Magawa na taxi ah. Dari ka lang ha. Kaya matawag ko taxi sa guwa.

0: Sige, hari-hari mo sabta ni. Sabta na yan kay patayunon ko lang ni.
1: Hello, Bert.
2: Day, hindi ako makatulog, Day. Ambot ko nga, ha? Si Day, nakatulog naman siya. Nagaganaga na nga po niya.
1: Bala. Ate Maya, good. Sige na, babay na.
2: Day, madali kita malalay, Day. Anay ka, nga daw nagaugahayong kadahaw. Lano ka, Day?
1: Kwan, wala. Nalain po, matiyag ko eh. Sige na, Bert. Babay na, Bert. Babay lang. Sa Domingo, mapuli ko da. Alang-alang gidwas eh. Kay damo ko, Olo Brown. Sige na. Bye na. Nga dili mo ako gindal na.
0: Para makapaway ko sa Mayo. Abi, relax lang muna ako bala.
1: Kari sala ini.
0: Ano nga sala man? Hindi niya sala. Kay duwatan niya mag-enjoy. Mga nabla.
1: Kari.

0: si Garya rin sa tupad ko kag nagahakos sa akon. O Diyos ko, pinatabugan sa hamon kakapi.
1: Leonora, ay, bugda ko nagali.
0: Gary, naginilaptan mo ako.
1: Ito pala mo. Gusto mo naging pro.
0: Pero paano kung magbusong ako?
1: Hindi ka magbusong ah. Kapon man ko.
0: Ano? Animal ka!
1: Kapon gani ko. Oh, ba? Oh, tara naman. Cellphone mo, nagaring na naman. Oh. Wala na untat si Gering, halimpon na kagay na.
0: Si Albert, gihapon ini. Sabdon ko na lang. Hello, Bert?
2: Day? Nano man? Pwerte ng panawag ko. Wala na ko sang tinulugan, sige sang panawag sa imo. Bisan sino na ang tawagan ko para makontakta ka?
0: Bert, pasensya, git ko nabi. Natulugan ako kay medyo naglain ang pamatsyag ko kag kapoy ko.
2: Hindi bala nagambal na ako sa imo nga hingagaw ka tani pa uli. Hingagaw ni Kato sa ospital. Kay si Inday gindala namon kay ina sa kagahon. Nagkalalahin pa gid ba ang pamatsyag ko dai.
0: Ano? Ah, sige. May hingagaw ko na sumanggit. Ah, sige na. Babay na.
1: De?
0: Gary! Gary, sala mo gidini. Ay, sala mo gid.
1: Wala ko niya sa sala niya. Abi nga, gawin na ito kanto sa ospital ah. Gagari nora. Sana tabo sa ito. Wala na ito ah. Kita-kita lang ito ah. Hindi ka may problema. Hindi magwang natabo sa ito nga duwa. Hindi niya matabo.

0: Sa malipot nga panahon, amo na dayon ato ang natabo sa amon. Makasilinggid ako sa kaugalingon ko nga wala ako sang pulos nga klase sang iloy kag asawa. Nahimo ko ato tungod sa stress ko sa obra ko. Kag tungod sa tudyutayan man madula sa akon ang pamilya ko. Puwerte gid ang paghinulsol ko. Pero natabo na ang indi dapat matabo. Nagalin ako sa obra ko kag nagbalik ako sa amon. Kag ginhinulsulan ko gid ang tanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sula. Ang tagpadala, Yonora.
1: Nabati ang K5 ang istorya ni Yonora sa aton siringa drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Tikon din na bang kawan gid si Yonora? Kaya nag-upod-upod, gid, sa upod sa obra. Nang bago ka pa lang sa imo sining ginatrabahuan, siyempre ginatulutoy stingan ka na sa imo sining mga upod. Di kung mahuyang-huyang ikaw, Heidi, kung may balak ang upod mo sa work, pusa, gid, si Rocket. Mabangkawan, gid. Marumpa, gid, ang banggira. Amo na tabo kay Leonora. Salig siya dayon. Pagambal isang lalaki kaginang lakata karon para maumpawan ang stress mo.
2: Ito!
1: Upod man siya. Hindi siya tumagpuli sa iya sining mag-amay. Kaya wala siya sang oras. Kaya gambal niya sako sa obra. Pero may time siya.

0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
4: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng

0: check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DGX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
18: Ang Physio.
7: Yung may D3.
18: D3 Bio.
7: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
18: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
7: DTX 500.
16: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na.
16: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
16: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
16: DTX 500.
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
20: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ila na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel. Nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
18: Physio.
7: Yung may D3. D3 Bio.
27: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
18: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: 2:43 sa hapon and kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa Room 1009 ang inyong siningahulot para utuasan ang programa na ginadulong sa ato sa DTX Coffee Mix sa manamit na maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may ampalaya, kag sugared sugar cane extract, na may arap pag-iiyasan, chia seeds. DTX Coffee Mix, nagabulig, no? Pagwa sa mga toxins sa aton, siningalawas. Nagabulig, breakdown sa mga excess fats. Kaga, tungod sa mataas, masininga, or sa mataas nga fiber sa chia seeds, nag-feed sang friendly gut bacteria sa aton sininga lawas. Nag-support sa detoxification. Kag-ginatanluan ang aton sininga lawas. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. Good afternoon, that's Leo Billiones. Ma'am Roberta Patricio, nagatutok sa aton sininga programa. Maraming salamat. Bale, Ma'am Elnora, ay kalamutan. Naakig siya kay Leonora daw. Kasi, hindi ka mo ni Ma'am Elnora. At isubong nabalaan ni Leonora nga emerhensya gali atong ginatininawag sa iya sinigabana. Wala niya ginasabat kay Ma'am. May kahulid na gali siya nga iba.
2: Ito!
28: Ano ang dapat himuon ni Leonora? Subong kayo pamangkot siya. Para makalikaw sa malala pagid na sitwasyon. Base bala mabalaan sa iya sinigabana. Kung ako, no? If you value ang marriage, sang marriage niyo sang imo sinigabana, you have to resign sa imo silinga ginaubrahan. Kung gusto mo gid makalikaw, kung na pinakadirekta nga sabat, halin ka da. Kung sa ginatrabahuan mo, kung ara dira ang naga kati-kati sa imo, ara dira ang naga interest sa imo, pag may balak sa imo. Bisan balaan niya nga may bana ka, bisan balaan niya nga may emerhensya ka sa inyo silinga balaan, ay siya lambot, basta maangkon ka lang niya. Basta makit-kitan ka lang niya. No?
2: Inunto!
28: Basta makinuhot ka lang niya. Ano pagit abi ang advice sa kayo, Nora? Kung magsigi man siya sa trabaho, o, kaya mo bala? Kaya mo bala nga likawan inang si Greg? Nga permi may balak sa imo? Kag makasigurado ka ba lang hindi na pag-ipalapta ni Greg ang natabo sa inyo? Ang pamangkot ang gina ni Elnora, ni Leonora, paano kung magbusong siya? Amo na ang dako karon nga problema. Kung magbusong ka, ano kung hambali Greg, kapun man siya kuno?
2: Pinunta! Ito!
28: Sa subong, amo lang na ang akon, sininga matugda iya. Halin ka da sa imo, sininga ginatrabahuan. If you value your marriage, nauntat ka da. And i-rebuild mo ang trust sa imo, sininga bana. Bala ko nagaduda na siya. Sa imo, wabat. Gina, sa drama na rama niya ang gailugayong kay mo yan. So, syempre, balaan man sa lalaki nga hubog ka. Tagaman, hindi ka makasabat sa mga tawag na. Uli ka to, dito ka pangita, ubra, lapit sa imo sila nga pamilya. No? And, imo ka sang effort. Hindi lang basta effort, consistent effort. Para ma-rebuild ang trust. Kaya ang pag-rebuild silang salig na iya, it requires honesty, accountability, and consistent effort. Kung may problema ka mo sang imo siling bana, nang daw, medyo nagapangita ka man sang comfort sang iban nga lalaki, if nag-struggling yung siling marriage, then consider having an open conversation with your husband. So kung may mga ginapangita ka sa iya, hindi niya mahatag, no? At least, no? Handle the situation na may respeto kag integridad rather than, no? Magluib ikaw sa imo sininga karelasyon. Ang tagsa ka mga choices naton sa life may ara gid na sa mga konsekwensya. So kung magbusong ikaw tungod sa imo sini nga pagpakighilawas, sa imo sini upod sa obra, te dako nga problema kag ikaw lang sina makasulbar, Leonora. Depende sa imo, akoon mo sa imo sini nga bana. Siyempre, madiparahan gina niya nga maghabok ng imo sini nga chan. Amo nang dako nga problema kun ano, maduktan ka na sa isa kagabi nga nakipag nga naghulid ka sa imo sini nga upod sa obra. Kaya mo lang gina, no? You have to face the music at ubangon ang konsekwensya sang imo sini nga choice ukon sa imo sini nga action. Kabay lang, hindi siya magbusong. Kagabay pa nga, no? Makabawi siya sa iya sini nga mag-ama. Bagat matadlong niya ang iya sini nga ang iya sini nga tiko nga binuhata. And liwat nga mangin malipayon ang ila sini nga pamilya. Basi ina, no? Mga pagtilaw ina nga nag-aabot sa imo para makabinag-binag ikaw, no? Dira ka na lang, no? Lapit sa imo sini nga family, pangita isang trabaho. Kaya raman na guro, pwede gid trabahuan. Ang importante subong is ma-save mo ang inyo sininga marriage. Kag base ang anak mo gamasakit kag pangita sa iya sininga sa kalinga ng isang nanay, no? Dira ka anay, tutukan mo anay ang imo sininga anak kay budlay na na. Mahinulsol ka bala sa ulihi. Binag-binaga lang, no? Kung anong best para sa imo sining pamilya. Kung kinahanglan ka pa sumo sa imo sining anak, sa imo sining mag-amay, pwede man siguro nga makauluantos lang anay gamay. Kung gamay gadang kita ni Mister, uluantos lang anay sang gamay, no? Importante makalikaw ka sa imo sining katrabaho. 251, I'll see you tomorrow. Same time, 1-3 p.m. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Dari sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo silinga hulot, palautuwasan. Sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM Philippines. Sa ngalan sa bugos ng hobon, sa K5 News FM Rojas, sa aton silinga partners at technical side, ka K5 Michael Chanditoka. Sa ngalan sa aton silinga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood git ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaarima. Mag-extend ka. Extend supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika. Matchoy ride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
12: Basta sa ganga driver, extend, love.
0: Extend, supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
16: My name is Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: para sa epektibo ng kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakas sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Alas 3:25 horang hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating mga paboritong supplements ang ating DTX 500, Alkaline Base Vitamin C Mighty C at ang ating D3 Bio. Tanggungan nyo parate basta tubulag na trangkaso mag Clinical D3 Bio tayo araw-araw. The Big Mix kasama kayo ni Jack right here on 101.5 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani din testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiin nyo. Wala na ngayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidiya?
7: Siyempre!

0: ma-extend ko yan.
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend supplement for men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Gabalubala ka mo, gamay tatlos ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang pigi.
4: Kitang-kita.
6: P-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula.
6: Sa P-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
7: 101.5 K-5.

Alas 3:40. 44 ho ng hapon, 3:44. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Ang ating DTX Coffee Mix, ito ho ay hindi basta-basta na kape. Dahil ito ay marami ho tayong mga health benefits na aring makuha sa pag-inom ho. Ang ating DTX Coffee Mix, may chia seeds, may ampalaya pa ho ito at the sugar cane extract powder. Yan ang ating DTX Coffee Mix. Kaya't paborito ho ng madlang pips ang ating DTX Coffee Mix. Sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Kaya saan ho kayo pumunta? Makikita ho rin. Maraming salamat, folks. Sa pagkatutok ho ninyo, kita-kita na ho tayo bukas. Abangan ang ating next frog, El Casigador with K5 Rose Palma. Adios.

0: FM. News FM.
1: Yeah. Baby. 17.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500.
4: Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abiyan.
0: Mag DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500.
0: Ang stress, malikawan.
4: Pagkamurigon, malimtan.
0: DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
9: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagabula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Nativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termina ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ako Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
0: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sure ka?

0: If I never sing
1: Daddy?
0: Another song.
1: Daddy! Basi may malabyan tada nga nagalibot sang mais or sagi nga, sigad sang dalan, punduhan mo dada, may mabakal ta. Doon nag-crave abi ako sang tinanok na saging kag mais eh.
0: Okay ah. Basta ang baby ko ang mag-request, aha tayon. My very special baby girl.
1: Te ang asawa mo ya, ang aswang mong asawa, hindi special.
0: Ah, hindi ah. Anay ka bala? Kaya nga, kinasagan mo na i-intrada sa istorya si Sally. Lain man ina siya nga kategori.
1: Daw mangimon ko na, Daddy.
0: Ngari man nga babae. Mangimon ka pa nga, ikaw perme ang ginaupod ko sa mga transaksyonis ko. Man, ikaw nga kon nga, lucky charm. Ambal ganis ang iban nga mga amigo ko, nga mga bulangiro man. Malas ko no kon magdala chicks sa bulangan.
1: Oo, amo na ko no.
0: Ah, wala ko na yan nagapati ah. Kay nga aman, kada upod ta kag magbulang, nagachampion kita.
1: Thank you, kid Daddy. Mulagit ko ni pala sa kambiyada mo.
0: Agoy, sus, mapusa man yung eggs ko sa kakusog sa pagkumos mo ba?
1: Sorry, Daddy. Ay, Daddy! May masugata kita nga nagalibot sa maiso. Businay, dad!

0: Yes.
1: Oh, cinta lang kilo, mama. Bye. Oh. Daddy mo na ang upod mo, ma'am?
0: Oo, sugar daddy. Ay, joke. Nga, nagpamangkot ka man, manong.
1: Ah, ako kwani. Kedaw ginapangilala ko sa eh. Daw ang classmate ko sa una sa elementary, bla. Ano nga lang niya, day?
0: Ah, si Jay na nung boyfriend ko.
1: Jay Tablas?
2: Babe, nasiga na. Ano nga?
0: Oo, siya.
1: Sagid na. Migo Jay! Dumduman mo pa ko, Migo!
0: Nung, taga, ikuliyog sang 5 kilos nga, ano, mais, nga talangkon, kagdason, idulong nung tarayin sa likod, sang pick up namon, please.
1: Ate, sige, mama. Kay may istorya ko na yun kay Migo Jay, ah.
0: Ate, sige.
1: Mauno, nahidlaw ko sa Migo ko nga ina. Nahidlaw, gid ko.

0: Wow! Pwerte ka mga tahoms ang fighting cocks mo, mate, no? Sa balahibo kag tindogo, wow! Winner na winner ginang dating.
1: Oo, mate. Kabalo ka naman eh. Ini ang palangaboy ang ta.
0: Kag. Mupwerte, oh. Pwerte kalapad sa dukta, mdi, oh. Nagpwerte ka bugnaw, kay ti. Ari na sa taas ka parte sa bukid mo. Ti mabulubugnaw kag nami sa guran sa manok, kay ti. May kahoy sa pulibo to. Labay lang ako, mate. Pila ka milyon ang gasto buli sa rest house mo?
1: Hindi ginman dako. 10M man lang.
0: Wow! Iyo di punggol, ya. 10 milyones? Gamay pa na. Sus, akong gani, balay nga hayob-hayob lang. Grabe ka nagigili subong, mate. Kag, po, kung wala ka mo nagbakal maisakon, wala ginta ba kita ay liwat?
1: Manggani.
0: Mayo kaya, mate, kay di buinas kagins pangabuhi mo. Kag wala labot sina. Puwerte pa kagwapa kag kahubin sang asawa mo.
1: Hindi ko na asawa. Ang asawa kuya si Sally. Classmate taman siya sang una.
0: Si Sally? Atong laba-laba mo kag permi gani mio sa klase ta? Kagaintra sa mga mismes?
1: None.
0: Boka dubuy nasgid si Monomit, no? Te, ano, siksigid sa Gyapon ay, no?
1: Ay, ano nga sexy. Daw wala na gani liog sa katambok, eh.
0: Oh.
1: Daw utod nga dramang lawas niya.
0: Ay, pero te, gwapa, guro Gyapon, ah.
1: Ah, gwapa, eh. Ikaw, gali? Wala kagid naga eskwela sa college?
0: Wala gid. Ay, ariyo, ah. Ulo pang umakag, te. Mulog baligya na mais, eh. Para may pakaon sa pamilya ko. O, ti ano, Yamit, may kabataan ka na?
1: May ara, lalaki, isa kabilog. Bao, puwerte ka spoiled sang tuntun niya. Ikaw, ya, pila man ang kabataan mo?
0: Isa man, ah. babayi, graduating na sa Sidingatuig, oh. Mate,
1: ha?
0: Basi pwede mo na mapatigayunan si Inday Ubrang, bata ko, bla.
1: Mm.
0: Sige na, classmate, be. Sige na, be.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds pampasexy gid man yang kapi.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: sa construction supply nga ginapa nag-ihan sang classmate mo sang elementary tay?
1: Oo. Kaginhambalan ko siya nga graduating kana.
0: Ay, isa naman lang kabulan tay makagraduate na ko sa konkurso nga computer secretarial tay.
1: Kadto ka lang dito buha sa iya opisina. Sus, puwerte ka dako sa rest house siya. Kagdamo manok ni Nugbulang. Kagdamo pa negosyo. Kag... Mahuyugon sa hubin.
0: Ay, halat tatay. Basi kong manyakis ng migo mo.
1: Kung tinuntuhan ka niya, ti. Mamalayran niya sa akon, eh.
0: Tay? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Ah, wala. Ang buot ko silingon nga, hindi lang siya magtinunto sa imo, kay ti mapriso gin siya. Kag mamalayran gin siya sang danyo siya, eh.
0: Ay, tay, nakulbaan mo ko na siya, man.
1: Mas madlukan ka nga magutman, taday. Kundi inpiho ang kwarta digto ta. Sabi mo, kapoy nagibaya sang panguma kag libod. Pero ginasistiner ko lang yapo na good nga makatapos ka. Kag kun makatapos ka, ay, mapatulotawhay naman ko ah. Agod nga, makaupod-upod man ko Bulang sa classmate ko blang nga si Jay.
2: Bulang?
1: Te.
2: Mabalik ka naman sa bisyo mo, nga panahor? Bawk kung magbinimset ka, ha? Sa pangabuhi ta, Aris, pagparang ka, ha? Kay mabulag na lang dahil ako sa imo.
1: Kung makatapos na si Inday, eh. Eh nga, naghambal ko nga subong,
2: ha? Bisan pa! Animal ka! Nalipat ka nga, ikaw nag-ubos sa mga ginpundarta sa nag-obra ako sa Saudi. Ikaw ang nagpaumang sa aton nga, animal ka! Kung hindi ka gusto nga magbinulagay kita, Aris, hindi ka naging magbalik-balik sa bisyo mo. Maluoy ka! Hindi na

0: Solor.
1: Ay, good morning, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir.
0: Oh. Pungko ka.
2: May istoryahan kita.
1: Yes, sir.
2: Pila ka na gani katuig na nag-ubra diri sa akon construction supply, Jesus?
1: Mga sobra na 1 year, sir.
2: May bago ako nga pasudlon bilang sekretarya ko. Da wala ko nakita ang improvement sa imo trabaho. Kagulalabot sina. Hindi ka be approachable sa mga empleyado dere. In short, may attitude ka.
1: Wait. Huh? Ay, sir. Gailan ko may chance, sir, na ma-improve ko pag itang self ko, sir. Ano, abi, sir, kay matiyag ko may depression ako, sir.
2: Kung may depression ka, di pa huway ka gini.
1: Sir, matuga ka ng depression ko, sir, kung wala ako sa obra, sir.
2: Ah, hindi ka bang kamalaka. Hatagan ko ikaw sang separation pay.
1: Ay, sir. Pila ba na naguro, sir? Wala ganyan ba yung 10,000, eh? Kay isa pa malang kunig katuig, sir. 20,000 man lang ang monthly ko, sir. Sir Jay, hindi lang ko pagpahalin na. Ay, maluoy ka man, sir.
2: Tatlohon ko kapilo ang bayad sa imo, Jesus.
1: Sir, po, sir. Maluoy ka man, sir.
2: Matarong ko bilang employer nga magpahalin sa empleyado kung wala ako na namian sang servisyo niya.
1: Sir.
2: Hindi niya charitable institution ang kumpanya ko.
1: Sir, damo ka man negosyo, sir. May restaurant ka pa. Sir, bisan dito mo na lang ako sa ilo, sir. Maluoy ka man, sir. Ay, nagpapakitloy ako sa imo, Sir Jay. Hindi lang ako pagpalay na, sir. Hindi lang ako pagpalay na, please. Please, ma, sir. Ay, hindi ako pagpalay na, sir. Maluoy ka.

0: Tay, naluoy ko blas ang una nga sekretarya ni Sir Jay nga agi mong. Nagahilibion ka siya kaginaya, tay. Kay, ginpahalin siya ni Sir Jay tungod sa akon. Tay, nalainan ko, tay, ah. Nagasakit yung dughan ko nga manumdum nga may tao nga mawadaan sang ubra tungod sa akon, tay.
1: Hindi mo na naiasala, day. At tuguro pigaw to yung abilidad, ya. Ikaw dahan niya, tagas-tagas katamas ang grado mo sa kurso mga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakaalam sa inyo klase.
0: May araman iban ng mga alam, tay, ah.
1: Wow! Pwerte gidya kahambol sa bata ko, no? Oo, ti. Saan ako nung swildo mo, day?
0: Si tatay man niya. Isa pa lang ko gani ka doon nag-ubra, swildo na dayon.
1: Ang buot kuya silingon, ano ba lang nga pitsang swildo mo? Ano na, kinsinas, kag katapusan man?
0: Guro tay eh.
1: Ano tasubong pizza, pizza tres?
0: Pizza tres tay.
1: Ate, lawig-lawig pa. Mga 12 dias pa kag mag-15. Day, kung magsweldo ka, utangi ko bi cellphone. Bisan baratuhon lang bla. Basta pwede lang ka-games ha. Baklan mo ko ha. Haday ha.

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman?
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh!
1: Nagabasa na naman balaga?
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
2: Ganito ako!
4: Tigasi!
2: Tigalaba!
4: Tigasay!
2: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
2: Supplement for men!
4: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
2: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
4: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhaan sang pagtulunan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagan, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan?
6: Max4 Biotic!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Max4 Biotic!
5: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
5: mag-klinika!
6: Max4 Biotics!
5: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
6: Klinikas for Biotics.
3: DTX 500.
7: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
7: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
11: DTX 500.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ino. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix?
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili.

0: Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kadagabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
5: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
4: El Castigador.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Sa subong adlaw sang Lunes, mga Hakify, happy Monday everyone. Petsa 8 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Una nga adlaw sa pagbukas sang school year 2026-2027. Ang aton gyud nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas kag sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa subong naton nga pagpangalagad ng mga Haki 5, mangin kaupod nyo na regular weekdays sa programa nga El Castigador Program. Ako ang inyo alagad, si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Sa ito na sini mga nakalinyada nga mga balita. Mga napatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, nagdangat na sa 19. Cellphone technician aristado sa bypass operation sa siyudad sang Rojas. Kagawad luda sang Barangay 7, ginpasakaan na sang Panumbungon. Dugang panatundri nga balantayan nga mga balita, hugot nga siguridad. Ginpatuman sang mga kapulisan kadungan sang balik eskwela 2026. Kag Rojas City Police Station nag-deploy sang masobra 60 ka mga kapulisan sa pagbukas sang klase subong adlaw. Kag 1133 nga barangay tanod nakabaton sang tig 2000 nga insentibo halin sa Rojas City Government. Oras mga Haki 5, 20 minutos ang nabili natis kita magdangat sa tak na nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Antes ta padulungan ang aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita, ibaloon tanay ano ang lakat sa aton sini nga paniyempo, no mga Haki 5, based sa latest update sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Mga Haki 5, ang southwest monsoon ang nag-apekto sa western section sang northern kag central Luzon. Suno sa aton sini nga pag-asa mga Haki 5. Kag diri naman sa western Visayas, no mga Haki 5, ti ang aton ginabatsagan nga panahon sa subong adlaw maayo gid, no, wala man sang mga pag-ulan mga Haki 5, no, mainit ang aton sini nga tiempo diri sa aton sini nga western Visayas. May mga gulugal umon nga tiempo sa iban nga bahin sang region size iniadala na ni sang localized thunderstorms mga Haki 5. So wala sang na-monitor ang aton sini nga pag-asa anuman dira nga mga weather disturbance mga Haki 5 as of 2 PM. Today nga update sa aton sini nga DOST pag-asa mga Haki 5. Wala low pressure area kag maayo gid ang aton sini nga tiempo, no mga Haki 5. Sa gihapon wala uman kung kaisa, may mga pagulan-ulan, panaliti, magalumon, bango din niya dala sang localized thunderstorms.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 18 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang aton sini nga ulat panahon kagang mga balantayan nga mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape mga Haki 5. Ano na oras sa alas 5 na dugay-dugay? Amo ni nga tiyempo, iba nagapangapigid, no mga Haki 5. Ang Pinoy nga daan niya, hindi na iya kontento nga kaisa lang mga pisa sa kadlaw mga Haki 5. No, ang iban mga 3 times a day pagani, no? Kung coffee lover ka, wala gid gani sang oras ang pagpangape mga Haki 5. No, sa mga coffee lover dira, no, kung wala pa kami yakatilaw sang manamit, healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ilawin nyo bala para kamo ang makapamatuod, no mga Haki 5? Kay kita yan, law-adlaw mo ginaton, ginapangapi sa pagbugtaw sang aga para mangin abtik kita bala, mga Haki 5. Kung bugtaw kita, hindi kita makabatsyag sang pagpalangluya. Kay syempre, magluwas nga ang DTX Coffee Mix. Mga Haki 5, manamit ya sabor, healthy pagid, may mga binipisyo gid nga makuha kita sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Mga Haki 5, may ara inisang ampalaya ako na marguso, chia seeds and the sugar, sugar cane extract powder. Amaning mga kampiyon nga mga ingredientes sang DTX Coffee Mix, makahatagid sa mga binipisyo sa tunsini nga ikayong lawas nga inyo man sini nga ginapangita, mga Haki 5. Sa liwat no DTX Coffee Mix, na kakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Ang DTX Coffee Mix, mga Haki 5, available gidini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga Haki 5. Now ang clinic diri na hamtang sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya.
1: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Kinsi minuto sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pagpangalagad, mga Haki 5. Hibaloon ta nay no ang ining update. Isa ka mga makahalang usbo nga hitabo, mga Haki 5. Kadungan gid sa pagbukas sang klase subong adlaw sang Hunyo o kon sang Lunes, Hunyo 8, mga Haki 5. May nagluntad nga tuman kabaskog nga linog dito sa may bahin sang Mindanao, no, particular mga Haki 5 sa Sarangani. Based sa aton sini nga Office of Civil Defense, no, gina-confirm pa ning iban karon mga dugang nga mga nabalhag nga napatay sa sining tuman kabaskog nga linog, mga Haki 5, magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Mga Haki 5, na record ang mga casualties gikan sa Region 12, Sok Sergeant, ako ng Sok Sergeant amo ning Region 12, mga Haki 5. No, kag may nabalhag man nga napatay sa Region 11 o kon Davao Region, mga Haki 5. So initial parang palang ang aton sini nga datos for verification, mga Haki 5. Nga nagdangat na ni karon sa 19 ang nabalhag nga napatay sa sining tuman kabaskog nga linog, mga Haki 5. So may mga edipisyo, no, nga mga nagkalaguba bangod sa sining tuman kabaskog nga linog kag may mga aftershocks pagid, no, mga Haki 5, nga na record alin sa nagluntad ining linog kaina sang aga, mga Haki 5. Ang linog kaina last 7:37 sang aga may kadalumon ining 44 kilometros base man sa aton sining FIVOX, soko ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mga Haki 5. After sang linog alas 7:37 sang kainasang aga, may mga na-record nga mga aftershocks, no, mga Haki 5, particular sa Balut Island, no, sa Sarangani, sa Davao Occidental, kag pila pa ka mga lugar dito sa Mindanao, mga Haki 5. So makaluluoy gining ano niyo ang mga casualties, mga Haki 5. Kagmangin, no, makita nyo sa mga naga lapta karon nga mga video kadungan sa sining nagluntad nga linog sa Mindanao, may ara isa ka bulutuan, no, nga nagano gid, no, naguba gid ang buildings tapos nagatuga gid sang kakugmat sa mga manunudlo estudyante, kilaman ka mga stop no sang mga eskwelahan dito sa may Sarangani no iban man nga lugar sa Mindanao nga apektado sining linog ang nakulbaan bangod ti first day of school nga dan subong amonia ang nagsugalaw mga ka K5 so wala dito klase no gin suspend ang klase sa Mindanao bangod sa sining magnitude 7.8 nga linog mga ka K5 dito sa may Sarangani. Magluwas sa 19 nga nabalhag nga napatay ang injured o kon mga nagkalapilasan 134 days sa initial nga dato sa din sa Office of Civil Defense kag 7 ang missing mga ka K5. No, isa man ka mall sa Jensan ang nakaangkon sang dako nga damage matapos ining linog kag pila pagid ka mga edipisyo mga ka K5.
1: Darren Salomeo hands on. El Castigador.
0: 11 minutos ang nabili natin si Tamagdang at sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Atagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sininga Facebook Live kay Ma'am Gianna Amville Siloso mayong hapon ka K5 Darren naga-monitor na diri sa shop sa Barangay Luktugan. Thank you gid kay Ma'am Gianna Amville Siloso kay Ma'am Sherian Asibog Unarse no mayong hapon man ako hindi ko magsala dira na sa may Sibagwan no sa Unarse family. Madumanghod ni siya ni isang akon kilala mo. Si Ma'am Sherian Asibog Unarse, madamo gid nga salamat. Sir Rinante ka, mayong hapon Sir Darren. Kay wifey, baby cam, kagsamon anak, b-boy cam. Sa kon Iloy, Helen cam. Nagapamatiid kami diri sa Barangay Dayaw. Thank you gid kay Sir Rinante cam, no sa cam family. Dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, mga kakifibre. Kay Dodoy Pornel, agod PM, K5 Sir Darren, panghapon na imo program Sir, God bless. Yes, no, kay Sir Dodoy Pornel, of the 9 naman kita kada hapon na, diri sa El Castigador program mga kaki-5. No, ang nagbulos aton sa 11 Mbps, no, welcome ginaton sa liwat, no, isa kahingahangkilan nga broadcaster, diri man sa probinsya sang Capiz. Si Sir Alan Catalan o kung si K5 Al Catalan na padayon lang sa pag-suporta no, sa iya sa programa nga 11 Mbps mga K5. Ma'am Ashlyn Borbon Bahada, mayong hapon Sir Darren, pa-shoutout sa taga San Esteban sa may banwasang pilar. Now thank you gid sa mga taga-pilar sa inyo sininga pagtutok. Sir Ronald Silvestre Dolor, no mayong hapon man. Adira sa may diniganik sa Barangay 2, no ang tribe owner sang kampiyon man nga tribo diri sa Roja City ang Tribudos Tribe. Thank you gid Sir Ronald Silvestre Dolor. Kag saton dira abyan si Lodi Dolor. Salamat sa pagtamyaw Sir Darin mayong hapon lang da sa family Asibog. Asa si Bagwan. Thank you gid. Di wala gid ko magsala no sa kay Ma'am Sherian Asibog Unarse kag kay Ma'am Lorely o kon Lorelai Asibog no isa kilala man nato na. Ma'am Bernadette Umiten Calzado mayong hapon ka K5 Sir Darin nagatutok na kami sa mga balita mo. Madamo gid nga salamat ha, kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado. 8 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ang detalye sa iban pa naton diri nga mga balita mga Haki 5 subong man report sa aton sini nga patrol sa mga natipon man nga mga balita diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz aton ni nga balikan diri sa aton sini nga pagpangalagad magahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom kindly stand by
1: K5 News FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: GTX 500.
3: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may GTX 500.
4: Sa kadlaw kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginabatyan maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang GTX 500?
3: GTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: GTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
6: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, mm-hmm. sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
5: Oo, husto. Ano?
6: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes Jesus kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
5: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
6: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
5: Amo na
6: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
5: Oh.
6: Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
5: Mabulag.
6: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
5: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan ang ilang mga mata nga mabulag.
2: DTX 500!
7: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo blood pressure?
7: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
2: DTX 500!
8: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
6: Ang mga tao, no?
5: Oh.
6: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
5: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
6: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
5: Islan na, no? Wala na chance ang
6: mabalik
5: na, pa.
6: Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
5: Sugod na buron ano?
6: Gaburo na.
5: So mo nang masubo actually dok no? Kalabanan uliin na ang tanan.
6: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo.
5: Na.
6: Kontrola. Inom gidya DTX, inom may TC.
5: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo nabulag na utod ang tiil bakod sa diabetes. Sugod ka na.
6: Ti amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
5: Agree ko da, Doc.
2: DTX 500.
9: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr.
10: Ramil Uy, D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
14: Spore Biotics.
13: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
14: Spore Biotics.
13: Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay, namin nagitsa ako nga mata.
10: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Excel food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
10: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
2: Atensyon mga kamais! Daog ka sa ani sa MK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
3: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Magbakal sang isa ka bag sang MK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: 5 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang El Castigador. El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Antes kita magpadulong man sa aton sinidugang mga balita diri sa aton siningapag pangalagad. Maayad-ayad gin nga pagpamati kay Ma'am Ria Ombas Kalinaw Balbona. Good afternoon kaki-5, dari nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Madamo gin nga salamat kay Kois Mike kon Michael Torrente Abangco dira sa may Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Nagamonitor na sa aton sininga pagpangalagad kay Victor, Sir Victor Holasca, no? Victor Bustillo Holasca. Mayong hapon Sir Darren, pa shoutout sa family Holasca kag Balbona family. Ma'am Rena Wakas, mayong hapon. Okay, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Ma'am Leia Baez, mayong hapon Sir Darren. I'm watching live here in Tisa sa Inocencio Street. I'm celebrating my birthday. Oy, happy birthday gida sa kay Ma'am Leia Baez. Away di gali aton sininga patukar to karo sa next time. Kay Ma'am Leia Baez, happy happy birthday gid sa imo. Wish namon na more birthdays to come and good health. Amo malang ng manggad na ton diri sa kalibutan, mayo nga panglawason. No, sa aton sininga mga kaki-5, no, ilabi na kay Ma'am Leia Baez sa liwat, happy happy birthday gid sa imo. Alin diri sa K5 News FM Rojas kag sa imo man sininga mga loved ones. Doy Arthur, oh, good afternoon kaki-5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Thank you gida kay Doy Arthur. Sir Leo John Billiones, mayong hapon man kay Sir Leo. Madamagin nga salamat sa inyo nga pagtutok, sa inyo sininga maging padala nga mga mensahe diri sa aton sininga pagpangalagad. 7 minutos ang nabilin. Okon, 7 minutos nabilin. Ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5. Subong adlaw sang Lunes, no, first day of class gid, no, sa school year 2026-2027 mga kaki-5. Magluwas lang, no, hindi gid maayo ang first day of school sa aton sininga mga kauturan dito sa may Mindanao, ilabi na sa Sarangani province mga kaki-5. Bangod sa sining nagluntad nga tuman kabaskog nga 7.8 magnitude nga linog. Kumusta naman diri sa aton sininga probinsya sang Capiz, no, ilabi na ang assessment sang aton sininga kapulisan, no, diri sa aton sininga probinsya kag subong man sa siyudad sang Rojas, no, mga kaki-5. Unahon naton guro assessment sang aton sininga Capiz Police Provincial Office sa sining pagbukas sang klase mga kaki-5. Check naton ang report sang aton sininga patrol sa line number 2. Kaupod naton si kaki-5 Rodney Daban. Dala nun sa report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ayon sa patuman sa mga kapulisan sang Capiz Police Provincial Office, ang hugot nga seguridad sa tansa ka mga bulutuan sa probinsya kadungan sang Barito Escuela 2026. Akon sa atin nga pagpakigangot kay Police Major Rachel Granica kang K5 Garen, ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, kaya narigin bayag na naka-full alert status ang mga kapulisan na agad nga masigurado ang kalinong kagkatawhay sa palibot. Kasi sino pa kay Garmica, may yara sang duha, tugtog apat ka mga pulis ang yara sa eskwilahan. Kaya nakadepende naman ang numero sini sa kadakuon sa nasambit ng lugar. Kaya pahayag pa niya dari ka K5 Darren, may yara man sa mga task force multipliers nga nagabulig sa pagbantay sa kalinong kag sa pagwasulod sa mga tao sa eskwilahan. Kaya sandig dari sa monitoring ho sang kapulisan na wala sang kon anuman nga sahi sang kinadamo ang nagluntad kag wala naman sa mga nakompiskar nga mga pagkabutang nga ginadumilian na kaga magluwas diri sa mga bulutuan sa kinadaren nagadeploy man na ang Capiz Police Provincial Office sa mga kapulisan sa mga terminal na para sa mas malapad pagid nga pagpasiguro sang seguridad. Kag nagpasalig naman ining natundan ho nga magapadayon na ang pagmonitor sa mga kapulisan sa mga bulutuan na kag nagapangayo sang kooperasyon sa pumuluyo agud nga mapabilin na ang kalinungkad katawhaya. Para sa dugang at itali pamatian sa ang kabahin sa katong sinimang nga interview kay Police Major Rachel Garnica, ang Police Open Public Information Officer sa Cavite Police Provincial Office.
3: T5 Broadway, mayo nga daw. Tingin ko ka sa mga kanilang natin sa programa. Mayo kang organisado ang atong deployment para sa Balik Eskwela 2023. Ang Cavite Police Provincial Office nag-deploy sa mga kapulisan sa mga eskwelahan, terminals, kag iban pang mga strategic areas. Agod mas siguro nga luwas ang atong mga estudyante, ginikanan kag mga school personnel sa unang adlaw sang klase. May araman kitman naging conduct ang atong mga police station sa intensified police visibility, foot patrols, mobile patrols, kag close coordination sa DepEd, LGUs, kag force multipliers para sa malinong kag tawhay na pagbukas ng klase.
4: Mga pila ka kapulisan, ma'am, ang i-deploy?
3: Sa Bugos na probinsya sa Capiz, na-deploy ang aton mga police station sa Denisa Rojas City, sa 16 municipalities na aton, sa adequate na numero sa mga kapulisan sa Bugos na probinsya sa Capiz. So, base sa assessment, kag gina-base ina sa assessment kag security requirements ng kada iskilahan. So, ginbulikan man ang aton nga sang aton nga mga force multipliers pareho sang barangay Tanod tipa sa iban pa nga mga volunteers para mas malapad pa yung ang security coverage. Kag kaginyaga ni K5 Rodino pag agi ko sa may Feliciano yung sequencing sa may President Roas, nakita ko gid ang ilang school principal nga si Sir Ronilo Tu. Nga ragid siya yung nagbulig man sa atong mga kapulisan nga para mag-assist sa atong nga mga estudyante pasulod sa eskwelahan. So it's upgrade sa kay Sir Ronilo Tu, no, kay siya yung ilang principal ang nag-assist man. Kag nakita man natin nga ang mga kapulis na nalabayan natin nga mga stations or mga eskwelahan na may mga pulis na na-deploy.
4: Okay. Kag tanong ba yung ma'am ng mga bulutuan din sa isang kapis may ara sa mga pulis?
3: May ara man. May ara sa ging depende no kung ano ka kadakuon sa mga police station, sa eskwelahan. May mga personnel nga ginasay sa mga eskwelahan, pero ang iban nga mga inang mga malagyo na kaya nag-coordinate man ang aton nga mga police station sa aton nga mga kabarangayan na Lintap Manila nga ginadeployan man sa mga tanod lipat kag ang iban ginarubin na lang sa aton nga mga patrol teams kag nagalibot sa mga school zones para masiguro nga may mga police presence sa kanang areas.
4: Pero ba specific ang mga kanta eskulahan kung pila ka polis?
3: Among na ba ko gani sir nga kay Five Road ni nga may ara tag duha tag apat depende sa kadakuon sa eskulahan. Kay ginabutangan ina sa mga police sa entrance kag sa exit kag sa mga areas na dumadamo ni sa nagadagusog din ang mga estudyante. So kagay na sang aga mga 6 o'clock pa lang ara ng aton ng mga PNP personnel. Ang iban na medyo malayo na sa banwa, hamon na ginaparubingan na lang sa patrol. Nakita nga may mga police presence. Okay. Pero kada eskwelahan.
4: May mga help desk man ma'am no sa mga eskwelahan.
3: May yes, kasi 5 road din nag-tukod sa police assistance desk confad sa mga eskwelahan sa strategic areas about may mga madangpan mo natin mga estudyante, hindi ka nang kag-teachers kung may mga concerns o kung kinahanglan na bulig sa subong na adlaw kag sa palabuton man na bukasan kasi.
4: Eh, kamusta ma'am? Base sa monitoring nyo, may ara bala sa mga mga na-confiscate na nga mga ginagamulian ng mga pagkabutang ng aton kapulisan?
3: sa Subo, kay Quaing Road, wala tang na-report ng mga major security concerns. Mahigang tanong sa mga ginabilian ng pagkabutang. At nga, ito nga mga personnel, padayon na nag-monitor, nag-remind sa mga estudyante na hindi magdala sa mga bagay na mahimo o makahatag sa peligro o makalapas sa atong school funds.
4: Kag asa sa ano ini ma'am ang hambal tabala ang pagmonitor sa aton ng mga kapulisan? Asta sa ano ini ma'am ang pagposting dili sa mga kapulisan naton sa tagsaman ka mga bulutuan?
3: Sa Subong mas intensified sa Subong first 2 weeks ng klase, pero sa mga preceding week na magkakandak magyapon sang routine ang aton ng mga kapulisan sa mga eskwelahan, especially sa mga eskwelahan na dumadamugid sa mga gamo. So, amo na, naka-record naman ina sa ating mga police stations kung diin ang mga concerned schools bala nga po na ilagit pagatutukan na P5 Roadway.
4: Okay. Sige ma'am, message mo na lang ma'am sa atin sa mga nga publiko may kaantanan sa Brigada Eskwela o kon sa Balik Eskwela 2026.
3: Nga mga estudyante, no, kagilikanan, teachers, sa bugos na komunidad, ang mensahe sa Capiz Police Provincial Office, sa pagpamuno sa aton provincial director nga si Police Colonel Albert Capulao, nagahambalgit nga ang kaluwasan sa aton kabataan, responsibilidad naton tanan. Ang inyo Capiz Police Provincial Office padayon nga nagabantay kag nagaserbisyo agod masiguro na ang pagbalik sa klase maliluwas, malinong kag produkto. So nagapagabay man kami sa inyo kooperasyon kag suporta agod mapadayon nato ng isa ka child friendly kag secure nga learning environment para sa tanan. Nagamog yung salamat.
0: K5 Road.
2: K5 Darin ang kabayan sa katan sa niya interview kay Police Major Rachel Garnica, ang Police Information Officer sa Capiz Police Provincial Office. Kamala no, hugos niya sa tumangari ang security ni Choice sa mga kapulisan sa tag sa magari ka mga bulutuan sa probinsya sa Capiz. So kaya na ito, pagpadulong sa mga eskwelahan diri sa may syudad man sa Rojas, kita tagin man tood no, ang presensya sa katan sa mga kapulisan. Nagmagluwas ganit sa mga kapulisan ka K5 Darin na ara man ang mga task force multiplier. So, based on my observation, no, sa palibot, bala ito kayo na ka-K5 na rin, at malinong kagmatawahay, gid man ang palibot, kitungod nga hugot, gid ang siguridad, gagin patuman man, kadungan sang sining balik eskwela 2026, ka-K5 na rin.
0: Sige, madam, mugin yung salamat ka-K5 Rodney.
2: Report para sa pagpanganagan sa El Castigador, inisi ka-K5 Rodney Daban Galano. Para sa kampiyon ng balita, sa Luso Publico, Pagtalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. El Castigador.
0: Nabat yan, no, mga ka-K5, ang idolong report ni ka-K5 Rodney Daban Galanon. Ang assessment sa aton sinang Capiz Police Provincial Office sa sining pagbukas ang klase mga kaki-5. Thin line dira, no, hibaluon man aton ang sitwasyon bala sa aton sininga palibot ang trapiko, no, laban-laban may ara na nisang changes man kay ti bukas na sang klase subong adlaw mga kaki-5. Apang antes anay sina aton naman ipabati subong ang aton sininga interview sa bahin naman sang assessment sang Rojas Component City Police Station. Kag pila ba lang gindeploy sa aton sining Rojas City PNP nga mga kapulisan sa sining pagbukas sang klase subong adlaw mga K5. Ibalo naton kon pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Rojas Component City Police Station mga K5.
5: Sa subong no sa liwat mayong hapon sa partners naton sa media kag nagasubaybay sa inyong programa. Sa kagina kani no sa alas 6 early 6, so may mga deployment na kita sa identified naton nya school kag improve pa gyud naton nga aton nya iba yung mga personnel nga na-assign sa bit kag mobile patrol naton nya kinanglan gyud maka visit or maka provide kita visibility sa area of school to ensure naton ang safety sa aton nya mga estudyante. So as of now, magiging successful ang ato niya deployment kagina sang aga so sa subong may ara man kitang deployment karon sa hapon sa pagwa naman nila until nga maka ma-orient nato na aton mga estudyante o mga minors nato nga kasulod sa school. So sa subong sa mga ginikanan no mga guardians nga yara ganya gadulong sa ilang mga kabataan to dapat gid naton sila nga ipabalo or i-orient gid naton sa nga sila ay para mag-guide maiwasan natin ang untoward incident. So sa mga ginikanan nga ini makadulong sa ilang mga kabataan o ilang mga estudyante may ara subong apps location sharing no kung napanyo na kay gina-apply na na diri namon sa Rua City police station especially sa mga personnel namon yung maka-deploy. So ina nga apps mamonitor mo ang imong mga estudyante ang imong mga bata kung ara na nakasulod na sa premises ng school. So kabay pa nga kung na ina nga ina nga apps ay makabulik sa inyo or ma-enhance pag ina nga ito niya pag monitor sa nga ito niya mga kabataan mas i-apply ninyo. Sa liwat no, kagapasalamat din ako sa mga partners natin ni media especially doon sa mga information na dissemination ninyo sa inyo man pag-assess sa Montgomery sa police station. Kag ang aton mga barangay officials nga yara man nga nag-deploy man sa nga ilang barangay tanods to assist man sa aton mga estudyante. Aton niya TMU, ang aton niya CORE, hanggang iban pa nga mga stakeholders na aton niya concern sa aton niya pag opening of classes sa mga school naton, sa mga teachers naton nga i-orient din naton no. So kamugid ang may mga primary ganya maka-orient sa aton yung estudyante kung how paano sila magiging safety man during sa ilang alin sa balay kapagkanto sa eskwelahan kagang pagpapuli na alin sa eskwelahan pagkanto sa balay.
6: Okay. Pila ang gin-deploy naton sir nga personnel sa subong ang sa klase?
5: Rua City may kabuuan kita nga 30 identified 33 areas so may tigdo-dua-dua almost mga 60 plus kita no na na-deploy sa Rua City kaga may ara magit nga mobile patrol no gina-assist man naton. So as a directive by our provincial director police colonel Albert T. Tapulao na ensure din nato ng ato niya deployment intensify ang ato niya deployment para mawala gid sa nga untoward incident especially this is the first day of classes for 2026.
6: Okay. So wala man yung mga recorded sir yung mga incidents ang first day of school.
5: As of now, no, we're praying and hoping wala gid sang may mga untoward incident, especially tubong ay siyempre gagro ang effort kita sa inko collaboration with other panman, other barangay officials na ma-secure gid naton ang aton nga first day of class this 2026. Actually, mama nga ito niya deployment, ara kita sa guwaga, concentrate kita no, sa, especially sa highway, no? Sa pagtabok, amo na ang ginatagaan din ito natin. So, kasi kung pagkasulod na sila sa school, premises, ara man na ito yung mga teachers, kaga assistance man ito sa mga, yun na, mga barangay officials na ito na nag-deployment sa tano.
0: El Castigador! El Castigador! Nabatian no mga kaki-five ang aton sininga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. So nangin malinong gid no aton sininga pagbukas ang klase subong adlaw sang Lunes. Masobra si senta ka mga police personnels ang gin-deploy sang aton sininga Rojas City Police Station sa nagkalain-lain man nga mga bulutuan diri sa siyudad sang Rojas. Mga kaki-five so tigduha-duha ka mga personnels sang aton sininga Rojas City PNP ang nakabantay no naka-standby sa mga bulutuan para magbantay man no sa first day of school sang aton sininga mga estudyante mga ka-K5. Diyanti 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pabakura ang imo sininga immunity sa Mighty C alkaline vitamin C mga kaki-five. No subong atig ululan, uso gid mga balatian nga mga ubo, sipon, trangkaso, hilanat mga kaki-five. kinanglan nato ni nang abatuan no para mangin mapag-on ma ang imo sininga ako nang inyo sininga resistensya mag Mighty Shell Kaline Vitamin C everyday no mga Haki 5 para malikawan ang mga nasambit naton nga mga balatian subong rainy season magaangkon sang healthy kag mapagsik no aton sininga kayong lawas mga Haki 5 ang Mighty Shell Kaline Vitamin C manggaranon ini kun puno sang immune boosting properties nagapapag-on sa immune system kag nagaduso sa insakto nga pH level sang aton sininga lawas. Tinga akin ang langin naton mag Mighty Shell Kaline Vitamin C nga amuning aton nga pilion nga sa pagkadamo-damo man nga vitamin C mga Haki 5 no mo nang mapalamang kutanon sang iban. Tikay pinasahi yang Mighty Shell Kaline Vitamin C mga Haki 5. No, sigurado nga malabot mo gid ang special formula no maximum nga absorption nagadala sang kayo si mo sining mga cells kun sa diin kinanglanon gid naton. Balance sa alkaline no mga Haki 5 ginabalik sini ang pag bastante o kun insakto nga pH level sa aton sining lawas nagasuporta sa immune system. Protection sa antioxidant, batuan ng mga free radicals at pabakuron ang aton sininga ay kayong lawas. No, ilabi na aton sininga mga cells gamit ang natural ng antioxidant mga Haki 5. Kag siyempre safe niya imnon. No, ang Mighty Shell Kaline Vitamin C, dasigla niya imnon, no, mga Haki 5. Gani mas namigid, no? Kag friendly ni sa chan, hindi acidic, mga Haki 5. Gani, subong tiyon sa tigululan, likawan aton mga ubo, sipon, trangkaso, kagilanat, pabakurang imusini nga immune system, pinaagi sa pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Available ni sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Bianti 7 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon naton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
10: DTX 500. Sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa ngayon?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
16: VTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: VTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilid.

0: kagabi.
1: Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, Gan.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
4: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
13: El Castigador.
14: Bienti sais sa minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga K5 sa pagpalayag sang El Castigador. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Hanson. Sa Silang Cavite, gali subong, no? Si Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse. Ginagreet nilang ang family Onarse and Asibog. Ako ng family Asibog, dira sa may barangay Sibagwan. Mga kaki-five, no? Watching live here at Silang Cavite. Ngayong hapon lang dira sa family Asibog sa barangay Sibagwan. Sa aton pasinidugang ang mga balita, mga kaki-five, check na to ng report sa aton Sininga Patrol na may kang tanan sa Sininga masobra 1,000 barangay tanod nakabaton sang tig 2,000 pesos nga insentibo alin sa Rojas City Government. Ano ba lang reaksyon sa aton Sininga mga barangay tanod? Balo na to sa report ni Kaki5 Myla Vasquez Fuentes.
6: K5 News FM Live Report.
15: Masadyang agin baton kay K5 Darren sang 1,133 tanan ka mga barangay tanod sang Rojas City ang ilang insentibo nga tig 2,000 pesos nagikan magani ni sa Rojas City Government. Subong adlaw nga kun sa ding gipatigayon ni ang pagtanagtag dira iya sa may Jiggoy Kundinggoy Civic Center sa siyudad sang Rojas. Sa aton sidi pagpakigangot sa pila ka mga barangay tanod ilagin na payag na dako na ninga bulig sa ila no nga palangabuyanan ilabi na subo nga formal man nga nagbukas ang klase subo nga Lunes kag nagpalabot man ni sila sa pagpasalamat kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga bisan pa paano ginadumdum sa gihapon ini sila kakipabda ren sa ilang man niya nga pagpanikasog kag pagbulig man sa katapos sang kapulisan sa pagpabilin sang kalinong kagkatawhay sa ilatag sa ka mga barangay. Yari ang kabahin sa aton nga interview sa pila ka mga barangay tanod nga nakakuha sang tig 2,000

0: pesos.
1: Kung sa mga transport driver, makabakal na kami sinisak sa kabugas. Siyempre, isak sa kabugas na konsumo na namo sa kabulan. Ako na nga, hindi ako na makabakal sa mga kinilokilo na bugas.
0: Anong may gusto ka, sir, pasalamatan?
1: Ay, hindi ako kita ko pasalamat sa mong man niya kapatid na si Kaplax sa Libera at saka tanan man niya konsyensya na si Digagang especially kay ni Rolly Dadibas. Hindi ako pasalamat sa mga iyan makami kita itong loma.
2: Na makulit mo niya para subok ka daw at isang klase.
0: Oo.
2: Ako na kita nakulit sa mo.
0: Ano gani mo, brother? Pagluwas sa tanod?
2: Tricycle driver.
0: Yung tricycle driver ka. Say mo, try pag biyahe mga pilawon ni mga ginakita, sir?
2: So, anong subok sa babi? Ang dapat ay gulurong na dada po mo po.
0: Ah, gulurong yung mga kwan. May gusto ko labi, sir, pasalamatan, sir.
2: Pasalamat din kami sa kay Mayot at sa mo kung anong barangay nga si Kapitan.
0: Nabatian Chiki Fabda rin ang payag sa bilang ng mga barangay Tanod sa Nabaton manggani nila ng ating 2,000 pesos. Sunod rin sa ila, dako naman ni nga bulig kagang ibang gani, no? Nga sa ano magluwas sa pagiging barangay Tanod, nga nagajuti ni sila shifting sa gabi kag adlaw. May ara pagid sila ni sila nga mga extra nga ginay mo agod nga makabulig man, no? Sa ila siniya nga kinahanglanon sa pang adlaw-adlaw. Kag sa katapusan, no? Nagalao man ang odako man no, ang pasalamat sa Rojas City Government sa mga barangay Tanod sa ila man sinibulig kag kooperasyon agod nga mapatuman ang mga ordinansa sa siyudad sang Rojas agod man mapabilin no, nga mangin malinong ang ila sinitag sa kamagalugar.
3: Madam mo gid nga salamat ka K5 Myla.
0: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
4: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
3: Nabatian no mga K5 ang report ni K5 Myla Vasquez Fuentes ang out sa sining 1133 ka barangay Tanod diri sa siyudad sang Rojas sa nakabaton sang incentives gikan sa Rojas City Government. Diretso na kita. No, damo pa kita sa mga balita, no, napuno kita sa mga balita lokal subong, no, mga Hockey 5. Kunin niyo matandaan atong nag-viral ba lang video, no, makitaan nga ti si Kagawad Rolando Luda sa Barangay 7 ang may bit-bit, no, mga Hockey 5 nga ginapatihan armas luthang samtang nagapadulong ini sa balay sang kasalingan niya nga iya man sini nga nakabais kagati duwala gito sila magusayay no mga K5 ano ba lang development may kang tanan sini nga hitabo mga K5 ari pamatian nato nang aton sini nga interview may kang tanan sini mga K5 with Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. sang Rojas Component City Police Station.
5: Right now, mayong hapon sa inyo, no? Sa inyong mga partners natin sa media, may hapon sa inyo, kag sa tanan niya, tagpalamati diri sa sang Rojas, kag sa Bugos nga probinsya, sang Capiz. So, ang aton update regarding dito sa nag-viral nga video, no? Sa June 3. So, naipile na natin ang case sa aton niya suspect kay Kagawad. No? For grip threat with the use of unlicensed firearms and another is a 10591 public act 10591 so nadakit na ini siya sa provincial as a city prosecutor so ang sunod siya mag forwardan ang ato niya si Barangay Kagawad sa complaint din pag-asabto niya ini.
6: Okay, so bali na confirm na ton sir nga matuod gito nga armas ang yan na ang nakitaan to sa video kag hindi nilisensyado.
5: Actually may kwan kita may ano result kita sa ato niya verification sa firearms from the RACO 6 no the RR issue 6 na wala sa sang ginapossess nga firearms kag as a turnout na may ara sa wala na marin yung firearms no short firearms no. Ito mo na ang result sa ato niya, verification dito sa RC issue 6. So, magiging sa presentation sa mo naging file sa iya nga kaso mo ang retreat kaya nga ato niya komplainan nakuan man sa nga ato niya komplainan nga nakita niyo man no may firearms nga dala based doon sa video so retreat nga ato niya naging file and unlicensed firearms so and another again no ang 10591 so kapasalamat gid ako sa ato niya mga partners in media no nga may subong sina nga padali ang ato niya pag action although nga hindi naton siya nabutan during sa actual response naton pero sa tigar yun sa cooperation man sa aton niya complainant nga mag-pursige man naton yung may file ang aton niya kaso para matagal man sila justice sa ano ako niya ginapangabay or ginahinyo aton niya pumuloyo sa Dresa Ciudad San Ruas na dapat magiging kwan lang kita magiging may nahon kita sa mga problema nga arise or may mga na-encounter sila. Hindi na kung kaya lang man nato niya, hindi na pagpadakoon ang ilang problema. So, is mas manami kagpag-istoryahan sa ato niya barangay justice. So, hindi na kita magdalasang hindi naman ninyo nga mga gamit or mga firearms, especially firearms, na wala man ka mo authorize o hindi man ka mo disensyado or may permit to carry ka mga magdala. Kag ina ang mga firearms, kung may authorized man kita, wala ina sa ginano, wala ina sa naton gina-display. Kaya ina siya ginatago naton sa ato niya policy sa PNP mismo. Kag sa ato niya layi dere sa Pilipinas. Asa subong si ato niya barangay kagawad, siyempre incumbent mo sa gapon niya barangay kagawad naton sa barangay city. Kaga para masagapon na padayo man ang iyang servisyo. Kaga siyempre sabto lang ni ano ni barangay kagawad ang complaint batok siya tungod na ang complainant no nag-file kita sang case sa batok siya.
6: Okay sir.
3: El Castigador. Nabatian no mga Haki 5 si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge ng Rojas City PNP. Angot sa sining update no mga Haki 5 sa sining kinagamot sa Barangay 7 involve no may ako nakitaan niyo to bala nga nag-viral nga may ginasukbit nga armas lutang si Kagawad Rolando Luda. So ginpasakain ini siya sang kaso mga Haki 5 nga grave threat do kon pagpamahog kag subong man kaso may kang tanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon ining comprehensive mga Haki 5 dangerous drugs ako ng comprehensive firearms and ammunition regulation act mga Haki 5 so mo nang development no may kang tanan sa natabo mga Haki 5. Diretso kita no mga Haki 5 ari pamatian naman nato nining aton sining interview sa Barangay Kagawad sa Barangay Tangke kay subong nga hapon may ginkasa nga bypass operation ang aton sining kapulisan o isa ka cellphone technician ang nadakpan sa bypass operation mga Haki 5 ang ining arestado residente sang Barangay Banika no ay baloon naton pagidang dugang nga detalye okon basement sa aton sining opisyalis ang barangay Tangke mga Haki 5 pamatian aton si Kagawad barangay Kagawad Ambuyuan.
6: Ambuyan. Anong background sa sining subject person na adapan?
7: Sa iya daw wala kami usap na naiara sa regulatory regime sa barangay. So galing kay base sa nakuha na kundre kay ginupunta ko sa ato mga kapulisan nga nakuha sa iya ang armas na tao. Pagang duwa ka sa sige na alits, duwa ka po pa duwa ka bala, pagang nasa blood sa pao. So muna lang ako nagtuwa. Okay. So, aktual ko nga pag-abot ako na pagkuha sa armas.
6: Residente na siya din?
7: Hindi ko sir kung formaling residente sa isang barangay tanke. Hindi talaga siya kung gusto makita.
6: Pero gano'n di siya ga-board?
7: Ang salo sa iya, tawag nga sa diri nga mga kayo sa cellphone. Pero actually may ara niya nga kung siya ang kapulisan nato.
6: Subali technician sa.
7: Oh. Sige sige. Minsan mo lang ako na nakita kag ako nga na ako.
6: Mensahe mo na lang sa aton sini nga pumuluyo.
7: Sa aton na mga pumuluyo sa Barangay Santangke bilang peasant order officer ninyo nga tangabay man ako sa inyo kung ano man ang atong mga regular activities nga ginahimo. Magtaton na nato na kay walang ginasing paabutan ang aton nga kaugalingon kag ang bilog ng mga pamilya kag atong mga kabataan mga gagmay pa atong mga kabataan. Ginapaabot kina ko sinyo nga kabay pa kun tani nga magbag-o na kamo.
6: Thank you.
7: Salamat sa Barangay Santangke.
6: Thank you.
4: El Castigador. El Castigador.
3: So nabatian no mga Kaki-5 si Kagawad Ambuayan no sang Barangay Tangke. Ginkumpirma sini nga hindi residente sa Barangay Tangke ang ining nadakpan nga cellphone technician nga si Christian Anthony Diaz sang Barangay Banika ni siya no nga pumuluyo na recover siya sini nga posisyon ang isa ka unit sang improvised caliber 38 revolver, isa ka pouch, duha ka bala kag bypass money kag duha ka heat cell transparent plastic sachet nga may unod sang ginapatihan shabu o kon illegal nga droga mga Kaki-5. So posible duha ni kakaso ya sini nga pagatubangon ang Republic Act 10591 na may kang tanan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O, diretsuhan, nai na ni, no, mga Kaki-5, dugang pa naton, diri nga balita, check na ton, sitwasyon sa naton, sini nga, mga dalanon, diri sa siyudad sang Rojas, mga Kaki-5, kadungan masining pagbukas sang klase, subong adlaw sang Lunes, Hunyo 8, mga Kaki-5, no, traffic update na ton, sa mga mayor nga dalanon, diri sa siyudad sang Rojas, mga Kaki-5, check na ton sa line number 2, si Kaki-5 Maria Rochelle Diano Nebron sa reporta. Please, come in.
4: K5 News FM Live Report.
8: Yes, K5, Darren. Gincheck out na karoon ang dalagan sang trapiko sa pila ka mga areas diri sa may syudad sang Rojas. Una na itong gincheck out ka K5, Darren, diri sa may bahin sang Barangay Tangke, padulong sa may Arnaldo Boulevard. Una to din nga i-check yar ka K5 Dara ay isa man ka pulutuan diri sa may Barangay Tangke to Boulevard ang PMRMS no pagka-check sa K5 Dara nabserbahan ta nga medyo surutawhay na no ang dalagan sang trapiko kapag sige gihapon katama ang mga traffic enforcers kay may isa man kita to nga may napamakutan no nga estudyante according sa iya ka K5 Dara by 4 p.m. no nag-end na ang klase no ka K5 Darren diri sa may PMRMS by 4 p.m. nag-end ang ilang klase. So sa atong sini nga pag-check yar ka K5 Darren medyo matulutawhay na kag wala na gawas sa mga estudyante nga nagabantay sa ila sini nga masakyan o kun may nagalakat-lakat kay mga estudyante ka K5 Darren. Pero kun nang atong sini nga mga ka K5 kun ikaw ang padulong sa may Barangay Baybay, medyo matulutawhay. Pero kung ikaw ang halin sa may Barangay Baybay, padulong diri sa may sentro sang syudad, ako na maka-experience ka sang medyo mulumahinay lang, no? Na nalagan sang trapiko. Kag kakisaldan, also, ginsikerta man diri sa may bahin, sa may Barangay T. So, diri nga area sa likod mismo, kakisaldan, sang Capiz National High School, medyo mabatsagan mo ang mahinay na dalagan sa trapiko kay pipila sa kong mga estudyante ang nagaguha sa ila sige nga kung nagaguha sa bulutuan so sa nasambit ng bulutuan na nagabantay sa ila sige nga masakyan kay K5 Darren kag also magitan man din sa actual footage ta nga visible katama ang mga traffic enforcers agad nga ma-check yarman no kag maobserbahan ang malinong pagmatawhay kag of course ang safety bala kag K5 Darren sa mga estudyante no nga nagatabok sa kalsada kag K5 Darren. Overall naton nga observation sa unang adlaw sa pagbukas ng klase subong school year 2026-2027 matawhay kag safe ang aton sini nga mga estudyante no kag mga ka K5 naton nga naga libot no sa palibot sang syudad sang Rojas ka K5 Darren subong adlaw sang Lunes.
3: With this thank you so much gid ka K5 Rochelle.
8: Balita para sa pagkalagad sa El Castigador, inisi ka K5, Maria Rochelle, si Anon Ebron. Kaupod sa patrol, with K5 Robben Catalan. Ini nga balita ang inadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 at Luz FM.
4: K5 News FM, live report. El Castigador. El Castigador.
3: Nabatian nung idulong situational report sa katun nga patrol si K5 Maria Rochelle Diano Nebron. So, subong adlaw sang Lunes, no, malinong man sa kabugusan ng sitwasyon sa pagbalik sang klase mga K5. Although may mga pila ka mga areas kita subong ang may pagpugok no sang trapiko bangod gani ti syempre nagabukas na kon ang klase na to, nagbalik na ang school year 2026-2027. So lauman ang pagdagsa man no kon nagapalauli na subong nga mga estudyante naton kag mga manunudlo mga K5. Oras na to na 8 minutos na lang ang nabili natin kita magdangat sa tak na nga alasay sang gabi kay Sir Mike De La Torre gali ha tis naton malipatan ginatamyaw ginaton thank you gid Sir Mike De La Torre sa CVM Pawn Shop dira sa Uyo Turong Street kag sa family De La Torre sa Buntod Panay kag sa Tuburan sa Maayon madamo gid nga salamat. Kay Ma'am LC Acuña, no, mayong hapon man nagatutok sa aton sinipagpangalagad sa Kapagaw Panitaan kay Ma'am Mary Jane Ocampo sa Mansakol sa Banwasang Sigma. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist basta mikrobyo gani mga K5. Mikrobyo kadalas ang hepatitis, chickenpox, mga flu viruses nga nagatugas ang mga asma dira TB kaku ano pangasahi dira no nga mga balatian tugas ang mikrobyo kag viruses aring the best nga aton sini nga panangga mga K5 akong pagtapna sa mga viruses kag mikrobyo ang D3 Bio Dentai Viral and Antibacterial Specialist mga K5 may ara inisang cold press extra virgin coconut oil puno sang medium chain fatty acids mga K5 nga mo gidang maayo no sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa liwat, D3 Bio, available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar.
4: El Castigador. El Castigador.
3: 7 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak ng alasay sang gabi. Antis kita magtakop, ginatamyaw ginaton sang malipayon nga kaadlawan o kon happy 39th birthday kay nung Jimmy Garbosa Andaya. Kay Police Staff Sergeant Jimmy Garbosa Andaya, naka-base ini siya no, sa Mobile Patrol Unit sa Iloilo City Police Station. Kung dito magsala sa PP1, no, Iloilo City Police Station 1 sa siyudad sang Iloilo. Sa liwat, happy birthday nung Jimmy Garbosa Andaya. Greetings coming from no, sa Henson, Garbosa and Andaya family. Kagdiriman sa K5 News FM Rojas. Madamo gini salamat mga K5 sa inyong pagupod sa Lunes ng edisyon sang El Castigador program.
4: El Castigador.
3: Sir Loway J. Demo, no, mayong hapon man. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas. Kapon natin sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa maalwan mabuot kag mapinalanggao namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang ang Visio nga may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5.
1: Live FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
22: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:01 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Ka-K5 sa mga headlines.

0: K5 sa mga balitang lokal. Hugot nga seguridad ginpatuman sa mga kapulisan kadungan sang balik eskwela 2026. Kapin 4,900 ka mga estudyante nag-enroll na sa Capiz High pag-implementar sang shifting classes ginkompermar. Mayor Ronnie Dadivas, isa sa pinaka-epektibong alkalde sa Western Visayas sunod sa survey. 1,133 ka mga barangay tanod sa Roja City nakabaton sang insentibo. Kag cellphone technician arestado sa Bybust operation. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Masobra 700,000 ka mga enrolled learners na record sa Western Visayas sa pagbukas ng classes sa DepEd 6. PRO6 handa nga magpadala sang personnel sa Davao kasunod sang makusog nga linog. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Malacañang ginpasiguro ang bastante nga pondo para sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Interim arrangement ni Cayetano ginbasura sang Malacañang. Hearing sang Blue Ribbon Committee ginpaiway bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Kag Girl Discaya ginaresto angot sa isyo sa flood control. Balita ka K5 sa luwas ang pungson, balitang international.
1: Balita international. International.
0: 21 patay, 19 pilason sa nasunog nga bus sa Iraq.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports.
0: Alex Yala, kampiyon sa WTA 125 Birmingham Open.
1: Balita Sports.
0: Kag para naman sa aton balitang entertainment.
1: Balita Entertainment. Balita
0: Entertainment. Pambato sang Pilipinas ginkoronahan bilang Man of the World 2026.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, Jiradzang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sining pagpagalangan subong adlaw sang Lunes, Hunyo 8 na kita sa tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong magintag balita ka K5
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pinara. Live inyo man kami nga magitaan ka K5. Samo sila nga Facebook Live sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa K5 News FM Rojas, sa 6:06 na sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, masaming nga stress sa boring on. Dali makalipat ka K5. D3 Bio, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ginpatuman sa mga kapulisan sa Capiz Police Provincial Office ang hugot nga seguridad sa tagsa ka mga bulutuan sa probinsya sa Capiz kadungan sa balik eskwela 2026. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, iyagin pahayag na naka-full alert status sa mga kapulisan na good masiguro ang kalinong kagatawhay sa palibot. Suno kay Garnica, mayara sang duha tuptob apat ka mga pulis ang yara sa eskwelahan kag nakadepende ang numero sini sa kadakoon sa nasambit ng lugar. Pahayag niya, mayara man sa mga task force multipliers nga nagabulig sa pagbantay sa kalinong kag sa pagwasulon sa mga tawo sa eskwelahan. Sandig sa monitoring sang kapulisan, wala man sa kung anong asahi sang kinagamo ang nagluntad kag wala naman sang nakumpiskar ng mga pagkabutang nga ginadumilian. Magluwa sa mga bulutuan, mayara man sang ginpang deploy ang kapulisan sa mga terminal para sa mas malapad nga pagpasiguro sang seguridad. Ginkumpirmar ni Mr. Charlie D. Vega, School Principal 4, nga naglabot na sa 4,900 ang mga kabataan nga opisyal nga nag-enroll sa Capiz National High School base sa ila pinakahuli nga dato sa nangligad nga Biyernes. Suno kay Vegas, ginalauman nga magataas pa ini akon magataas pa ang numero. Bangod pa dayon pa nga bukas ang enrollment tubtob sa katapusan subong nga Hunyo. Matandaan nga sa nangligad nga tuig, nag-abot ako nag-lab-on sa 5,130 ang kabugusan nga numero sa mga nag-enroll sa nasambit nga eskwelahan. Bangod sa kakulangan sang hulot klasihan, padayon sa gihapon ang pagpatuman sang shifting o kuntunga nga schedule sang klase para sa mga yara sa grade 9, tub-tub grade 12. Samtang ang mayara naman o kunyara naman sa grade 7 nga grade 8 ang magapaidalom sa whole day nga klase. Ginklaro man sang principal nga bastante ang numero sa mga manunudlo. Dugang pa niya bastante man ang mga kagamitan o kun equipment. Kag sa karon ginahimuan na sang pamaagi sang eskwelahan nga ma-provide kag ma-plaster sang maayo mga laboratories para sa paggamit sa mga estudyante. Sa dugang nga balitang lokal, ginkilala bilang isa sa mga top performing local chief executive sa Western Visayas si Rojas City Mayor Ronnie Dadivasa. Nahibuluan nga base sa gimpatigayon nga survey sang RPMD Foundation Bosses ng Bayan Index of Governance nga giniwat sang Abril 1 tubtob 8 sining tuig. Nakakuha si Mayor Dadivan sang 77.1% nga performance rating kag 76.5 nga trust rating nga nagresulta sa 76.8% nga overall governance rating. Suro kay Mr. Melvin Galagate, head sa Rojas City Communication Group. Isa sa mga nagbulig sa mataas nga ratings ng alkalde, among epektibo nga liderato sini sa tion sang pandemya sang COVID-19. Ginapahayag pa ka K5 sa tungas ang krisis, nagpatuman ang lokal sang akon ang lokal ng gobyerno sa mga programa nga nagatag sang direkta nga bulig sa mga pumuluyo. Lakip na ang bugas para sa taga-Rojas nga nagserbe dako nga ayuda para sa mga pamilya kaglabing nagakinahanglan. Dugang paniya ang padayon nga paghatag sang serbisyo publiko kagamadasi nga pagatubang sang syudad sa mga kinahanglanon sang publiko nga amo ang nagpaligon sang pagsalig sa mga Rojas noon sa administrasyon ni Mayor Dadiva. Sa piyak nga bahin, nakabaton sang insentibo ang kabugusan nga 1,133 ka mga barangay tanon sa Rojas City bilang pagkilala sa ilapadayon nga serbisyo sa pagmintinar sang kalinong kagatawhay sa tagsa ka komunidad. Ang nasambit nga numero nagpauli sang tig 2,000 ang kada isang gipangunan sang katapos sang Rojas City Social Welfare and Development Office. Ang paghatag sang insentibo ay sa kapaagi sang pagpasalamat sa mga barangay tanod nga nagapulaw bugtaw sa pagbantay sang seguridad kag nagaserbisyo bilang una nga responder sa tion sang emerhensya kag iban pa nga insidente sa barangay. Ang Rojas City Government ka K5 sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadivas madugay na nga nagakilala sa importante nga papel sa mga tanod paagi sa paghatag sa mga benepisyo kag insentibo. Ginpasalamatan man sini ang dedikasyon kag sakripisyo sa mga barangay tanod nga nagabulig sa kapulisan kag lokal nga gobyerno sa pagpatuman sa mga ordinansa kag programa para sa kaayuhan sang publiko. Mga balita naman ka K-Fang na nakahinabo sa palibot sa Region Science sa kung Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sa 6:12 na sa gabi. Ka K-Fang ng oras na ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. DTX 500 ang mayara sang ampalaya leaves kag de-sugared sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500 is superior antioxidant. 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang Regional.
0: Nakabalhag sang 745,107 ka mga enrolled learners sa mga pampubliko ng mga eskwelahan sa Western Visayas. Las 4:45 sang aga, Hunyo 8. Sa mga numero ka K-5, yana sa 84,955 gikan sa Schools Division of Office. Schools Division Office sa Klana, 80,951 sa Antique, 97,729 sa Capiz, 36,214 sa Guimaras, 395,025 sa Iloilo, 6,862 sa Iloilo City, 19,805 sa Pasig City, kag 24,566 naman sa Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escalar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education Region 6. Gimpayag sini nga nagapadayon pa ang pag-encode sa mga coordinators kag ginalauman ang pagsaka pa sang numero sa mga enrollees. Dugang pa niya kun may nagmagapalapit pa sa mga bulutuan ka maghingagaw sa pagpa-enroll. Hindi mahimo nga i-deny ang luyag magproseso sang enrollment. Nangin matawhay naman ang pagbukas sang klase sining aga base sa initial nga assessment sa nasambit nga talatapan. Sa dugang nga balitang regional, handa nga magpadala ang personnel sang Police Regional Offices sa Davao kasunod sa patayong pagtayong sang Makuso Galinog la 7:37 sang aga, Hunyo 8:2026. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Dakon may mando sa headquarters, magapadala sila sang personnel sa Mindanao para magbulig sa mga nabiktima sa magnitude 7.8 nga linog. Samtang ginhataga naman sa pagtamod nga ipahilayo lang matabo o kung maipalayo lang ang matabo sa Western Visayas ang kaangay nga hitabo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalakuan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas, alasay sa 15 na sa gabi. Ka K5 ring oras sa ganadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, 8 pesos ang kada kapsula.
2: Balitang National.
0: Ginsigurado sa Malacanang na may bastante nga pondo ang gobyerno agud aksyon na ng epekto sa 7.8 magnitude nga linog na nag-igo sa Sarangani. Sunod sa palasyo, nakahanda ang Quick Response Fund para suportahan na nagapadayon nga rescue operations. Kagiban pa ang kinahanglanon nga ayuda para sa mga napektuhan nga residente. Padayon man ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno kung masiguro ang madasing ang pag-responde sa mga apektado nga lugar. Sa duga nga balitang nasyonal, ginbasura sa Malacanang ang ginadusong nga interim arrangement ni Senator Alan Peter Cayetano para sa iya kag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian samtang wala pa masulbar ang issue sa liderato sang Senado. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala sang mangin resulta sa karon ang nasambit nga arrangement nga luyag matamo ni Cayetano. Posible sunod sa iya nga matabo liwat ang insidente sa Lower House of Congress sa konseriin. Wala giliyon nagtuman o kung natuman ni Cayetano ang term sharing agreement na ginhimo kay Congressman Lord Alan Velasco. Liwat naman ginsiling ni Castro nga si Senador Gatchalian lamang ang ginakilala sang Malacanang nga liderato sa Senado. Nagapadayo naman ang kinagamo sa Senado angot sa issue kung sino ang lehitimo nga Senate President. Sa duga nga balitang nasyonal, ginsuspende ni Senator Erwin Tulfo ang natalala nga consultative meeting sang Senate Blue Ribbon na kun Blue Ribbon Committee. May kangtanan sa anomalya sa mga flood control project matapos maglunta ng magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sininga Lunes, Hunyo 8. Nahibaluan temprano pa nga gintapos ni Tulfo ang sinapol bilang pagpakita sang pagliusa kag pagtahod sa mga biktima sa makusog nga linog nga nag-apekto sa nagkalainlaing bahin sang Mindanao. Sunod kay Tulfo ka K5, nakaistorya na niya si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kagin pa siguro sini nga nakahanda mga miyembro sang mayorya sa Senado nga maghatag sang bulig sa mga naapektuhan sang nasambit nga trahedya. Sa katapusan nga balitag nasyonal, yara na sa custody sang Philippine National Police ang contractor nga si Pacifico Curl Discaya II matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga malversation through falsification of public documents angos sa kangtanan sini sa kickback scam sa flood control project. Ginsugat sang PNP-CIDG si Discaya sa Senado kung sariin ini nakakustodiya sang Malawig nga binulan. Matandaan nga nag-issue sang arrest warrant ang Malolos Bulacan Regional Trial Court sang tinalikdan nga Biyernes bato kay Discaya sa asawa siri nga si Zara Sara kag sa Siam kaiban pa.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
2: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alasay sa 19 na sa gabi. K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa hangit, Klinika DTX Coffee Mix. Mayara sa chia seeds, ang palayan, di sugarcane extract powder. Mapadasig ang atong siling detoxification process. Ka K5 DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita International.
0: Patay ang inimagdubo sa 21 katawo kag 19 naman ang pilason matapos maaksidente kag masunog ang isa kadipasahero nga bus malapit sa syudad sang Nasiriya sang Domingo. Base sa report sa mga otoridad, nadulaan sang kontrol ang driver samtang ginasubay ang isa ka highway. Nasuragod magtakilid kag magkulob ang bus antes ni dalayon nga nasunog. Sinuman sa mga kapulisan, ka mga health official, madasig ang ipadangat sa ospital ang mga pirason nga kadam-an nag-angkon sang dako nga paso kagyara sa kritikal nga kondisyon. Samtang ginmando naman ni Ali Al Zaidi ang gileon nga investigasyon. Agud matumod ang rason sang aksidente kaginmandoan ang mga natungdan nga ahensya nga magpasa sang report na tuoy o kung natuhoy sa insidente.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Matamis ngayon ang napagkit sa guyasang tennis star nga si Alex Yala matapos nga makuha ang kampiyonato sa WTA 125 Birmingham Open. Ginlutos ni Yala ang Czech Republic at tennis player nga si Nicola Bartunkova. Hunyo 7, 2026 natapos ang ampang sa duhang scores nga 5-7, 6-3 kag 7-5. Antes ka nagampang si Yala sa singles, iyan nakaupad si Bartunkova sa doubles sa kaparehong event kung sa diin nalutos sila sa round of 16. Inina ang ikaduhang WTA title ni Yala kung sa diin una siya nga nagdaon sa tung 2025 sa Guadalajara 125 Open bato kay Pana Odvardi sang Hungary. Sunod naman nga maghahampang si Yala sa HSBC Championships bato kay Zhang Shuang sang China buwas nga adlaw Hunyo 9.
1: Balita Sports.
0: Para sa atong katapusan nga balita ka K5 at chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan bilang Man of the World 2026 ang tiglawas sa Pilipinas sa International Male Pageant nga si Oliver Eugene Kretz. Ginlutos ang 25 anyos nga Filipino-German ang 27 kaiban pa nga mga kandidato sa ikawalo nga edisyon sang pageant nga ginhiwat sa Palacio de Maynila sa Malate, Manila, Hunyo 6. Sunod kay Kurtz, luyag niya nga gamitin ang pagkadaog agod idusong advokasya para sa mga bata, particular ang katuyuan among pagsiguro nga wala sang bata nga mabilin nga wala sang puloy-an o kung nag-aantos sa kaimulon. Ginkilala man si Kurtz bilang best in swimwear, best in beachwear kang media's choice kailabi pa nga nagpabakon sa iya pagiging isa sa mga paborito sa kompetisyon.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Michelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes sa Hunyo 8 tuig 2026. Ako ang naging tagbalita ka K5
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tabuanay sa Banwa, Sampilar. Kag live inyo man kami nga nakitaan sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 and News FM Rojas. Saliwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 sulit supporters. Facebook viewers, good evening kay Ma'am Gianna Belsiloso, kay Sir Tuto Charlie Villaruel, kay Ma'am Elsie Aconia, kay Sir Dewey Artur, kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada, dira sa San Esteban Pilar, kay Ma'am Elacon, kay Sir Elmer Bacle Bertuldo. Ginagreet niya ang Team Arcabalo, MRWD Sangcoras Reyes, Barawa Alayon, Espino Dais from Bertuldo Elegance. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas, akong partner is technical side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orlin Desbirondo, especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Matatas, mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanak. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica for Biotics.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kinatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabahan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
10: Available now.
15: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre, musta bulang kape, pre? Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda.

sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: News FM.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
9: Dinakano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa tatlo kapila ka maginom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagko ginapatya
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogali C.

0: sa school lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw gid kami ni Mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
7: O si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: 5 Galingawan Time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko, Dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, 50 pa na di ka bilog.
1: Ah!
2: Te, pinay mo?
1: Isa lang, ah!
0: Hey! Hi! Galingawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: api kanunay,
12: DTX 500,
13: masaligat,
12: epektibo,
13: DTX 500,
12: DTX 500.
14: Juice Benlot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Kina sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
12: Pero
17: huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty!
17: Palaban mo,
12: Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tensya,
12: at matalinaw!
17: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
19: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
24: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
26: Extend
25: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
26: Extend
25: Supplement for Men.
27: Muling binuhay.
0: buhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis suwisten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High tennis suwisten.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: you see Willow.
1: Yeah, baby.
2: Woo! KK5 News FM. News FM.

0: campeón, campeón, campeón, campeón. KK5 News
1: FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Kanto na ta sa mga benefits, sir boy.
4: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
3: Ari di ang benefits ni Sir Kevin yung basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinaing. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
4: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na liposaccharides.
3: Agali ka.
4: Ang muna sang pupo sang probiotics.
3: Lipopolysaccharides. Kag, kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imong gat, may leaky gut ka. Meaning pa,
4: nakalusot.
3: Kalusot
4: sa portal vein mo.
3: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3Bio, sir boy, siyempre may MCT ang D3Bio, medium chain triglycerides. Gatrabila sa pakanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form niya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3Bio.
1: D3 Bio.
5: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So may mga ulcer, pwede ni ang ginatawag D3 Bio magtap na sina ang bacteria. Hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
4: Tapos may mga mucus production to that protects our lining.
5: Para mang trap sa mga kagaw nga magsulod sa aton nga lawas.
4: Oy, kampyon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
4: Sir JP.
7: Kahapon, sir boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistinga naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Ramel ng herbal antibiotics, ang baguhan pa tadi boy, sibuyas.
5: Sibuyas.
7: Ahos.
4: Ahos.
7: Kag honey.
4: Honey.
7: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na, hindi tanan nga ubo is bacterial.
5: Correct.
7: Ang iban viral. So kung kaisa nag-inom ka herbal antibiotic, do hindi makuha.
3: So imo tips siya,
7: tegali, viral.
3: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3 Bio.
5: Kampiyon niya kombinasyon.
7: Kampiyon niya kombinasyon. Antiviral na, antibacterial
3: pa. Pero hindi na ginapatay ang kagaw na.
7: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka na yon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
7: D3 Bio muna.
4: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat kung dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
7: Uy.
4: No?
7: Dito, dumay stanti ka sang pharmacy.
4: Dumay pharmacy. So,
3: ang
4: bulong ang benepisyo sa D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo, dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka ka-box nga D3 Bio. Gasakit ang tiyan tungod
3: so,
4: sa asin.
3: Sir Jim, Sir Boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
4: mga aid? Medical cabinet nyo?
3: Medical cabinet.
7: Include na da.
4: Include yun sa lang
3: ka.
4: Sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
3: Kanami sa D3 Bio.
4: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyong iba. That's why I like D3 Bio.
3: So, gusto. Ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang specialista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Meaning mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa monolaurin kag monocaprin nga ara sa D3 Bio ati patay tanan, sir boy.
5: Kilala sila.
3: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
7: May Monocaprin.
3: Si Monocaprin.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
9: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
20: nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang I Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: Five Galinha One Time.
1: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, five Galinha One Time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihit.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya na
11: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C
7: mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo pag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mamakas sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
21: Clinica Deo Fresh!
20: Nagabasa na naman balaga!
19: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
21: Clinica Deo Fresh!
19: Para sa maputi at mabangong kilikili!
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
21: Ganito ako!
23: Tigasi!
21: Tigalapa!
23: Tigasay!
21: Plansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
23: ang extend.
21: Supplement for men.
23: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
23: May maca
21: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
23: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
7: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time!
1: Uy, anak! Wala ka man ahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh!
0: Hey! 5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3.
4: Yung may VCO.
5: VCO.
4: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
4: Max4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
4: Max4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
8: Si Erin Grace paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
17: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Kapang hindi ang partner ko, testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang kapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
4: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Capsule. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information.
22: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
23: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
25: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
23: Hindi lang gid carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
22: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
22: Sali nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
22: Ano na yung
21: ma-edukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Prophylaxis, amo ni hambal permi sa mga doctor. Dapat mag-prophylaxis ka or preparing yourself para sa any infection. So when you say prophylaxis, pabakudon nimo ang immune system nimo actually. So sa aton nga prophylaxis, damo sang mga paagi sa kung paano himo ng prophylaxis. Sa aton, ang gina-advise naton timprano nga tulog, magkaon sang utan, magkaon sang prutas, magkaon sa mga healthy food, ipaiway ang tamis, paiway ang mga mantikaon, and kung kagaw ang istoryahan, number one mugid dapat nga hindi pag-imiss kadadlaw is D3 bio, wide spectrum. Tanan nga kagaw, bacteria, viruses, fungus, tanan. Kaya niya, pati na gani, anti-helminthic pa niya, no? Pati imo mga protozoans, mga bitok-bitok, kakas pa. And ganami pang imo nga mudo. Iparis mo ang Mighty C, which is the super booster sang immune system, and then DTX 500. If you got this three, bakod ang imo ikaayong lawas. Inom na lang damo nga tubig dayon ha, adequate rest. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy and Doc Sammy Pedrosa, answer boy Sulweta, Doc Ramil.
28: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na ang inyong DTX 500 Mighty C or Pure C kag Ditribayo.
27: Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, no? Pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
28: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
27: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
28: no? Nubo lang.
27: Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
28: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix. Siyempre, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
27: Grabe, ano?
1: TTX 500!
2: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
3: sa kapila ka maginom
2: sa pilmero katatlo sa subong kaduana
3: subong kamusta
2: waay ni ko ginabatsyak maskin gamay
3: anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500
2: DTX 500 lang amogi na ang makaayo sa aton
1: DTX 500
28: ang acute appendicitis ang pinaka common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka. Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
27: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
28: Dapat causing, hindi ka constipated.
27: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
28: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500 medyo makuan niya ma-prevent ang constipation, ma-prevent man Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal imo pupo. Amo na ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
27: Kag Pure C, ano?
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Gamay nga bagay kung ikumpara mo sa gasto kung operahan ka. Ang appendectomy would cost around 60,000.
28: Daw, kagamay lang ganun. Gamay lang ganun yung estimate. Ako, Guru Sir GP, mga around 300,000.
27: Grabe, no? Kung laparoscopic appendectomy procedure, no? Mas
28: nagamahal.
27: Kag depende sa hospital, kag sa room mo, kag
28: pero
27: sa doktor.
28: Pero kung nag-DTX 500 kag Mighty C,
27: gamay lang gasto
28: mo. Pila mo lang kapiso gastuhon mo. Hindi lang appendix ya buligan. No, damo pa na yang ansana buligan.
6: May paman pa.
28: No, imo mga kaugatan, gabakod. Sa Mighty C kag Pure C pa lang, gabakod imo mga kaugatan para di ka ma-stroke, di ka ma-almoranas, di ka ma-varicose. No? Wala aneurysm, wala cardiovascular diseases. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, gabakod ang imo immune system. Efficient ang imo tissue repair. Gataas ang imo nga collagen
27: formation.
28: Daog kaya.
27: Daog.
28: Hindi lang appendicitis ang ginhambalan nato di. Damo ang kaya mabuligan sang DTX 500 kag mighty sea. Especially imo mata hindi ka dali mabulag. Mm-hmm. Nami na siya.
3: Hindi motod tiil mo no.
28: Mm-hmm.
3: Oh, agree ko sina doc kag hindi lamang ina ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty sea, malikawan man ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart kag kidney diseases.
28: Mm-hmm. Oh. Nami imo tulog, hindi kadali matigulang. Amo yung pinaka naming linya, sir boy. Hindi kadali matigulang. Daw si Engineer Albao Blanc.
6: Hubin ng Japon.
28: Hubin ka lang lang taon. Bisa nag-edad na ka sa isinta, hubin ka Japon. Hindi dali magubay mo pancreas para makontrol yung blood sugar. Hindi dali magubay mo kidney, nami imo heart, imo cellula, imo skin. Hubin ka tama tungod kay adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty Sea.
3: So, ang important to say, no? Sir Boy, sa imo pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, nga mo intention tani nga hindi magnubo, hindi magtaas sugar mo, unknowingly, ginaproteksyonan mong imo appendix kung hindi ma-inflame.
28: Damo.
3: Ang natuloy appendix, pati pancreas mo, atay mo.
28: It's an overall health because ang super antioxidants nga makita mo sa DTX 500 Mighty Sea kag Pure Sea, hindi basta-basta, wala sa may makatupong, sir boy.
6: Correct.
3: So, DTX 500?
28: Kaya ila expertise is all free radicals. In short, ang tok-tok sa imo nga lawas.
3: Di kon infection na makagbakterya, tilay naman ang kombinasyon ta.
28: Ati yun.
3: Dada na yung kasunod si D3Bi.
6: D3Bi.
3: Uh-huh. So, kung nataon ni mo ang DTX 500 kag Mighty Sea Pure Sea encompassing. Damo!
7: DTX 500!
8: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
7: DTX 500! DTX 500! DTX 500! DTX 500.
9: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
9: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawa.
7: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako, tapos napilahan ako inyo makus Pure C. Ng mga dalawa ka adlaw nakabangon ako.
7: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Plasere Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
7: Pure C vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Kung may chance nga galupok ang appendicitis, pwede galupok ang imo ilong.
6: Amo na tawag nila nga
28: po. Amo nang lain gid nga lupok.
3: Hindi niya medical emergency, pollution emergency.
6: Correct.
28: Ang lami lang, ang lami lang lupok sa ano sa baho sa ilo kay wala gasto. Pero barato lang ang bulong sa kung galupok nga baho sa ilo.
3: Isa ka hapon ya, wang kagamit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
28: Maligo ka, kada ligo nimo dapat habon kay gid sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Correct. Kada adlaw gid pa.
28: Nusmusi ang ilok. Sang habon.
6: Oh.
3: Padas nanda yon sang
6: sang Clinica Dio Fresh no with VCO ni duwa duwa ni ang clean ang Santon Plus Herbal Soap kag ang Clinica Dio Fresh with VCO may lauric acid nga gatapna sa pagbaho sang imo lawas. That's why fresh na fresh ka no.
3: Si Mr. Extend, Engineer Ronnie Albao. Sila nga ga-extend gi kuya kada.
6: Gamit siya.
3: Yeah, gamit siya. He's proud of it. Kay nami ang circulation.
6: Hindi lang sa GP sa kuan na sa front epica kundi for blood circulation
27: kay nami gahubin ang nami makita mo sa extend kung ga-extend ka gapula-pula blaga pinkish imo kuya kay tanan nga mga farther
6: mga punta-punta da labot ga-extend ka
4: dasig ka kapadamo makaapat ka dayon
6: makaapat ka makalaikan ka dayon no
4: makalaikan ka dayon
27: okay so why labot sina nami pagid to aid circulation is ining pagmasahe hindi ka mo sagi inom sa mga pain reliever dayon sakit laman ang lawas banyo sibla na isang Santon Plus herbal
6: sakit
27: oil
6: sakit sa ulo sakit sa tiyan no banyo san lang Santon Plus herbal oil
27: kaya hindi na gel ha piki na yung gel nga galibot na ha oil na siya ha
12: ang oil not only has that therapeutic effect no nga kwaon niya ang pain mo kigainit ang imo muscles kag imo da skin ginagaan ka pa sang benefit of the miracle of touch no the touch therapy no abang ginamasahi ka gataas ang imo serotonin gataas ang imo oxytocin ang dopamine mo these are happy hormones nga gakwa ka sa masahi po but there's more to that no kung ginamasahi ka nami gidya ang mood mo no
27: correct make your day complete by drinking coffee aga pa
4: especially kung ikaw ang manugmasad mas lapit ka sa ginamasahi mo
12: correct engineer palpalaan lang
4: the healing power of touch
12: pero ma-therapy ka pa paaman no kinami sa ano nami sa ilong
6: kagang kanami lang sa aton nga Santon Plus Herbal Oil kay may ara sa sang gitawag VCO no mga katol-katol sa panit laban nyo sa aton
27: ang kanami ay hindi niya kumo init sa kayo effective ba maka skin allergy kana yay mo gusto lang niya ang iasininga
12: sakto niya warm lang
27: ang iya
12: nga init
27: so nami gid ang bal ni Dr. Mel sa mga may edad na abi pagbugtaw niyo sa aga painitan yung tiyan niyo kampiyon ang DTX Premium
12: correct no
27: kapin pa kon prone ka sa diabetes
4: DTX Premium nga pugaan mo sang Ditribayo
6: kampiyon
12: mga pensyonado da nga way na ginapalibugan sa life
4: na lang na
12: DTX Premium plus D3 Bio kampiyon no
4: kung ako bi pensyonado sir boy ang buon nga mga piko aga pa may DTX Premium butangan ko D3 Bio one hour after mainom ko sa ako nga juices
27: enjoy your life
12: prolong and enjoy your life importante kidyan na hindi lang prolong your life your quality of life should be there no
4: kung gusto ka hindi ka na mag-enjoy sa imo kabuhi pa gusto ka na kaon para lipot imo kabuhi mapatay na dahil timprano
27: para maka-save ka pag kamo lang ni Mrs. Mabia ma-premium Rayo Coffee ka sa imo nga mga kabulig sa balay
6: para nga Rayo Coffee
27: kabulig ka pagit sa tawo
4: pero ang kape sa masa
12: DTX Coffee Mix pumulito ni Sir Eljan
4: kape sang masa DTX Coffee Mix kag Rayo Coffee
13: DTX 500 Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
27: Ano ang imo ginabatsyan?
13: Taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
13: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
27: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
13: 120 over 180,
27: Wala ka maintenance?
13: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
14: DTX 500! TTX 500.
16: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay kami ngawan, Kaban Calan City.
27: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
16: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, kason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, so buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
14: TTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala sa batian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
14: Pure C Vitamin C. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, malin yung ubo ko.
14: Pure C Vitamin C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Paano mabuligan ni D3Bio ang quality sleep? No, lain ang tulog, lain ang nami nga tulog.
12: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una, sa part sa Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
27: Ginpatulog sa anay, no?
12: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
28: Kagdamo rason sir boy nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog makorek na sa D3Bio.
12: Correct, no? How does D3Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. No, si serotonin, once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
28: Kung dulom na,
12: kung dulom na, ka. Gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
6: Oh, sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom. Gid.
12: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
28: likawan.
12: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
28: So ang D3Bio, sir boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
12: Correct.
28: Especially ang serotonin.
12: Serotonin. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3Bio could make you sleep better. Ang D3Bio promotes magnesium absorption.
28: Wow. Once nga damo ka magnesium, sir boy, relax imo brain, dali ka katulog.
12: Correct.
28: Buok imo tulog.
6: Kung mag-inom ka po na hindi lang magnesium, sir boy, kundi calcium, no? Gapanami mo na sa tulog, ginapanami ang absorption sa ganatawag calcium kag magnesium, pinagi sa MCT nga sa D3Bio.
28: Aside sa melatonin, sir boy, hindi nami mo tulog kung kulang ka happy hormones.
12: Correct.
28: Importante mag-inang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mga tao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
12: hindi
28: sa
12: katulog
28: mga...
12: Na.
28: Hindi
12: na katulog. Susmayo, sir, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
28: D3Bio lang nila, sir boy.
12: D3Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
28: Pero take note ha, ang D3Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag inumot, nami din tulog mo.
12: No.
28: It takes months nga ma-plastar tanan.
12: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3Bio. That is the effect of D3Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3Bio.
28: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, sir boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
12: Mga prostate problems.
28: Imagine lang mabugtaw ka kalimas ta namuok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
12: Correct.
28: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
12: Agay, batsyag dyan tupad.
28: Te, ang D3Bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo ok imo tulog. Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
12: Ang talong naman.
28: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
0: yung may D3.
5: D3Bio.
0: D3Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3
5: yung may Physio.
0: Ang Physio
5: yung may D3.
0: D3Bio. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Salita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso ba ako? Tapos napilahan ako. Inyong ako sa PUC. Mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
0: PUC Vitamin C.
1: PUC, ang alkaline ng vitamin C.
11: O, Placere Relota from San Angel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
1: PUC Vitamin C.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kapita sa mga benefits, ah.
6: Mm-hmm. Okay, benefits na ta, no? First and foremost, ako ano eh, no? Gusto ko D3 Bio, no? Gusto ko D3 Bio K habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep, D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, Monocaprin and Monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
27: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas. May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang secret sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
4: O di na especially makita your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo.
27: Grabe, no?
4: Vice versa ang ilang ano na.
27: Ang alpha cells and beta cells ang pancreas, i-heal, kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides na ara makita lamang sa D3 Bio.
6: Wow.
27: Sa virgin coconut.
6: Wow. No, grabe. Kung ako diabetic ko, makalig ko.
4: Siyempre. Kay pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw palakaon,
6: stress man ang pancreas.
4: Stress man ang pancreas. So you need D3 Bio.
6: Yes.
4: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
27: Ay, kanani. Duwagin.
4: Intelligent quotient.
6: Kanani sa mga tagiya sa kumpanya.
4: And your emotional quotient.
6: Ay, pinapatan.
4: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na ni mo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3 Bio. Because ang ketones sa D3 Bio, ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient. Because of hormones nga gina-provide. Like happy hormones, Sir Boy.
27: Yes. Positivity.
6: Sa mga
27: outlook. Ka-permi, hindi ka buringon.
6: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
20: Amo na sa mga kabataan mas alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
4: Iba gid yang mga nakagi.
20: Active
4: si Sir Boy nakagi ni breastfeed.
27: Ang nami
4: sa engineer yas alam hasta subong.
27: Oo.
4: Adlaw-adlaw gawag.
6: Si engineer nilas pag pa na iya. May pa na siya iya. Baby na siya sa buong.
20: So, ito ang nanamayang ko, Sir Boy, sa ginatawag D3 Bio. Ginto na sa Israel, ha? Ang D3 Bio, hindi lang makapatay sa ginatawag parasite niya sa aton nga tiyan. Kundi, pwede niya man patyon, Sir GP, ang parasite niya nag-istar sa aton nga buhok.
27: Ay, pati kuto. Oo, ihamlit.
20: Sa mga nanay lang nga nag-augtas ng ilang kabataan nga damo sa kuto, pwede na to na siya mapusa ang ditribayo. I-apply, i-massage lang sa buhok.
27: Sa buhok.
20: And then putso na to sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon. No? Makita na to nga mapatay, kakas ang mga kuto sa Sir JP.
12: Tamo? From head to toe, ang advantage ng ditribayo.
28: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
12: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni ditribayo.
28: Head to toe, no? Kaspa?
12: Kaspa?
28: Kag, ano?
12: Eksima, fungus.
28: Fungus sa imong kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
12: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungus. Fungal infection
28: mga punggulon na pwede nyo ya ano pwede nyo mabutangan ya ang inyong mga punggol makabulig ang ditribayo mon was topical oil no iban nyo smuda nami ya sir boy pag bilog nga gabi ni mo yan no may acne ka
12: kakas
28: mabulig ka
12: balong ka para makuha ang ditribayo sa imuguya na pagkaaga na magsantong plus herbal soap na
28: bunan
12: kung tamo yung
8: ditribayo o si Karen kadamo isang akon hair fall hindi manami ako na kutis nagtry ako tumar sa ditribayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis
9: ditribayo ang ditri nga may visio ang visio nga may ditri ditribayo
10: ako si Jomer katumargit ko sa ditribayo kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. Ditribayo.
21: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Andrea Parol Kaging. Ang akon ginabatyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa PUC, mayo na matyag ko.
21: PUC vitamin C. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Joanne Martin. Pramilang laga bloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utam. Dayon ko nagalag. Okay, amoto ginpispingan ko lang ang
21: Pure C. Salamat din sa Pure C. Pure C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: KK5 News FM. News FM.
25: Ditribayo. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang ditribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: Ditribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ditribayo with VCO.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: Ditribayo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ditribayo. Babakal sa mga Ditribayo.
29: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
30: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
29: Ang best friend sa mga kababaihan.
30: Sporbiotics.
29: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
30: Sporbiotics.
29: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! TDX 500!
31: Katalina Habagat,
32: anong ginabatsyag mo?
31: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, din nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Dynamic na gitsa ako nga mat.
9: TDX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Babaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
34: Si Naida Dobreya. Taga Manaplak. Kag nagtumar ako. Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When

0: Tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayogin ang DTX 500.
1: DTX 500. Abakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolita! At Dawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: K5 and News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. June 8, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5, Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good eh, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500. Good, very good. Mayo kagin. Mga ka-K5, nagbukas na ang unang adlaw sang klase, no? Kag aton gin naobserbaran nga daw piparado gin man ang halos tanan eh, no? Sa pagbukas kag pagbalik sang klase. Ara mga pulis, no? Magtanod kag iban pa nga mga opisyalis sang aton gobyerno sa pagpatigayon sang smooth, no? Nga pag-opening sang aton klase liwat, ha? Ang police ba visibility sa kada eskwelahan nagpatigayon gid para nga imemitinar ang kalinong peace and order, no? Ang mga traffic enforcers naton nagpatigayon man sang mayo nga pagbantay sa tropiko o kontrapiko. Well, may mga balita nga dito ya somewhere sa Davao, no, mga ka-K5, no? Doon nakibot kita. Opening siyang klase. Tapos nila kanta siyang lupang hinirang national anthem na ton. Nag-uyog ya ang duta dito sa bahin siyang Mindanao, sa Davao. Mayo lagid ang mga estudyante way pakasulod sa ilang kwarto, mga ka-K5. Kay kung nakasulod na sa ilang mga kwarto, base kung may mga nakugin nga kalitan kag damage sa mga estudyante. Mayo lang kay way pa sila kasulod, no? Makita naton sa social media, may mga building, may mga establishmento nga nagkalaguba, nagkalarumpag nga mga building. May mga tsunami alert, mga ka-K5. May mga dalan nga nagkalaguba, may mga puerto, mga pantalan nga nagabulungguanay ang mga barko, mga baruto, tungod sa tsunami nga epekto. Well, sa aton di sa K5 News FM Bacolod 101.5 reports, mga ka-K5. Amo ining pinakakusong earthquake o kunlinog sa Pilipinas sining 21st century. Ining alinog subong adlaw nga nagluntad dito sa bahin sang Mindanao, nagpabilin sang Kensei Tanan Kapatay as of 5 hours ago nga posting naton sa social media naton, no? Kensei Patay, 134 ang napilasa no, kung injured. Pito ang missing, no? Kag I believe sige pagyapon ang search and rescue and retrieval operations sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, no? Kag madamo sa mga aftershocks 6 hours ago sa aton nga posting sa aton nga social media, sa aton nga Facebook page K5 News FM Bacolod 101.5. May aras ang 183 aftershocks nga na-record sa Sarangani after sang magnitude 7.8 earthquakes, no? Grabe, subong ang mga tao dito nag-disorganize sila, ginaplastar sila sa aton ng mga opisyalis, no? Sa gobyerno. Nagdeklarar man ang Presidente Bongbong Marcos nga waya na klase dito. Kag ang mga airline companies, gikan sila manilang ilang mga lupad sa eroplano pakadto sa Davao kung sa Mindanao. Kag subong man ang from Mindanao nga mga flights, gikan sila anay, no? So, ina mga ka-K5, mga iban pang mga dugang updates, kag balita, kag reports, kanto lang kamo sa aton K5 News FM Bacolod 101.5, ha? Importante siyong mga kakipay, padayon kita nga hilway sa masakit kag balatian, ha? Aton gidya ipayuridad kag ibutang tagid sa mataas nga payuridad ang aton ni kayong lawas. Kagpiliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para mamintinar naton ang mabakod nga aton nga lawas, no? Kag subong man aton nga himuon nga inisyatibo nga maglimpyo kita sa aton palibot, sa aton ogsaran, ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Kay isa nga ginatudlo gid nga kamagdanan sa nga sakit o balatian ining mga kagaw. Pero kung limpyo ang aton palibot, panimalay, ang kagaw wala nagatiner, no? So gani himuon tani nga maayong nga inisyatibo para maproteksyonan ang igayong lawas sa aton bilog nga pamilya. Ang pagpabalhas isa man ka nami nga inisyatibo pagin. Kay ginatagaan ta sang oportunidad nga maglimpyo ang aton sistema. Ang higko o kontoksins nga nagasulod sa lawas naton nga nagapundo lang. Amo ini nagahatag sang kahalitan kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Pero kung nagapabalhas ikaw, ginabuhinan kag ginalimpyuhan sang aton lawas sa natural nga proseso ining pagpabalhas, kag kada ilig sang balhas naton ginaupod jagid ang mga toxins, no? So isa ina ka mayor nga rason nga dapat kita maghatag sang panahon sa pagpabalhas, ha? Kay ini makahatagid mayong dulot, no? Sa aton kayong lawas para malikaw kita sa kunano nga sakit kag balatian. Subong man ang stress ginatudlo man dirili nga mo ining isa man karason nga adamo gahalay blood. Mas stress ikaw mo, no? Gakahay blood ang nagaka-stress. Tungod sa stress, may mga nagaka-stroke, may nagaka-heart attack, may ara nagatulubong kanser. Kung iban paging sakit kag balatian, tungod sa grabing stress, no? So gani bantayan tagid ang aton kaugalingon? Ipalayo ginaton, kailikaw ginaton ng aton kaugalingon sa kunano man ng mga bagay, kung mga butang, nga makatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5, amog ini siyang importante nga suplemento subong nga panahon. Kay amo ini siyang mapisan gin maglimpyo sa aton sistema. Ang mga toxins nga dugay na tig-ana ginapangkali ya pagwa sa lawas ta. ang mga toxins o kung mga higko nga nagapalanago giniligi na tultol sang DTX 500. Toxins malang ni mo higko malang ni pro amo ini makahatag sa aton sang delikado yang sitwasyon sa aton kabuhi. Ang pagmasakit o kung pagkabalati, magkabalatian kita, isa na ina katikang o kung isa na nakaalagyan sang kamatayon sa isa katao eh. So gani ginaibitar na ito nga makaangkon kita sa sakit kagbalatian, isa na dira nga maayogin nga pagkahimu na ito is i-detoxify ang aton lawas. Limpyuhan ang aton lawas. Isa ginadaki importante nga suplemento sa liwat mga ka-K5 ang mapisan nga mag-detoxify siyang aton toxin sa aton lawas, amugid ang DTX 500. Nainom ng tanan, mga nanay kag mga tatay, amo ini ang dapat naton gitandaan nga kinanglan wala abiriya ang aton ni kayong lawas. Sa subong nga tiyempo man nga nagakambyong klima naton, halin sa tiga ilinit pagkanto na sa tigululan, hindi naton gin maibitar ang makaangkon sa kunano man nga pagbatyag. Katulad sang hilana, trangkaso o busip on. Amo ini ang mga dapat naton likawan kay amo ini makahatag sang abiriya sang aton nga pagpatigayon, sang aton nga responsibilidad sa aton nga mga kamataan. Kay posible ma-absent ka, ma-montad ka na iubra kay tungod nagamalatian ka, nagamasakit ka mo. So kinanglan gin naton sa sumong nga tiyempo, ipataason ang depensa kag resistensya. Ang kinanglan gin naton ang masaligan nga vitamin C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang isa kakapsula siyang Mighty C, do parihas na nagkaon kasi napulo ka orange, mga kakifay. Ang makuha mo nga vitamin C sa pulo kabilog nga prutas nga orange, makuha mo si isa lang kakapsula siyang Mighty C. So, dasig sa i-absorb sang lawas, wala usik, mga kakifay. Kung mo dasig sa ma-absorb sang lawas, ang butsilingon dasig sa makapuesto sa pagdepensa. Dasig makaplastar nga para magtaas ang aton resistensya. That's why layo kita sa sakit kag balatian. Kung nanuman nga sipon o buhilanag kang iban pa asma or hapo or allergy, kung nagainom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para naman sa mga chikiting naton nga nagbalik na eskwela, siyempre masamo na sila sa ibang nga bata. May mga lat na nai kong kaisa, kinanglan ng bata mo may dipinsa gid. Para hindi sa dali iya malatnan sa mga trangkaso, ubo, si hilanat na, ha? Sipon man amin, no? Hindi siya basta-basta maduktan sa mga bakterya, resistensya man pa sa kaon kag dipensa. Sa mga bata ninyo, painuma sila sang Mighty C Syrup for Kids, ha?

0: nainom ng D3 Mayo. Ati good ah, good. Very good ah. Subong ang atong chimpo mga kaki-5 habagat na gide, no? Ti medyo nag-plastar kay nag-purma na ang mga galom kag mga panganod abe, no? Sa aton nga kalangitan. May chimpo na nga nag-tulutalithe, nag-galom, nag-pulupangilat, nag-ludagoob. Kay amo na ining transition sa aton chimpo eh. Ano ang weather update na aton dirili abe?
1: Yes, lo, ang weather update mga kag-K5 nagkapabilin nga maulanon ang panahon sa norte kag sentro nga bahin sa Luzon. Bangus sa epekto naman sa southwest monsoon o kon habagat. Suno sa pag-asa, magalumon kag maulanon ang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales. Bangus sa epekto naman sa habagat. Maka-experyensa naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod bangod naman sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa aga. Apang sa ugto, tub-tub sa hapon, manako ang posibilidad sa mga pagulan bangon naman sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 27 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Lo?
0: Okay, okay. Why bagyo?
1: Why lo?
0: Wala man lo pressure.
1: Wala man lo.
0: Pero may linog ina.
1: May haral.
0: Okay. Kaya hindi na na-party siyang pag-asa yung mga linog. Ara na na siya pibok siya, no? Di, may mga balita nga nag-sige, nagligatong mayon, nag-alboroto, dirili. Nag-abuga, yan na ba mo? Dili siya aton ni siya Negros, every now and then, nag-abuga man abuning aton vulkan. Di tanan ini sa dalom sang aton ding luta mga kakipay, may mga pagiho ang aton nga kanutaan sa dalom. So amo na ni guro, akig nagiguro dili ang ginoo ni sa ato, kaya amo nagi siyang mga malita nagkladula. But anyway, mga ka-K5, so far so good ang aton klima, ang aton panahon. Lakas ang chimpo naton, okay gid, no? Adi, ang aton niya mga pananom, tiki naglalang naton na iyang ati panon lang gid, no? Unlike siya nagliligad, nga daw ka kilulbaan, especially ang aton mangunguma, nagbulubaliswa magtulog kong gabi. Tungod sang tumag nga kainit. But right now, sa Subong, daw medyo mamuok na mga tulog sang aton mga mangunguma tungod sang maayo nga panahon. No? Okay, ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ano man nga tiyempo, may bagyo man siya wala, importante hilway kita sa kalitan sang virus. Ang virus, gidang aton niya nga kontra, kadelikado siyang virus eh. Kiti una best, budlay sa kontrahon, dirili. Kaya'y siyang epektibo nga bulonggid, nga inablang inumon mo lang, kung injeksyonan ka lang, maumpawad ka siyang virus. Was makasulod ng virus sa lawas mo, budlay. So, unlike sa mga bakterya, nga inuman mo lang nga bulong, maumpawan ka, ang virus siya kabalan. Kung ato nasisulod sa lawas mo, budlayan na kaya mag-away si iyan. So, ang sikreto gali, mga kaki-5, sa virus, kinanglan inom ka na ganaan sang imuyang mga antiviral dami, especially D3 Bayo. Kay kung nagainom ka una D3 Bayo sa wala man natong ginapangayo, nga makasulod abi sampol ang virus sa lawas naton, hindi siya makapanghalit kaysa putihon sa siyang D3 Bayo. Pero kung una na ito ganing virus, kag ulihin mo na inom ang D3 Bayo, mampawan ka pro kabudlay, dugay. Whereas, nga kung gainom ka adlaw-adlaw, para sigurado, Hindi man naton mapaktan kung din mataki kag ano oras kung kasandiin ang virus mo, no? Kaya hindi man naton makita eh. Pero kung nagainom ka siyang ditribayo ng gadaan kada adlaw, magsakay ka man sa salakyan, magkantong ka man sa damo na tao nga mga lugar, o kung sandiin man, kung may aragi man virus, for example, makahatag kaya kumpiyansa nga madipinsahan ka sang ditribayo. So gani mga kaki-5, ditribayo ang aton gid nga dalangpan, ang aton masaligan, basta fungus, bacteria, especially kung virus ang pagkambalan, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan ng mga butika. Sa inyo na lugar, magunta lang sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyo na nga mga Facebook, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadula kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Ngalaway mako na ba? Tiyagway mako masakit. Galing bublima ko lang longa daw. Budek ko magtulog ako. Nagsabat man ang asyawa niya. Jilolo, way ko yung problema. Galing na mula per milang kakuba-kuba dughan ko. Sumabat man ang isa katigulang. Niya ko yelo, ya. Nagpumi ko yung panguyaw. Nagkakautod daw. Niya ko lang ni kuya katig-ab, yaya. Niya magpongko ko, magtindog ko, matyagong ko tiyo kalibutan na mamu-mu, kuya. Niya way man sila masakit, ni Blat. Kung ina siya mga sinyales ang lawas naton, nga nagapabalo. Nga may ara something nga nagadevelop nga hindi maayos sa sulod sa aton sistema. So maka-explica lang ginaklaro kang maitsindihan ta kung makakanto ka mo sa klinik ni Dr. Ramil. Kag maka-istorya ka mo, makapakonsulta ka mo libre sa aton medical doctors na ha, kag mga alternative doctors. Ngalo, wagi kuya problema, galing mata ko lang lo, gusto kuya blatani, simbong nga break klase, inablang maka ma-absorb las ang utak ya ang ginaliktor ni Mamla. Kaying bata ko, do ka dugay, do ka hina sang iyang memory. Di kong mga amon na problema nyo, bata nyo nga do kulang ang iyayang attention kag pag-absorb sa mga leksyon abe. Kantola ka mo sa klinik ni Dr. Ramil, kaya may mga teknik na ang mga doktor naton kung paano mag-alalam bata nyo. Nga kon may bata nga mabahi, no? Gusto ko kanya matani mag-reina sa panaan sa Negros. Galing problema lang, blalaki, syawa ko putot. Di ako dalo, putot man ko. Ngiti nga may ara lo nga panaan sa Negros ang mga putot, ha? Why, mga tag-as na iya? Dati pwede mapataas bata ko. Hakanto lang sa klinik ni Dr. Ramil. May sikrito na kung paano magtalaas bata nyo kang maghala magraina sa mga Miss Universe na. Okay, sisiga. Alas 10:17 ng oras natin mga kakifiba. Sa wala pa nagkapakonsulta sa klinik ni Dr. Ramil, pakonsulta na kamo. Sigurado, may tindihan tagid ang mga simptoma kag mga sinyales ang aton lawas nga ginapakita para mapiparahan naton ang kunano ba nga dapat naton himuon nga para hindi na magkanto sa kunano pa nga lala nga balatian, ha? Okay, open sila from 9 o'clock in the morning hasta alas 5 sang hapon. Sunday to Thursday. Sunday to Friday. Sabado sarado clinic ta. Okay. Sige. Dalala to mata nyo, ah. Ha? para magdalala as na ka mag-alalam na nalalala. Okay, tawag na ka mo sa ato na atline 0928-611-2263. And sa may mga problema, ka gusto gin mag-share sa ilang mga istorya sa kabuhi nga makatagin inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi. Subong man sa gusto gin maghatag sa ila opinion, komentaryo, mga analisis nyo da sa bawat sa mga balita, kag mga isyo, pwede ka mo katawag. Kag subong man sa gusto gin mag pautwas lang lain buot. Wala ka na sa istoryahan, ari kami ni Jiriling nga para mamati si mo kag matagaan ta sang dugang. Matagaan ta sa advice ang imo problema, ha? Ang atong nga telepono 0928-611-2263. Kaga ang atong nga globe number 0927744-8940, ha?

Okay, gikan sa 15, nagsaka na sa 19 ang kadamoon sa mga nagkalamatay. Nga mga individual bangod sa mabaskog nga linog sa Mindanao. Mismo si Office of Civil Defense o kon OCD, spokesperson na Juni Castillo ang nag-release ng datos angot sa mga individual nga wala nakasalbar sa kalamidad. Ginklaro ni Castillo nga ipaidalom pa sa verification kag validation sang OCD ang mga nagkalamatay kag missing individuals sa Mindanao bangod sang trahedya. Kalakip sa mga nakaangkon sang fatalities amo ang SOC Sargent region nga may 16 ka mga reported deaths. Kang tatlo naman ang sa Davao region. Suno sa OCD, nagkalamatay ang mga biktima bangod sa pag-collapse sa mga estruktura, falling debris, kag landslides. Ha? Pagluwas sa mga namawian sa kabuhi. Pito pa ka mga individual ang gindeklarar missing samtang 134 naman ang nasamaran. Bangod sang 7.8 magnitude nga linog, nagbiya sa iya puluyan ang kapin o kung nagbiya sa ila puluyan ang kapin sa 10,000 ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat. Nagpalalagyos lanay. Mudlay, no? Lunes ang hapon, nagapatigayon pa ang search and rescue and retrieval operations sa mga ka sa mga napituhan sang linog sa Mindanao. Di pa dahil subong grupang itaay gapo, no? Di buwas pagid ni, makita tapagid nga kung ano pagid ang kahimtagan. As of now, viral ang mga nakuhaan videos, no? Sa pag luntad sang linog. Pagrumpag sang building, no? May isa to ka very popular nga fast food chain. Mayo lang nakagawa ang mga crew, no? Sang ining fast food chain, no? Kag pagwa nila dito na nagkararumpag kay na usmod gid ang ila building. Ang ilang mascot nga buyog mga ka K5 ambot ko nakalupad diri liya. Basi lumupad blaw. Pero dito may Davao Coliseum pagidiya nga after siyang linog nasunog pagidiya. So do ara subong sa Mindanao ang sentro sining kalamidad, no? Okay. Tiki ang Mindanao ara magkita sa ara man gatungtong girili sa Ring of Fire. Amo ini ang suba sang kalayo sa dalom sang naduta mi, no? Ang mga magma dira sa sa Pacific Ocean, ari diri siya gapangalihid sa Luzon, kagpakanto sa Mindanao, sa indalom sina mga ka-K5, dako nga suba siyang kalayo, o kung siyang lava, bi, no? Kung magma. Kung may mga pagiho dira, posible nga makaangkon sa paglinog. O kung somewhere sa ato nga mga tectonic plates sa dalom sang dagat, ina balang mga duta, balang nga kontinente nga nagabungguanay. Kag isa dira sa ila ang magpisik pa itaa, papaybabaw, ang isa naman mapisik pa idalong. So ang tinisi malinog ang pag-collide o kung pagbungguanay sa mga continental shelves nga ginatawag. Kag magresulta siyang paglinog, tayog, kag well, masunod si na tsunami, no? Kaya hindi rawa sa tayo mga ka-K5, no? Ining tawag nila nga continental drifting. Ang continental drifting, isa ini ka pag-iho sa nga aton nga mga duta. Nga nagagiho hindi about sa 2 centimeters in every year, according sa aton nga nga pangusisa. Million years ago,
Ang aton nga planeta, ang Earth, mga ka-K5, may isa ini ka supercontinent nga ginatawag, no? Ang panawag nila is Pangea. Kung sa din sa amutong mga chimpo, chimpo pa sa mga dinosaurs. Mga 240 million years ago or more. Now, sa Malawi nga chimpo nga nagatiyog ang kalibutan kag nagalibot sa aton nga adlaw, sa mga amo sina nga mga kadamuon kag kalawigon sang tinuig, amo ining resulta tungod sang drifting o kung pagiho sang faults kag ang mga kontinente naglapta ining supercontinent nga isa lang ka landmass sa una, subong amo na ning itsura sang aton kalibutan. May Europe, may Amerika, may South America, may Australia, may Asia, pero sang una isa ini ka supercontinent, no? Ang natawag nila nga Pangea. Kag rason nga naglapta ini mga kadutaan sa malawig nga panahon tungod sang continental drifting, ang paggiho sa mga duta sa dalom.

Untad ka mo danay lalisay sa Senado. Ang mga utod naton sa Davao nagakinanglan sa inyong atensyon. Mayo lang gidway kasulod ang mga kabataan ng mga grade 1, mga elementary o kung mga high school sila eskwilahan o kung sa mga kwarto nila. Kung nakasulod sila, abi kag nagluntad ang makusog nga linog, girile. Bausus Mariusip, damo kay guro mawangal nga ginikanan. Damo gid masubuan kitungod for sure. Madamo gin mapiktuhan kay volume ang estudyante si mong kiunang adlaw mo. Do halos tanan excited nga magkapaiskwela sila, makakanto sa eskwelahan. Di mayo lang pag after sang lupang hinira ang pagkanta sang national anthem, dito na nagpabatsyag ang linog, no? Why na sila kasulod sa kwarto nila kag nagpagwa na lang sila sa open field, no? Nga layo sa mga estruktura. Alerto man ang mga maestra, kag mga maestro sang eskwelahan nga nakita naton sa social media sa pag-safety sang kamataan. Narumpag tong isa ka daw structure sa eskwelahan, mayo lang layo-layo sila, no? Lapit-lapit sa ilang posisyon pero huwag sila malamot. Kung dito sila nagpasilong, di guro matyagan ko damo gid nga nagkalabuslot ang ulo to.

Okay, mayong gabi na sa aton yung mga suki ng mga listeners sa KFM News FM Sagay. Subong ba sa KFM News FM Cadiz City, Escalante, kag Victoria. Sa inyo na tanan mayong gabi. Mga suki naton from K5 News FM kanlaon nga naka-tune in da mayong gabi sa inyo. Kag sa aton mga suki nga naka-tune in subong magaka K5 sa K5 News FM Rojas Capiz. Hello. Kag diri sa sur nga bahin sa aton probinsya K5 News FM La Carlota, Hinigaran, K5 News FM Kabankalan, si Palay kag Hinubaan. Sa inyo tananda mayong gabi liwan. Jay Lolo, mayong gabi sa inyo ng aduha. Mamangkot ako sa imog nga akon maglakat ang tawo nga ginhabyog niya ang iya kamot. Ano bala ang rason kung nga amo gina bala ang gawi? Tuod no, abiga po siyang kamot mo, be. Nga ako no, kung maglakat kita nga mga tawo, nga ginahabiyog tagin ang kamot, ha? No? Nga ahman, nga abiman. Sa ako lang gina, abi, before kita magkanto sa Google, abi, para sa ako, Guru Jiri, it's about balance. Balance, no? Ginabalansit ang lawas naton mo. So, ng aton nga instinct, ang aton nga utak, automatic nga nag-hatag sa aton nga reflexes, nga magbalansib lang.

0: Okay. Ari. Nagkanto kita sa Google. Why do people swing their arms while walking? Why do people swing their arms while walking? Sambat sa Google. Arm swinging can reduce ground reaction moment requirements. Bokadalo man sinimo. Leading to overall decrease any energy expenditure. Bokadalo magin. Perhaps in the muscles of the lower limbs, rather than a facultative relic of locomotions. Nito, quadrupedal ancestors. Arm swinging is an integral part of energy economy of human gait. Daw naglibog pag inulo ko dapat. Ariyo, sorry, did kita magi ho. Why do humans swing our arms when we walk? The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Ah, okay ho. Kita mo nga kung magtikang ka siyang wala, ang tuo mo, kundi ang tikang mo sa wala bigamante, ang kamot mo nga wala ra sa likod, naamo na ginanamin niya. So it's all about balance. Your legs have to swing out of phase in order for you to walk. Oh, siyempre naman, oh. The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Okay, ito'y balance, ah. Distingi biyang nga ibutang, mas kilid lang kamang imo, yung dua kamot ka maglakad, ka magdalagan, ka blag, bukas kasaw agro, no? Kasaw agro, no? Nga madlagan ka dasi-dasi, tapos ang imo nga dua ka kamot, tara lang kilid, blag. Doon mga pato, kamugro. Doon sa mga pato, taguro nga, ay, ginalagas ang ido, guro. No, may mga musining mga question to, no, nga dapat ginaton isabton kay kita mo sa damo kita pang dapat pagin balaan sa aton kagalingon gali, no, nga nagapamisok tao, no, be nga nagapamisok tabi nya kay nakita kuya nga nagablink kita, no, di amoy na ang mga rason nga hindi na natungis agani madiparahan kay mabatyagan nga namisok na kita. Tungod nga ang aton nga lawa sistema naton nga automatic na siya. So every time we blink our eyes, our lids, eyelids naton, ang mata naton, no, every time naton nga ginapamisok ina, ginatinluan sang aton nga lids, no, akon ang aton ni nga milok. Ako sa sulod sang aton ni nga panit sa aton nga mata nga nagatabon ang mga yabuk. So, amo in explanation para mag-clear ang aton pananawan. Rason nga nagapamisok kita. Another question, nga nagapanguyab kita, how? Nga nagapanguyab kita, kag kung isa, no, hara na manguyab na ko. Nga ako may magagapanguyab, no, gakalatnan ka, how? No, di ba? Eh, isa siya mag-arason kung nga nagapanguyab kita sa medical explanation. Is it kuno nga lack of blood oxygenation? Lack of blood oxygenation. Kakun nga naman yung kung may nagapanguyab ka man no galat to nabi, daw ay tanawon na karon. Pamangkuton na si Google. Magkuton na si Google nga makalalaton ang panguyab. Kaya nga, buto gani, manog hilot gani, edugi-dugi panguya mo, ay, may tuya o kaya kaya. Hello, good evening, mayong gabi na. Sino ni?
1: Ang gabi ni Lolo.
0: Yes, sir, mayong gabi man na. Sino ni gani, palihog?
1: Si Rambo, sir, ah.
0: Bo, si Rambo, jilirin ako, masi nakatuon ding panak mo, ipapanaw gani.
1: Ngatoong si mga sibong.
0: Ah, mao gali ka. Mao hindi na magito on sa ako. Ito on to sa inyong banggirahan, no? Ah, Rambo, mayong gabi na si mo, Rambo. Tagadiin ka, Rambo. Tagadiin ka gani.
1: Tagahingkang si Lolo,
0: ah. Ah, nainom mo na tuto, Rambo?
1: Oo, ah.
0: Ah, ano na, ano na nainom mo na?
1: Trio na yung nainom ko ni Lolo.
0: Ah, ano na, Tito, Big and Joey?
1: Hindi.
0: Ano na?
1: DDM.
0: Ano na?
1: DTX, DBM, DBM, DTX, Bio, and MyTC.
0: Ah, tigod ah. Sige, very good ah. Anong malagad ko si mo, Rambo? Abe, dog, kapoy kagid siya. Anong malagad ta?
1: Yun pang, ano ko lang siya, kaya yun, magpulangin ko, anong darma sa amigo ko mo?
0: Oo.
1: Sa, kaming ka, tawag si mo si Jan Roy, si Roy Bla, Roy.
0: Oo, oh, oh, si Roy, hindi Bla, si, hindi, no, blind na siya, hindi?
1: Yes, blind na siya sa Jirolo.
0: Ikaw, ya?
1: Blind man Jirolo,
0: ah. Ha? Oo. Oh. Te si Jan Ray, ikaw blind ka mga doa.
1: Oo, oh, gamahay. Kami sa hindi siya ni Lolo.
0: Paano ka mo nag kinitanize na?
1: Aga, huwag kami kinitanize ni Lolo. Aga, sorry, anay lang kami sa voice for voice, ha.
0: Ah, okay. May laki, huwag ka mo kinikapay.
1: Huwag mo kinikapay. Huwag mo kinikapay. Huwag mo kinikapay.
0: Pero,
1: ako ni Lolo, mga lang.
0: Ah, ikaw galit na isa ka man sa nagamasahe na sa NGC, Adlaw, ah?
1: Oo, oh, Adlaw, daga every sa kapon na sa mga ah. Ah.
0: Tin, ikaw sumang may isawa naman.
1: May ala di dolo.
0: Oh, isawa mo ya, blind o kung makakita siya.
1: Makakita siya di dolo, ah.
0: May pila kabilog na anak niyo, Rambo?
1: Huwag ko anak di dolo, mga 12 years na yun, anak. Baon na baon, wala
0: agak. Ah, gali ka. Diba si init ang mong buho, sudlan mo?
1: Gali, ang buho itong sudlan ko, ano? Masi prinsya?
0: Masi tamburong ng sudlan mo.
1: Hindi, lolo, naka, nanamuta sa K-5, lolo mo, naka, masasya muna sa una, taga, ng anniversary.
0: Hmm, okay, okay, gali ka. Ah, si Valentin dog from time to time.
1: Yes, oo.
0: Nagakanto din siya. Halin ba na yan siya una dito siya piya kong estasyon? Guro, na 2008 pa to, guro. Kilalain na kami ni Valentin, ha? Oo. Ang asawa na ni Valentin, hindi man nakakita mo, di ba?
1: Oo.
0: Duro,
1: Mati. Oo, sako na kayo.
0: Oo, okay.
1: Naling na, tawag ka na mong doli, gato sa nga 2000. Last year lang, hindi tawag ka na mong, ga, ano ka mo, busy ka mo, nag-anwis ka.
0: Ah, ah, ah. Okay, sige. Tin, anong atong, atong, anong importante ta? Anong malagad na si mo?
1: Ako, dito lang, ano ko lang, dito Lois, ano ko lang, ang Ginoo, mayo kita.
0: Okay, good, very good.
1: Eh, nasa ko sa Lino, blag, Giro, lo?
0: Hmm.
1: Kaya si Sibong first day of school, di ba?
0: Yes.
1: Atong tabong ni Lino, mga kapataan, la?
0: Oo, oo,
1: oo. Naglilinog sa old pro, Giro, lo? God bless Japan, gabi, pag bati ko, ang batwa, na maglinog mo to. Saka, namuga, pag ceremony.
0: Hmm.
1: Oh, tiko ko nga yun, hindi ka hindi mayo. At hindi mo kabataan, guro na kladunot, guro siguro yung lolo pag hindi mo ito sa Davao.
0: Oh, ang ano to Rambo, sample B, 7.8, no? Kusog na katama, kusog na katama, okay. Yung linog na, no? 5 lang kanino, nagabatsyag na kita eh. How much more 7.8? Almost 8, no? Almost 8, no? Ang ako nga ginapinsar, kon natabo na ba siya Manila, no? Ina nga ina nga klase nga persa sang linog 7.8 natabo sa mga high rise building sa Manila.
1: Oh,
0: tida mo gid yang magkalatumba ye, eh? Di bla?
1: Nabang gid yang lolo eh.
0: Oh, kay diri sa Davao ya kag sa Mindanao, dutay lang na yung mga high rise building mo, mga tag-as din mga building. Pero nga, amo na nga may nagkalarumpag gani nga mga mall, mga establishment, no? Totoo, Rambo? nga tik how much more ko dito nabi ang kakusugon sa linog nga natabo sa Mindanao sang aga. Dito abi nag-igo bi sa Luzon ug especially sa Manila bi nga damo to building bi damo to damo pag ito tawo ga ginutok to.
1: Actually gilulog balumong sa Manila bay nagapamanila mo sa gilulog mo.
0: Ba sugid, mga... sugid lang.
1: Ko na kami nila. Ah, antes ko na mulang ginulo mga success mo man nila ng bramo.
0: Ay gali ka, sa sinik ka lang gali ya way nagni magkakita. Sa una kakita kay gali ya.
1: Unta pa sa una ya.
0: Nga nano na nag nadula pala na awal mo hindi ka nakita no na napas mo ka sa pangningling nano.
1: Hindi ginulo. Wala ako na blush kay Irabdalo niyo mong inablushay mo mati mo.
0: Sino nang inablush mong
1: kat? Hindi ka na mati mo. Ako nang upo siya kung doon may magablush ang gisi.
0: Ah, okay. Sure. Sining ko ba si Blanco na tapos mo pang lingling? Ba pang ilambos ka na yun now?
1: Hindi, hindi doon. Pag pangapay ko kaya.
0: Ah, naigo siyang kutsarita?
1: Hindi, kinikira akong inamit.
0: Ay, tani luwag na lang kayo para nalukat. Di yan ay kaso, nga na dulang pananawan mo, nano kaya na katarata?
1: Hindi naman, hindi man gilulo. Kaya ang sagisang ang nandasang makrosakon, dapat sang, napipro sa high school ko, may haram ako eyeglass lang muna.
0: Ah.
1: Tapos, bali nagpag Manila ko, nagubra ako ng pag-kumpanya, no, nagubra ako ng pamukat ng mga kumpanya, buhay ko lagi nisuklok ako ng eyeglass ba?
0: Ano-ano nga kumpanya ginano mo ha o ginabrahan?
1: Kanya nga kumpanya ng pamukret na sa...
0: Ha?
1: Pamukret na sa pamukret, operator.
0: Ano na siya, ano na siyang nga ubra mo da?
1: Ang ubra ko, service operator, ano ng service operator, baling, mga building na buhos lang, matagatagas ng building na bla. Baling naman ginagamit, pamukret. Kaming nga buho sa mga dagtaas nga mga building, mga 50, 40 nga floor, mga bla.
0: Ah, okay. So,
1: mga tubo lang dagi,
0: So, may ara ka mo mixer ng kadaan, tapos ginakontrata ka mo, nga dalon nito ka ibubo na to, ang mga siminto, nga natimpla na. Di ano na, nanoning mata mo na igo sa siminto?
1: Wala man. Pero, ang natabo na yan sa tungkol sa mga... Lumis pa kato sa bado, ang tulog mo bla, no, tulog manok bla, nilulog bla.
0: Oo, ting.
1: Alam lang, pagkapos mo sa isang asayit mo eh, makatok naman sa isayit, buhos na mga mulwap. Pero hindi kami kamiga, silingga, mag-stress ang suminto. Lang, sa amon nga, makina lang bla, buhos ang mixer na, tapos kami lang mapilit siyang makina na. Kaya sa ito nga muna ang pamukit, tawag daw, style bomb tap, style bomb type bla. Ito nga bomb type, maang gali na buhos sa amon makina, tapos kami ma-operate lang sa makina, tapos ibuhos lang sa ibomba lang sa makina, iigwa lang to.
0: Grabe no, ikaw, bro, may negative, may nag-mix lagi na iabi.
1: Oo, sa mixer ginagin, kita mo nang...
0: Ang imoya nga obra, ya, ang imoya obra is, ikaw ang operator nga magsaka tong boom, nga para makalabot to ang misklada.
1: Oo.
0: Di na siya mo na iyang hambal mo nga tungkol sa kadamuon sa ubra mo sa Manila ka pa, kakita ka pa doon na time. Rason nga na dulang pa na naawan abini mo tungkol sa tulog manok mo nga kasakaon sa ubra.
1: Oo, kay pagtapos sa tiyak na site, sa ilok ng mga site.
0: Mayo lang Rambo, okay. Mayo lang Rambo nga tulog manok mo, huwag ka man natubuan blahibo.
1: Ano tubuan eh?

0: con gái này bỏ đến nhà hôm đó ở dưới này nó đang im lắm. Halimbawa, di kong magandang mga tao sila. Kung ang bawa pa sa tabo sa ibang lugar, ito bang yung pangkakigo lang mga tutikoto ba?
1: Oo.
0: Magamuna din yung tao sila, be.
1: Oo.
0: Muna, sing ilangin yung misa, ilalang nga ako galingan mo.
1: Oo.
0: Yung garanan ba?
1: Oo.
0: Eh, si pa kung magamuna mga tao sila, ito yung bang sila sobo sa mga tao muna, be.
1: Pang ano sila panggapuson sa isang tao kang ibutang sa masurahan?
0: Mayon tanong ng gapuson kasi goon be.
1: Amo na may naglatabukin man nga mo sinangan daw hindi nakagwanta mga tao tungod sa korupsyon, tungod nga wala na sila ginatipan ang gutom, ang kapigaduhon, trabaho wala. So napuno ng tao, ginlusob nila ang ilang opisina siyang opisyalis nila, no? Grabe, no? Posible man na matabo kung ang tao sobra na bala, napuno ng salop, ah. Why na nagasalop mo? Kundi napuno ng salop, kay why na nagasalop? Hello, good evening.
0: Hello, ngayong gabi. Parcel pa, Gilolo.
1: Ah, si Rambon, eh?
0: Parcel.
1: Sino?
0: Parcel Siapi.
1: Parcel Siapi? Ha?
0: No. Rambon yung gilalo.
1: Awa. Kibot mag-uya ka. Kibot mag-uya si may Siapi. Kuya kontong ang gabi na. Daw naisahan mo ko Rambo ha? Gusto ko. Daw naisahan mo ko Rambo ha?
0: Masabay na kilalo mo ginayon sa hinan mo rin mo. Pero naka man na naka bay, dito na bayo ka man ha.
1: Okay, sige ha. Anong pagkita ang gusto mo mo yung bala? Bi, yung bala ay bubo na.
0: Bubo na nga na yun, lolo.
1: Manamiyaw ka na lang? Oo, sige.
0: Ako naman, bawal na yun, lolo. Pintunod man yun, lolo. Nga... Tani, ang ginapray ko mo ng government na ganun yun, lolo mo.
1: Ah.
0: Mag-unite na lang bala. Hindi ko sinisaro ng sa ilang pag-atawag niya ng pag-ing sa ay bala sa isa lang mga posisyon ba? Alam lang, huwain na kurap bala yung pamisaro ng huwain taka resolver sa problema sang ano na nag-control ng iban yun eh dati meron naman iban nangyayang mo bala
1: Rambo dali. Rambo, dali lagi bala. Nakapanyapon ka na?
0: Oo, nga. Pinawag niyo, Lolo.
1: Nanay siyudan mo. Kaya daw ganado ka ginaw.
0: Hindi kayo gusto ko ipabotyag mo sa mga nakabakit. So, ng mga saton mo lang kapamati sa atong kitlad mo.
1: Okay, okay, ha?
0: Kapamati, bala. Mabala mo nilang side mo naman niya mga blind.
1: Oo.
0: Kasi ang mga sighting makakita... Kabatyag mo sila mo. Pasahin mo kayo. Batyag mo. Ikaw kabatyag ka man mo. Para kung yun na ano ko lang share kayo dito sa inyo na talagang mo na blang magbinuligay. Hindi nga naawang pa kung ano blang wala pulos. Hindi ka nakasalbas ang problema sa Pilipinas. Ang mga ginamo pang sila. Hindi ginamo pa bla.
1: Relax na lang bo. Relax lang pana mo gato. Onsakon pa panahugan ay bla. Mudlay himo yung sige ka na i-komentar na siyang mga kinagawa sa politiko. Sige ka man na i-unat sa ibu pa na nagang nagasintro ni Sakon. Pano buha bala na yung kaksan na bala na yung bala. Kaya mga mabuyay mo na ganyan, may igo ulit ka ron. Pero dyan ay kadalik, change topic, takanay, kadalik lang. Para sa inyo nga mga blind, no? Para sa inyo mga kalamidad, linog, o sampol linog, no? May mga instruction kamo o kung may mga training kamo kung paano nyo salbaron ang inyong kagalingon sa linog?
0: Mayaran nyo, Lolo, eh.
1: Ano, siyempre, kung maglinog na, tindi siya,

0: Kita ka gitsang shifting nga lugar.
1: Oo, oh,
0: Paano
1: halimbawa na...
0: paano nagkaroon? Paano dali lang? Paano nagkaroon kay hindi ka kita sa lagyan? Hindi ka makadto, abi?
1: Hindi, ano? Ang instruction sa amin yung niluluya, pagka maglinog, di ba, sa kalugar ka, be. Di ba, pabisado mo ng lugar na, doon sa lugar, hindi ka, pagka maglinog na, steady force na doon ng ulo, ang kamagmuhar mo sa ulo mo, doon. Pungko ka lang, doon.
0: Sa ulo mo?
1: Oo, oh, pungko ko lang, hindi ka na magaling. Ang ulat mo yung may, ano, simula mo yung mabalapansin mo.
0: Nga, malampos,
1: ba, malampos. Oo, oh, mamangkalapit, oo, oh, mamangkalapit. Ano ba, simubalay naman niya, kung sa ibang gabi nga, kung simubalay, kabisado mo na mo yung balay mo.
0: Ah.
1: At pag imubalay naman niya, kapalo na ako, hindi nga magadto, kay na, ano na mo, hantay ah. Niya naman. Kung sa ibang sa lugar naman nga, sa mall pa naman yan.
0: Siguro... Isa sa mga importante pa sa inyo ng mga blind ni kita in kaso may mga kalamidad para sa linog na, no? Kung ara ka mo guwa sa inyo balay, kagara ka mo sa ibang lugar, sakto na nga hindi na ka mo magaling sa posisyon ninyo kung may ara ka mo na siyang inutabon sa inyo nga ulo abing medyo makod, mas mayo. Kagdalagi ka mo siyang pito.
1: Oh, may hala gini ba no?
0: Oh, may pito. May pito ka na dapat.
1: May hala ko pito, may hala ko dalagi dya. May hala ko pito yan. Oh,
0: kagtapos, pito kay para mabatian nila nga may tao na nga na-trap ni Bla. Makantuan ka sa rescue. Amo na. Di mayong kay may pito. Bla, bilog pito mo?
1: Ano eh? Pito man eh.
0: Pito man ka pito ba ho? Ting iba nga pito na, irisirba mo na kay Hiron na ka nga mag-traffic enforcer na ma-traffic ka sa Burgos. Ikaw na masinyas na nga prut na nag-mga salakyan na bla. Guro, guro, matabo, guro, rambo, guro. Na mo binungguan na eh, guro, no?
1: Hindi
0: siya Burgos dahil na mo napatay, kipatyo na mo. Okay. Ay, Rambo, tamiyawa na yung mga grupo. Tanda ka nag-tune in sa tonight. Liyog me, hindi ka tamiyawa sila. Ah, sige.
1: Mga na tamiyaw galing ang amigo. Kung mga upod ko sa umbrala sa NGC, da. May mga business na nanda. Na buntahan na yung nasubong kay tungkol niya kapigado, gin. Sa ulebe ni kay Roy. Sa imunyo dalo, mayong gabi.
0: May gabi.
1: God bless.
0: Thank you.
1: More power kagal sa ina ano ko sa mga bilog na bakolo niya ang prayer ta sa
0: Mindanao.
1: O nga na tabo to prayer na sa nga makabangon sa nga mga ano
0: okay. Mga plaster
1: plaster ng mayo mga ano amo na nyo dalo salamat kid.
0: Thank you kid salamat sa pagtawag. Okay. Si Rambo to, si Arnold Schwarzenegger, ari may katawago. Basi si Arnold Schwarzenegger niya gro, si Rambo, sino gani na jirili?
2: Sylvester Stallone.
0: Ah, si ano gani? Si Sylvester Stallone?
2: Sylvester Stallone.
0: Ah, si Sylvester Pantalon. Hello, good evening, sino ni?
3: Ay, lolo, good evening.
0: Yes, sir, mayong gabi ba? Sino ni Lihog?
3: Ang amigo ni... Isang kabalo kalo, ang amigo ko lo, Chinese na talo.
0: Sino nga yung Chinese man?
3: Si Rambo, bla.
0: Ah, may amigo ka ni Rambo?
3: Oo.
0: Sino ni si Arnold Schwarzenegger?
3: Ah, hindi ko yan, Arnold Nigger, ya. Yeah.
0: Sino ni si Roy?
3: Oh,
0: si Roy. Ah, si Roy. Ikaw itong ina sa Sagaya, lawag ni Kagina nga naghatag numero siya. Oo.
3: Okay, nanawag na sa sakon. Namangkot ako ano numero.
0: Oo, okay. Ang bali sa sakon niya, upo kami na panglingling. Ah, panglingling siya masahe.
3: Oo, lo. Sa
0: NGC ko, no? Upo ka muna. Ano tsuray naman?
3: May pagka-Chinese sa lumo.
0: May pagka-incheck na siya. Tiga siya kiti siyempre, guro, ginapiyong yung matay. Kaya daw silaw, guro, niya kita.
3: si Terry Abelido ang na mo.
0: Ang?
3: Oo.
0: Teko mga, lanya si Rambo, Plido yung ang. Gua ya buang.
3: Ang kagong isatan.
0: Niya, hindi na pag inakin. Rambuang. Grabe na. Okay, siya gali yung Rambo, yung inchik, gali version. Kaya iti may Rambo, yung American version. Ang mag-uto nga natawag at mag-ulang nga kulay, ito nga blind amigo mo, Chinese version yung Rambo, no?
3: Oo, sana, no?
0: Ang pinido, yung ang, Rambo
3: ang. Tingalahan ko lang bala, di ba sang ligad, naglinog mo din sa makulod, ato lang to, ano to lang, ng... Tingalahan ko na bala, no? Nga kung maglinog, ang mga itlog ng lasang manok, gaka, ano, gaka baog.
0: Di ako yung way na tayo ko yung maglinog yun. Ha?
3: Ang siling ko nun sa mga blind ko, no, kung maglinog ko, no, pasigawan lang suga.
0: Mountant lang linog. Ay, hindi na yan mo yan.
3: Ay, hindi na yan mo.
0: Ang tsakto na, Jirili, no, nga may gakapa, may nagakalabaog ng mga manok. Ay, iba naman na gani, galumlum yung mga manok kung may linog mo, no?
3: Oo.
0: Te, advice ko si mo, Roy, para hindi yung mabawag itlog mo da, maglinog ka ni Kapti lang.
3: Okay, pero no, ang siling siyang migo ko, ang mga manok nga, yung mga itlog lang nga ara sa duta, balado, hindi mo na kasi lang ano mabawag it, pero ang mga nakabawag, ang mga nakasangat lang. Motong anong insakto kay Gabi?
0: Nagkasangat. Nagkasangat ng itlog. Tiyang siya, ang lolo ko siya unang itlog, eh, pero may itlog kasangat.
3: Sa din siya nagkasangat, no?
0: Isara siya manggirahan, kung isara man siya dalong balay. Anyway, di siya.
3: Gabi, no? Nagkabao, ganyang itlog. Kung ma... Nang ano, nang kumagaba, nang malukubo.
0: Hindi man siguro, basi wala kay Chindi sina siyang nature nga, ano, kasi siyempre, ang sasulot siyang itlog, kabuhi man na nga nag-develop mo, manok man na mo. So, siguro may mga frequencies o kung may mga intervention, hindi tayo malampot, inangalak, hindi tayo ma-explicar. Pero, te, mamagkutunta na si Google, karon kung nga nagkakalabaw, itlog ko may linog. Pero nga, kung na-chindihan, nga nagalinog ang itlog na gagiho.
3: Kaya ano lo kung...
0: Patyo ng syuga, pasigahon, gawin tatang linog. Kay tungod, ang itlog na gapundo.
3: Oh. Tapos kung grabe ang, ano, ang mga sapat mo, matyaga nila akong malinog. Kaya kay God, grabe yung lasenso, ano.
0: Ting iba sila ng mga pispes, galupan na sila sa mga safe na lugar para hindi sila yung ano, mga ido, mga kamatsyag na, nagkapalalagyo na sila, mga kureng, no? Mga manog. Oo.
3: Oo. Nang ano ay anong feeling kung mag-tsunami man, kaya nagambal itong report nga doon yung mga tsunami na ito sa Sarangati.
0: Oo. Ting mag-tsunami sila na yan, no? Di siya nakakita, madlag ko nga balon eh. Ma-isol na na yung dagat, no?
3: Dago pa sa balay, no?
0: Oo. Nga, ma-isol siya. Tungod, sa tunga siyang dagat, somewhere kundiin ang tawag na ilang tectonic plates nga nag-trigger ang linog, no? Ang botsilingo sinada sa dalom sa nato niya nga kalibutan, nga katiphag na ito mo, no? So, ang tiphag sinada nga duta, masulod na dahil ang tubig. So, ma-isol ang tubig nga ra sa kilid sa dagat naton nga ma-reinforce to sa tubig to sa nga nagbuka to nga duta sa linugan. So karon kung magtapa na mapuno na to, mabalik na yang level sa tubig sa aton nga kilid sa dagat nga may pwersa na. So amo nang tsunami.
3: Na ba ano
0: mga mood like blog do lumatol ng istorya. Kaya ina-explicar ko na kasi hindi ka galing. Saan nakakita kapag malukan na sa tsunami, no? balon yung lagko na yung ano, balay ang katagas.
3: Oo, nang siyempre, sa... Sila mo kamo.
0: Ah, si... Ah, tiyan mo na tsunami, ang tidal wave sila-sila na, no? Ah, mga lagko nga balon nga nagahampas sa ton nga kadutaan.
3: Pero do, hindi ko lang lang ma-imagine nga taas pa sa balay, something na...
0: Taas i eh, taas pa sa balay i eh. Depende ko ano ka taas dako ang balay mo no pro kalabanan sina may tsunami gani iyang lapa pas lubi
3: kita imagine ko yang mga balod ang sa akin pistuwala na plang shockwave lang
0: ay di niya ya hindi niya ni yang mga tsunami niya hindi na siya yasling nga balod gig na kundi continuous inflow sang tubig, dagat, no? Kahit nag-level siya ka naglapaw sa iyang limit lang tani arala sa sisyor.
3: Nang kumbaga pa ng isang bagsakan or damo?
0: May mga waves siya, depende sa intensity, sa magnitude sang sentro, sang linog. May ara nga multiple waves. So that's
3: nang, pero nang siyang nabatian ko lang sa balita, doon mo dito nung so far ang pinaka...
0: Kusog. Kusog. Oo, oh, kusog, no? Sa sining tuig o kung sining dekada or 100 yeah, years, 7. No? 7.8. Inang ako gani, witi-wew. Sino gani ni si Roy, no? Ako gani ni Roy, kung ining 7.8 kinatabo nga linog sa Mindanao, kung naigo ini sa Manila ni... Kag dito sa mga high-rise building, guro matiyag ako, dahil mo naging kilamatay mo.
3: Pero matiyagan ko, maski magsiling sila nga ginris ng araw lang ginumputangan nila roller, bla, ang mga building.
0: Hmm.
3: Kay amo na kabakod, ang linog, siyempre magbagit yan, o?
0: Kay posible may mga ara sila nga ruler nga provision ina sa ilang nga mga haligi pero what if abi ang mga kilid nila ka mga neighbor nila ka building da o ay mga musina kung marumpag maigo mas lagi hapon so tendency is domino effect something like that.
3: Oh.
0: So
3: binabantayan ko na ganin the big one eh.
0: Nabantayan mo? Masira siya bangga lang matay ito.
3: Hindi ang siling mula sa balita.
0: Ah, balita.
3: The big one.
0: Oo. Di, masi, why nag-grow big one? Masi nag-rikta na siya big two?
3: O, big three na masi.
0: Big three. Hindi man tani ay. Ang big one, subong ara sa Senado, kay nag-ginagual sila na.
3: Ate, kamayinan sila lalo.
0: O, manilag lang ta. Manilag lang ta. Oh. Sugidan ta lang ka, kay hindi ka naman ka panilag. Ano na lang ah? Matyagin na lang ah.
3: Hindi ka nakalok.
0: Ano?
3: Maski ang bulag hindi ka kita.
0: Mm.
3: Sobra pa nang
0: ismusyo.
3: Updated si mo.
0: Doon mag-istorya.
3: Doon nang-updated ya.
0: Hindi na pala mag-istorya. Ba doon nakakita? Git?
3: Wow, galing ya. Grabe gito. Nakita mo? Wala lang, nabatian ko lang.
0: Magganya mo na.
3: Oo.
0: Anyway, sige, atya mo na mo ang mga blind na ito, yung mga utod, no? Na mo matakilala ka mga grupo sina. Ang ilang sense of touch, sense of hearing, and other senses aside from seeing. Very, ano na siya, very sensitive, kag very active. Oh, no?
3: Nag-high-pagin.
0: Oo, ang ilang pamatsyagan, balatsyagon, paminsaron, no? Very sensitive.
3: Pero kaluoy mo lalo sa deaf. Makuno, hindi na sila kabate, hindi pa sila kambal.
0: Ah, siyang mga apa. Oo.
3: Kay isang ligad, may ara kami na mga deaf.
0: Oo.
3: Grabe lalo ang apa agang bulag. Ay na, ano mo? Hindi mo nila ang kambal. Hindi mo sila kabate, kung nambalan mo sila.
0: Oo.
3: Hindi ka makikita kung sinya.
0: Dito pa siya na nag-istorya ka, nga nagpalumbaya ang bulag, ang bungol, kag ang... Ay, nadula siya. Di ko pa siya. May ong gabi na siya mga blind na

0: Ok, dito lang po ba tayo nung itong atong kuya, atong storya? Ok, alas 10.55, nagali mga kakipaybo. Ok, mayum yuhom kita, nakitiyan mo na bala ni Sibong so far ang makarelease ang somehow ang stress sa atong mga balita, Sibong kag sitwasyon, mga kakipaybo, no? Kinaglan na we should learn how to smile for a while, ha? Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape, ay kanamig niya bala. Naming ariya, naming pangihi, kaga, well, full of energy ka, ha? Dugay kaya sa nga gutumon, kaga walang energy ni mo kung nagatrabaho ka, ti aragid. Kung nagatipulaw ka, ti mayuman. DTX Coffee Mix, kanami siyang sabor. Din kaban kag ano man nga oras basta kape DTX Coffee Mix nagakapi ka na naga detox ka pa ha. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 K5 News.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Sportbiotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style, sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops and many more. Yummy gid. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang ka, pre?
7: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman o sick?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Naintuan nila ko sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: J5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man nga habon, diri siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Try nyo na ha, especially si Bong nga nag-abrinang klase, mga kamataan ninyo nga nag-dinalaga na kag nag-sinultiro, kinanglanon gininila. Kay parang nga maglimpyong ilaguyada nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala siyang baho, lawas nila. Nagadugang ini siyang ilayang kumpiyansa sa kogalingo nila eh. So sa mga ginikanan, abi baklis toto kay sinday daw ah. Kag sa mga nanay naman nga kagi na pamata nga problema sa ilayang stretch marks sa tiyan, mga kinalutan sa busong pabe, amo na ni makapahipid nga hindi nahilmo noon. Nagapaputi man sa panit, especially sa tuhod, siko, liog, hawakag sa ilok. Kabukal nga habon, dirili, no? Dutay lang nga palhit mo sa basa nga bahin sang lawas mo, mabukal siya, no? Pero hapos, bunlawan, ginakakasgid ang mga dead skin, mga white kag blackheads, kag ang mga bakterya, mga kagaw nga nagatiner sa aton panit, no? Ang mga pikas-pikas kag alap-ab, dulaon niya na. Ang may mga edad-edad na kag may mga wrinkles nga nagakulubot ng aton nga mga panit sa guya, hipido niya na amat-amat nga hindi nahilmo nun. Kag ginapahugot siya amat-amat ang mga yaya tanga panit. Younger looking, no? So amo na ining habon nga ginahulat naton nga pwede ginaton mabakal sa halos tanan nga mga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya nga mga suki inyo sa inyo lugar magkunta lang ha, DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX Beauty Soap kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton na medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay. Inigabahin man lo, dulaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante man nga aton gid nga amligan ang aton ni kayong lawas, especially korason. Korason, kidney, kang aton atay, kang iban pagiging nga mga major organs ang aton lawas. Ang espesyalista sa korason, Dr. Pinoy Gijirili, tanan nga klase sang heart ailments, ginadula sang Dr. Pinoy sa dalayon nato nga pag-inom adlaw-adlaw. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, nagapabagsik sa aton ng mga ugat. Inasuplayan niya sang dugang nga oxygen. Subong man ang aton dugo kag ang aton ng mga utak. That's why nga alerto kag hindi ya malipaton ang aton ng paminsaron, ang aton utak kung nagainom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga asma kag may mga hapo, da Dr. Pinoy Squalene Capsule, testingin niya na. No? Damo siya mong ginaminupos dirili, no? Minaminopause, may mga hormonal imbalance. Dr. Pinoy, iskwaling kapsul, ginabalansi liwat ang imuyang nga malatsyagon. Kang may mga problema sa tawag naton nga depresyon. Delikadong depresyon ay damo na niya nga nadalman sa depresyon ni nga hindi naton galing na talupangdan, nagbakal na higot sa Central Market. Tatlo kadupa, kaging higot sa liog. Tungod siyang depresyon, Jirili. Ang iba nagasira ng ulo, Jirili mo, tungod siyang depresyon. Pero ang Dr. Pinoy, kung nagiinom kasi ni, ginarilis siya nga to niyang happy hormone sa lawas naton. Nga para nga malikaw ikaw sa depresyon. Maumpawan ka sa depresyon mo eh. Sa mga tao nga permilang ginakulbaan, gagagakubakubang dughan. Nami, Dr. Pinoy, madula na siya, no? Ang mga kubakubas dughan nyo da. Kaginatunoy agad ang mga mara sa ugat eh. Amo na nga makaligwa aging dugo. Kay tungkol kung maradong ugat naton, permi ka lang nga ka kakahig blood pressure da. So kung ginahay blood ka, di ka delikado na. Base makadto pa na sa mga seryoso kag makamamatay nga problema na kung sige da barang ugat mo, kag siging high blood mo. Damo nagakastro kag heart attack tungod sa mga barado nga ugat. Dr. Pinoy, ginapangkakasya diri mga mara-mara sa ugat naton. Kalabanan ang nagamara dira is mga bad cholesterol. Kang ining Dr. Pinoy yati, siyempre amo ini ang good cholesterol nga nagatunaw amat-amat sa mga plake o kung nagabara sa atong mga kaugatan. Sa may mga problema sa gout arthritis, no? Siyempre, pertigid ka sakit, nagahabok, nagabanog, no? Nagangot-ngot. Daw, hindi kagid komportable sa nga sitwasyon kung may arak ka gout arthritis. Tugas ang uric acid, no? Dr. Pinoy, ginatultol yagid ang puno sa uric acid da sa mga joints ninyo. Kag ginatunaw yamat-amat. Puunahon niya na ikupuson ang banog, dulaon ang ngot-ngot. Kag sa dalayon, tunawon niyang uric acid, ginarepair yung mga tais ng mga tulaan sa bahin sa mga joints naton. Ang Dr. Pinoy, nagalimpyo pagid sa kidney, isa pagid ka-importante nga mayor nga organ sa aton lawas, kidney, no? Amo ining salaan sa lawas naton, tanay nga higo nga nagaupot sa dugo naton, nagapabilin sa aton kidney. Bisyan nga katulog kita mga kakifab, sige trabaho ining kidney tayo mo. Nagasala ni siya sang dugo. Di ko ng dugo ni mo, mahigko, arat tanan nga higo nga pabilin sa kidney mo. Kag sa dalayon, maga problema ang imo kidney. Kag amo inang kamangdanay nga posible i-dialysis ikaw. Ang mga higko, pisaranggin makakas sa nga Dr. Pinoy's Kualing Capsule, kung mag-inom kita adlaw-adlaw ha. Kaya ang Dr. Pinoy nagabato sa early stage ang cancer, no? Ginapakupo siya mga mayuma. Sa may mga dysmenorrhea, nag-antos man sa kasakit abi, ginakupo siyang inflammation, no? Kagakaumpawan kita. Sa may mga irregular menstruation, nabuligat sa Dr. Pinoy. Isa pagiging kadelikado nga sakit mga kakifay magluwas sa mga cancer, ining dengue. Ang dengue, amo ini ang balantayan naton sa pasyente. Kay madamo na kita sa namatian nga ginhospital man, wala man nagalayo, may mga ospital gani nga ginapagwa na lang ang pasyente, kay hindi nila ya madiparahan kag masarangan ang igo sang dengue. Kag sige nubo ang blood platelets mo. Kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy, duwa ka kapsula every 3 hours or 4 hours. Dasig lang mapasaka sa Dr. Pinoy ang imo nga blood platelets, ha? Mapuslanon gid as our daily supplement, bisan way kada may ginabatsyag para lang gid sa pagmintinar lang nga maglimpyo kag mag-nami ang aton kondisyon. Inom kita isa, duwa o kung tatlo ka kapsula sa nga Dr. Pinoy's Kualing Capsule every day, ha? Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule available sa halos tanan nga mga butika sa Kabankalan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid. Sa tanan nga mga butika na sa Murcia, La Carlota, diri sa Silay, Talisa, Ibi, Magalona, kag sa halos tanan nga mga kabanuhanan, kag kasudaran diri sa Negros Occidental, kag sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: Kag sa liwat naman sa may mga problema, kag gusto gini palabot kay J. Lolo, itawag yun na kung i-text yun na sa aton nga hotline, 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927-4489-40. Good evening sa ating mga texters. Inday man siya inta namin gabida na man siya. Kakay Juji Lim. Juji, may gabida?
2: Kami ako, Juji Lim. Igo ko na nga si Pipito Lim. Pare, Pipito. Musta, pre? Ang natamyo, ang ginahapi, ginapirmi si paring Pipito. Kag wala ginaya, Juji Lim, yung mintis ang iyayang pag-inom sang detox prevented mighty shit D3 bio kag mga produkto ni Doc Ramil nagashopping na da siya sang mga produkto ni Doc Ramil ya may tubangan na paglam sports complex so sino nga show gid sa ko na si bata yang nga da si Kim Chum lang si Juji Lim lang nga daw tistahon lang nga daw tisayon man wala girilihaw kung lalapit na ganin na maurot siya mong supply ni pari Pipito, gakanto na na siya na yun niya siya, ano ni, sa butika o kung sa klinika de alternatibo na sa may tumagan paglaom sports complex, ha?

0: Okay, may pamangkot ni Lolo. Nado ko nung pamangkot, abi. Okay, good evening, J. Lolo. Mangkot na ko, Lolo. Kung sakto ay han ang hambal nila, nga isa pa katuig pa hulaton sa bag-o mag-apply bilang solo parent kay partay na si Banahon 10 months ago.
1: Anong applyan niya? Okay, okay. Ti, medyo limitado ng aton yung nga nibalaan nila Inday. Siguro mangkot ka lang siya dipit, DPWH. Ano nagapat ang DSWD siguro, no? Ano nga department sa aton nga hinsa sa gobyerno ang nakamalo sini? Nga, ano nang gusto mo matabo? Sakto ay hanag hambal nila nga isa katuig pa hulaton bago mag-apply bilang solo parent. Okay, tiguro nga ma-apply ka, o di ka makanto. Okay, masi may mga benepisyo, mga solo parents, kaga gusto niya i-avail, no, from our government. Tiguro, mas mayo, guro na, mag-quote kami sa DSWD, if correct me if I'm wrong, ha, kung amugin man ng ehinsya nga na dapat naton kantuan. O kung you can inquire also sa barangay, kay ti simpleng barangay do no, kabalo na sila sa mga pamangkutanon about sa gobyerno, about sa mga inquiries naton sa mga proyekto sa gobyerno kag mga gusto naton may baluan about sa mga pribilehiyo, no? So kanto kay sa barangay kay para makahatag sila sa imo ginapangayo nga sabat sa pamangkot mo, ha? Thank you, good Jenny from Bago City. Solo ka nagliday, plagbilog bata mo, day. Uy, ka na plano nga mamana. Liwat bala. Basi kong mamana kaliwat, day. Pamaloon mo ko, ha? Basi pa lang kong basugtan na kuya siyang akon nga lula, bala. Kaman ang lula ko sa tuod lang dahi Jenny, pertigig ka strikta mo. Nag-amo na lang ng edad ko, Jenny, dahi. Hasta simbong, di ba siya gusto yung magkanubya ko? Galisin siya, pagiging ko na siya. Kung lula, manubya na ko lang, kay tigulang na ko. Nasambay ko siyang lula ko, Jen. Nga hindi ka pa pwede magnubya. Kung ahaw, nga kay bata ka pa. Di masabat kas pa si iya, sabto niya man ka. Nahipos na kaya ang ba mo iya, may gatas pang bibig mo. Di ambalaw niya ka nga bata pa kuya, hindi pa ko pwede magnubya. Kay bata pa ko kuno, may gatas pang bibig ko. Pero Day Jane, doon na-realize ko man wala Day Jane. Ngayon sakto man si lula ko mula. Nga amay kong kisya, masamuray kong bibig ko to, doon may gatas mo. Ang ginalibugan ko pag iday dyan, kung kay sino ni mula gatas ako. Kiman, way na ko gamibiroon mula ako, gabaso na ko yan dyan. Ang ginimlay ko to, hindi man to akong baso. Gabi na na dyan na, sige, try mo dyan na. Good evening, Jirili, J. Lolo. Ari ko niga monitor sa akon higdaan. Tamyaw ko lang, J. Lolo, tanan nga pamati sa imo program. From Inday, aman siya in Tana. Day man siya may gabi na si imo. Isa man ni ka babae, Jirili, nga ginadayaw ko gin siya ka kapisan kag determinado. Bla. At the age of 27, nabalo naman ni siya. May mata ni siya nga kapid, no? Ang good news kay magutod gid. Karon stasyong Jili sinday man siya. After to nga namalo sa at the age of 27, uwag gid siya naman ya. Stasyong mga bata yung mga dlagko na. May mga apo na siya gani guro eh, no? Day man siya. Kag kanami nga babae kay kareliyosa ni sa Jili. Very religious nga klase siyang babae. Ginatipo niya ng mga kamataan, malayha ka ginatudloan niya every ano ni, ginatudloan niya ba sa mga pulong siyang Ginoo. Kada Birnes ang ilang nga Sunday school. Kada Birnes ang ilang nga Sunday school.
0: Domingo, pero lo.
1: Ah, Domingo, ginano na? Ginsailo na? Sabi ko na yung siya, Birnes, Sunday school nila, Domingo nagle. Ti subong jili, according to the man, sa subong si Sintay Uno na, pero tanawa mo sa Facebook, balik ka nami siyang guyaya, no, ka nami kahubing yapon, kitungod nga, gagamit sa Detex Beauty Shop, kaga, ah, permission na gakadlaw, Jirli, nga nag-aisahanon lang. Awa. Delikado, nag-aisahanon lang. Kung gay gakadlaw siya, gapamati ni Saturn programa. Kag samtang nagapamati ni siya, no, kag nag-ayum-yuhom, nag-aubra na siya sa mga iyang mga dormat, mga kakipan. Kag mga potholder ni Blamuning iyang gina-livelihood, jibla. Ang pinakamako dirili nga ano nga dormat dirili. Ara kay ni man siya si Mamaylan. Hamakon mo nga gintagaan ko dormat dirili. Kundi nabutang na siya may atangad sang imo yang pertahan. Ang kagmakod nga aman. Mga kakipay, believe me or not na, naguba ng pertahan ko ang dormat niya. Huwag yapon maguba mo. Amo nakabako diya siyang dormat ni Daimansya.
0: Anong dormat, alo ako?
1: San salon? Pati ka na. Nagano siyempre, tela man na, hindi san salon ang dormat. Pero kabako nga paghimo, blakete siyempre, labor with love, la. Ang pag-ubre siya na iya, ginautihan niya gid, no? That's why na sa inyo si Mamaylan, kung kapamati ka mo na, ang ara na sa inyo, pinakamako niya nga dormat. Patholder, no? Patholder, pagayon, pinakadamo na niya kang pinakamako niya patholder. Ara kay Daimansya. Maguba lang niya kaldiro mo. Ang patholder

0: Okey, Cik Sigia. Thank you, Gita Iman Syah. Good evening, Cik Lulu. Aslaku tani. Okey. Abi mo ano ni? Si Jenny, nagsambat siya. Abi mo lo, ikaw lang ang nagapakadlaw sa akon. Hoy. Kamula Jenny, bla. Tuod ka. Ako lagi nakapakadlaw si Imo, day. Di, alam, bla. Dalala ko si inyo, bla. Bla. Abi mo lo, ikaw lagi kapakadlaw sa akon lo, ang mugina ang avid listener mo gina ko lo. No? Bisa na ginasubuan, makakadlaw gina ko si Imo J. Lolo. Ah, okay. No? Thank you again sa Imo programa. Thank you again, Day Jen, ha? Din ka na siya bago, may kay pirmi ko na siya bago mo. Sa Bago City, na siya may irrigation na mula, inayar na. Ano na ganina, National Irrigation. And, era ko na pirmi ka bakal, cakes sa Karen's, cakes and pastries, bla. Kaya mo nang pinakanamit na nga cake shop sa Bago City, subong ang Karen's, cakes and pastries, na sa may eskwilahan, tumangan na siyang National Irrigation na da, no? Ara na da, ha? Okay. Okay, sige, dahil man siya liwat mo yung gabi, ha? Sige, thank you. Jodji Lim, dahil mayong gabi na simuliwat, ha? Ari na mga kaka-K5 ang aton nga ginahulat nga problema nga aton nga pagabasahon. Kwa na ka muna panyo nyo kay Basi Subo ni. Lo, mayong gabi. Mayong gabi man ah. Mangayo ko tani panyo. Panyo. Mangayo ko tani lo advice. My best friend ko lo. May migo man siya. Ah. Kabalo man ko lo nga may migo siya, pero ang amon pagkabig si isa kang isa, daw mag nubyahanay lo. Uy, nano ni? Daw mag nubyahanay sila ko no? Daw, kaagi kami J-Lolo MU, no? MU. Anong MU man? Mag-un?
1: Mutual understanding.
0: Mutual
1: understanding.
0: Understanding, no? Di laban tinduga na igli ni. Emyo, hindi kali mag-un, kundi mutual understanding, no? Ang iya best friend, may nobyo. Di sila kagi emyo man, no? Okay. Ang akon problema lo kung mag tinirpa ko sa amuning sitwasyon, masakitan lang ko lo, pero kung magpalayo ko, masakitan man ko, ay nano. Wala ko kabalolo nung himuon ko. Nahadlo ko abilo nga madula siya sa akon. Siguro lo, mas mayo kung mayo guro kung ano ang amon nga status, best friends. Amon na lang na siguro ang amon nga pagkahimuon, J. Lolo. Di na ko mag-sweet, ha? Di na ko mag-sweet kay tanan ko bing oras, ara man sa iya, ginaobra ko kabalo man sa J. Lolo. Mas mayo siguro nga may limit, J. Lolo. May limit, eh. Oh. Maglapaw sa limit, ha? Paul eh, Paul. Okay, tiyan mo na, no? Mag-best friend sila, pero ti may nobyo, no? Magwa sinada nga hindi ka kinterminar na kaya hindi na siya libre. May kapanag-iya na nga nobyo mo. Ngita ka na lang biiban. Gusto mo lula ko? Mayot yaya king lula ko, balon.

Kay once nga hindi mo mabaton, si mo ko galingon, drak ka na naga problema. Kay kun imo paminsaron, sa ato paminsaron, waya limit mo tanan posible, pero sa realidad, hindi gali pwede ang ato nga ginapinsar. So gani kinanglan disiplinahon tang pinsar ta. Patihon, tagidya kung ano yung realidad nga nagakatabo. Kay drak kita nga nagakabuhi sa realidad ha. Sigurong imo na best na imo on is you accept the situation nga hindi kamuya para dira, no? Kundi mag-best friend naging kamuya. Ang imo ya himo on subong nga is kung paano mo ya mastabilar ang imo kagalingon sa sini nga mga tinuig kag sa mga panahon pa nga mag-abot, tinuig pa nga mga abot, no? Nga kiti siya gusto takag siya hindi mga kakifive. After 4 years, sa pagkatuig ang maabot, 2013 naman, di ba? Sa gusto taga siya hindi, maabot ganyang 2013. But then the question, ano ang pangabuhi natin na may ara kita sa pag-abot sang panahon? Kinanglan may ara ka siyang natawag nga forecasting. Gina-forecast mo ang imo yung sitwasyon sa palabuton. Gintagaan kita sang gift sang Ginoo nga makakita kita sang mga bagay ahead of us. Ining mga tawag nato nga visualization. Parihas ni Lunes palang subong, no? May nag-imbitar sa imo nga sa Biyernes, no? Maninoy kabi, no? Di ba? Di karoon kayo ma-attend ka sa Biyernes ang imbitasyon nga maninoy ka. Lunes pa lang si Bong, gina-imagine mo na ang sitwasyon nga mamaninoy ka, may alamutan. Gina-condition mo, pinsar mo nga ato-kato nga nag-witness nga ginabunyagan ang imo ihado o ihada. Ato-kato sa ina nga lugar, kag ma-imagine mo ka makita mong kagalingon mo, nga kung anong bagay nga suksukon mo nga attire abi. Hindi man pwede kanto kasi simbahan kang nagabahag ka. Siyempre, kinanglan na guro, formal ka da, no? Mayo da, t-shirt, kung polo mo da, largo ka da. Anong polo, anong color, anong lalargo susukon mo? Ahead, makaplano ka, di ba? Para sa pag-abot dito, sinang imo yung imitasyon ng pagkakantuan. Kondisyon ng imo yung kagalingon ang imo paminsaron. Nakita mo na ang imo yung kagalingon nga kayang kagaliya sa violet nga pulo. Kag sa maong abi, no? Dan mo na blaw kon puti nga pulo kag maong nga dargo. Kag sa patos mo abi, da, no? Nga itom abi. So ma-visualize naton mga ka-K5 and we have all the capacity. Mayara kita tanan sa kapasidad nga makita ang mga bagay-bagay. Ginatawag nato nga visualization through sa aton nga imahinasyon. Ha? So kinanglan ang mo ina na letter sender. Testingan mo ganyang nga i-project kag imo yung makita ng imo kagalingon. Example, if you are 25 years old, subong, after, o kung 26 abi, no? If you are 26 years old today, after 4 years, edad mo 30. Ang tuig, 2030 man. May kitik, dito kita tanan ma-star sa future mo. Anong may life kang ara sa future, abi? Gusto mo bala may trabaho ka nang stable, gaganar ka na, sarang mo na buhion ang kagalingon mo, ay han of the age of 30, may asawa ka na, may kabataan ka na. Pilang ginaganar mo? Sarang na bala makasustener sa isa ka pamilya? So, di ba? Wala na nag-isol yung edad ta mo. Nag-sige na lang niya dugang kang nag-taas ng edad ta. Puti mo na bala, kinanglan may ara kita sa natawag nga plano. May ara kita sa visualization. May ara kita sa goal sa aton kabuhi. So sa imo, iho, part lang ni siyang proseso nga kung nagguwagin man ining sitwasyon nga hindi ka mo pwede, tungod, may mga better plans ang Ginoo si imo. Nga hindi pa bagay nga tutukan mo ining nga klase nga

0: nga relasyon kay tungod dapat mo anay obligaron ang imo kogilingon nga magprikural sa imong palabuton. So imo plano tani is uyabon mo ning best friend mo, but unfortunately hindi na siya available kay tungod may ara na siya nobyo. Di ibutang mo na lang siya pensyar mo para mamag-an sa pagbaton mo nga mas may maayo nga plano Ginoo sa kon rason nga hindi ini pagitugot ini nga mga bagay. So rearrange mo ang imo paminsaron, sugod ka plano, sugod ka relasyon sa Ginoo, and I believe mas may maayo pagid siya nga paghatag si imo sa imo kabuhi sa subong kag sa palaboton, ha. So good luck si mo, ha? Good luck si mo da, ha? Good luck. Alas 11:41 na mga kaka-K5. Mag-break tanay kadali, ha? Kaya pagbalik naton may isa pang ikita ka problema ng pagkabasahon, ha? Short break lang niya. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
13: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan.
10: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Mga K-5 alas 11:50 ng oras naton. Ma hindi kita magkalipat gid ang aton yang kantuan basta gani seafood restaurant. Automatic na na ha, Gina Seafood Restaurant ang aton direksyon. Kay man hapos lang tutulon ang Gina Seafood Restaurant mo. Ara lang siya may San Juan Street, Barangay 10. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Kili dalan lagi jay. May parkingan siya nga kalapad-lapad mga kakifive. Kag may gabantay gid nga magparking kada kagasta nga maglakat ka ba puli na bi no. Pagsulod mo sa taon ka sang damo man nga mga staff abi kag waiter. Kag i tuyan ka muda kun i gaan ka mo sang giya kun di ka mo maplastar be. Kag dito ka na dayon kadto si isa na magkaporsyon sang ilad nga pwesto nga may mga seafoods na tananda nga mga isda nga mga priska. Ara na mga lukos, pasayan, wasay-wasay. Ara na ang paborito ko sa mga diwal. Galaway naman ko sa diwalo. Ara na da sa mga damot-damot at diwal, mga kakifive, no? Kung ikaw nag-atubang si Spio, kag nagapadiwal, tikapoy na iya. Makanto na tas Gina at kamagkaon siyang diwal. Now, kasagi rili do ti arat na sa Gina, so kasagi bla. Uway untat nga kasag, adlaw-adlaw gidaya, do nagabukit ang kasag mo. Nga kung abrihan mo basta bayi lang, may jackpot kagidyang nga aligi dirili. Now, kanto kita na isa, nune, sa diwal bla. Gina, ara pa na iya sa Labrador, dirili, mapili ka da. Kag tapos ang diwal na, nagagiho pa na kag nagapadiwal pa. Tapos pag maano mo na, siyempre sugbahon mo na siya bino, ha? Grilled, ha? Sugba. Ti, pag sugba na sila, ngunit gasabaw na siya, ang mismong sabaw siyang shell sa sulod, among maluto sa uno di jirili mo. Samtang ginabarnisan sang espesyal nga barnis at ginas. Tapos butangan pa na siyang butter, jirili. Gatunaw ang butter, sige nga bukal na siya sa sulod siyang shell, no? Kaginasugba, be. Kung hanan na na siya ng, sanan na siya nga kwao na bi sa prilyahan, maburibuda na nila siyang fried garlic, bala. Buka namin. Namit maning storya, taman. Pag abot si mo, yainit pa ng medyo malamaam na bala, tihalin sa baga mo. You know what? May sabaw-sabaw na sa Cecilia, bala. Ah, ginainom ko na yung sabaw. Kanamit na mit ang sabaw mo. Dumamugid. Tapos ginakaon ko na yung shield. Kahumok, kali siyang. Namit pa siya kapakinason. Ha? Inang diwal. Namit pa siya kapakinason. At ako namit. Yun ang mangrungkab naman ta sinibahaw ni. Now, ini naman mga ka-K5 ang ilang bestseller nga tinola kong sinigang isda. Di damo ka na pilihan, may Blue Marlin, may tangigi, may lapu-lapo, may mga red snapper. Pili ka na. Ting ako niya pirmi nga ginabirad niya giniling ulo siyang lapu-lapo, gidbla. Di, basta sinigang ganito, medyo mulo-aslom na siya, no? Kay may batwa na siya nga paslom. Maka namin, jirilima lang. Kagtapos ang mga panakot, di, yan, kamatis, mga sibuyas na dahon, mga pidada pa na jiriliya na balang wala ya blagin keynote bla. Bumbari ka, dos ginaya. Dada siway nga sa sabaw, ang sabor sang pidada si buwis dahon, mga bumbay kag mga kamates, kag siyang priskang isda na gamiskla sa sabaw, higupon mo jili, masigam saman mo ganyang kanamit na amit, ganyan mo. Ara na panagpanagitlo naman ko, laway naman to sini. Di, kantunta sa Pasayan, no? Pasayan, isa sa mga nami manggalutoon sa Pasayan ang timpura, no? Pero ang bestseller nila, pinakadamogin mag-order nila is ining butter garlic shrimp, no? Butter garlic shrimp, ining mga Pasayan, ginluto abi, nga may ara siyang special nga sarsa dili, nga may garlic man siya, ahos, no, nga pinirito, kag may ining butter pagid. Buko na mit sarsa palang ulam na mo. Ang kanami gid kun ang Pasayan wala matilawan mo gid no panalupsop gitong sarsa ho kag ang iya bala nga texture bla sang iya Pasayan nagaraguso dili balan mo gid nga priska gid bla kay man halin sa dagat mo halin sa dagat may ara man Pasayan nga nagdako sa punong pumas nami ang halin sa dagat only at Gina Seafood Restaurant. Madamo kapag ida nga makita kag pwede mo gin ma-order, gani subong pa lang sa inyo da yan nga mga cellphone da. Tanawa nyo bala, i-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Ara na mga pictures and videos kag tanan nga mga detalye nga dapat naton may baluan, ha? Sa liwat, basta Seafoods, Gina Seafoods Restaurant.
2: Salamat gid mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Kwa naman si K5 at Jerry Lee, good night and God bless everyone.
3: Saliwat ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas hot mo.
1: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga sokin, atong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C or Pure C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod ta siya na karon nga diskusyon aton CEO si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
2: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Dr. Ramil.
6: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, number 1 sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo,
6: mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks, bilog nga adlaw, pungko, pagbugtaw, pungko, kaon kanto opisina, pungko, snacks.
2: Do si Justin na doka.
6: Niaga naman. Pungko. No. Gawan, snacks naman. Oh. Di sinundim dako dyan. May tani kong DTX 500. Naka Mighty C. Kaya bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo.
2: Correct.
6: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang ginatulok mo ko buya ako.
6: Dama ko ang buyon eh.
7: May na may lamisa.
2: Sir Babes,
7: may na may lamisa.
6: Nabalaka, hindi ko basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
2: Gani.
6: Meaning pa, ano, abigay ka namin magsigi duyo.
2: Oo.
6: Daw, pareho baboy bla, tapos ka, tapos kaon, danigda.
2: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya, but siling ko nadakuan na siya.
6: Nadakuan na.
2: Nag-walking-walking na sa palibot.
7: I just wanna share, no? Nang sa una, ang mga tao, during the, ano, kidyan, no? Mga Stone Age, ang tao, gakaon damo, pagdata ko ang ilan chan. Pero pag knowing, winter? Knowing nga after 2 to 3 days, pas lang makakaon-liwat. So inaanging kaon nila, yung paayaw sila kaon, may upod ng ajita. Cause okay. Wala fix, wala E7-11. So una, wala grocery. Ang tawo, from one forage area, sa isang kuhaan na pagkaon, makadto pa sa piyak. So, sa una niya, applicable na. So, bugi hindi. Kaya balidok, pagkaon mo damo, pungko ka sa pisina mo.
2: Kaon naman liwat damo.
7: Kaon ka naman damo. Ay, dugi-dugi, panyaga, kaon naman.
5: Diyan natin makita si JP nga kinanglan, may pahuway man sa pagkaon.
2: Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalubla ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
6: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kag-bite C. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500 kag may TC or pure C, Sir JP. Tapos ang importante gid nga inom gid kaya may TC. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma stroke. Amo na nga permi gid mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag may TC.
2: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag may TC. So correct gid dok no?
5: Amo na nga sila sa GPS nga iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhi, gali ka nga man. High blood, diabetes, so may kung dako chan mo, pwede mag may fatty liver ka man.
2: Gusto. So it goes to say nga kung ga DTX 500 kag may TC ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sang insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo sobra grabe nga kaon mo so sobra nga kaon na stress sa imong pankreas ti gubay here comes may problema ka may mga insulin resistance ti diabetes
2: Husto. Ang laing pa na dok kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels atuli kadamo sa mga
6: i-check
2: tao
6: na lang kung ano galain na matyag.
2: Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah? Nga wala silang sila kabalo, Dok Ramil?
6: Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir JP, mabot ang panahon nga, wala na sang maproduce ang, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
2: Husto.
6: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom o, inom sang DTX 500, inom sang may TC, kag, intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na kuan, DTX 500 kag may TC?
2: Why nga ginabalik-balik ni Dok Ramil ang DTX 500? Bangod ini ang may charantin extract rin sa amargoso. Ini ang may yara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
6: So, ang matabo ni Sir JP, kung di ba bankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir JP, is siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid, Sir JP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
2: Gusto.
6: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir JP.
2: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako at yan. No? Isa nidra ang fatty liver. Make changes, ha? ASAP. As in, subong na. No?
5: No, dere ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. Ma-exercise giga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
7: Husto.
5: Ang importante na kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 Mighty C, isa sa mga makabuli gid ara.
8: DTX 500.
9: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
10: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
10: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
9: Mga duha pa kasi man kapin.
10: Pila imong na inom DTX 500?
9: Pag-yod ka sub.
10: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
9: Tumultag og gabi eh.
10: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
9: Oo.
10: Oh. Pila naman yung sugar ni Moron?
9: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
8: DTX 500. DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamadyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na madyag ko.
8: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Joanne Martin, pambilang laga bloating ako. Siyang bila tapos magkako gali sa mga utang, dayon ko nag-alabot. Kay Amoto, ginpistingan ko lang ang POC. Nami, idya ko pang matyag. Salamat din sa POC, totoo.
8: POC, para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Sige, so again ha, ang buyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mga jita, gurubaw, ginagyapon. No? Anong may mo, Angel Boy?
7: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Layuan ang body odor. Una, maligo ka. Santom Plus Herbal Soap with VCO ni, no. Kakasunit na nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo. Kakasun sa klinika, what they call this, Santom Plus Herbal Soap. Tapos na, mag-usal ka sa klinika Dio Fresh. Isa ka deodorant nga may VCO gapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok. Layo ka pa ang ginatawag nga underarm body odor.
5: Pati gigo na Sir Boy. Nami gid ang klinika Dio Fresh.
4: Yes.
5: Bahala madulan tana nang klinika Dio Fresh upod gina yan.
10: Abi mo kon hindi ka bala ka paligo, una gabatsyag gid ang ilok mo. Ang unang so kon arak sa emergency, kadto kasi ang barangay wala ligo ay balon lang kon klinika Dio Fresh.
5: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi naamon ha.
10: Gel ko, no?
5: Santon hindi, gel. Hindi ka mo magbakal siya na. Hindi naamon.
10: Si Engineer Albao, so, aga pa nang api samtang pagkatagdat sa pantry, no?
7: DTX ang pangapi.
10: So, DTX ang
5: DTX Coffee Mix, ka-Gryo Coffee Mix.
10: And Sir Boy,
7: of course, DTX Premium, no? Ang kape nga may K, no? May K, kinga, damo ni siya sang antioxidant. May DSE ka na? Alin sa DTX? May ala ka pang hanggano mushrooms. So, kung may extra nga jutay, mag-DTX Premium.
10: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo, ang sabat nila permi nga kapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nag-guba sa imong lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian, ining tawag na ito nga iya ka-pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm na hindi na kaya siya sa plain nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa talk ni Doc.
8: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP.
13: Okay.
7: First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrangkaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3Bio, no? So, ang D3Bio, arani, para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, yung patang mo sulon, may face shield ka, kag mag D3Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
5: Mm.
7: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa isang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
5: Inablang nagulpihan, sir boy.
7: Mm-hmm.
5: Nagulpihan ka.
7: Nagulpihan ka.
5: Gamurag-muragan ka.
7: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
5: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
7: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala. Nay, alin ka mo di. Kibasi mapatay ang lawas. Ginaputiktahan kita sa aton immune system.
5: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
7: Mm. Correct.
5: Imo na no. Mismo nga lawas.
7: Iya, imo na healthy cells, dok.
5: Mga good
7: ang
5: cells.
7: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ano importante gid abi na matan-aw ta sa microscope ano ang katabo? Ang una gid matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini ma-release nila sang isa ka enzyme no called interleukin 6.
5: Mm.
7: Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically ang una ginigili correct me no? I'm sala ang ambal ko no. Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
5: Mm.
7: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
5: Correct.
7: Cause after that, ang delikado da, kung hindi matap na or nag-wild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
5: Six? Ang una gid nga obra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin, sila na ito yung mauna yung control sa ano.
7: Correct.
5: Kapabatyo na ito ni Anay, basin maabta ni Karun sa kagout, basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Ang munang bintaha kung D3Bio ang ginainom, Sir Boy.
7: Correct. Minimal
13: kasi
7: na.
13: Kasi napaalam niya si Kwan, si T regulatory cells, para kabalo sa niya nga function eh.
7: Correct.
13: Nung tapos awesome. Ng gira siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung di kabalo si T-reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
7: Ang naminan ni Sir at ni Doc Sam ga T-reg, amun yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3Bio through its vitamin D3 nga side. Ang vitamin D3 naala kay D3Bio epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sang extra virgin coconut oil nga upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3 nami ang development sang ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy tama na tapos na patay na ang kontra. Ang ginagiran yung subong ato na. Hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga ginaprotektahan ka ni D3Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doc Ramil. Paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang reakan? Kinigintapos na, gintap na, na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin,
5: wala reaksyon.
7: Ang virus mo.
5: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung D3Bio imo ginainom.
7: Exactly.
5: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, Kulang man. Dapat duhagid.
13: Partner gina sila.
5: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3Bio.
7: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, By taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ang virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano example sin eh? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsag ka sa pagtaas ang imo temperature.
14: Gareak na ang imo immune system.
7: Gareak na ang imo immune system. But ang hilanat mo, hindi why nagdugay, kinag-detribayo ka nga, kinatap na na to.
14: Dapat yan, 24 hours gidang inom sa detribayo, sir boy. Kung mahilanat ka, may trangkaso ka, duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, sir boy.
7: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
14: Actually, ining mga cytokines, useful gini sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, sir boy.
7: Correct.
14: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
7: condition. Ano
14: kung alimbabi kagaw, di
7: inflammatory.
14: Pro-inflammatory. Hubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo mo ni sila nga grupo mo.
7: No?
14: Kung pala inom ka D3bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
7: TNF, oh no.
14: Mga cytokines
7: TNF sila. Na siya, that's a kind of cytokine.
14: Tumor necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila. Chemokines.
7: Chemokines,
14: amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka D3bio, sir boy.
7: MCT.
14: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3bio. The MCTs of D3bio, ang di mo na makita sa ano?
7: Di mo na makita sa ordinary vitamin D3, di mo na makita.
14: Correct. So, amo na nakarami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3bio.
7: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
14: Anti-cancer.
7: Ang atong cytokine, ginausar man ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also the cytokines, may ari man ni siya, gina-inhibit niya man ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung sobra-sobra na. But there's one thing pagid nga ginoong brasan D3bio, no? D3bio, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dalanda si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells, patyo niya, kung hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in D3bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth. No? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm, kaya hindi nilawag-lahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
14: Grabe, no?
7: So kalala
14: ka sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm. It's the interleukins.
7: Interleukin 6 particularly, no?
14: Siya gina sila ang kuan mo pro-inflammatory mo.
7: Pro-inflammatory. Si interleukin 6 niya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Back interleukin 6 was
14: in the sports mode.
7: Sports mode.
10: Sports mode daw mang sports mode.
7: Pwede man sports mode. Tumukunta sports mode. Nan, naka sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3bio, putang mo gina sa ulo mo, D3bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang ara na sa D3bio. D3bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 Bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system last sa dalo. So mag-D3 Bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 Bio. Kung makulba, kung ga-sipon, ga-kataro, kulbaan ka magtubang, so, i-D3 Bio na kag-protektahan ng lawas.
15: D3 Bio!
16: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
15: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Andrea, Parol Kaging. Ang akon ginabadyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na matyag ko.
15: Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Joanne Martin. Pramilang dalaga bloating ako. Chan bla tapos magkako gali sa mga utam. Dayon ko nagalap. Okay, amoto ginpispinan ko lang ang Pure C.
15: Salamat
19: din sa Pure C.
15: Pure C! Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo, kag isa ka balo, pa, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon, pag nagtapikay sila, gaisa bla sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige kainom D3 Bio, ara na siya sa imusilyo, lagatapi. Pagsulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang pore binding power ni, no? May pore binding power, ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
5: yes.
10: Sang kagaw. Now, ano nga ito ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
14: Padamu-damu tainom D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio.
10: So, meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay. No? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga proteksyon. Agod
14: ba ako niya every 8 hours siya?
7: Every 8 hours.
14: Ang namian ko lang sa D3 Bio, Sir GP, isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagkaigo ng mucus, mucus sa imong mucus lining.
10: Hindi ya,
14: amo nang gatrap mo?
7: Amo nang gaputos.
5: Gatrap sa kagaw.
7: Gatrap, gaputos.
14: Trap sa kagaw, especially bakterya. Bakterya, hindi siya yaka-penetrate. Parang hindi ka sulod. Okay, alalang i-infection nun itong imong, ano, imong mucus, hindi duway man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuha niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chanchang, hindi gid siya kakuha, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ng nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
7: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Mm. Para mabalans ang immune system mo kung ano ay kontra. Mm. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumanggapon, may cytokine storm kumanggapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Mm. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuigin priso sila balay.
14: Na makadlawgan ko, Sir Boy. Mm. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Mm-hmm. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
7: Ang term nila kung sa Indian virus, yeah. Ala palos, ang palos na sa Tagalog ni, isaan sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin.
14: Yeah,
7: and
14: Jay, monocaprin. Oh. Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
7: Why? Mm-hmm. Patay ka. Patay ka siya. Mm-hmm. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, mm-hmm. isa man gyapon katuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 Bio ka.
14: Ti, kung wala siya D3 Bio.
7: Ti, good luck, no?
14: good luck.
7: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
20: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
24: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
25: Saan mag-inom ka? DTX 500? Di na nalas ubong imo sugar?
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
20: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
26: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
20: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
6: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
27: Hi, Tennis
12: Juanes. Madalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Tennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
6: I Care Gold.
30: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: please.
1: Kampiyon ng oras sa K-Fab News FM. Follow Pins. It's already 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa

Good morning mga ka K5. Good morning. Today is Tuesday, mga pinalangga ko nga mga kasimano, ha? Ang ato sa ningang pag-abi-abi sa ato sa iyo, mga kauturan, mga listeners, ka mga viewers sa 89.7 FM Radio Tagbuana, mga K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Kalakip man natin mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, mga ka-K5, sa kuto malabutan sa ato sa ningang pagpangalagad, subunga kaagahon, mga kasimano, ha? Ang aton man nga pag-welcome sa aton sa ninyo mga solid supporters and listeners, mga ka-K5. Nga nagaupo din sa aton sa ninyo pagpangalad sa bilog nga Western Visayas, provincia sa Kapiskag, Ciudad San Rojas. Good morning! Bugtaw na, bango na, mga ka-K5, mga tagpalamati naton nga nagaupod sa aton sa ninyo pagwaragwag yanda nga kaagahon. Martes, mga ka-K5 Pizza Nueva sa bulan sang Hunyo 2026. Mga ka-K5, mustang tulog? Katulogan mayad? Mustang dalamguhan nun? Kadamgugid man? Ako nga mga kilala ni nagahiwod-hiwod pa. Kumumagkwan na, may klase. Mga ginikanan, bango na. May diligamuhan, mga ka-K5. May hilimuson nga mga kabataan, mga kauturan, kag mga suki na ton, nga mga tagpalamati. Kami naman niya, dili sa ton sa ninyo pagpangalagad, subong nga kaagaon, mga K5. Aray lang, ha? Enjoy lang kami sa pagbangon, bungkara sa kaagahon. Para sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Amon obligasyon sa inyo magdulong sang balita. Ang inyo naman obligasyon, mga ka-K5, magpamati kag mag-share sa aton sini nga live sa aton sini nga pagpalayag. Kana mi turn pa magligid-ligid mo. Daw maligid-ligid ka na lang. Galing way kita may mahimo, ha? Oh, mga ka-K5, way kita mahimo, kay kag naman, mabudlay nga wala ka muupod sa kaagahon, nga mag-inom ka mo DTX Coffee Mix. Mag-

0: pangapi ka mo mga K5. Samtang wala kami na masubo man magbugtaw sa kagahon, di ba? Kunara kami. Nga nag-aupod ka mo mga K5. Ayos lang na. Maayo na lang na ako magpukaw sa inyo, mga kasimanwa, sa ang kapariyo sa natabo sa Jinsan kag sa Sarangani Province. Nga linog ang nagpukaw sila. Ay, no? Sa mga tagpalamati naton, sa mga kauturan naton, agang banwa, ga-preparar kang iban, ga-resiskwilahan, ga-plug ceremony, first day of classes, humut-humut si Tutok ang sinday. Formado, planchado ang bayo, amuman sa maestra. Wala na ka-selfing, maestra, mga ka-K5. Wala na ka-kwan. Wala na ka-Facebook, kag na ka- group picture sila. Ah, paano ka mga group picture nga gintayog ka mo sa linog, mga ka-K5? Hindi lang, kwan, hindi chalaug-lahog na sitwasyon, mga pinalangga ko nga matagpalamati. Daw, matagal mo, mahawasan ka. O, amak mo ang 7.8 nga uyugon ang inyo sining lugar, mga ka-K5. Storyahan na ito na sa itong singapagpanganagad sa mga kagawon. Sa mga tagpalamati na ito nga nag-aupol, ganang kapamati, diri sa 89.7 FM, Radyo Tagmuanay sa Manwa, San Pilar. Tutok lang mga K5, mga itong sining mga tagpalamati, mga suki nga mga kauturan nga nakaupod man sa itong pagpanganagad. Sa itong sining Facebook Live, sa 89.7 FM, Radyo Tagmuanay, kag 89.7 FM, Radyo Tagmuanay, Digital, mga ka-K5. Amo sa itong sining mga Facebook Live, mga pwede nyo gid i-follow, mga kakipag, kapaki-share. Kay makitaan, kagbabatian nyo kami, mga pinalangga nato ng mga kasimanwa. Nakatutok man subong nga kaagahon, nakaupod na nga itong sining mga sister station, ang 100.9 K-Fam News FM Rojas, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Sa atong sining pagpalayag subong nga kaagahon, mga pinalangga ko nga tagpalamati. Rana-ranang matong sining mga kaupdanan sa 89.7 FM Spirit Kalinong Radio, sa Mangkay, Bain, Sangkap, Macario, Peralta, sa Banua, Sanghamindan, na nakatutok na ang mga pumuluyo sa Segundo Distrito, mga ka-K5. Nalain ang natumukan ko diyan. Awan na lain ang matumukan mo, baldado. Oy, good morning ha sa mga tagpalamati naton, mga viewers naton, paki-share sang live naton mga K5. Subong kagawa damo kita sa mga balita kag impormasyon, ara nang patrol nagalibot na sa mayor nga Dalanon sang siyudad sang Rojas with K5 Rodney Dalanon, K5 Peter John Juarez, mga kasimanwa. Upo na itong technical sa siyudad sa Rojas, Sip Nelson Puntillas. Angan-angan, naraman si K5 Jubic Huber. Samtang dali sa Banwa, San Pilar, ka K5 Moon Moon Villa. Inyo kubos nga biyan kagalagad sa kanginan, ka K5 Jubert Lago, mga kauturan. Yari na mga nagapangunang mga headlines sa atong sininga pagbalag, sa atong sininga palatuntunan, mga pinalangga kong atagpalamati. Standby lang, sunod lang, kay lawago na ito natin sa mga viewers, kag-followers, subong kaagahon, mga K5. Headlines. Sa headlines, sa ito sa pagpahad, mga K5 cellphone technician arrestado sa Baybas operation. Headlines. Samtang Mayor Darivas, isa sa pinakamaipiktibong alkalde sa Wasar Visayas, sunod sa survey. Headlines. 1,133 ka mga barangay tanod sa Rua City na kabaton sa ang insentibo. Headlines. Sa kamasobra sa sinta ka mga kapulisan, gin-deploy sa Rua City PNP kaduangan sa pagbukas sa klase. Headlines. Sa kamasobra 700 ka mga enrolled learners na 700,000 naka-record sa Western Visayas sa pagbukas sa klase sa DepEd. Headlines. Samtang mga nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5 sa Balita Nasyonal. Headlines. General Erwin Tolpo nagpasaka sa grave oral defamation versus sa tatlo ka mga malita boy. Headlines. Balita Nasyonal, PBBM ginalauman nga makigsapol kay Putin sa Asian Russia Summit, mga ka-K5. Headlines. Samtang kapin sa sobraanum ka libo ka mga eskwilahan apiktado sa magnitude 7.8 ng linog sa Bainsang Mindanao. Headlines. Hearing sa Blue Ribbon Committee ginpaiway bangod sa magnitude 7.8 nga linog sa bansang Mindanao. Headlines. Interim arrangement ni Cayetano ginbasura sang Malacañang. Headlines. Samtang Curly Discaya ginaristo angot sa iso sang flood control. Headlines. Hearing sa mga reklamo batok sa pamilya Villar, nagadpadayon sa karon sa Department of Justice. Headlines. Mga ka-K5 po ng mga headlines sa atong sininga pangpal, sa atong sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, subungad law, sang Martes, petsa 9 sa bulan sa Hunyo, 2026, mga ka-K5. Samtang sa updates mga ka-K5 sa aton sining pagpalayag sa balita sa panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Latest updates sa lakas ng panahon mga ka-K5. Kasunod sa 24 oras ka public weather forecast ng inisyo sa pag-asa. Alas 4 subong nga kagahon mga ka-K5 pizza 9 sa bulan sa Hunyo 2026. Ang southwest monsoon nag-apikto sa karon sa western section kag northern and central Luzon mga ka-K5. Ang ato sining mga ka-probinsyanan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island kag Zambales makabatsyag mga ka-K5 sang mag-uumon nga panahon paglaplalap nga pagtupas ang ulan kag pagpanago bipikto ini mga ka-K5 sang southwest monsoon nga posible makadulot ini mga ka-K5 sang flash floods o landslides kag may araman sang mabaskog nga pagtupa sang ulan. Ang Metro Manila, pinakabahin sa pungsod Pilipinas, may aras ang pag-gumgum sa panahon, tub-tub sa maulanon mga ka-K5. Ini naman ang dalasang itawag natin localized thunderstorms o kung pagpanaguob mga kauturan. Posible ni mga kadulot sang flash floods mga ka-K5, posible man ini nga magdalasang pag-landslide sa mga areas nga may ara sang nasambit nga pag-ulan-ulan mga ka-K5. Ang aton sining forecast sa weather o kung sa wind and coastal water condition sa aton sa nga pungsod mga K5 ang Northern Luzon, moderate to mabaskog ang huyop sang hangin nga may direksyon nga south to southwest mga K5. Makuan mabalod ang aton sa nga baybayon si Kiron, may ara kita 1.5 to 3.1 meters ang taas ang balod sa aton sininga kalalawran mga ka-K5. Samtang ang aton sininga direksyon sang hangin subong yung adlaw, mayara kita nga southeast to southwest ang huyop sang hangin mga pinalangga naton nga mga kasimana. Ang aton sa nga temperatura subong adlaw, alas 5 subong nga gawin, ara kita sa 26.5 degrees Celsius, meaning to say, masali muot ang aton sa nga kagahon mga ka-K5. Samtang karon sa hapon, alas 3 ang kahapon anon mga ka-K5, ara kita sa maximum temperature nga 32.5 degrees Celsius. Ang aton sa nga adlaw mga ka-K5, magabot lang alas 5.26 ang kagahon, samtang magatunod naman karon na alas 6.24 sang kasisid mo. O na mga ka-K5, kung aga pa, no, kung kaagahon, aga pa masanag na because nga alas 5.26 nagabutlak na ang aton sining haring adlaw mga ka-K5. Well, anyway, 53 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5, good morning ha sa mga viewers naton. Pakishare, pakishare sa live naton. Samtang nagadamo ang share, nagadamo man ang aton ng mga viewers, mga ka-K5. Roslyn Hermo, good morning. Nagatutok na sa Esperanza Aminan. Inday Mel Jane Ocampo, good morning. Watching from Mansakol. Sigma ba? Mga taga Mansakol, ara ginayad daw at daw, nag-upod ginayad sila sa atong sining pagpangalagad sa K5. Upod man sa kanday Roslyn Hermo, Juanilio Casabon, thank you so much. Dala sa Lucci Revelo family sa Matinabo Sigma. Salamat, Gid. Anday Rosario Lucas, good morning man. Nagapangapina sa ang DTX Coffee Mix dala sa may Bituon, Ilaya, Kwartero. Oy! Mga taga kwartero da, dahil lamang to sa mga taga kwartero ay takalagaw da, no? Ma'am Rolinda Villa Villasis, good morning. Doy Arthur, dala sa may West Villa Flores Mayon, mayong aga. Inday ni Matiliano, dala sa may Panay. Oh, mga taga Panay, dala, good morning sa iyo tanan-tanan. Sir Lindon Hano, good morning. Pari Richie Pinalba, aga pa, nagkakapina DTX Coffee Mix. Marilig siya, thank you so much, no? Sakay nanay Milanidra sa Sapian, good morning man sa Pamilya Pinalba, agapan nagaupod sa itong Singapag Pangalagad. Tita Marita, Gabukay Incarnado sang Tapas, good morning. Inday Elsie Acuña, thank you so much. God bless sa imo, kagmayadgin nga pag pakig-upod rin sa itong sininga palatuntun. Sakay former Barangay Captain Roy Palomar, dala sa may Santa Ana, good morning. Aaron Baklas, mayong aga, kamusta si Toto Aaron? Toto Mario Alpabiti, nakatutok na sa K5 News FM, nakakapina sa DTX Coffee Mix, dala sa may Sitio Luuban, Barangay Inso, Sudad Sang Ruas. Dapat ang mga listeners sa Sudad Sang Ruas, so aragal nagumba lang itong tingog, dala sila ng mga transistor radio. So, Myla Distaho, thank you so much. Good morning. Lilet Bacanto, good morning. Marian Bolios, dala sa may Fisher Fox Association sa Dayhagan. Oy, mga Fisher Fox Association, yung tagaanta ka muna radio, ha? Mga kada organization, may radio tangin na padalada. Vicente Rulo Bisonia Boreros, good morning. Sa puno sa Barangay Rosario, nagapamati Subong. Good morning sa mga taga Rosario. Sir, di Chusa, di Serva. Oh, aga pa, mga taga-presidente Roas. Good morning. Junar Bantilio, good morning. Mayong aga lang, God bless. Mike De La Torre sa may Uyuturong, Kalibo, Aklan. O, dala sa may CVM, Pawn Shop. Mga ka-K5, good morning, good morning. Sa atong sini, mga pinalangga ng mga tagpalamati, mga ka-K5, mga pinalangga na ito ng mga kauturan. No? Let's pray for the people of Mindanao, mga ka-K5, nga apektado gid sa karon sang 7.8 nga linog nga gintayog ang General Santos Sarangani area kag lima pagid ka mga probinsya, mga ka-K5, sa nasambit nga lugar, mga kauturan. No? Nagakuan gid, nagapalabot gid kita sang aton sini nga simpatiya sa mga biktima, mga K5, sang makakululba kag hindi naton maintindihan, mga K5, kun nga ang natabo ini sa aton sini nga mga kauturan, mga K5, tunes nga adlaw entrada sang balik eskwela, aga pa gin tayog, mga K5, makunin na lawglaw. This is the first 7.8 nga linog, mga K5. Kabalo ka mo ang Jensan area, aning dira sa Jensan, sa Marbel, sa Cotabato, dira sa Sarangani. Pero may gin man na yan nagalinog. The problem is, iniya pinanagid ya ka baskog, mga ka-K5, mga pinalangga naton nga mga kauturan, suno sa Philbox, mga kauturan. Ining 7.8 magnitude nga linog, mga ka-K5. Inikadto pa kami, amak mo, intensity 8, nagkadto pa kami ni Sakwan, no? Malapatan sa Rangani, lapit nang ni Sakwan, sa General Santos, mga K5, ining nasambit ng mga areas, damo-damo sa mga building, mga kauturan nga, nagkalatipag, mga pinalangga akong tagpalamat. Doon ni Cha Halandumon, kung makita nyo sa mga postings sa K5 News FM, ang mga nagkalainain, nagkailnabo sa nasambit ng area, mga ka-K5. 57 minutes after the hour of 4 o'clock in the morning para sa mga tagpalamati natin. Kamusta mga nagpangapida sa may Ross Avenue? Lalo sa may bahin sang San Roque Street, kalakip mandra sa may Lawan area. Aga pa mga taga-terminal na, good morning! Bala ko nag-upo ng mga taga-terminal, mga ka-K5. Bisan may speaker pangagin butang. Ay, mga pinalangga ko nga mga kasiman. Good morning kay Frinaline Soriano sa Binaubawan. Thank you so much. Roselinda La Chica, good morning. O, Toto Jubi Kuber. Uy, pari namon nga gwapo. Musta doy? Mustang sakit sang lawas? Ayos lang, mga ka-K5. Ambal ni Toto Junar. Reminder na sa aton sa kahitaasan sa jobs. Tama ka. Kung ka isang gina-remind man kita. Pero bang remind man tani nga daw, simple lang. Hindi nga daw madula ka sa kwan, kalendaryo. No, mga K5. Ano nang patrol na ton, partner? I-check na ton. Aga pa niyo. May ka batsyag kapoy, mga K5. Wala ni ka kwan, wala ni ka katulo. Ha? Basta balita kag informasyon para sa tao. Ano ito sa mga news team, mga K5 sa sing matinyon. Ka-K5, Rodney, standby.
1: K5 Balantay Mercado
0: Update. K5 Rodney Dalanon, go ahead please.
2: Good morning mga sa ating matagpalamatikang tumalanaw. Kamusta akong sulod ka K5 Jubert?
0: Good, good, good kayo, kakipay abroad.
2: Na very good, good, no? Kay very good, kung ano ka, very good sa pagsunod, very good, mandiri ang panahon. Kamay, syudad, bukas, bangod wala din nag-aulan, no? Naya-naya, pagka namin ilagaw sa atong singapalibot sa buong kakipay abroad. Speaking of ilagaw, damo, hindi na sa atong sinimang mga kultura na nagaparik-parik sa atong nga kaya sa dahon. Kay tungod yan ka kay Pagjubert, no, aga pa nagbululugtaw, preparar naman ini para sa pagbalik sa ka-eskwirahan, no, kay tungod yan ni kahapon man tong adlaw, ang unang adlaw sa pagbalik eskwela, kung natuig ka kay Pagjubert, kay kasako sa ating mga kulturan, no, so sa buong sako, magsagyapon diri ang vibe sa siyudad sa Rojas, kaya managan ni kapinarik pari ka nga itong mga kulturan, na matamat man nga nagadamo na ang mga salakyan din nga nagdadalagan sa aton nga kalsadahon. Pero although nga madamo-damo na ang nagdadalagan din ang mga salakyan, natin mag-travel man sa Gyapon ang daloy traffic din sa mga mayor nga kalsada sa may syudad sa Rojas, kay Fred Jubert. Natin prano pa nga ginkolekta sa atong sa mga garbage collectors sa mga jeeps repairs. Atin prano pang gintindo ang palibot sa syudad kaya sa subong ganit manabi na yun siya sa panadawan man. So kung man, alin din mga kultura na nga naga-jogging-jogging kaya nag-walking-walking man sa palibot kaya pagdubuta. Kaya sa subong, yan ako sa may Chodorosa Street Center na there is atin nga Mercado Publico. At i-sitwasyon din danay sa palibot as usual kaya pagdubert, guto pa. No,
0: Hambalabi da si Mayor nga kibuton niya kita nga pagbugtaw ta may asphalt overlay ng kalsada lapit sa may suba para gani na maglubak-lubak da.
2: Di ba? For sure, kasi kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag-kapag- Kay damo gid ya hindi lang isang abanta daw pila lang bala ka buo-buo isang dalan.
0: Libo
2: so,
0: gid.
2: O halin ka pa lang sa umpisada asta gid ya nga maglis o kana diho sa may man sa may kanto kay lubak din pa ka. Kanga amo na no? Gaba lang dahil bang dahil yung mga sarakyan sa atin sa inyong mga kapuran mga nagpadulong dito sa Chudro sa Street Center. So, amo din siya daily ganap na diriya sa may merkado publiko. Kaya sa atubong, atong din naman siya karoon ang presyo sa mga buga sa atong karoon kung may pagsaka, kung magnubo, kay tungod ka kay Pedro Burns na hinipas, hindi, hindi madula sa subong sa lamesa sa atong sa inyong mga motoran, ilabi na kayo may klase, no? So, nagabalalo na sa kanon ang pinaka mga estudyante. At ang deliverman ko may pagmakala. No, kaya parang makapagal ko lang atong sige mga kulturan, mga abisuhan, kag ma-budget ang ilang hawidat ng mga kwarta. Pero ang sitwasyon din natin sa may bugasan ng Kipag Juberta. No, sa kakuan din ko namin, dili hindi mo dili sa mga nag-alain-lain ng mga bugas ng may mo, mapakasan natin sige mga kulturan, dili sa may merkado publiko, no, tipili lang kung ano nga bugas ang ilang siniman nga gusto, no? So, damo, bida. Ito mo ang supply, bastante kakipag jubers. So, yari ang presyo sa mga pugasa. Para sa Yummy Rice, Special Rice Dinorado, 65 pesos kada kilo. Ang Super Dinorado Special Rice Jasmine, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Dinorado, 55 pesos per kilo. Special Rice Princess Pia, 55 pesos per kilo. Premium Feed Rice Local, 54 pesos per kilo. Ang Premium Grade Rice Buko Pandan, 54 pesos per kilo man. Subong man ang Premium Grade Rice Super Angelica kag sinanduming Premium Grade Rice Imported. Subong man ang sinanduming Premium Grade Rice Local, 54 pesos kada kilo. Kag ang Ponso Well Milled Rice Local, kag ang Super White Well Milled Rice Local, pariho nga 53 pesos kada kilo. Ang regular milled rice to kalok on yung bakay nga sahi, 50 pesos per kilo. Ang regular milled rice local white, 52 pesos per kilo. Tapos ang super Japonica Japanese rice, 58 pesos per kilo. Ang Royal Jasmine, Special Rice, Jasmine Rice, 55 pesos per kilo. Tapos yung Brown Rice Local, 70 pesos per kilo. Then ang Sampaguita Special Rice Jasmine, 55 pesos per kilo. Ang Special Rice Princess Bia, 55 pesos per kilo. Then ang Pilit, 60 pesos per kilo. Ang Camarones Red Rice, 70 pesos per kilo. Kag ang Black Rice, 90 pesos per kilo. So, sandig diri sa mga manuguligya sa bugas ka Kifel Jubert, wala sang pinaglain ang presyo ka. Ang presyo sa tinagdan nga si Mana, ang mga sa subong ka Kifel Jubert. So, nagkakabilin nga affordable para sa atong si Mana nga mga kauturan ang presyo sa bugas diri sa Metro Durant Sina Street Center at Rojas City ka Kifel Jubert.
0: Mayad man kay Kwan, na-sustain na ito ng presyo, wala nagtaas. Meaning to say, sufficient nga itong sininga supply sa karon, kakipay broad.
2: Yes, and sakto gid kakipay Jobert na so wala sang dapat ikabalaka kung kulang kung kamusta wala ang supply. Kaya tungod gin na Kwan na rin, gin patod man, kaga gin Kwan gid igin. Gina kwan na daw confident kid magsugid ang aton sa mga mga manugbaligya nga wala iya ang kakulangan sa supply sa nagkapabilin nga bastante kay damo man sa supplier sila nga ginakwaan nga kay Jobert.
0: Very good. At least may pilian ang aton sining mga pumuluyo sa sining mga tinion nga kay Pepe Rodney. Malawig-lawig ning kwan mo, malawig-lawig ning tagulutom subong kiti June pa lang, July, August, no? Ang aton ang tuson sa mga kauturan nato. Kay wayway pa yung adaan kay Pai Brodny katanom ang tao. Way pa ganiga tulutalithi pa lang diri sa mga kabanuhanan. Tipdugay pa na kita makatanom, di ba?
2: Insakto gid ka kay Pai Jobert, no? So, ang managami man ang ginakuan sa iban kay kung magtanom na, kag magtigala ni basic, kag mag-usos pag ining presyo. Pero sa itong nag-tinalik, danto ang mga forecast sa mga experts sa sinibirang presyohan eh, sang bugas na anticipate nila nga pag-abot yun sa bulan sa September magasaka ini sa 60 pesos plus kaki 5 jubert no? Sa mga ilang nga gina rolantaw pero we don't know lang kay nagabag-bago man ang presyo sini sa merkado so bantay lang kita kung magatupagid man sa 60 pesos sa kada kilo pataas na ang ini ba lang mga locally produced ng mga bugas sa kay Five Jobert.
0: Tama. Oh, amo gina yang pinakaimportante nga hindi lang gid matam-an ang aton sing makauturan. Wala pa obra subong sa mga kampo kag sa mga uyapan no kay ti matig-ang lap, magkuan matig-ang duta.
2: Amo gid ka kay Five Jobert wala pagid man niya mga obra no kag managan ni aton lang gid pinapangabay nga ang presyo sa mga black laundry hindi man mag-gid tinaas kay tungod no, kung magtinaas ni karon nga magtinaas hindi na ini mangin affordable sa aton yung mga kauturan budlaya na gid sini aton yung mga kauturan man
0: nagataas ang kwan ang presyo nagan way man nagataas ang sweldo masubo ang istorya
2: insakto gid kay Five Jobert no sa namin sa kwanta na gani kung lantawon ta ati mayad lang ni ang ara sa mga bank sa mga presyo bala ako kay kamol sila kwarta sa pumuluyo pero ang pumuluyo hindi makakamol sang dako nga kwarta halin sa gobyerno hindi man ani la kwarta ka kay Five Jobert
0: bisan wala sila kwarta kung tanawon mo ang bugas na sila nga ginalamon nila libre na iya
2: mungkin dapat
0: why na sila yung problema tanan-tanan hasta ang pahid na sila trasa nila sana libre
2: wala hindi, pala sa siling ordinary lang ang bugas ka kay Five Jobert ha. Kasi kag ang mga special rice din ang ilagi na pinangkaon dira, no? So, ti sila lang nagagana.
0: Black and red rice, oh. Di ka?
2: Sila lang ang nagakamol, ah, no?
0: Okay.
2: Masakit nga. Ako kung masubo nga kamatuoran. Kahit salamat sa tao nga nagbutang sa pwesto dira. Nga. So, muna ka kay Jobert ang latest update sa presyo natin dali sa mga bugas sa my General Sinas Trade Center Subo nga aga. Nga, by the way, sa atong dala ka mga friends sa timbangan ng bayan kay Sir Nestor Kasugbo Kalgay, Sir Roy Avila, good morning. Kay Sir Elvino Martin sa nga atong nahugod ni garbage collector sa truck number 1, good morning. Kay Sir Richie Pidalba, at ipanato pa si Richie o ka-comment na siya mga piko nung kita ka kay Kev Jobert. Karon ako makaagi kami da sa Richie, no? i-prepara lang imo nga kape. Good morning kay Sir Richie, no? Kay syempre kay Nanay Bebeng, good morning. Kay sa atin sa inyong mga friends, ng mga tricycle drivers. So, may paghulang sa subong ang presyohan ay isang gatong na pero kay wala pa sa ang patod nga kwan na presyohan na. So, ginabantay-bantayan pa na rin mga K5 para may baraan natin kung may pagsaka naman bala sa presyo sa gasolina o kung may pinagya. Nobo. So good morning sa mga tricycle drivers, subok na sa ating mga friends nga nagatabid sa ating sing Facebook live streaming sa Masbate. So good morning sa tanan natin nga mga K5 sa Masbate nga naga-stream na sa ating nga Facebook live. Report, direkta diri sa Bayadura Alcidas Trade Center, ini si K5, Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Ronnie Daman Dalanon sa patrol, mga kautoran, sa pagdulong sa mga balita at impormasyon sa atong singapagpalan sa sing balatuntunan, balitang K5 sa umaga. Di italyado, kompleto mga K5, kamay pangawala pagin sang dugang, pagin nga mga increase ang presyo para sa atong sining mga tagpalamating mga kautoran na nagapanghabudlay kag nagahimakas mga K5 sa adlaw-adlaw nga tanan mga kasiman. Hoy sa mga viewers naton nga naga live streaming sumunga, paki-share once again, paki-share no. Dala sa kay Ga Virgo Ogil sa may Kabugaw Ibisan, good morning Joel Daliva watching from Poblacion Ilawod Panitan, thank you so much to Joel. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning mayong aga gid. Kalakip man sa kay Ma'am Belma Villanueva, dira nagapamati sa barangay Montiflor, Pilar, Capiz. Damo nagapamati subong sa aton. Dira man sa may Mambusaw area, thank you so much sa inyong pag-upod sa ito singa palatuntunan dili sa balitang K5 sa umaga. Iban mga balita kag impormasyon, kumpleto kag detalyado nga mga balita kag impormasyon dili sa ito singa palatuntunan. Banwa, balikan na ito na sa ito sininga pag-pangalagad. Maghatag lang gid ko gamay nga komersyal sa mga produkto ni Dr. Ramil, ang ining produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga K5. Kaya ini tanan dapat naton na gamiton mga kasimanwa sa matag adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi mga K5. Atud man nga hindi kamo mag problema sa inyo sini kayong lawas, may suplemento nga nagabulig sa aton sini nga lawas mga K5 nga mapapag-on ang aton sini nga mga immune system mga kautura. Mamo nang pinaka-importante, ako aga pa naka DTX Coffee Mix na, nakatimpla na mga K5 para nga may resistensya. Kami namin mo pamatsagan samtang nagawakal ka sa radio. Nakakapi ka DTX Coffee Mix mga K5. Good morning sa kay Emmy Lakbawan dala sa may Tabuk City. Good morning kag mayugid ng pagpamati. Banwa magabalik ako pagkatapos gilamang sa ang pinaka mga importante nga pahibalo. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: K3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na! Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio!
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kablayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Panaganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman. Kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. TTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
2: TTX 500 Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. Three times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patulog. Tuluan ko man ang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde kag yapon.
14: Halin pa sang nalimtan ko na.
13: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala pre, Ariyo, testingi ang bag-o.
14: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
13: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
2: NK313 VIP.
13: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga sinatan. Gani wala kaman siyang sakit siyang ulo.
2: NK313

0: official news and music station K5 Radyo Taguanay 89.7.
1: Pilar Kapil. 17 minutos na nakaligdad sa bay aton sining pagbasa tak na alas 5 mga ka K5. Sa ato sa mga kauturan nga nag-aupod rin sa ato sa pagpangalag. Good morning sa mga viewers na ito. Nga agapan, nagadigamo na para sa ato mga kabataan. Nga igadulong sa ato sa tag sa kamanga iskwilahan mga ka-K-5. O kawan ang mga kabataan da kag-paliguan para nga kuman may chimpo pa. Ha? Kapin pa kung nag-commute ka, nag-sakay ka sa mga tricycle, sa mga jeep mga ka-K-5. Mayo na nga may chimpo kag oras kay kun aga puno mga ka K5 kapin pa sa mga utod naton nga nagabiyahe istansya Rojas istansya halong gid no sa aton sunay nga mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka K5 wala sang kwan wala kasang problemahon basta nagahalong ka mga kasimano. Amy Lakbawan, good morning. Dira sa may Tabuk City. Ani Buendia, good morning. Bernard Pimentel sa Kwartero. Aga pa nakabugtaw na. Salamat, Gid. Dira man sa kay Ma'am Arlene Uniada Basa. Inday Lia Baez, good morning. O, nag-aupod man si Ate Mimi Dinisado, good morning. Anyway, sa mga tagpalamati natin, mga tag mga kauturan, ang aton sining gobyerno ay managapakwan, nagapabaya mga ka-K5, nga nagabuligid no? Sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5. Ang konsentrasyon naman sa aton sining gobyerno karon ato na sa may Mindanao area mga ka-K5, kahapon pa, nagbangdo na si Presidente Marcos mga ka-K5 sa mga department secretaries nga tutukan ang ining nagkahinabo nga wala ginalauman sang tanan Lunes ngadlaw ang 7.8 magnitude nga linog sa General Santos mga ka-K5 may epicenter dito sa bahin sang Sarangani province mga ka-K5. Ay pila man lang ni ka minuto Sarangani na from Jensan mga pinalangga na itong tagpalamati. Kita nyo itong mga building na gagakarusdak lang, nagkakapudpud lang mga K5 because nakababaskugon sang lino. So, ang aton sining national government si Kiron, ato na, hasta ang assessment nila, pila ka bilyon ang ang kwan pa lang, ang ginsan, bilyon na ang kwan, ang damage mga K5 sang pag katabos sining nasambit nga linog mga K5. So within the day, 19 na ka as of last night mga ka-K5, 19 na ang mga nagkalamatay sa nasambit nga 7.8 nga linog sa General Santos City. Balantayan ini karon kay ti nagkaladula kahapon ang signal sang communication at the same time nadula man ang power sang mga electric companies mga ka-K5. That is the reason why nga delayed ang pag-transmit sang information kag hindi naton mabalaan kay ti may mga building once nga building tawag naton bala matipag hindi mo na madali-dali ma-recover ang mga natakluban or natabunan mga ka-K5. As of last night, 19 ang nagkalamatay mga ka-K5. Kag wala pa naton mabalaan ang iban pagid nga mga anabiktima kay kalapad sini no o whole of pila lima ka mga probinsya mga ka-K5 ang more or less ara ang pinakamaskog nga pag-uyog sang linog mga kasimano. Sira mo na alas 7 sang aga 7:35 mga ka-K5 ang kadalumon suno sa Facebook is 33 kilometers ang kadalumon sa sining nasambit nga linog mga kauturan nga na-experiensyahan sa aton mga utod sa Mindanao mga ka-K5. Amunin nga ti sa karon ginapangayo na ito no? Dari sa K5 News FM pagpangamuyo para nga hindi na madugangan ang pagguho sang building kay may mga aftershocks pa mga ka-K5 no ario ang magnitude 0.78 mga ka-K5 as of last night mga pinalangga naton nga tagpalamati may 134 ka mga nakalasamaran, 7 ang missing mga ka-K5 7 ang death toll mga kauturan. Oh, eh, amuning wala pa mabalaan ang iban pa nga mga lugar sa karon nga wala pa makasumiter ang MDR-RMO kag CDR-RMO sa ang ila sini mga ka-K5 nga mga reports, no? Kay padayon pa ang retrieval kag monitoring kag investigation sa ang aton sini nga mga authorities mga ka-K5. Ang dako diri nga problema infrastructures, no, mga eskwelahan amak mo sa eskwelahan lang mga K5 kay dako-dako na sang naapektuhan mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Ano mga balita subong adlaw 23 minutos sa kaligan sa takna ng alas 5 mga kabayanan. Diri sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas may ginaristo kahapon nga adlaw mga K5 isa ka cellphone technician sa gimpatagayon nga bypass operation sa gimpatagayon sang mga kapulisan sa Rojas City component police station sa may Burgos Street Barangay Tangki siyudad sang Rojas mga K5. Gin kilala ang arestado mga si Christian residente sa Barangay Banika sining siyudad mga kasimanwa na recover sa posisyon sa nasabit nga biktima ang mga improvised unit, no, isa ka unit ini mga kay vibe nga improvised 38 kalibre nga revolver, isa ka dark blue nga pouch, dua ka bala kag bypass money mga ka K5. Na recover pagin sang operatiba ang duha ka sachet sang transparent nga plastic mga ka K5 nga may unod nga ginapatihan nga illegal drugs mga ka K5. Di sa subong aras sa kustudiya sang Rojas City PNP ang arestado ka ining mga recoveries mga ka K5 pag kuan pa ni pa check pa ni sang laboratory, no, kon bala positibo ini nga illegal drugs or shabu ini mga ka K5, no? E kung matabo ini karon pagi man sa resulta sa laboratory mga K5, magapangatubang siya sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga K5, magluwas diri sang violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga K5, ukon ang ginatawag na ton Republic Act 10591 nga violation. Grabe ha, dumdumo nagakayo lang sa mga cellphones, no? Mga ka-K5, dira sa bahin sang Burgos Street, mga kauturan. Ina-monitor ini sa aton mga katapos ang kapulisan, mga ka-K5, without sa iasininga ihibalo, mga kasimanwa, mga tagpalamati na ton, na recover, gin-monitor, gin-applyan sang search warrant, mga ka-K5, no? Sang aton sini, mga katapos sang kapulisan, may bypass money nga gin-gamit niyo para sa sining nasambit iya nga persona mga ka-K5. Tiyan mo na kung kaisa, super kampanti ka, tanan nga bisyo, masudlan mo without knowing nga may mga violation ikaw mga ka-K5. Hindi mo ni madakpan kagid mga ka-K5. Ano pa mga balita sa mga adlaw mga kauturan? No? 26 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 ang mayor sang siyudad sang Rojas mga ka-K5, isa sa pinaka mga epektibo nga alkalde sa Western Visayas sa city category. Tatlo man lang sila mo, Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City mga K5. Hindi mapiktibo ka. Yari kompleto nga report with K5, Myla Vasquez Puentes.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5, my God, please.
2: Ginkilala bilang isa sa mga top performing local chief executive sa Western Visayas, si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Naibaluan nga bases sa gimpatigayon nga survey sang RPMD Foundation Bosses ng Bayan Index of Governance nga giniwat sa tuong Abril tubtub-8 sa buong tuig, nakakuha si Mayor Dadivas ang 77.1% nga performance rating kag 76.5% nga trust rating nga nagresulta sa 76.8% nga overall governance rating. Sunod kay Mr. Melvin Calagate, ang head sa Rojas City Communications Group, isa sa mga nagbulig sa mataas nga ratings ang alkalde, ang mga epektibo nga liderato sini sa tiyon sang pandemya sang COVID-19. Ginpayag ni Galagateng sa tunga sa krisis, nagpatuman ang lokal nga gobyerno sa mga programa nga naghatag sang direkta nga bulig sa mga pumuluyo. Lakip na ang bugas para sa taga-Rojas nga nagserbe dako nga ayuda para sa mga pamilya nga labing nagakinahanglan. Dugang pa niya ang padayon nga pagatag sang serbisyo publiko kag ang madasig nga pagatubang sang syudad sa mga kinahanglanon sa publiko nga amuman ang nagpalig-on sang pagsalig sa mga Rojas Senior sa administrasyon ni Mayor Daddy Vance. Samtang nagapadayon ang pagpatuman sa mga programa kag proyekto sang lokal nga panguluhan, nagapasalamat naman ang city government sa suporta kag pagsalig nga ginahatag sa mga pumuluyo sa Rojas City. Ginsiling pa ni Galagateng nga magapadayon sa gihapon kung anuman ang nasuguran nga proyekto kag aktibidad sang alkalde, ilabi na ang paghatag sang bulig sa mga kubos. Inisika K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa mga balita. Good morning kay Audi Bidio, Christina Basia, nga nagawa po sa tusing pagpangalagad. Subong kagahon, tay Alfred Vargas, good morning. Kay Janice Labrador Hilyaco sa Bungbungan, San Antonio, thank you so much. Sa kay Bungbung Hilyaco, Robert Hilyaco, nga nagaupod, si Bungbung Hilyaco alias Robert sang San Antonio tapas nga nagapamati sa live naton nga pagpangalagad sa bunga gagawin. No? Job Anunoy, kamusta? Mayong aga. Gisel Colasino, good morning sa kay Toto Gisel Colasino. Greet si Nanay Milani Pinalbada sa sapian ng bani Toto Gisel. Nunong Milan, good morning. Inday Arlene, basa mayong aga. Dugang pa mga balita, mga ka-K5, masubra si Sinta ka mga kapulisan ang gindeploy sa Rojas City Component Police Station sa unang adlaw sa pagbukas ng klase sang aton sininga mga estudyante. Agun masiguro ang seguridad sa mga estudyante ginikanan kag mga manunudlo. No? Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., OIC sa Rojas City PNP, ginpahamtang ang tigduha ka mga personnel sa kada bulutuan sa syudad bilang kabayan sa security measures kag pagpasangkad sang aton sa ninyo pag-monitor sa aton mga katapulisan para sa pagbukas sang klase. Inisuno sa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang na magluwas sa mga kapulisan ngayara sa mga force, may ara man sa ginatawag na itong mga force multiplier kay iban pagid ng mga stakeholder sa pag-assist kag pagpahamtang sa sining kahimtangan sa pagbukas sang nahaunang adlaw sa klase sa nagkalain-lain ng mga bulutuan sa syudad. Dugang pa sang natungdan mga K5 kati nakabalhag sila sang ginatawag na ton, wala sa manabalhag sila nga untoward incident or monitoring nga may ara sang mga problema sa peace and order sa mga eskwelahan mga ka K5. Samtang sunod sa kay tumagtang mga K5 nga ginahinyo niya sa mga ginikanan nga padayon nga giyahan ang ilang mga kabataan mga ka K5 sa mga eskwelahan. Kagakip man ang pag-monitor sa sitwasyon samtang nag-travel ang ilang mga bata, mga K5, para nga mapasiguro ang ilang sininga sitwasyon. No? Ini nga mga butang, mga K5, ginatinguan sa Rojas City PNP, mga kauturan, para nga makapatigayon sa ginatawag naton safety ang aton sininga mga puya, mga ka-K5. Sa mga nanay na, no? Ni ka mo magsalig, mag-usaha nga damo, police. Dapat siya may reminders kita sa aton mga kabataan, no? Ang kabataan, kung kaisa, bisan bantayan mo, malagaw pagid na, pagkakuhay klase. Kung kuhay klase, kiti mga maestra, subong nagakuhan parang orientation, may aras ang mga homeroom cleaning, pagkatapos na, buyan ang mga kabataan timprano, kay may meeting si ma'am, mga K5, di mga bata, huwag diretso uli. Dito ya kundiin, diin nga buho, nagakadto mga ka-K5. Kung sa sudad ka, kundiin ka nga mall, kundiin ka nga mga computeran, kag mga bye-bye malagaw. Kung sa mga kabanuhanan ka, din ka kalabot na kabukiran, kag mga kasubaan, kag mga bye-bye mga ka-K5. Nga wala ikaw kabalo, nga imo bata, kundiin na nagsunod nga grupo mga ka-K5. Kapin pa mga kaginikanan, bantayin yung mga kabataan, yung mga kababainhan, bata, pa nag-aupod naman sa mga lalaki, inom-inom. Amo na nga, bata pa, damo na kita sa mga problema, may mga early pregnancy, ang aton sini nga mga estudyante, mga ka-K5. Kahit hindi man namabantayan sa maestra, inyo bata, isa ka seksyon, 50 ang estudyante, 5 ka seksyon ang load sa maestra, hindi na mabantayan, ha? Hindi mo ganun mabantayan, hindi mo bata, ang isa lang kabilog, how much mo 50, bantayan mo sa isa ka classroom, mga K-5. Hay na mga kabataan, sumo mainit ang dugo, may grabing cellphone, grabe ang communication. Ay, bata pa nagatagay na. Bata pa nagaupod-upod naman sa mga lalaki do karon, oh, mga lalaki, mga women, mga ubra, mga estudyante man. Ay mabalik pa nato nang dapat mabalik mga K-5. Amo na tandaan nyo, kabataan nyo, sapo po nyo, kabataan nyo, idokaron nyo, kaya ang pag-idokar sa mga maestra, limitado lang mga K-5. Kaya ang edukasyon, kag ang pag-remind sa aton kabataan, dapat mag-aumpisa sa aton panimalay mga K-5. Nugay ka mo maritis aga pa, nugay ka mo panumbalay aga pa, unahan yung kabataan kag pamilya nyo, kay kamo mismo mga ginikanan, amo magagiya sila. Hindi ka mo magsiling at ginpadala ko man to sa jobs, ginpadala ko naman to sa kwan, eskulahan, bahala ng maestrada. Hindi na pwede mga K-5. Aryo, masobra 700,000 ka mga enrollees ang nakarecord sa Western Visa sa pagbukas ng klase sa DepEd. No? Sa 745,107 ka mga enrollees mga K-5, 84,955 nagikan sa Schools Division of Aklan mga K-5. Samtang ang 80,951 sa halin naman sa Schools Division of Antique, 97,729 halin sa Division of Capiz, samtang 36,214 ang nagikan sa Division of Guimaras, 395,225 halin sa Division of Iloilo, kag 61,862 nagikan naman sa Division of Iloilo City, samtang ang Pasig City mga ka K-5 may arasang 19,805 ka mga estudyante, kag ang Roja City may arasang 24,566 ka mga estudyante sa karon mga ka K-5 sa pagbukasang klase sa sininga school year mga ka K-5. As of 4:45 sang Hunyo 8 mga kaabyan kahapon adlaw. Amo na kada mo na tunay estudyante mga kaabyanan ha. Diri sa probinsya sang Capiz kag Western Visayas mga K-5 Region 6 mga kaabyan 745,107 ka mga enrolled learners sa pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas mga K-5. 35 minutos na kaligid sa takna ng alas 5 at 2 minutes ng commercial. Magabalik kita pagbalik na ton aton nga tandem broadcast aton mga sister station. Padayong standby.
0: Ang kampiyon nga station sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
4: Mga magabuti ka.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori. Na nagatuga. Tuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Fat liver balangin mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nagoginibatsa.
0: DTX 500.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.

0: official news at music station K5 Radyo Taguanay 89.7 Pilar Kapi Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa ating singapagpalayag mga kauturan sa Balitang K5 sa umaga.

0: New Washington, kagdara sa may Punta Tabuk. Good morning sa mga listeners naton, mga ka-K5, nagkuha na kita, nag-initiate na kita karon sa aton saninga pagtabid sa aton si mga sister station sa sulad sang Iloilo, mga ka-K5, para nga makadulong kita sa kumpleto kag detalyado nga mga balita diri sa aton saninga pagpalayag sa sininga palatuntunan, mga ka-K5. Ara naton saninga mga partners, check naton. Welcome and good morning, K5 Buwas ng Visayas.
1: Piyak na isla. Welcome, Bacolod! Oh, do I get a audio partner? Alas 5:41. Bacolod! Mayong aga!
2: May pa kami kasunod ha? Kampiyon ang signal de.
3: Oh, signal check anay. Mayo na itong hapon nga kwan. Sabong-sabong.
1: Ara na, batsagaan ko na.
3: Oh, sige. Welcome, Iloilo.
1: Salamat kayo sa ato sa K5 News FM, Bacolod. Temporaryo naman kita magkatalo sa ato sa ning AVP. Nagpanglugayawa naman nabis ka K5. Pero galing kayo, signalo pa batsagaan ko na may aeroplano. may basko gangin. Alin sa Bacolod, sa iluan natin, connection natin sa may area sa Roas, Capiz. Dinasa kay
3: ka-K5.
1: Oh, dalang.
4: May linog?
3: Daw may linog. Labot yung manlinog na sinyo.
2: Daw misail, daw may misail.
1: Ara doon na panagpuas na. Alin sa Bacolod?
3: Tsunami na yun.
1: Okay. Alin sa Bacolod sa Iluantang atol sa ning K5 News FM Rojas. Kay SM Jobart. SM Jobart, may naga.
0: Mayong aga, Sir Rick, Sir Robert, Sir Babes, kag Sir Michael, upod sa sakay Sir Nestor. Ang Rojas City, kaprobinsya sa Capiz, makanay ka na isa sa inyong matinion, baskog signal sa ato sa inyong mga kaupdanan, aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Bike to you, Sir Rick, Iloilo.
1: Salamat, SM Jubert, umalin sa may Rojas Capiz, sa iluan naton, ang ato sa inyong connection sa may Antique. Naki-Five Nestor, good morning.
5: Good morning, Sarik. K5 Bus ng Visayas sa Negros Island Region. Kampiyon diyang signal sa Antique. Nakainom rin kami kang DTX Coffee Mix. Balikan mo, Sarik.
1: Salamat kayo. Dumali sa may probinsya sa Antique. Sa ilo naton sa may probinsya sa Aklan. Sa K5 News FM Kalibo. Kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
6: Good morning, Sarik. Good morning, K5 Bus ng Visayas, Negros Island Region. Good morning sa atong tanan kampiyon ng signal. Manayanaya ang tiyempo di kay nagagawa ko kayo ng lanta ko nagabutlak ng Haring Adlaw. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka D3Bio. Balik sa imo, Sir.
1: All set na! Naka mabaskog ang signal. Naka Power Trio na. DTX 400 Mighty C kag D3Bio. Balikantang K5 News FM Bacolod. Kumusta madalagkod ang mga balita kay Daddy Babes kag Sir Robert.
3: Mga balita na mo dire sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, si Rick, hindi dyan malipod subong mga kakifay, may labot nga masyado ka paang sang init nga mabatsyagan naton, gasinaka pa ang presyo sa mga balaklon, kag saka pa ang porsinto sa kinawatay dire sa amon, mga kakifay, amunin subong ang sakit sa ulo kag init sa ulo, mga kaki-five, kung maminsar ka lang, especially ang balay mo sudlon sa mga kawatan. Ay labot, mga kaki-five, sa sining panibag-o lang, na may yara sang isa kapuluyan, nga ginsulod sang kawatan, batsyagan kag na-diskubrihan sang tagbalay, pagbabugtaw yas nga aga, sino yung naano ni nga ako nga kapayas, ng mga dalag ko, mga kapayas, bunga yabla, nagkaladagdag na niya, wala na yas das dalom, igoy ang murahon pag check area sa iya sining tracking ang iya sing compressor, why naman ang aluminum ladder, why naman mga kaki-five, ginsolusid ito ang CCTV sa piyak nga balay, dito nakita ang isa katawo nga nakasuksok bayo nga itom, amo ang nagkuha ka nagsulod sa puluyan, nag-agi sa likod nga apertahan, ginguba ang screen door, sulod ang balay, kawat ang mga pagkabutang, gintaban sang kawatan.
2: Oh, poro kawat, kagpatay diri sa amon, sa nasaling ko na, ginamonitor ko halos kada simana, may nagakapatay gid. Isa ka prok chairman, ginluthang patay sa

0: binalbagan kag ini siya ginkilala kay Marlo Galan. Sunod sa impormasyon, natabo ining insidente kahapon adlaw sa barangay Biao, Banuas ang Binalbagan sa sitio Mag-anay. Sa information nga nakuha sa K5 News FM, nagapulupong ko ini sa kakampuan sang tubo kagin palapitan sang duha ka mga kalalakinaan kagin tiro sang pila ka bisis gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Padayon ang investigasyon kung anong motibo sa nasamit niya krimen.
1: Aba ng mga balita na mo din sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, si Rick.
2: Salamat din. Grabe na ka pabigado gid sa area niyo sa Bacolod kag Negros Occidental ba? Buday sa ulihikon, asta ng asawa mo ba si Kawaton man? Umalin sa Bacolod, sa Iluanta, sa may K5 News FM Rojas, SM Jobart, ang madalag kong balita, dira.
3: Mga nagapangunang mga balita, diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, isa ka cellphone technician, dumdum ko nagabalag. Una ni, puno ganala, naging ganagalala, mga K5, arestado sa bypass operation sa aton mga kapulisan sa Rojas City PNP. Ining nasamit nga cellphone technician, mga K5, na kwan ka po, no, natiklo sa aton mga tapos ang kapulisan, matapos ini siya nga nakuhaan, no, sang isa ka 38 kalibring armas, isa ka pouch nga may unod, duha ka mga bala, mga K5, kag ang masakit pagidiri, magluwas sa armas, may ara pagid nga mga transparent sa CA, mga K5 nga nakuha kag na-recover ang mga kapulisan naton. Ginapatihan ini nga shabu mga K5, grabe ang kwandri sa amon. Ang shabu daw dulce na lang mga K5. Di karon ining persona nga si alias Christian mga K5 at totoo sa Rua City PNP kwan detention cell nagapamusi-musi mga K5 sa iya sini nga bayulasyon matapos nga nadakop sang aton sing matapos ang kapulisan. Duga nga mga balita tigayom-yuhom ning mga tanod namon sa kwano sa Rojas City, ining 1,133 ka mga barangay tanod, mga K5, matapos, kahapon nga adlaw, gintagaan sila, narilisan sila sang allowance kagtag 2,000 sa city government, mga K5, ni Mayor Ronnie Darivas, kay ginapasalamatan ni Kwan, ni Mayor Ronnie Darivas, ang ining mga tanod, kay amuning nagabulig, man, sa pagbantay sa sitwasyon sang amon sa kabarangayan, sa tion sang may mga kalamidad, at the same time, nagapulaw bugtaw kung kagabi yon, para sa pagbulig sa aton magkatapos ang kapulisan, nga ma buligan nga mapatawhay manamon syudad eh. Ining 47 ka barangay diri sa syudad sang Rojas nga kon kaisa ni mo mapaktan may mga kinagamo but because sa bulig sang tanod naka lampuwas man ang mga kabarangay. Namo na mga balita diri sa amon matawhay kay ti ang pagbukas sang klase wala man gid sa mga problema sa aton sini nga mga eskwelahan diri sa syudad kag probinsya. Back to you si Rex Aguiluilo.
2: Salamat sa mga Jobert at mga ayos sa mga barangay tanod. Kung naghihimo sa ilan sa mga obligasyon, hindi lang bantay sa lakang klasika tanod. Umalin sa may syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, sa iluan aton ang probinsya kang Antique, Sir Nestor.
1: Thank you so much, Sir Rick. Mga balita, halinaga sa probinsya kang Antique. Matapos nga nag-viral ang post sa social media rugto sa may Sabang 2 Elementary Schools, Banwa kang Kaluya, nga may eskwilahan, may estudyante, pero wara kang mga manunudlo. Nagpagawa kapon kang official statement ang Schools Division Office Antique nga sala kag indi sakto ang impormasyon nga nagalagaw sa social media. Suno sa DepEd, may problema sa lupa ang dyang eskwilahan kabangdanan nga may gintukod nga bago nga eskwilahan K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Ginpasiguro kang DepEd Antique nga padayon ang edukasyon kang mga kabataan kay may ginhimo ron nga tikang parehas kang pagsugot kuno kang Semirara Elementary School sa pagbaton kang mga transferi halin sa Sabang 2 Elementary School Old Site para sa mga pamilya nga hindi gusto mag-transfer sa bag-o nga school site. Pero gindugang man ka dyan nga nagatanyag kang flexible learning option para sa mga learners nga gusto magpabilin sa old site K5 Western Visayas sa Negros Island Region. samtang sa dugang pagit nga mga balita ginpasalamatan no kang aman gobernador ni Governor Paulo Javier ang mga empleyado kag mga department heads kang provincial government matapos nga tana kadya ang nalakip kag nangin top 2 bilang most trusted, best performing, highest rated nga provincial governor sa bilog nga Western Visayas base sa pinakaurihi nga Boses ng Bayan Index of Governance Survey kang RPMD Foundation Incorporated. Sunod sa gobernador, tingwaan na kunong malambot ang top 1 kag ginalantaw sunod ka na ang pagtanyag kang programa nga maka-avail kang 500 pesos nga electricity subsidy amo diyan ginalantaw na rason kun andat plangga tanak mantikenyos kiti kada consumer abil ano diyan kang anteko kakakelko diyan santike may 500 pesos taman subsidy tikon malibre pagit ang bulong sa ospital nga si ang matutuod nga zero balance ura kuno ti balan alin sa bulsa basi plang sa sunod matapuan kami ren sa reg balik nimo Iloilo.
2: Salamat Antike ah. Daw hindi magulo magpasulabi ang Iloilo. Damo man kami programa ni provincial government actually ti kilala naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa good governance. Umalain sa may Antike sa Luanta ang mga dalag kong mabalita na sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning Luat.
4: Morning Liwat, K5 from Visayas. Isa ka Facebook group subong ginaimbestigan sa aton kapulisan. Ang posible nga ginagamit ini sa prostitution mga ka K5. Sa pagpahayag ini ni Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan Provincial Police Office, nga ginahambal nila nga naghimo na sila subong sang validation kag monitoring para mabalaan ang nagakahinabo nga kun may illegal nga gakatabo aktibidades sa online group kung sa diin ginahimo nga pagi sa social media kag ginaistudyohan subong sang ato na kapulisan no kun may mga minor de edad kag may mga estudyante gid man kay according sa report naka ready na subong ang Interagency Council against sa trafficking nga maghimo sang rescue operation kun may ara gid man nga mga biktima sang prostitution o human trafficking may kaangtanan sa nasambitan gani nga Facebook group mga kakaypeg binibistigyan ini subong sang atan nga mga kapulisan. Kaga dugo nato nga mga balita isa man kasunog natabo diri mga kakaypeg ug daw gid ang isa ka panimalay ang mag-asawa dito sa trabaho ang kabataan ara sa eskwelahan mga light materials lamang ini kag 25 square meter ang kadako sang panimalay kag mga ref kag speaker electric fan kag iban pa gid nya kagamitan ang nasunog sipot gid mga 4,500 ang kasamaran according sa aton Bureau of Fire Protection kay FO2 Daryl Irabon, mga ka-K5. Balik sa imo si Rick.
2: Salamat kid Sir Michael. Mga dalag ko mabalita dari sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang droga di sa amon do mga patsagan ko do may tuburan. Ay adlaw may bypass operation dalag ko nga mga kantidad balor sa illegal na droga ang na-confiscate. Kagabi may sang bypass operation sobra naman isak milyon no. Ang balor sa iligang na droga, ang nima subject, nagbato sa aton sining mga kapulisan no, sa pagpanguna sa City Drug Enforcement Unit. Isa din nadakpan, maswerte kay pagpalupok, kaya wala may go. Kaya pagkabalo nila ang pusher buyer, miyembro sang PNP, dito nagpalupok pero natapi na sa katusing polis, nadakpan ining si alias Chad, no, 29 anyos, nagawa Abilay Norte, Manuas ang Uton. Pero ang duwa sa rin kamakopdanan sa John Lawrence Lambarte, kay ni si alias Nico, no, nakapalagyo. Eh, apamangkot rin, amon ikinamo yung illegal drugs sa amon, sa illegal to sa may area sa 5th district, no, 3.3 million mato nakuha. Eh, ang IPPO subong, gina-check kung gina-aligar nga warehouse, grabe ba, winner house ni sa amon budiga, nga ginakuhaan sang droga sa pilas ni kamabarangay official. Kay subong pala nga tuig, ganun mo damon sa mga barangay officials sa lakpan ni Samon, mga barangay kagawad, may iskitcher, no, kung kisa may involved pagiging nga barangay kapitan. Imagine mo ito, pagiging sila, no, nga mga barangay officials nga involved sa illegal na droga, kay ang latest nga lakpan diri, isa ka barangay kagawad sa may banwa sang Lambunaw. Pero diri kita sa good news, no, kahapon sa resulta sang examination, no, sa 2026 physical therapist licensure examination, bow, number one malaga ang graduate sang St. Paul's University na si Jeremy Erol Sakian, no, nakakuha sang 92.80% nga rating. Amo naman talaga ko balita, dito naman ako tsempo ah. Kita na, kita buwas, hindi ko na pagibalik sa inyo.
3: Balik naman kita buwas ah. Sa itong si mga kaupdanan, sa itong mga sister station, wait na panahon, dito sa itong sanitan ni broadcast. Abutlay na kong makuryente sa September 25, good morning. Mayong pagpamati dito sa itong singa live, sa itong singa program, kay aga-agad, bugtaw na. Kay Director Moises Mayo Baligumba Jr. sa kwartero, Billy Diceo Bula, good morning. Rhea Umbas Balbuna, good morning. Salamat man sa kay Mira Flores Biason, nagreopon sa itong pagpangalaga. Tanya K5, mga tagpalamati na ito, ginabulubanta sa karong 6,224 ka mga bulutuan, 5 ka mga rehiyon sa Mindanao, ang apiktado karon mga K5 sa 7.8 na linog, nga nagluntad sa Sarangani, Lunes, nga adlaw, sunod sa Department of Education, mga K5, no? Sunod sa report na balagi ni kalakipan ang apiktado sa karon, amo ang 3.2 million ka mga estudyante, kag kalakip ang 128,000 ka mga manunudlo, mga ka-K5 temporaryo, sumula klase, no? Ang mga lugar nga naka-experience sa linog, mga K5, aguna pa siguro nga makaluwas ang aton sanay nga mga kabataan, kag mga school personnel sa Mindanao area, mga ka-K5. Ato nakagapon si Secretary Sanay Angara kag may mga ginapatigayon na nga mga safety inspection and emergency support mga K5 para sa mga estudyante kag mga bulutuan mga ka K5. Sing alas 5:56 sa ato sining pagpalag sa ato sining palatuntunan mga ka K5. Thank you gida sa mga listeners naton adlaw-adlaw nagaupod sa ato sining pagpangalagad. Mga ka-K5, mga tagpalamati naton, mag-abot alas 7 after sa newscast naton, mabatian nyo ka-K5 Roldan, bisan na Villarreal. Alas 11, tub-tub, ala una sa 11 Mbps, manging kaupo ninyo bago naton nga tingog ka-K5 Alan Catalan. Kag ang aton sini nga El Castigo daw karon sa hapon alas 5 o alas 4:30 tub-tub alas 6 ang gabi. Si ka-K5 Darren Salomeo Hinson, mga ka-K5, mga ginpapag-on. I-plastar maayong mga programming subong sa K5 News FM para sa pagdulong sa mga balita kag-informasyon para sa aton sininga mga kauturan, mga ka-K5. Para dire-diretso, tuloy-tuloy ang balita kag-informasyon nga ihaboy sa aton sininga mga pumuluyo, mga ka-K5. Standby na kamo sa newscast ang K5 News FM with ka-K5 Myla and ka-K5 Rodney para sa aton sining mga suking mga tagpalamati mga ka-K5. Good morning sa kay Ma'am Dulo Galilea nga nagapun sa aton sining program mga followers naton nga aga pa nakabugtaw na mga ka-K5. May klase, may opisina, ang mga empleyado nga nagasid-ing lang sa opisina kag magpuli, ba maluoy kamo sa gobyerno. Maluoy kamo sa tawo, mahuya kamo sa pumuluyo mga ka-K5. Mga kauturan, mga kasimanwa naton, wala na tas ang insakto nga oras. So may oras pa kita pero hindi naton mga ka-K5. Bupod nang ilamang sa aton sing mga sister station. Ang 89.7 FM Spirit Calinong Radio sa Banwa Sanghaminan, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Bupod naton technical partner subong gagahon ka-K5 Juby Comera. Dari sa Banwa sang pilar sa 100 sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay mga ka-K5. Opod na itong technical side ka-K5 Moon Moon Villa mga kauturan. Opod na ilamang sa atong sinipin na lang nga local chief executive si Doc o kung si Mayor Arnold Perez sa atong sininga CEO Doc Ramil Itang Ois ang K5 News FM Philippines. Mga ka-K5 inukubos nga biyan kagalagad sa kahanginan si ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya ng Capiz. K5 News FM, good morning!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mabagat ka.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
6: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka?
11: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap
17: sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at oat na ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: D3Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
4: Yung may D3.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtatapos.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: O ay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Ang kampiyon nga oras, alas 6:09 na sa aga.
15: Live gikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
17: Ka-K5 sa ato na ang mga headlines.
15: Headlines.
17: Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
15: K5 Bantay Panahon. Headlines.
17: Habagat ang nag-aapekto sa Luzon. headlines ka K5 para sa aton yung top story of the day.
15: K5 top story. K5 top story. Headline.
17: 6.2 nga mga eskwelahan apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Mga balita naman kay K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Cellphone technician arrestado sa bybust operation.
5: Gagawad luda sang Barangay 7 ginpasakaan na sang Panumbungon.
17: Mayor Dadivas isa sa pinakaepektibong alkalde sa Western Visayas sandig sa survey.
5: 1133 ka barangay tanod sa Rojas City nakabaton sang insentibo.
17: 2,000 pesos nga insentibo dako nga bulig para sa mga barangay tanod.
5: Hugot nga seguridad ginpatuman sa mga kapulisan kadungan sang balik eskwela 2026.
17: Kapin 4,900 ka mga estudyante nag-enroll na sa Capiz High. Pag-implementar sang shifting classes gin kumpirmar.
5: Masobra 60 ka kapulisan na gin-deploy sa Rojas City kadungan sang pagbukas sang klase.
17: Mga balita naman kay K5 sa Western Visayas. Wanted person sa kaso ng murder sa Aklan, ginaresto sa kapulisan.
5: Lalaki na bunan patay sa birthday party sa Sibalom.
17: Police Regional Office 6 handa nga magpadala sang personnel sa Mindanao kasunod sang makusog nga linog.
5: Lansihan ay sa illegal nga droga, isa sa motibo sa pagpatay sa isa kababae nga nagbisita sa iya live-in partner sa Negros Occidental District Jail.
17: Kag mga balita naman kay K5 sa Pungsod, Pilipinas.
15: Balitang National.
17: Linog sa Mindanao, posible tugas ang paghulag sa Cotabato Trench.
5: President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginalauman nga makipagsapol kay Putin sa ASEAN-Russia Summit.
17: Kagerwin Tolfo nagpasaka na sa grave oral defamation batok sa tatlo kaginatawag nga Maleta Boys. Kag mga balita ka K5 nga nagakaidabo sa luwas ang pungsod Pilipinas.
15: Balita International.
17: Israel kag Iran, liwata naman nga nagbailuhan na isang pagpang-atake.
5: Indonesia ginlift na ang tsunami warning matapos nagluntad ang mabaskog na linog sa Mindanao.
17: Kag balita ka K5, sa patang sang negosyo.
15: Balitang negosyo.
17: Supply sang itlog sa Pilipinas, nagsunulobra.
5: Samtang sa balita sa patag sang hinampa. Duha ka players sang Ateneo Blue Eagles nalumos patay.
17: Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
15: Balitang entertainment.
17: Sex bomb Jopay ginkasaliwat kay Joshua Zamora. Kagka K5 ang mga panawagan, kagpahibalo.
15: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
17: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
17: Subong adlaw sang Martes, petsa 9 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian, piragi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, piragi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Piragi man kag K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar.
5: Kag 89.7 as Spearhead Radio o kon Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
17: Kag K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita kag K5, buylog ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 kag K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari sa ringa sakit kagay sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 good mapabilin nga healthy living mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Babakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makilita Box ang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
15: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
17: Direkta kita ka K5 sa aton ginpanglinyada ang mga balita. Una kita sa dalagaan sa aton nga paniyampo.
15: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
17: Southwest monsoon o kon habagat ang padayon nga nag-aapekto sa nakatungdan nga bahin sa northern kag central Luzon. Kinalauman nga mangin magalumon ang kalangitan kag pagpanaguo partikular sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales. Samtang localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:26 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:24 karon sa gabi.
15: K5 Bantay Panahon, DTX 500 Morning Newscast.
17: Ka K5 inyo nabatian ang dalaga sa aton nga paniyampo, direkta kita ka K5 para sa aton nga top story of the day.
15: K5 top story. K5 top story.
17: Ginabanta 6,224 ka mga bulutuan sa lima ka rehiyon sang Mindanao ang apektado sang magnitude 7.8 nga linog nga nagluntad sa Sarangani Lunes sunod sa Department of Education. Sunod diri na balhagman ng kalakip sa mga naapektuhan ang masobra 3.2 million ka mga estudyante kag 128,000 ka mga manunudlo. Bangod diri temporaryo maging suspender ang tanan nga klase sa mga lugar nga naka-experyensya sang linog agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kag school personnel. Ginmanduan man ni DepEd Secretary Sonny Angara ang gilayon nga pagpatukod sa mga safety inspection, emergency support kag pagpadala sa mga structural engineer agud imbestigaran ang kahimtangan sa mga eskwelahan. Madumduman nga natabo ang linog taknala 7:37 sang aga sa maasim sa Rangani.
15: K5 top story. DTX 500 Morning News.
17: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
15: Balitang lokal.
17: Arestado sang kapulisan ang isa ka cellphone technician sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Rojas Component City Police Station sa Burgos Street, Barangay Tanque, Rojas City, Hunyo 8. Ginkilala ng arestado ngay kay Christian Anthony Diaz, residente sa Barangay Barica, Rojas City. Na-recover siya nga posisyon ang isa ka unit sa improvised caliber 38 nga revolver, isa ka dark blue nga pouch, duha ka bala kag buy bust money. Sa subong yara na ni sa kustodiya sang Rojas City PNP kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag posible man Nga kaso may kangtanan sa illegal nga droga o kanang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Sa iban pa nga balita, lokal na pasakaan na sang kaso nga grave threat with the use of unlicensed firearm. Kagpaglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act si Barangay Kagawad Rolando Luda sang Barangay Siete Rojas City. Sa press conference, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Officer in Charge sa Ras Component City Police Station, na napasakan na sa City Prosecutor's Office ang reklamo batok sa mga barangay Kagawad. Sa doon kay Tumagtang mag-issue sang complaint ang piskalya kag paghahatagan sa ang kaigayunan si Luda nga sabton ang mga aligasyon na ginpasaka batok sa iya. Ginpayag man sang opisyal nga nagwa na ang resulta sang verification sang Regional Civil Security Unit 6 o kon RCSU 6 nga nagapakita nga wala sang rehistrado o kon wala sang rehistro o kon legal nga armas na nga ginaposes si Luda. Dugang pa sini nagresulta man ang verifikasyon nga wala sang record sang pag-renew sang iya nga short firearm. Naibaruan nga ang reklamo nagbase sa video nga naglapta sa social media kon sa diin makita nga may gindalang armas lutang ang nasambit nga opisyal sang barangay nga ginaaligar nagpamahog sa iya nakabais nga kasilingan. Apisar wala naabtan sa mga kapulisan ang aktual nga insidente sa ilang pag-responder. Napadayon ang investigasyon bangod sa kooperasyon sang complainant. Nagpasalamat naman si Tumagtang sa complainant bangod sa pagkooperansi sa investigasyon nga nagresulta sa pagpasaka sang kaso.
17: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, ginkilala bilang isa sa mga top performing local chief executives sa Western Visayas si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Naibaluan nga base sa gipatigayon nga survey sang RPMD Foundation na Boses ng Bayan Index of Governance nga ginhiwat sa tung Abril 1-8 subong nga tuig, nakakuha si Mayor Dadivas sang 77.1% nga performance rating kag 76.5% nga trust rating nga nagresulta sa 76.8% nga overall governance rating. Sunod ka Mr. Melvin Galagate, ang head sa Rojas City Communications Group, isa sa mga nagbulig sa mataas nga rating sang alkalde, amo ang epektibo nga liderato sini sa tion sang pandemya sang COVID-19. Ginpayag ni Galagate nga sa tunga sang krisis, nagpatuman ang lokal nga gobyerno sa mga programa nga naghatag sang direkta nga bulig sa mga pumuluyo. Nakip na diri ang bugas para sa taga Rojas nga nagserbe dako nga ayuda para sa mga pamilya nga labing nagakinahanglan. Dugang pa niya ang padayon man nga paghatag sang serbisyo publiko kag madasig nga pagatubang sang syudad sa mga kinahanglanon sang publiko nga amo ang nagpaligon sang pagsalig sa mga Rojasenyo sa administrasyon ni Mayor Dadivas. Samtang nagapadayon ang pagpatuman sa mga programa kag proyekto sang lokal nga panguluhan, nagapasalamat naman ang Rojas City Government sa suporta kag pagsalig nga girahatag sa mga pumuluyo sa Rojas City. Ginpasalig man ni Galagate nga magapadayon ang mga nasuguran nga proyekto kag aktibidad sang alkalde, ilabi na ang paghatag sang bulig sa mga kubos.
5: Sa pinakabahin na kabaton sa insentibo ang kabugusan nga 1133 ka mga barangay tanod sa Rojas City bilang pagkilala sa ila padayon nga serbisyo sa pagmintinara sang kalinong kagkatawhay sa tagsa ka komunidad. Ang nasabit nga numero nagpauli sang tig 2,000 pesos ang kada isa nga ginpangunahan sa katapos ang Rojas City Social Welfare and Development Office o Contest WDO. Ang paghatag sang insentibo isa ka paagi sang pagpasalamat sa mga barangay tanod nga nagapulaw bugtaw sa pagbantay sang seguridad kag nagaserbisyo bilang unang responders sa tion sang emerhensya kag iban pang insidente sa barangay. Ang Rojas City Government sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadivas madugay na nga nagakilala sa importante nga papel sang mga tanod paagi sa paghatag sa mga benepisyo kag insentibo. In pasalamatan man siniya ang dedikasyon kag sakripisyo sa mga barangay tanod nga nagabulig sa kapulisan kag lokal nga gobyerno sa pagpatuman sa mga ordinansa kag programa para sa kaayuhan sang publiko. Padayon naman nga ang panawagan sang lokal nga panguluhan para sa mas mabakod nga kooperasyon na sa mga barangay tanod agud nga masiguro ang malinong matawhay kag luwas nga Rojas City.
17: Sa kangon sini nga balita kay K5, dako nga bulig para sa mga barangay tanod ang nabaton nga 2,000 pesos nga insentibo kahapon sang Lunes, Hunyo 8. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Ivana, barangay tanod sa barangay Tiza, nagpalabot ini sang dako nga pagpasalamat sa padayon nga suporta kag pagkilala sa ila ni Rojas City Mayor Ronnie Dadiva sa serbisyo bilang mga frontliner sa pagmaintenar sang kalinong kag katawhay sa tag sa kabarangay. Ginpahayag man sini nga ang insentibo hindi lamang bulig pinansyal kundi isa man ka inspirasyon agud mas mapabakod pa ang ilang pagserbisyo sa komunidad. Dako man ang pagpasalamat ni Joe Win sang barangay Lawaan sa paghatag sang importansya sang lokal nga gobyerno sa ilang papel bilang katuwang sang kapulisan kag barangay officials sa pagpatuman sa mga ordinansa kag pagresponde sa nagkalain-lain nga insidente. Sino diri makapian-pian na ini labi na nga liwat naman nga nagbukas ang klase. Naibaluan niya ang among programa kabahin sang tikaang sang city government sa pagkilala sa dedikasyon kag sakripisyo sa mga barangay tanod nga nagaserbisyo sa komunidad adlaw man o kung gabi.
5: Sa piyakabahin ginpatuman sa mga kapulisan sa Cavite Police Provincial Office o kon CPPO, ang ugot nga seguridad sa tag sa mga bulutuan sa probinsya kadungan sang balik eskwela 2026. Sa nervous ang K-5 News FM Rojas kay Police Major Rochelle Garnica, Public Information Officer sa Cavite Police Provincial Office, iyagin pahayag nga naka-full alert status ang mga kapulisan na agad nga masigurado ang kaninong kagkatawhay sa paribot. Sano kay Garnica mayara sang duha tub-tub apat ka mga pulis ang yara sa eskwelahan kag nakadepende ang numero siniya sa kadakon sang nasambit nga lugar. Hayag niya mayara man sa mga task force multipliers nga nagabulig sa pagbantay sa kalinong kag sa pagwasunod sang mga tawo sa eskwelahan. Sa tig sa monitoring sang kapulisan, wala man sang konano nga sa isang kinagawang nagluntad kag wala man sang mga nakumpiskar nga mga pagkabutang nga ginadumilian na. Magluwas sa mga bulutuan, mayara man sang ginpang deploy nga kapulisan sa mga terminal para sa mas malapad nga pagpasiguro sang seguridad. Nagapasalig naman ang natungdan nga magapadayon ang pagmonitor sa mga kapulisan sa tagsa ka mga bulutuan kag nagapangayo sang kooperasyon sa mga pugluyo agud nga mapabilin ang kalinong kag katawhay.
17: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal ang ginkompirmar ni Mr. Charlie De Vegas ang school principal for St. Capiz National High School nga naglabot na sa 4,900 nga mga kabataan ng opisyal nga nagpa-enroll sa ila base sa pinakauli nga datos sang nagligad nga Biyernes. Sunod kay Vegas, ginalauman nga magataas pa ini nga numero bangod pa dayon pa nga bukas ang enrollment tubtob sa kadapusan subo nga bulan sang Hunyo. Matandaan nga sang nagligad nga tuig naglabot sa 5,130 ang kabugusan nga numero sa mga nag-enroll sa mga eskwelahan. Bangod sa kakulangan sang hulot klasehan, pagdayon sa gihapon ang pagpatuman sang shifting o kontunga nga schedule sang klase para sa mga grade 9 tubtob grade 12. Samtang ang mga yara naman sa grade 7 ka grade 8 ang magapay dalom naman sa whole day nga klase. Ginklaro man sang principal nga bastante ang numero sa mga manunudlo. Dugang pa niya, bastante man ang mga kagamitan ko ng equipment. Nga sa karon ginahimuan pa sang pamaagi sang eskwelahan nga ma-provide kag maplastar sa maayong mga laboratories para sa paggamit sa mga estudyante. Sa piyak sa mga preparasyon, ginkompirmar man ni Vegas nga may mga minor nga sitwasyon nga nagakatabo ilabi na sa pagsugod sang klase. Normal sino sa iya mga tuga sang away bata o kung magagmay nga paggamo, partikular na sa mga bago nga kabataan, kasubong man ang yara sa grade 7, samtang nag-a-adjust ang mga ini sa bago nga palibot sang eskwelahan.
5: Sa katapusan ng balita, lokal nag-deploy sa masobra 60 ka mga kapulisan ang RAS Component City Police Station sa unang adlaw sang pagbukas ang klase sa mga okon kahapon ng adlaw, Hunyo 8. Agad masiguro ang seguridad sa mga estudyante ginikanan kag mga manunudlo. Sa interview sa K-Fab News FM, Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP. Iagin pa yung gagin pahamtang ang tigduha ka personnel sa kadabulutuan sa syudad bilang kabahin sa security measures sa kabulisan para sa opening sa klase. Sino pa kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang, magluwas sa mga kapulisan yaraman ang mga force multipliers ng iban pang mga stakeholders sa pag-assess sa ang kahimtangan sa pagbukas ang klase sa nagkalailain ng mga blutuan sa syudad. Dugang pa sang natungdan, wala sang may nabalhag nga untoward incident o kung hindi maayong hitabo sa unang adlaw sa pagbukas ang klase sa Rojas City na nagapakita sang marinong kag-organisado nga pagsugod sang bago nga school year. Panugyan ito magtang sa mga ginikanan nga padayon lang nga giyahan kagbantayan ng ilang mga kabataan. Ginganyat man sini ang paggamit sang location sharing applications para sa mga ginikanan nga hindi makadulong o kung makasugat sa ilang nga mga kabataan na good mom monitor kung nakaabot na ini sa eskwelahan. Ginpasalamatan man sang nasambit nga opisyal ang media bangod sa padayon nga pagpalapnag sa mga importante nga impormasyon kagpahanumdom.
15: Balitang Lokal. GTX 500 Morning News. Myra Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
17: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal. Direkta kita kag K5 sa mga balita sa Western Visayas.
15: Balitang Regional.
17: Wanted person sa kaso ng murder sa Aklan, ginaresto sa kapulisan. May kaungdan sa detalye si kag K5 Leonard Viran sa K5 News FM, Kalibo.
15: K5 News FM, live report.
6: Arestado ang isa ka wanted person nga lalaki sa kaso ng murder o pagpatay matapos ang ginpaligay niya manhunt operation sa nga tangalan PNP. Ginkilala ang naresto nga suspect nga si alias Juane, 56 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Ginaresto ini pinagi sa gahom sang warrant of arrest nga may criminal case number 3004 nga ginpagwasa nga RTC6 Judicial Region Branch 1 nga may arang apetsa nga September 25, 1991. Nagalabot naman sa kapin sa 40,000 pesos ang ginrekomenda nga piyansa sang korte para sa iyang temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, yaran na ini sa kustodiya sa nga tangalan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
5: Samtang lalaki nabunaan patay sa birthday party sa Sibalom. May detalye sa balita si K5 Violet Rose magbanwa sa K5 News FM Antike.
15: K5 News FM live report.
18: Wara rin natabangan sa ospital ang sang kalalaki nga ginkilala kay alias Juan, 51 anyos, matapos nabunaan sa sangka birthday party sa barangay Sibalom, Antike, pasado la 5 kang hapon, Hunyo 7. Ang suspect ang ginkilala naman kay alias Ivan, 28 anyos, lunsay residente kang among barangay. Sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginapahayag na imaway ang darwa sa irimnan antes natabo ang pagbinunanay. Masadya ang pamalay bangad sa pasipal sa among selebrasyon apang hinali ilang napuhag ang mga tao kang may nagbunanay rin sa piyak nga area. Sa dugang nga impormasyon nga nabaton kang K5 News team, nagagwa nga una nga nakabais kang biktima ang amay kang suspect bangad sa babahi. Ginapahayag nga ang live-in partner sa talad kang biktima ang anay asawa man kang amay kang suspect. Dugang pa nga una ginbuno ni Ivan si Juan, rason nga nagbuelman kang kutsilyo sa kusina kag ginbaslan ang suspect hasta nga nagbinaslanay ang darwa. Nakaangkan kang patal nga pila sa dagan si Juan kag sa iban nga parte kaanang lawas sa diin ginhingagaw pa dyan dara sa ospital apang wara ren natabangan pa. Sa talad, naka-hospital arrest ang suspect bangad nakaangkan man dyan kang pila sa butken kag irak samtang magapangatubang naman kang kaso na homicide. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antike. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antike. K5 News FM.
17: Halin sa Antike, direkta kita sa Iloilo, Police Regional Office 6. Handa nga magpadala sa personnel sa Mindanao kasunod sa makusog nga linog. May kaungdan sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
15: K5 News FM, live report.
19: Mga K5, handa ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga magpadala sang personnel para yang magbuling sa mga nabiktima sang linog sa Sarangani kag sa iban nga parte sang Mindanao, mga ka-K5.
3: Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
19: Sino kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga kun may mando sa Camp Krame, magpadala sila sang personnel sa SOC Sergeant o kun Region 12 para magmulig sa mga nabiktima sang magnitude 7.8 nga linog. Samtang ginatagan pagtamod man sang director nga ipahilayo lang ang matabo sa Western Visayas ang kaangay nga hitabo. Naibaduan ngang epicenter sang linog ang na-record sa Sarangani kag nakabatyag man sa mabasko nga pagtayog ang pila ka lugar sa Mindanao.
20: Handa naman po ang PRO 6 na tumulong sa ating mga karating na region, lalo na po ito ikaw to sa report ng National Headquarters. Pagkating naasahan naman natin, kung sa asakali ko naman mangyari sa atin ang magkaroon ng disaster.
19: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Alin sa Iloilo, direkta kita pa Bacolod. Lansihan ay seligal nga droga, isa sa motibo sa pagpatay sa isa kababayi nga nagbisita sa iya live-in partner sa Negros Occidental District Jail. May detalye sa balita si K5 Red Salgado sa K5 News FM, Bacolod.
15: K5 News FM, live report.
21: Lansihan ay sa iligal nga droga, ang isa karon sa ginatanaw nga motibo sa mga pulisan sa Bago sa pagpatay sa isa kababayi sa Gwa sa Negros Occidental District Jail.
22: Lansihanay sa ilegal nga droga, ining isa sa ginatanaw nga motibo sa paglutang patay sa kay Maria Luella Foster, 41 anyos, matapos magbisita sa Eleven Partner sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa Sudan sa Bago sa itong Sabado nga adlaw, pasado alas 4 sang hapon. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, pamuno sa Bago PNP, gasandig sa impormasyon nga ilan nakuha ang ginabaklan sa ilegal nga droga ang biktima, ang sinuman sa Eleven Partner sining nga ginbisitahan sa NODJ na kabaton sa pagpamahog gikan sa isa ka persona nga isa ka drug personality antes inigin patay. Sinupa sa kailatayon nga matapos ang krimen, nagpadulong ang mga suspitsado sa norte nga mahinsang dalan apang wala hindi nagdiretso sa Barangay Sumago kung sa Deca Home sa Barangay Kabug, pero ila ginatanaw nga posible nagpadulong ini sa Barangay Felisa o kung sa Banwa sa Murcia.
23: Merong nagsasabi na sa kumbaga siya yung kinukuhanan. And sa interview natin sa live-in partner niya, sinasabi niya siya mismo ang nagsasabi na may nag-threat sa kanya na known na drug personality din.
22: Para sa DTX 500 Morning Newscast, na si K5 Red Salgado. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balitang Regional.
17: Ka-K5 inyo na batiyan ang mga balitang lokal, kagbalitang regional, ining mga balita ka-K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kanwan, sang Klinika Detox Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka-K5, bangon sa Detox Coffee Mix, nakagape ka na, nakadetox ka pa. Mabakali ni ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley, tabok sang PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
15: Balitang National.
17: Balitang National. Ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga posible nga konektado sa paghulag sang Cotabato Trench ang natabo nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kahapon sang Lunes, Hunyo 8. Sa pahayag ni Winchell Zavilla, ang Chief sang Science Research Specialist sang PBOX Seismology Division, na batyagan ang Intensity 7 nga pagtayog sa General Santos City. Pahayag ni Zavilla, ang Cotabato Trench ang ginatudlo man nga responsable sa 1976 Moro Gulf Earthquake kung sa diin linibo ka mga individual ang nagkalamatay. Suno pa diri, aktibo ang Cotabato Trench kag humalin sa tung Enero-Tobtob-Mayo may mga seismic swarms nga na record sa amuman nga trench apang sa bayan sang probinsya sang Maguindanao. Sa tung 2002, mayaraman sa magnitude 6.8 nga linog sa amuman nga lugar nga nagtugaman sa magagmay nga tsunami.
5: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginanauman nga makipagsapol si President Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia sa Hunyo 17-18.

0: Madumduman nga duha kabeses na kipag-istorya kay Putin ang predecessor ni President Marcos nga si anay President Rodrigo Duterte sa tiyon sa iyang pagpungko na suno kay Lavrov isa ka-importante nga kontribusyon sa dugang pagpasangkansang kooperasyon sa tungasang Pilipinas kag Russia.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, formal na nga nagpasakas ang reklamo nga grave oral defamation si Senator Erwin Tolfo batok sa tatlo sa 18 ka mga nagpakilala nga anay bodyguard ni anay Congressman Zal Dico nga ginatawag Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court Lunes, Hunyo 8. Nga ibaluan nga personal nga nagpadulong ang senador sa korte agod ipasaka ang reklamo batok kanday Bernard Kumpan, Rosebert Wapan, kag Bene Bolontante o kon Bolontante nga ginapayag konektado sa iya kickback scheme gikan sa flood control scandal kag human trafficking. Sunod kay Tolfo, wala sang kamatura ng mga alegasyon patok sa iya kag klaro nga tinutuyo sini nga gubon ang iya nga pangalan na subong man ang iya nga reputasyon bilang isa ka public servant. Sa karon wala pa sang sabat ang mga ginareklamo ang sigin pasaka nga kaso sang nasambi nga senador.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Kakaifabi nyo na batian ang mga balita ng araga kahinabo sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita kakaifan sa mga balita naman ng araga kahinabo sa luwasang Pungsod.
2: Balita International. International.
1: Liwat na naman nga nagbayluhanay sa mga pagpangatake ang Israel kag Iran kahapon sang Lunes matapos nga maglunsyar sang airstrike sang Israel sa natungdan kag sentro nga bahin sang Iran. Natabo ang panibago nga pagpangatake apesar nga ginhambalan na ni US President Donald Trump sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang alikawan ng dugang pagpangatake. Sunod sa pahayag, ang ilang ginbomba ang pila ka mga military targets sa western kag central sang Iran. Gilayo naman nga nagbalos ang Iran. Kag naglunsyar sila sang 11 ka mga ballistic missiles batok sa Israel. Nagambal man si Trump nga panibago nga strike sang Israel. Ang hindi magkaapekto sa nagapadayon man nga peace talk sa tunga sang Tehran kag Washington.
0: Sa katapusan ng balita international, ginlift na sa Indonesia ang tsunami warning sang Lunes. Pila ka oras matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa baybayon sang Southern Philippines. So sa Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency o kon BMKG, natapos ang tsunami warning nga pat kag tunga ka oras matapos ini nga ginpatuman. May mga gamay nga tsunami waves nga na-record sa siyam ka lugar sa Indonesia. Ang pinakamataas nga balod gin record sa Sangihe Island nga may katason nga 0.75 meters. Madasig nga naka-experience sang linog ang Indonesia kag iban pa nga mga pungsod sa rehiyon. Bangod yara ini sa Pacific Ring of Fire, isa ka lugar nga kilala sa mas mabaskog nga seismic kag volcanic nga aktibidad.
2: Balita International. International. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakaifabi nyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungso. Direkta kita kakaifan sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.

0: En clase.
1: Balita ang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Sa piyak ng bahin, sa balita, sa patag, sa ginampa.
1: Balita ang sports. Sports.
2: Napunan sang kasubo ang komunidad sang basketball. Matapos mapatay sa pagkalumos ang duha ka players sang Ateneo Blue Eagles. Nga mo sanday Nigerian center nga si Divine Adiri kag palarong pambansa 2025 MVP nga si Reddy Butterbonya. Natabang incidente samtang nagapartisipar ang mga ini sa isa ka team building activity sa Dipakulaw Aurora kahapon nga adlaw Hunyo 8. Isa sa mga biktima mo si Butterbonya, 19 anyos, nga naghatag sang katungganan sa Davao matapos nga makabaton sang titulo nga Most Valuable Player o kon MVP sa palarong pambansa 2025 nga ginhiwat sa Ilocos. Ginkompirmar sa Ateneo de Manila University nga ang duha ka mga atleta ang nalumos sa nasambit nga aktividad hapon sang hapon na. Nagpayag man sa ilang pagpakigunong sa kasubuang universidad kag naghatag sang simpatiya sa mga pamilya abyan na kaupod sa team coach kag tanan nga napituhan sang pagtaliwan na sang duha ka mga manughampang.
1: Balita Sports. Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Sex bomb Jopay ginkasaliwan kay Joshua Zamora. May kang dance detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Liwat nga ginkasalang mag-asawa nga sa Joshua Zamora kag sex bomb girls member Jopay Pagaya matapos ang 12 katuig. Idiging pakigbahin ni Jopay sa Instagram post kung sa din makita niya daw kaangay first time pa lamang nga ginkasalang duha. Nahibuloan renewal of vows in isang duha ka dancer na gingastusan sa matching catering. Madamo naman sa mga artista ang nagpadala sa ilang congratulatory messages sa mag-asawa lakip na sa Ray Sugar Mercado ka Gardo Versosa. Nahibuloan pareho ka kilala nga dancer sa Ray Joshua kag Jopay konsiderin miyembro si Joshua sang Maneuvers samtang si Jopay naman ang miyembro sang Sex Bomb Dancers. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix na kakape ka na naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa patag o kon sa mga panawagan kagpahibalo.
1: Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ako nakapulot sang wallet nga brown, ginaparagihan ini ni Noli Elevada sa Barangay Libas, Rojas City. Ini ang nawigit pasado alas 8 sang gabi halin sa city proper padulong sa Libas. Ang mga wallet ang nagaunod sang driver's license, tawid gutom DSDW o kon DSWD card kag mga dokumento sang motor. Sa makakita kung magkapulot, palihog lamang tawag sa numero nga 0965-1351-647 o kon i-turn over diri sa istasyon sa K5 News FM, Rojas.
2: Ginapaybalo kung sino man ang nakakita sang bag itom, may unod nga power bank, perfume, company ID ka 8,000 pesos nga dadula sang Domingo, Hunyo 7. Sa makakita palihog lang balik sa tag-iya paagi sa pagtawag sa numero nga 0915-963-1267. May mo man nga i-turn over sa police station o kondiri sa istasyon sang K5 News FM Rojas. Sa makabalik, may padya nga pagabatunon.
0: Ginapanawagan man kung sinong nakakita sang karabaw nga dumalaga nga nadula sa bayan sa Pangabuan na Mindan Capiz. Sa makakita palihog, magpalabot sa informasyon sa mga natungdan o kon sa barangay hon sa Pangabuan. Mahimo lamang makigangot man sa opasyal sang barangay o kon sa mismo sang tag-iya nga si Titan Launyo kag sa Facebook page nga Pangabuan na Mindan Capiz o kon di man gani mag-contact sa numero nga 0945-80-9242 0945-80-9242. Ginapanawagan kung sino man ang kakilala sang tricycle driver nga nakapulot sang cellphone nga akon sang cellphone bangod may nakakita nga nahulog ini sa motorsiklo sa bayan sa barangay Tiza padulong sa barangay 1. Sunod sa tag-iya natawagan ang cellphone kag nagaring pa apang wala nagasabat. Paliog lamang contact sa numero sa makapulot sa 0924-2721-800 sa liwat 0924-2721-800 ang nagapanawagan sa April Rose Albay. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka K5 nga nakatutok ang nagapamati sa subong aga. Sa aton nga mga ka K5 dira sa may TATC, partikular sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor. Good morning, Sir Roy Abela. Good morning, Sir Richie Pinalva. Sir, good morning. Maayong nga pagpamati.
2: Kay Sir Leo John Bilyones, good morning. Kay Dudoy Arm, o kon Dudoy Arnie Dangan Batwigas, good morning. Kasubong man kay Marites Agase, good morning. Kay Sammy Ibanez Saraga, good morning. Na nagatutok kuno sila sa Barangay Baybay San Juan.
0: Good morning, Ma'am Toto Charlie Villaruel, Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Jana Avel Siloso, Ma'am, good morning. Ashley Borbon Bahada, good morning. Ma'am Ezelin Desgalzota Jama, good morning. Ma'am Liza Barrientos, maayong nga pagpamati. Kagkay Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good morning. Kagkay Fabi nyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sa GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes, Petsa 9 kita sa bulan sang Hunyo 2026. Kagkay Fabi nyo kami nabatian sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Kag nabatian, kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
2: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Haminda.
0: Kag K5 sa ngala naging lamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas aton sa Liga Partners sa Technical Side with kag K5 Jovic Cobera. Sa amon nga News Director kag K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Kag sa amon nga Station Manager Ms. A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuo at kagambol nga Chief Executive Officer
2: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa kapis, K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabukat, sumangabot ka. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
7: hunger suppressant.
6: Mm-hmm. Or appetite suppressant.
7: Mm-hmm.
8: Why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
6: Mm-hmm.
8: Once nga matakdan kaniya do death sentence nimo.
6: Ganun no.
8: Oh, why na sir boy makaya ni D3 alone?
6: Mm-hmm.
8: The only nga ginstudyhan is ang VCO.
6: Mm-hmm.
8: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang BCO ang ilang atake nakasurvive sila until nabuhi pa.
6: Ang importante mga Sir GP
8: 20 years ago
6: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
8: Imagine ka
6: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako nga bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
8: Kaya gani Doc ang HIV nga waay niya bulong kag buwan ka matakdang nirikta kag gid sa AIDS. How much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive. So dira na lang kag pag viral.
6: Pag viral ang problema,
8: you take D3Bio kay may duwa na siya Doc subong no ay labot sang monolaurin may
6: monocaprin.
8: May monocaprin nga wala
6: may monocaprilin pag ito
8: nga wala
6: monocaprin monocaprilin and monolaurin puro mono na
8: so meaning makajita ka na gabulong ka pa si mo viral load
6: ang bintaha sa Sir JP nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3Bio because after 8 hours dula na na siya
8: husto
6: tiyangi mo yalawa Sir Boy way nagaproduce sang BCO wala na sa gaproduce sang BCO so you need every 8 hours butangan mo D3Bio kay ang matabo na siya from monolaurin after 8 hours Sir JP mahimo na siyang ketones so meaning pa paghimo niya ketones dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inunggi ka sa D3Bio para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
8: Protected ka.
6: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
8: Kaya hindi siya bi, Doc, stacking?
6: Kaya ang bintaha lang, kung natrangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten niya. Kung nainom kaya D3Bio.
8: Kag hindi amo na kalala ang ipikto sa imo.
6: Amo na mga bintaha kung always ka gainom D3Bio. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abuti ka!
9: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
8: Grabe, no?
9: Once taken by the patient. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
6: Ang nami gidaton Sir Boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
9: Sige ka na inom.
6: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
9: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hamba nila, it's very promising but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
6: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
9: Motivation.
6: Para may antibodies ka.
2: Hindi ka na malatnan.
6: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di day pwede gid tingbon nimo inom ang D3Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang monolaurin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gid ya. Para protektado ka.
10: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. With VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
16: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
20: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
23: Mabakan mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ga.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
16: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tiga, ma-joyride na ta.
24: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
23: Sakay ka kidiya!
24: Siyempre! Naka-extend ko ya!
23: Basta sagad nga driver, extend, love.
16: Extend Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan is
26: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan is dead.
26: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
28: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
30: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
29: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers ha?
30: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Singen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maynaga, Luzon, Visayas, Cagmindanao, Ciudad San Rojas, Provincia San Capiz, Western Visayas. Petsa 9 kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ka upod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nagatutok, nagamonitor na diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa aton mga abyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, sa mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sampulian, nagatutok, nagamonitor na, nagapamati na sa ilasini tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo sinitag sa kamang radio, sa 10.9 sa lilisuan sa inyo FM band, FM dial, mga ka-K5. Makitaan man kita live sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Subong adlaw sang Martes, mga ka-K5, yari ang aton mga labing talalupang doon kag nagapanguna nga mga balita nga pag-aistoryahan subong aga. 35 ng patay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Death toll posible pa magsaka. Suno, mga ka-K5, sa mga opisyal. Ang bugos kapwersa karon sang gobyerno nasyonal, yara na sa Mindanao para mag-assister, magbulig sa mga pumuluyo nga naptuman nga napektuan sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtuon sa una pang adlaw sang pagbalik eskwela sang mga estudyante. Ang linog nagtuga pa sang gamay nga tsunami, mga ka-K5. Department of Education, mga estudyante kag mga manunudlo, ano ayan ka preparado sa tiyon may magluntag nga linog palayo lang pananglitan diri sa probinsya sang Capiz? Kapon ginkadtuan sang K5 News FM, ginapproach ang kampyon nga opisina ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Sheila Artillero. Ang sabat ni Artillero, dapat DepEd ang pamangkuton. However, ang aton punto sa partya sang PDRRMO, ang opisina nga gin-create, mga ka-K5, for disaster risk reduction and management, ano nga mga efforts supposed to be ilagi na himo para karon nga ma-preparar ang publiko, including mga eskwelahan, sa tiyon nga may magluntad nga linog? Ti si Artillero nga nagaparking sang salakyan sa corner, mga ka-K5, malabayan ta most of the time sa may Magallanes Street, ti Wayne Sabati? Pero tingwaan tala buto ng Department of Education sa part yas ang DepEd. Ano, mga ka-K5, ang mga ginimo ng mga measures ang DepEd para mapreparar ang mga estudyante kag mga manunudlo? Kay kahapon kita tang video sa mga estudyante, kita naluoy mo. Just imagine sa imuhubin nga edad, maka-experience ka sa amuni kakusog ng linog. Kag hindi ini naton malikawan, hindi ma-predict, kag hindi malikawan, mga ka-K5. Pero mayo lang kapon kay nadungan ini sa ara pa ang mga estudyante sa guwa bago lang tapos ang ibang gakandak pa sang flag raising ceremony mga ka-K5. Samtang shifting sang klase padayon nga gidapatuman dira sa Capiz National High School bangod sa kakulangan sa mga hulot klasihan. Aminado ang pamunuan ni Mr. Charlie Vegas mga ka-K5 na kulang gid ang classroom sa Capiz High mga ka-K5. Although timay mga measures man nga ginimo ang pamunuan ni Mr. Vegas para nga ma-address ini mga ka-K5. Unang adlaw sang balik eskwela nangin matalunsay sunod sa Philippine National Police. Wala sa may nabalhag ng mga any untoward incidents. Magluwas lamang sa siyempre paghibi sang mga gagmay nga bata kay ila nanay, hindi sila kasawang, hindi nila kaupod. Samtang kagawad luda sa Barangay 7, ginpasakaan na sang panumbungon sa piskalya matapos nakuhaan sang video nga may bit-bit nga ginaligar malaba ng armas lutang mga ka-K5. Una, hambal sang polis, hindi nila madakop, pwede sila sa may naimong aksyon, pero secretly or by pressure, tinaka-file man sila sang complaint mga ka-K5. Samtang pagreklamo sa mga kaso ang out sa cybercrime, mas mangin mahapos na bangod sa posible patukod ng opisina sang Regional Anti-Cybercrime Unit dira sa may banwa sang Sigma. Sa dugang pang balita mga ka-K5, kooperasyon sang pumuluyo sa pag-segregate sang basura ginapangayo sang city government na kolekta nga basura nagalabot sa 200 metric tons. Isa man sa mga rason kun nga man kadasig nga napuno ang sanitary landfill sang syudad mga ka-K5 kiti wala sang segregation nga nagakatabo coming from sources kag wala man nagagana ang kampyon nga mga material recovery facility sa mga kabarangayan. Kiti ang MRF for picture purposes lang sa mga animal nga mga kapitan mo. Istoryanta na mga ka-K5 diri sa aton siniga pag pangalagad diri sa Foro de los Pueblos sa program. Kag subong aga sa aton siniga mga ka-K5 sa mga basketball aficionado na ka-schedule subong aga Game 3 ang hinampang sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Sino bala sa grupo na nay Victor Wembanyama kag Jalen Bronson ang magasalida subong sa Game 3 mga ka-K5, no? Balantayan ini kay man nagligad tong Game 2 partner sa nagligad to do na galasang tao kun din sila malantaw Game 2 sa NBA Finals o kun ang kinagamo sa Senado mga ka-K5. Pero subong ang Game 3 tutukan ta ang mga latest updates ini schedule lang inampang last 8:30 oras 3 sa Pilipinas. 18 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo diri sa Foro de los Pueblos program, ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyo sini mga mensahe mga ka-K5 sa liwat. Kung may mga messages kamo ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Sa mga suki na tunda nga nagatutok, naga-monitor na, nagakapi-kapi ng iba, no? Kag siyempre, kaupod tagid sa kadaaga, ang healthy na manamit pang kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, no? Ang kampyon nga kape, nga magabulig sa aton sa pag-detoxify, sa aton sinigalawas, mga ka-K5, gabulig sa aton para makafocus kita kag mangin alerto, DTX Coffee Mix. Para sa mga ka-K5 natunda, mga nagatrabaho sa call center, mga graveyard ang duty, sa mga gwardya iyang, ang iba na binga gwardya mag-duty, tulog, no? Kisadway sila mahuya, sila mga employer, pasulduan ka gani para mag-duty, gabi ang imuya obreya magkinatulog, ginimo muya tululugan ang imong trabaho. O dapat mabayran taman, balikan taman sang tampad ga pagserbisyo ang aton mga employer, no? Sa mga may panggabi nga duty, graveyard nga duty, bayad ka mo ang inoras yun dati, dapat servisuhan nyo man. Iban ta mga amigo, da nga mga gwardya, guilty, gina mo? Do sila pa kaagi nga, sang una bala, graveyard duty mo, gobra ka balita sa sulod sang newsroom, kibot kaya may buang na yung nakasulod, kay man, ang gwardya nga naga-duty sa gwa, tulog mga ka-K5. May lang, may mahakwat ang shotgun kag pinanglutang ang mga empleyado sa sulod. Amo na kung kaysa hindi malikawan nga may mga uyaya bala nga mga gwardya, amo na nga dapat sa mga amigo ta para mangin epektibo kita sa atong trabaho, dapat nakakapi kamo sa duty nyo. sa mga employer, abi, baklin nyo yung mga empleyado nga naka-graveyard shift o DTX, coffee mix, mga ka-K5 guys. Especially if ang mga ginabantay nyo ng mga establishments, crucial, dakwa gani gwardiya para magbantay ka muna, hindi para magkatulog. No, amo man na sa iban nga mga kauturan ta, no, sa mga utod ta sa law enforcement, no, aragi na sila nagabantay mga ka-K5. Kag you know what ang sekreto, dira, para ma-survive mo, siyempre dapat may bastante ka nga tulog. Hindi iyang imuon ta nga tulog ang aton sining nga duty, no? Mga ka-K5, likewise, kaupod tagi dira kag katuwang, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Magabulig sa aton nga makadetoxify kita, makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto, mga ka-K5 DTX Coffee Mix. Bangod ang DTX Coffee Mix, may ari inisang amarguso, chia seeds kag di sugarcane extract powder, mga ka-K5. Sa mga amigo tanga mga barangay tanod, sa mga kapitan kag kagawad, para dutihan kamo ganahan duty mga amigo tanga mga tanod, total wala man na sila mga sweldo. Oh, ang sekreto sinada mga ka-K5, tagain nyo bala, supply nyo DTX Coffee Mix. Kaya ang ilama lang moto na sa mga amigo tanga mga tanod, kasakripisyo man na sila. No kape, no duty. Ara baklin nyo DTX Coffee Mix mga ka-K5. The Healthy Coffee. Good morning lang kay Sir Richard sa Plan Anoche dira sa may barangay Sibagwan ga monitor samtang ga kapi-kapi DTX Coffee Mix. Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside upod kay Pawpaw kag kay Vic naga monitor na nakatutok naman no si Madam Roda Donato Amago ang linay sang barangay Dinginan. JR Ferrer Single Beloy, good morning JR, diin ka na subong. Oh, good morning, thank you gid sa pag-monitor. Likewise, so present kag wala gid absent Leo Jan Bilyones, salamat sa pagtutok. Leo Jan Bilyones kay Ma'am Elsie Acuña, naga-monitor naman si Ma'am Elsie Acuña upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco sa Panitan. Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag sa Balatukan Panitan ga pinamati na sila daw. Ma'am Ria Umbas Kalino Balbona sa Kuanay sa may sitio Almalbes Village sa Kulasi, good morning. Mary Jane Caputo Burado kay Nong Imlot Durado sa Durado Family da sa may barangay Bahit sa Banwa Sampanitan. Salamat gid sa pag-monitor syempre kay Ma'am Vienna Villaruel. Nagatutok naman diri sa aton pagpangalagad si Ma'am Vienna Villaruel. Good morning kay Ma'am Genevieve Incong Rosales sa may barangay Tisa, nag-monitor na. Kag si Ma'am Arlene Onyada Basa, nagatutok naman. Oh, thank you gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Kay Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Samtang ga kapi-kapi DTX Coffee Mix ga nakalansang ang Ila Radyo ga pamati diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. By the way mga ka-K5 kahapon, I don't know if may footage kada partner. Grabe gining nabatsagan nga 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao mga ka-K5. Ang epicenter sini sa dagat. Sa Maasim, Sarangani, mga ka-K5. Sa Banwa sang Maasim, sa probinsya sang Sarangani. Dito gini ang epicenter. However, sa tuman kakusog sang magnitude 7.8 nga linog, madamo nga mga areas ang naapektuhan mga ka-K5. Kag sa initial nga data, halin sa Office of the Civil Defense, nagdangat na sa 35. Ang numero sa mga nagkalamatay sa natabo nga linog kahapon nga adlaw mga ka-K5. No, ini nga linog isa sa pinakamakusog nga linog so far nga nabatsagan sa aton sa mga kauturan. No? 35 na ang ila sini nga na-record nga napatay mga ka-K5. Ari nga muning footage sang isa ini ka store sang Jollibee sa babaw sang Jollibee utod taman sa palangitan anang ara na sa ibabaw isa ka FM station mga ka-K5. Palangga radio kun sa English lang ah. Palangga nga radyo. Oh, amo na da sa babaw sa third floor. Makun mo sa footage lang tawan nyo bala. Narumpag mga ka-K5. Narumpag ang building nga kun sa diin namtang ang isa ka store sang Jollibee kag isa ka radio station sa General Santos City mga ka-K5. Ang masubo pa kiti nagakinarangkarang na mga rescuers. Kay base may mga nabilin nga tao sulod, makunyo, sa amoning nga sitwasyon, may ara pagidyaga paminsar mangawat. Ang naabtan iya sang iban nga mga responder sa sulod, hindi iya mga natrap or mga rescuers. May mga nagpauna-una sulod para mangawat mga ka-K5. May gali. Ginagya na ta sang kalamidad, may mga makawat pagid nga nagaagaw eksena. And by the way, sa mga ka-K5 ta, ang 31 sa mga na-report ginapatay mga ka-K5 so far, initial data, halin sa Soksarjen or sa South Central Mindanao, mga ka-K5. Kag-apat naman sa Davao Region, mga ka-K5. Sa 31, sa Soksarjen nga napatay, 17 diri ang sa may Sarangani, gid mga ka-K5. 17 sa Sarangani, 12 sa General Santos City, kagduwa sa South Cotabato, mga ka-K5. Mga ginapayag karon nga madamo na ang na-report nga injured kapon sa natabo nga insidente, mga ka-K5. Kag matapos ang natabo nga linog kapon, may mga aftershocks pa nga nabatsagan, no? May mga sunod-sunod pa nga pagtayo nga nabatsagan. And in fact, may aras ang na-record nga tsunami. Nakaabot pa to sa 9 coastal areas sa Pungsod, Indonesia. Kag may araman nga na-record sa pila ka mga area sa Mindanao. May lang kay ang tsunami, hindi isang tuman kadako, mga ka-K5. Pero ti malumos, kagidi ko ni Goon, kasi ito, nagkulang-kulang isa ka metros ang kataason, mga ka-K5, sang na balhag at tsunami nga nagtupa sa pila ka mga coastal areas. Ang problema lang, may tsunami alert na ang iban nga mga tao nagkadto pa sa baybay para mag-video-video for the content sang iban, mga ka-K5. Dason ko magkalamatay, magkaladisgrasya, basulo naman ang mga otoridad. Ang PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, after sang linog, nagpagwa sang tsunami alert. Imbis kung tani, magpati ang tao nga magsakad to sa mga elevated areas, especially those sa mga badly hit ng mga area sa Soksarjen and Davao area. Ang iba niya nagkad to pas dagat, mga ka-K5, kag nag-video-video. Tiyan mo ng problema, tada. Literacy, kulang gid sa iban. Hindi ko mo kabalo mag-cellphone, kag hindi ko mo kabalo mag-Facebook, naka-insindi, mga ka-K5. Meaning, damo gyapon mango subo nga panahon, apisar nga abanse ng teknolohiya, kagupos na lang magtuon, kag mangin maalam. 27 minutos na kaligad sa tak na galas 7, pagbaliktad rin sa aton siniga pagpagalagad, dugang nga mga impormasyon istoryahan ta, mga ka-K5, dugang nga mga balita tutukan ta dari sa aton siniga pagpangalagad. Balikan ta na dari sa Foro de los Pueblos, mga pilan ta na'y makadali. Sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amo ganing kape nga nagpakompleto sa aton siniga adlaw, mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Available ang DTX Coffee Mix sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee, Kaglazada, Kagmabakalman. Sa sentro sa Balaligyan mismo, sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Basta healthy kag manamit nga kape, pili agid ang DTX Coffee Mix. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
2: KK5 News FM.
7: News FM.
2: D3 Bio.
0: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
7: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy
8: sa trabaho.
9: Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasig ka pagtingulan. Kalaman ang abiyan.
10: Mag DTX 500 ka.
11: Kaysa DTX 500.
10: Ang stress, malikawan.
11: Pagkamurigod, malimta.
10: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo, gid katama.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald. Saka sales rep.
20: Una.
19: Today, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
21: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun. Upang api up ang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
23: Gagabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gaan. Gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Daily Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Daily Fresh
23: para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
23: Muling buhayin mo.
25: Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
23: Extend
25: supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C,
7: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Karamihan ako ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Foro de los Pueblos.
14: Hold on, the Besana Villarreal.
13: Para sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: 23 minutos sa nabilin. Antes kita magdangad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong news ining mga minsahe. Sa liwatay, padala inyo mga messages diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para matagantan na ligwa ang news ining mga minsahe mga ka-K5 diri sa itong pag-pangalagad.
13: Foro de los Pueblos.
15: Good morning sa mga ka-K5 natong gagapi-kapi na DTX Coffee Mix samtang nagatutok diri sa K5 News FM sa aton nga mga suki nga mga ka K5 nga nagaupod na diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Good morning sa mga ka K5 naton nga nagatutok sa radyo kag nagamonitor sa Facebook Live. Reynanti Cam, dira sa Family Cam sa may Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Nagapamati na sa may Barangay Dayaw. Good morning. Liwayway Bartiso, nagatutok na si Liwayway Bartiso. Salamat, Gid. Daydin Boro, maying aga Daydin Boro, dira sa Cotabato. Maying aga Daydin Boro, kay Marisol Quezon Kadigal. Nagamonitor naman, ginatamyo niya si Michael Piniano. Kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada, nagamonitor naman. Rick Filongco Jr. dira sa Barangay Cugon, no, nagapamati naman sa Maysitso, Kabulakan, Barangay Cugon, halin kay Rick Filongco. Salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Marisol Quezon Kaligal sa Sitso Pastuhan sa Agsilab sa Pian sa Family Quezon, Eleson kag Kadigal, nagapinamati na halin kay Marisol Quezon Kaligal. Salamat. Nag-monitor man no, si Ma'am Lisa Barrientos, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Lisa Barrientos sa Tambakulasi, nagatutok na. Good morning man sa kay kuno Ma'am Genevieve Incong Rosales. Sambal niya, good morning sir Bisan. Mapakape mo lang ang mga CVO tali, pay na sila. Good morning kuno sa mga CVO sa Barangay Tisa. Amo gani Ma'am Jenny, kibalaan nyo, ang mga CVO or mga tanod, why na sila swildo? Gabulontir lang na sila des barangay. Komo voluntaryong ilata ginatag serbisyo, hindi mo man na sila mapilit, no? Tagaan mo man na sila sa pila dati. Hindi man nakapata sa ila sining pagpulo bugtaw ang yabi sinada para ganahan mga tanod ta nga magbantay sa komunidad ta kape mga ka K5 DTX Coffee Mix. Amo gading ambal sa migo ta nga tanod, simple lang kuno ila moto mo, no kape, no duty. Amo na nga nami gid ko naka DTX Coffee Mix mga ka K5. Kay Carmelo Villaruel naga monitor maing aga. Carmelo Villaruel kaga likewise taga monitor man si Renz Nathaniel Singson. Nagatutok na si Renz Nathaniel Singson dira sa may Barangay Milibili. Salamat gid sa pagtutok dari sa aton sinigapag pangalagad mga ka K5. Bilinda Prologo Martisano kay Joel Daliva dira sa Poblasyon Ilawod Panitan kag kay Victor Bostilio Holasca nagamonitor. Madamo gid gid salamat. Hindi pagkalipatan mga ka K5 nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sang malabutan diri sa Foro de los Pueblos sa program. Kung matandaan nyo sa nagligad ga semana nag-viral ining video nga kuha mga ka K5 sa kay former punong barangay and now kagawad Rolando Luda sang Barangay 7 mga ka K5. Kung sa diin nakakumpronta sini ang isa sa mga residente dira.

0: hindi paghangpanay. Until such time nga nakuhaan sang video si former barangay kapitan and now kagawad Rolando Luda, also a former police officer, a retired police officer, mati may bit-bit iya nga malaba nga kalibre sang armas lutang. Tidwa dang aton pananawan sa video nga ni kag sa bit-bit ni kagawad Luda. Either tie up, di sila nagambal. Ah, surprise ba? Ah, sige. Balikan tala na karon mga ka-K5, ara na sila. Check taton connection sa aton sining mga sister station.
1: Oro. Yan, parang sumasayaw-sayaw ka lang. Dito, mababaw yung lindol na parang, kuan, ano ba yun, parang alon sa dagat na, pa, ano, jumper, patalon-talon. Hmm. So, kung dyan sa Cagayan de Oro kahapon, yung namataan natin na lindol is parang sumayaw ka lang. But dito, pag dito sa Santos, ang lindol dito kay Pablatan, parang mababaw lang siya na tumulantalon siya kay Pablatan.
2: I see. Sa last din na lang, no, K5 Jonathan, baka may mga katanungan din ating mga kasamahan, no, ating mga SMs at saka ating mga sister stations. Okay, kanaputol K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan. So, nag-phone patch tayo ngayon kasi medyo mahina yung signal ng internet doon. Okay, balikan natin. K5 Jonathan, kamusta po ang buong syudad sa ngayon? May naglabasan ba mga tao? May nagtrabaho ba? O canceled lahat sa ngayon?
1: Sa ngayon, sa ating pag- Alibot-libot po sa area ngayon dito po, K5. Sir, dito po ngayon, maraming nagsisira. Halos lahat ng establishment po talaga ay that close ngayon. So wala tayong nakikita ng mga open, ng mga building, ng mga lalaking building. Yung mga ibang establishment po, yung separate na mga building, yung mga ano lang, first floor, tapos hindi affected. Yung yun lang nakikita natin ngayon nag-open dito po sa proper city in Ginsan na General Santos City po.
2: Aside sa kuryente at ano pa, signal ng internet dyan sa General Santos City, ano pa mga utilities na apektado ng lindol kahapon?
1: Dito po, wala pang signal. Mayroong portion na may signal kay Paiba Natan, may portion din na walang signal.
2: May tubig ba? Wala bang problema sa tubig dyan?
1: Tubig? So far, malakas ang agas ng tubig ngayon dito.
2: I see. Okay. Baka may katanungan ng ating mga kasamahan na Sir BPO sa Bacolod. Unahin natin yung K5 News FM Bacolod. Go ahead po, Sir BPO.
3: Okay, thank you so much po, K5 Nathan, at sa ating mga kababayan, sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. K5 Jonathan, nais po natin malaman, ano? Wala ko ba kayong nakausap dyan ng mga tao na nagbigay ng actual experience nila kung ano kalakas? Ano talaga nangyari? Ano oras umatake itong napakalakas na lindol dyan po sa Ginsan? At along the way,
4: yung experience nila,
3: yung ating daanan, yung route, kamusta yung daan? Passable pa ba o hindi na passable, including the airport?
1: Yes, sa K5, sino po to, sir?
3: K5 Eljan po, Bacolod.
1: Sir, BPO, sir Eljan. K5 Eljan, dito po ngayon sa ating pinuntahan is passable pa po ang mga daanan, no? Doon portion banda patungong airport, sinasabing hindi na po padaanan kasi na-close na. So mayroong areas din na nakalagay na no entry. Especially yung mga gusali talaga na nawasak, tapos yung mga debris na sa daanan. So nilagyan ng no entry po kay Paiba Eljan, no? Doon sa may gusali na may isang full chain, tapos yung may registration na gumuho talaga, yung parte ng isang road, nilagyan talaga ng no entry K5 Eljan.
3: Sige. Okay. Okay na kami dito para at least makapagbigay din ng katanungan. Babalik lang kami with K5 Eric mamaya sa kalagdagang tanong. Balik sa iyo dyan, K5 Nathan.
2: Kami salamat, Sir VPO, si K5 Eljan Castanio from Bacolod. Now, punta natin ang K5 Dumaguete, si SM Bernie Cabusaw. SM, good morning sa iyo at katanungan mo para kay Jonathan Sabanal po.
5: Maraming salamat, K5 Nathan at saka K5 Jonathan. So, kasama ko dito sa

0: Attorney Ronel, ang katanungan lang po namin dito sa Dumaguete K5 Jonathan diyan sa Jensan, yung mga karamihan sa mga gusali na tumba or na was out or sa itawag nini na pilay, mga ilang taon na yon na K5 Jonathan na 20 years ba, mga bago ba yung gusali or mga dilapidated or mga karaan na ba yun ng mga gusali, K5 Jonathan?
1: Yes po, K5 Ronel, no? Yan po,
0: Bernie.
1: Lang ngayon. K5 Bern, no? Sa ngayon, yan po ang ating alamin, no? Sapagkat ngayon, nandito po tayo ngayon upang alamin kung sino-sino yung mga gusali dito na gumuho talaga, no? Pero talaga taga dito naman yun na mga kasamahan natin si K5 Jason at tapos si K5 Sheng. Siguro si sa i-ask ko sa kanila kung sa kanilang magtira dito mga ilang years na kaya, no, ng mga gusali na possible na nakikita nila dito mismo sa Jensen. Sir Jason, mga ilang yung mga pinuntahan natin ng gusali, mga ilang years na sa banabana yun lang. Yung mga gusali na pinuntahan natin, yung mga na totally talaga na gumuho.
2: Sa KCC is almost na siya mga 10-15 years. Pero they are still renovating man kasi every from time to time nag-renovate the KCC.
1: Yung
2: sa Jollibee is inventory pa ako. Ando na yun.
3: Matagal na.
2: For more or less, mga 30 years na yun siya, more or less.
3: Okay.
2: Pero from time to time, may renovation man sila, pero I don't know if how stable ang ilang ang kanilang renovation.
1: Yung para na...
2: Ayun, okay. Bago lang yung Notre Dame, I think mga siguro mga 10 years.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Yung McDonald's, yung isang food chain na sa Barangay Lagao, bago lang yun siya. Mga, more or less, yung mga 5 years ago.
1: 5 years ago.
2: Yes.
1: So, yung mga gusali na punta na namin K5 na tan, K5 Sir Vern, no, may iba is, yung iba is 30, almost 30 years na, 10 years, 15 years. May iba is, yung McDonald's na food chain is 5 years. Pero kung tingnan natin, talagang wasak na wasak K5 na tan, okay, K5 Burn, K5 Ocean, no?
3: Okay.
0: Sige, salamat K5 Jonathan. Back to K5 Nathan.
4: Okay, maraming salamat K5 Dumaguete, SM Bernie. Puntahan naman natin ang K5 Santiago, si Sir Irol. Sir, go ahead, sir.
5: K5 Nathan, magtatanong lang ako kay K5 Jonathan. K5 Jonathan, napansin mo ba kung... diyan sa city proper ng Jensen, kung gaano ba karami ang mga damage na structure, more or less, anong porsyento ng mga structure diyan? At ano-ano mga structure?
1: Ating nakikita dito K5 Errol, no? Sa sentrong sa Medina Santo City, talagang marami yung mga establishment na mayroong partially damage at talagang yung iba, yung konti lang yun na yung talagang na ano siya, yung gusali talaga na hugno, no? Ano ba Tagalog dito ng hugno na nawasak, totally nawasak. Katulad ng Jollibee, food chain, at saka yung may ano, radio station na gumuho talaga. So, makikita natin din may iba't ibang mga building na talagang may mga iba't ibang crack, but hindi naman siya masyadong malaki yung damage, pero kinakailangan pa itong ma-check K5 natin kung K5 Errol, kung pwede na ba itong tuluyan ng mga trabahador, kasi kung nakikita natin dito talagang hindi talaga pwede. No, kasi yung ibang mga gusali, yung pundasyon, okay man yung building, but yung mga talaga yung mga dingding nila, yung medyo may apektado, nangawasak talaga K5 natin. So kagabi, K5 Errol, mayroon tayong na-interview na isang security, isang security guard, dalawang duty lang sila that time, isang security guard, tapos isang isa pong chief cook ng isang restaurant. So during that time, 7:38, nung niyanig na lindol ang kanila, ang General Santos City, lumabas na sila. Tapos sa paglabas nila, more or less mga 2 minutes, biglang gumuho yung kanilang building talaga. So buti na lang kasi dalawa pa sila na duty that time kasi umaga pa man. So 7:38 wala pang mga tao doon. So mga more or less 9 to 10 yun ang kinatatakutan nila, baka pag doon ang lindol kay pagdatan talagang marami talaga ang masaktan o kaya kaning masugatan o kaya ay mamamatay kay pagdatan kasi yung K5 Erol kasi yung building talagang nawasak talaga.
5: Okay, one last question na K5 John, nandana, no? May report kasi na may apat pang missing, no? Saan bang lugar itong mga missing na ito? At yung pamilya, by the way, ni Ma'am Shing, na taga dyan din sa Jensen, abay, kumusta ba sila, K5 Jonathan?
1: Yes, K5 Erol, kagabi ay kahapon, may natalang apat na missing sa isang gusali dito sa may barangay Kalumpang. So pinantuhan natin ngayon ng umaga, mayroong dalawa pa, no, ang hindi pa na-recover K5 Erol. Tapos sinasabing kahapon nakapag-text pa yung nasa loob. So ngayon lubat na, hindi na mag-contact K5 Natan, K5 Erol. So nagmamakasakali yung iba dito na baka buhay-buhay pa yung nasa loob. Pero dahil sa talagang mayroong sinasabi kagabi na mayroon silang gagamitin ng detector kung saan talaga na-locate yung mga dalawang tao na hindi pa nakalabas ng gumuhong gusali na Save More Market K5 Natan, K5 Erol. So dito naman sa Barangay Mabuhay kung saan kami nagstay sa bahay nilang Ma'am Shing po, mayroong mga konti lang na mga bahay na medyo mayroon crack. Kasi sa kanilang bahay, medyo ding crack, pero konti lang. Doon kami natulog kagabi, tapos walang kuryente, at napaka-init doon. Tapos lumindol na mga alas 10, K5 Erol. O lumindol siya ng mga 5.7, ata yung lindol kagabi kasi nag-search naman ako kung anong lang magnitude level yung intensity. Yung lindol kagabi, so nasa 5.7, pero yung lindol niya hindi katulad diyan sa CDO sa Candy Oro na parang ka lang sumasayaw-sayaw. Dito talaga parang nag-jump siya, kipaba tumalon-talon, parang mababaw lang yung lindol. So natatakot tayo kagabi, yun para tayo napukaw yung pagtulog natin. Tapos mga alaon na bumalik yung kuryente, mga 5 minutes wala na naman siya, bumalik naman siya pagka 3 PM, doon na tayo nakapag fully charge K5 Erol, K5 Natan, K5 Eljan, K5 Burn.
5: Maraming salamat, K5 Jonathan, K5 Nathan, thank you.
4: Maraming salamat din po, Sir Erol, at dyan sa K5 Santiago. Punta naman natin ang K5 Iloilo, si Sir Warren. Sir Warren, good morning, go ahead.
6: Magandang umaga, may aga, K5 and Nathan. Yung katanungan ng Iloilo, dumami po ba yung mga pumunta ng ospital dahil for check-up kasi hinahidad at saka na-traumatize sa pagyanig dyan na K5, Nathan?
4: Dali lang po ha, K5 Iloilo, kasi po naputol ang signal ni K5 Jonathan, ibabalik ka natin. Okay na? K5 Erwin? Okay, ready. K5 Jonathan, pakinggan po natin ang katanungan ng K5 Iloilo. Go ahead po, sir.
6: Okay, take to po. Dumami po ba yung mga pumunta ng ospital for check-up dahil hinaiblad at saka na-traumatized dahil sa patuloy na pagyanig dyan na sa inyo, K5 Nathan?
1: Kahapon, K5 Lawrence, right?
6: Oo.
1: So, K5 Lawrence, yung kahapon, may natalang 142 na sugatan. Sa ngayon, ating pampagtuloy si atin natin kung may na dagdag pa ba ang mga sugatan. Kasi ngayon, yung search and rescue operation nagpapatuloy pa rin dito po sa General Santos. Makikita natin yung mga rescue team natin dito na 24 hours talaga yung kanilang search and rescue. But dahil kagabi walang kuryente, hindi talaga sila makapagmadali, no, sa kanilang pag-rescue. Sumalit, ngayong araw na to, ating sisiguruhin na makapagpahanap kayo ng kumpletong detalye kung may naidagdag pa ba na mga nasawi, mga na dala sa ospital, sapagkat mayroong ospital dito na medyo damaged din siya kay Paiba Lawrence, no? So hinahanap natin ngayon kung saan bandang ospital sila dinala kasi malaki itong General Santos City. So kailangan natin na hanapin ngayon. So kung malaki yung Cagayan de Oro, malaki rin itong General Santos City. Bandang Palomolok palang daan kahapon, no? Sa saan banda yung Palomolok, ma'am? South Cotabato, no? South Cotabato, Palomolok. Pagpasok pa lang natin dito sa General Santos City, hindi na tayo makadali, no, ng pagpasok dito kasi yung mga solstation ng entrance ng General Santos City, marami yung nagpapatupil kahapon. Kaya nga, pagpasok natin dito sa city proper ng General Santos City, yung mga gasoline station ay sirado, tapos yung mga malalaking tindahan sirado talaga. So ngayon hinahanap natin kung saan ito natin mahanap yung mga ilan yung mga hospital dito, ma'am. Kasi hindi tayo nakakita, sir, kung saan ba ito. Ngayon patuloy tayong nag-stay lang muna tayo kasi dito yung niset natin ngayon mayroong signal. So apat na malalaking hospital dito po na including government hospital. So apat yung hospital na pupuntahan natin kung doon ba na yung mga biktima or mayroon ba specific na evacuation center kung saan daw nilagay yung mga naturang sugatan kahapon na K5 Lawrence.
4: Okay, K5 Ted, balik sa'yo, Nathan. K5 Nathan. Salamat po, K5 Iloilo, Sir Lawrence. By the way, andito rin sa linya natin si K5 Palawan. K5 Palawan. Baka may mga katanungan din kay K5 Jonathan. K5 Palawan, go ahead po.
7: Sir Alex Pulos, from Weblos. Magandang umaga, Pilipinas, mula rito sa lungsod ng Pusa sa pinaka-broadcast center ng K5 News FM sa buong lalabigan ng Palawan. Number one, medyo ligtas ang Palawan, sinasabi nila when it comes to mga ganyang usapin dahil hindi kami kasama sa fault line. Kung titingnan natin ang demographics ng Pacific Ring of Fire, ang Palawan medyo malayo sa fault line. Pero line fault, marami nangyayari rito, haros araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahapon while the Foro de los Pueblos is going on, before mga 8:32 pa lang, kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of Vibox. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloap na kagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter, which is Palomolok, South Cotabato. Now, itong katanungan ng lalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang Mayon Volcano, nilalagyan niya ng kagamitan ng Feebox para any moment at any given time. So with Canlaon Volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato, diyan sa General Santos, wala bang monitoring system ang Feebox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning kagaya ng ginagawa ng Feebox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Now, pangalawang question. in terms of the